0: Umagang ito, makikipag-ugnayan po tayo sa... Sige. Makikipag-ugnayan po tayo sa ating mga kawani from the City Disaster Risk Reduction and Management Office ng GenSan. Makikibalita po tayo sa kanilang ginagawang search and rescue operations doon sa mga areas na pinaniniwalaan na may mga kababayan tayo na naapektuhan o nadaganan ng mga gumuhong building. Kung napanood nyo po, kahapon mga kababayan talaga nakakatakot. Ano po? Hindi lamang po yung mga places of work, yung mga commercial establishments. Kung nakita nyo rin kahapon, simula po ng klase, buti na lang, ano po, at flag ceremony umaga, nasa labas lahat ng estudyante nang nangyari itong malakas na lindol na ito. Again, dalangin po natin ang kaligtasan ng lahat ng ating mga kababayan sa Mindanao na apektado ng nangyaring lindol na ito. Pero mga kababayan, ngayong umagang ito, pakikipag-ugnayan nga tayo, no, sa mga government agencies. Hindi lamang po sa mga national government agencies, pati na rin sa kanikanilang mga ama, ng kanikanilang mga lugar o kanikanilang mga munisipalidad o mga syudad. Pang mga musta kung ano nang nangyayari doon sa area na yon. Ngayong umaga po, makikipag-ugnayan tayo kay Dr. Agripino Bong V. Dasera Jr., ang Head City Disaster Risk Reduction and Management Office ng GenSan. Magandang umaga po, Dr. Bong.
1: Sir, una po, paki-improve po signal, medyo cutting out po.
0: Sige po, susubukan natin na tumawag po ulit. Ano? Sige, re-establish natin yung linya kay Dr. Bong Dasera, ang head ng CDRRMO GenSan. Hello po, Dr. Bong.
1: Yes sir, paki-improve po signal, medyo cutting out po.
0: Alright, sige po, tatawag po kami ulit. Nyo mga kababayan, kahapon po nakausap natin si sige po. Mayor Dr. Bong, magandang umaga po. Hello po.
1: Hello.
0: Hello sir, magandang umaga po.
1: Hello sir, kung hindi ko pwedeng pa rin po kayo marinig sir.
0: Sige po, susubukan po natin na gumamit ng iba't ibang paraan ano. Sige, tatawagan natin sa kabilang linya at subukan natin sa Viber. Oo. Nga, gaya ng binabanggit natin, pahirapan pa rin ang linya ng komunikasyon doon sa area na yon. Kahapon, mapalad tayo dahil nakausap natin briefly. Kung matatandaan nyo po, naging panayam natin kay Dr. Winchell Sevilla, ang head po ng Seismology Division ng FEVOLC. Sabi niya, ang pinakamalakas na instrumental intensity ha, na natala kahapon sa bayan nang malapatan dyan pa rin po sa Sarangani. For reference mga kababayan, yung nakikita po nating mga gumuhong building, that was only intensity 7. Yung sa malapatan, intensity 8. So magkakaroon tayo ngayon ng idea na mas malakas itong nangyari sa malapatan sa Sarangani. Kahapon nakausap natin briefly upang magpaabot ng pangangamusta dito kay Mayor Salway, kay Mayor June, no, Sumbo Jr. sa ama po ng malapatan sa Sarangani. Yun nga, pahirapan pa rin ang signal. Kaya kahapon, sinusubukan natin siyang makapanayam. Ngayong umaga, susubukan po ulit natin, mga kababayan. At let us give time ano, para ma-establish natin yung mga linya ng komunikasyon. Dahil nga doon sa nangyaring sakuna, down. Hindi lamang po ang kanilang mga cell towers, pati yung kanilang mga internet connections. Sige, we'll take a short break mga kababayan. Ang oras po natin, 8 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Susubukan po natin makipag-ugnayan ulit dito sa ating mga focal persons sa Mindanao. Boss, let's take a short break. Ano ang oras natin? 8 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Sports Radio, Radyo. Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
5: 66 Informasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
3: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
6: Radyo Magazine. Servicio Publiko.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track
8: with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Collab.
4: World Service Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
3: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Collab.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Bangon,
2: bangon,
4: bayang mahal,
2: bangon, bayang mahal,
4: dito sa Radyo Pilipinas,
2: 738 AM.
0: Bing 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga talapihitan. Nusubukan pa rin natin na makakuha ng panayam mula po sa ating mga kawani dyan sa Jensan. E na rin sa bayan po ng Malapatan sa Sarangani. Pamakibalita po sa kanila kung anong nangyayari doon sa ating mga kababayan doon. I'm sure meron na mga paunang mga tulong na naipamigay doon sa mga areas na nabanggit natin. But we have to hear it directly doon sa ating mga kababayan. Ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan doon at hindi lamang po yan ng local government unit? Ayun nga po, dun sa napag-usapan namin kahapon, ano, from a brief phone call kay Mayor June Sumbo Jr. ng Malapatan sa Sarangani. Visibly ano, shaken talaga si Mayor. Talaga napakalakas daw nung nangyaring lindol doon sa kanilang bayan. Sabi niya nga, salamat na lang ano, sa Panginoong Diyos dahil yung mga bata, dahil sa pagsisimula nga ng klase, nagpa-flag ceremony. Ano, hindi, wala sila sa loob nung kanilang mga classroom. Kung nagkataon, mga kababayan, napakasakit pong isipin kung anong mangyayari. Especially, nakikita niyo po ba yung mga ano, yung mga classrooms, yung mga buildings na gumuguho? Ganun ho katindi at ganun ho kaseryoso yung nangyari pong paglindol dyan. Sabi niya nga kahapon, sabi ni Mayor June ng Malapatan, sabi niya, ang hirap na wala kaming magamit ng mga buildings kasi lahat sila natatakot pumasok, natatakot bumalik. Yun yung binabanggit natin, mga kababayan. Ano po? Pagka nangyaring lindol, lumabas po tayo, no? Doon sa, especially ganong kalakas, lumabas tayo doon sa mga ganong building. Hindi natin alam at anytime, maaari pong tuloy ang gumuho etong mga buildings na kung saan tayo nandun sa loob. Ano po? Sabayanan din natin, mga kababayan, ang mga iba pang mga balita mula po sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan. Kaugnay pa rin ang nangyayaring pagbabantay ng inyo pong lingkod sa... Okay, sige. Takuha muna natin yung mga ulat ng ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan.
13: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ilang bahagi po ng pagbabantay ng inyong himpilang Radyo Pilipinas sa mga nangyayari sa labas po ng ating himpilan. Ugnay pa rin ito ng lindol.

0: po ang ilan sa mga balita ng ating mga kasamahan mula po sa ating Radyo Pilipinas News Division. Ang Philippine Ports Authority na pakinabangan po ang mga safety measures nito matapos ang nangyaring lindol sa Mindanao. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Agad ipinatupad ng Philippine Ports Authority o PPA ang mga safety measures sa mga pantalan sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa karagatan ng Sarangani at kasunod ng tsunami warning mula sa DOST o Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Inatasan ni Philippine Ports Authority General Manager Jason Jago ang mga port management offices sa mga apektadong lugar na pairali ng emergency protocols, suspindihin ang mga hindi kinakailangang operasyon at makipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero, manggagawa at komunidad. Ayon sa paunang ulat ng PPA, may naitilang minor structural damage kabilang ang mga bitak sa ilang pasilidad sa SOC Sergeant habang patuloy ang inspeksyon sa Port of Malalaga. Wala namang naiulat na pinsala sa mga pantalan ng Sasa, Mati at Babak matapos ang sinagawang pagsusuri. Patuloy na minomonitor ng PPA ang sitwasyon at nakipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard, mga lokal na pamahalaan at disaster management authorities para sa kaligtasan ng mga pantalan at mga stakeholders sa sektor ng maritime. Nakihanda o nakahanda rin ang ahensya na tumulong sa emergency response at relief operations kabilang ang paggamit ng mga nakahandang ready-to-eat food packs sa mga pantalan sa buong bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Ng 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, makikipag-ugnayan po tayo ngayong umaga kay Ginoong Rolly Duan C. Aquino, ang hepe po ng PDRRMO, yung Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng South Cotabato, kognay po ng kanilang mga ginawang tulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol diyan sa South Cotabato. Joining us this morning is Sir Rolly Duan Aquino. Sir Rolly, magandang umaga po.
3: Magandang umaga and magandang umaga naman sa lahat ng ating tagapakinig at mga manonood.
0: Opo, sir, before anything else, kamusta po kayo? Ang kalagayan nyo dyan ngayon, yung ating pong mga kasamahan at ang inyong pong pamilya, nasa ligtas po ba kayong kalagayan ngayon?
3: Yeah, as of now, nasa ligtas naman tayong kalagayan. Kaya nga lang patuloy ho tayong nagmo-monitor sa buong probinsya ng South Cotabato. Saklaw po nito ang 10 munisipyo at isa nating siyudad na kung saan ay tinamaan ng malakas na lindol kahapon ng umaga. Umabot ho kami sa intensity 7.4 dito sa aming probinsya. At so far, ito na yung pinakamalakas na lindol na tumama. No? Kasunod nung matagal na panahon na yung gumalaw yung ating Moro Gulf.
0: Opo. Sir Rolly, gusto ko pong maintindihan, ano po, base po dun sa mga situation report na nakakalap ninyo, wala po tayong naitalang casualties? Meron po bang casualties? Gaano po karami yung mga kababayan natin na displaced dahil po dito sa nangyaring lindol?
3: Alright, no. So, base sa casualty natin kahapon ng umaga, meron tayong naitala na dalawa, no. Bago mag-alas 12 ng tanghali, meron tayong dalawa. Yung isa nadaganan, no, ng isang fallen debris, tapos yung isa naman ay namatay, no, right after the incident, inatake sa puso. Nung gabi, nakatanggap tayo ng impormasyon dahil meron pa rin tayong mga dead spot areas in the province. Ibig sabihin yung walang signal, walang other mode of communication. Late natin natanggap yung impormasyon na may isang namatay din dahil naman sa isang earthquake-induced landslide. So as of now, no, tatlo ang naitala nating casualty and mahigit 200 pamilya ang apektado naman related dito sa lindol kahapon ng umaga.
0: Opo. Just to clarify, sir, no, yung dahil nahirapan tayo makuha, yung nahirapan tayo sa communication, itong tatlo na ito, ito yung kabilang sa mga sinumita nating report sa Office of the Civil Defense.
3: Yes, no. Kasama na yung dalawa, yung nauna nating na-submit, nagpahabol ho tayo kagabi and siguro forwarded na rin ng ating team doon sa civil defense. So tatlo na as of now ang namatay. That's all related to earthquake.
0: Apo, to get a understanding po, gaano karami yung ating mga kababayan ngayon na nasa mga evacuation centers, displaced doon sa kanilang mga tahanan?
3: Medyo late din ang ating data na natanggap kagabi, pero ang estimate natin ngayon nasa mahigit 200 pamilya ang nailikas natin. Sila ay nailikas natin hindi dahil nasira ang kanilang mga bahay, kundi merong isang area, isang sitio namin na meron siyang naitalang tension crack na posibleng maglagay sa panganib sa ating mga residente at pansamantala muna silang inilikas. Yan po ay sa bayan ng mostly po sa bayan ng Lake Cebu, no? Ito ay matataas na bahagi ng probinsya. Opo. And meron din tayong naitala sa mga dalawang munisipyo pa, in particular sa may bayan ng bayan ng Polomolok at sa may bayan ho ng Tiboli.
0: Opo, may mga humingi na po ba sa atin, no, ng tulong para magpa-rescue bukod dito sa nabanggit po natin?
3: Ang maganda lang ho dito sa probinsya ng South Cotabato kahapon, maayos nating nailatag lahat ng mga response team natin. Ang aming mga municipal disaster risk reduction and management offices kasama ang city disaster ay nakapag-deploy naman ng kanilang mga responders. So on the level of the provincial government, wala pong humingi ng augmentation. Na isaayos naman lahat, and immediately nakapag-suspend naman yung aming gobernador ng pasok sa lahat ng antaso ng eskwela. Kaya hindi naman ganun kadami yung aming naapektuhan ng mga residente. We have minor injuries lang, and yung nagkaroon ng nagsuffer ng hyperventilation, most probably dahil po ito sa anxiety, no, as regards to the strong quake that hit yesterday.
0: Opo, how about yung mga critical care infrastructures natin, yung mga ospital po? Kamusta yung kalagayan ng ating mga ospital at of course yung mga pasyente nito?
3: Yeah, ang maganda din ho kahapon, right after the earthquake, nag-deploy tayo ng ating team, no, mula sa rapid damage assessment and needs analysis. Yung composition nito, ito yung ating mga engineers, civil engineers, structural engineers natin. Dineploy muna natin sa lahat ng ating mga hospital dito, and after 4 hours nakapagbigay ng update na safe naman na makabalik ang ating mga pasyente sa loob ng ating mga hospital. Meron tayong naitalang mga damage to infrastructure, no, in particular sa ating ibang private hospitals, and meron din sa ating mga tulay sa ating mga roads, no. Bale, dalawang tulay ang nasira, isang tulay ang nasira, yung approach, no, approach ng tulay, not necessarily the tulay. Tapos yung isa naman, yung road namin na nagkaroon ng landslide incident that connects to a municipality of Tiboli to General Santos na access road. So hindi pa siya passable as of now. Yun lang ang mga damages namin sa infrastructure, and ongoing pa rin yung assessment and gathering of reports as of now in the entire province of South Cotabato.
0: Opo. When you say yung sa nasira niyo pong tulay, ano, yung sa approach nito, are we already in coordination with the DPWH para ma-restore yung functionality nitong tulay na ito?
3: Yes, we have coordination with the DPWH, no, pero dineploy din natin yung ating provincial engineering team, ano. Okay. Alam ho ninyo, naiintindihan ho namin na malaki po ang damages yan sa may siyudad ng General Santos. Dumating din si Secretary Vince Dizon doon kahapon, pero sinisigurado namin na maayos ang aming coordination, and maliban dun sa access road na nasira ang tulay, nasirang approach ng tulay, meron pa naman kaming pwedeng daanan, and nagbigay na rin kami ng abiso sa publiko kung saan muna temporary makakadaan yung mga residente natin para hindi naman ma-hamper yung ating relief assistance distribution and at the same time yung economic activity mismo natin dito sa probinsya.
0: Yes po. To clarify, wala po tayong areas dito sa South Cotabato ngayon na hindi madaanan. Lahat po napapaabutan natin ng tulong. Lahat po ba napapaabutan natin ng relief para dito sa ating mga kababayan?
3: Yeah, kahapon po ay nag-umpisa na yung ating relief distribution. Tatapusin natin ngayong araw. Kaya nga lang, meron pa kaming isang area na inaantay ngayon. Pinapuntahan pa namin sa aming team dahil totally, no, wala talagang communication system doon, dahil kahit yung aming mga repeaters for our handheld radio ay I think nasira din kasi hindi siya operational as of now. So kailangan papuntahan doon. Nag-aantay lang kami ng report coming from our responders from the locality or LGUs natin. Pagka na-confirm natin, then definitely magpapaabot tayo ng ating tulong. Sakaling mamroblema ho kami sa transport, no, kasi may mga daan na nasira, we were able to coordinate this already with the Philippine Air Force, no. Baka kailangan ho natin ng airlift yung ating mga relief assistance para mapaabot natin doon. Gagawin natin yan. But as of now, well coordinated naman ho lahat.
0: Opo. And when it comes to communication, nakipag-coordinate na rin ba sa atin ang DICT ano, para makapag talaga ng siguro temporary na cell site na pwedeng magamit ng ating mga kababayan at ng, of course ng inyo pong tanggapan at ng ating government units para makapag-usap ano, baka may mga kababayan kasi tayo no, na malayo sa kanilang mga kamag-anak sa South Cotabato na gustong makibalita kung ano ang kalagayan ng kanilang mga kamag-anak. May mga ganito na po tayong coordination?
3: Tama ho yan. Nag-coordinate na po kami ng, sa DICT ho natin, no, sa communications natin, and nag-install na rin sila ng mga malalakas na internet connection na pwede nating magamit kasi kahapon ng umaga nagkaroon talaga tayo ng problema sa communication system. But as of now, restored na ho almost in the province, maliban po dun sa dead spot na wala talagang signal.
0: Yeah.
3: So maayos na po ang coordination natin from local to national, even with their families outside the Philippines.
0: Apo, and moving forward, paano po ang gagawin natin ano, when it comes to checking the structural integrity, hindi lamang po ng mga private na mga buildings, mga commercial buildings natin. Of course, yung ating mga government offices din. Lahat ba yan, i-check muna ng mga structural engineers natin bago magamit ulit?
3: Yes, no, that's part of our protocol na bago makapasok sa mga buildings natin dito sa probinsya, lalong-lalo na dito sa siyudad ng Coronadal, no, nandito yung matataas at malalaking buildings natin, kailangan magkaroon muna ng inspection mula po sa ating rapid damage assessment and needs analysis. Kailangan magbigay muna ng abiso na pwede nang makapasok ang mga residente. Kahit yung mga malls natin, ano, kailangan mabigyan ng abiso na pwede nang makapasok clients and yung mga mamimili natin, masiguro naman natin na talagang safe ito. Dahil syempre, inasaan pa rin natin ang mga posibilidad na magkakaroon pa ng mga aftershocks. Again, the priority here in the province of South Cotabato is actually the safety of the general public.
0: Apo. So, yung kakanina nabanggit nyo po, no, walang klase sa lahat po ng antas ng ating mga paaralan. How about work? Private work, government office, may mga pasok po ba ang ating mga tanggapan?
3: Ang provincial government of South Cotabato po, no, or Governor June Tamayo na babalik na. Ngayon, nag-start na tayo, nandito na tayo sa opisina ngayon.
0: Opo.
3: Ang ating mga empleyado para masiguro natin na hindi talaga ma-hamper ang ating mga services. But that's right after the certification from the Provincial Engineering Office na yung mga buildings namin dito ay pwede na ulit makapasok yung ating mga empleyado, no, kasama ng mga electrical engineers natin na nag-certify na. Na. Ang ating mga private sectors naman ay nakadepende sa kanila kung ano ang magiging desisyon nila kung babalik na sila sa trabaho o tuloy ang operations nila or hindi. But in City of Coronadal, nakapag-declare pa rin si Mayor nila ng suspension pa rin ang kanilang trabaho to give way para sa kanilang mga engineering team to conduct inspection sa kanilang mga buildings. Sa provincial government alone, tuloy na po yung aming trabaho.
0: I see. So, to clarify lang again, To clarify, itong ating mga kababayan na private, siguro yung mga owners ng mga businesses natin, ano, depende sa kanila upon the approval of the provincial government kapag cleared na yung itong mga buildings na ito sige, ulitin lang po natin, ano, medyo nagkaroon lang tayo ng problema sa linya, but to clarify, kailangan po payaga muna ng provincial government itong mga business owners para makapagbukas po ulit. At depende na sa kanila, no, kung magre-resume sila ng kanilang work. Tama po ba?
3: Yeah, yung sa kanila, yung sa mga business owners natin, tsaka yung mga privado, nakadepende sa kanila if they will start the operation. But definitely, meron din kaming team or special team, no, in the city, no, na under naman sa city government na nagkakandak rin ho ng, sa city alone, no, ng kanilang inspection kung pwede nang makapasok dun sa mga malalaking malls natin. Ano. Sa ibang private na mga maliliit, they can start kung gusto na nila, but kung mag-give way pa sila for inspection, di po pwede naman din ho.
0: Opo. And lastly po, ano, besides communication, yung accessibility ng ating pong yung ating probinsya, kamusta naman po yung mga psychosocial help na binibigay natin sa ating mga kababayan? Of course, very traumatic itong nangyari. 7.4 ang intensity na naranasan po ng South Cotabato. Kamusta po yung mental health naman ng ating mga kababayan?
3: Sa ngayon, we have coordination with our team, no? Kasi mostly na maapektuhan dito yung ating mga estudyante, no? Alam mo, first day of class kahapon, tapos biglang tinamaan ng malakas na lindol, no? Mostly ongoing yung kanilang flag ceremony. Ang maganda dito sa atin, kasi mostly our team from the Department of Education ay naponduhan noon ng PDRRMO South Cotabato sa ating preparedness, and most of them are actually trained sa tinatawag nating psychological first aid, and they are capable of doing some things, no, para kahit papano ay makatulong sa mental health ng ating mga estudyante. Of course, not only sa ating mga estudyante, but syempre sa ating mga guro at sa iba pa nating mga residente dito sa ating probinsya.
0: Opo, at sulitin na po natin yung pagkakataon, Sir Rolly. Wala po tayong mga kababayan, ano, or yung sa atin mismo from the provincial office, from the provincial government. Wala po tayong pangangailangan ngayon na karagdagang hihingin, o meron po tayong gustong hingin sa atin pong national government agencies na tulong para maka-augment dito sa mga pinaabot po nating relief sa ating mga kababayan sa South Cotabato?
3: Yeah, sa ngayon, siyempre, may mga kailangan din kami dito sa aming probinsya, pero alam namin na nakababa na yung team ng buong puwersa ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Inihahanda na rin namin yung aming official report para ma-forward namin related to damages sa ating mga infrastructure. Kung meron mang tulong na maipapaabot pa sa amin dito, siguro priority natin ngayon yung mga IDPs natin. Okay. Although hindi naman ganun kadami, but definitely pasasalamatan natin ito, no? Yung mga food packs na kailangan, hygiene kits and all. But we have stock naman kahit papano dito sa ating ating departamento, sa PDRRMO, no? Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office natin. Naka-imbak yan, and anytime pwede na tayong mag-deploy or mag-download ng ating goods, no? And siyempre, nakaantabay din sa amin ang DSWD Region 12 namin, na I think anytime pwede na rin silang umalalay base dun sa report na i-forward natin sa kanila.
0: Apo, pahabol ng mga katanungan lamang po. Ano-ano pong mga IP communities ang nandyan na paabotan po natin ng tulong?
3: In South Cotabato, no, kasi tri people tayo dito, we have tribo na Blaan, no, and meron tayong mga Tibuli diyan sa may area ng Lake Cebu and Tibuli. Dalawang munisipyo yan na marami tayong, kumbaga parang IP community, IP towns yan siya. So composition natin, tribo ng Blaan and tribo ng Tibuli.
0: Opo. And meron po ba tayong rough estimate gaano karami po itong ating mga indigenous peoples?
3: I don't have the rough estimate as of this time, but okay. I think it's for that LGU alone, it accounts to, I think, mga 80%, no, of the population of per LGU. But in the entire province, I don't have the rough estimate as of now.
0: Alright po. And hindi naman po, hindi naman mahirap i-access o magpaabot ng tulong sa mga IP communities natin?
3: May ibang area na mahirap siyang i-access, ano, lalong-lalo na kapag tag-ulan, dahil alam mo, hindi pa sementado yung ibang mga daan doon. But capable naman ho yung ating mga 4x4 vehicles to transport goods and assistance papunta ho dun sa kanilang mga lugar.
0: Alright. Maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa amin. Dalangin po namin, ano, ang kaligtasan nyo dyan sa South Cotabato. Maraming salamat po.
3: Maraming salamat, and magandang umaga po.
0: Magandang umaga po ang ating nakausap, ang hepe po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng South Cotabato, si Ginoong Rolly Duan C. Aquino. Magandang umaga po doon sa ating mga kababayan din dyan sa South Cotabato.
1: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Isa po sa pinakamalakas din ang naramdaman ng pagyanig, ano po kung yung tawagin, yung intensity, nakaranas ng, sabi nga kanina ni Sir Rolly, ano, 7.4 na intensity ang naramdaman nila dyan sa South Cotabato. Kung kayo po ay nanonood sa aming Facebook page, pina-flash po namin yung sira ng mga buildings, may nasirang tulay, ano, yung entrada ng tulay mismo, gumuho. But so far, hindi po nagiging pahirapan yung pagpapaabot ng tulong sa ating mga kababayan with the coordination of the national government agencies. Of course, ng ating mga local government offices. Ang oras po natin, 36 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasatrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hangga't maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaol. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alam.
1: Laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 38 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Nagpapatuloy po ang ating pangangamusta sa ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol, ng 7.8 magnitude na lindol dyan sa Sarangani. Makikipag-ugnayan naman tayo ngayon mula sa Regional Director ng Department of Social Welfare and Development Region 12, si Ginoong Loreto JRV Cabaya. Maraming mga kababayan po kasi ang ating tinututukan ngayon na nangangailangan ng evacuation operations at ng mga karagdagang pang tulong na nasa mga evacuation centers. Joining us this morning, Mr. Loreto Cabaya. Sir Loreto, magandang umaga po.
5: Good morning. Magandang
0: umaga
5: dito sa Manila Region.
0: Opo. Sa kasalukuyan po, ganun na karami ang mga na-monitor natin na naging mga evacuation operations sa ating mga kababayan na nasa evacuation centers ngayon? May datos po ba tayong hawak sa DSWD Region 12?
5: Yung affected po, nasa 22,000 plus na. Karamihan nun niya ay nag-evacuate dahil doon sa tsunami alert. Nagbalikan naman sa kanilang mga tahanan. Mm. Ang existing na evacuation center natin ito 18 at yun lang yung figures na kinukuha pa natin, no? Kasi mahirapan pagpunta doon sa mga lugar.
0: Opo.
5: May 36 na po tayong patay. 36 na po yung patay. May mga bahay na nasira at patuloy pa po yung pagkuha natin ng mga data. Ongoing po ang relief operations ng DWD. Actually, andito yung aming mahal na sekretary, Secretary Rick Gasalian, Secretary ng DWD, Secretary ng OCD, sa kasalay ng DWH, no, nagtulong-tulong para dito sa mga nasanasan ng lindol sa Region 12.
0: Opo. To clarify, sir, ang nagpunta dyan si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, ano yung standing order, anong marching order sa inyo ni Secretary Rex Gatchalian para magpaabot po ng tulong sa ating mga kababayan?
5: Sir, ang going pa, yung mga lugar kasi hirap papuntahan, hindi lang kuha yung data. Kaya lang mahirap, may signal, well, mobile po kami.
0: Opo. Sir, yung mga areas na hindi natin maabot, pwede nyo po bang banggitin sa amin?
5: Sir, as of now, may chopper tayong papunta doon sa Glan, yung hirap kasing puntahan yung Glan. We're doing a business address natin na makalip up.
0: Opo.
5: Makalip up tayo ng goods doon. No? Yun lang yung tutuliman natin sa ngayon at tumahanap tayo ng paraan. Wala nga dito yung aming mga secretary to direct the effort of the national government on reaching, of course, those that were severely affected by the earthquake.
0: RD Cabaya, sir, gano'n nakarami, ulitin natin, ano, mahigit 20,000, tama po ba ang mga apektado dito sa nangyaring lindol?
5: Opo, sir. Opo. And the number is growing, sir. Paparating pa yung ibang data sa mga hard to reach na mga area.
0: Opo, and yung mga family food packs na pinaabot po natin, kamusta po ang bilang nito? Hindi pa ba tayo nauubusan? Hindi pa ba tayo nangangailangan manghingi directly from the main office of the DSWD? Kamusta po ang supply ngayon? Lahat ba mabibigyan?
5: We have 150,000 plus food packs readily available dito sa Region 12 at madami pang coming na mga goods, no, as directed by the Secretary to facilitate the immediate transportation and transfer of those goods coming from the different regions to Region 12. No, at dito naman kami sa tulong ng mga local government units, sa mga governor, na naging madali naman ang pag-reach out namin doon sa mga nangangailangan.
0: Opo. Bukod dito sa mga family food packs na pinaabot natin, kadalasan nagiging problema when it comes to these calamities. Yung access sa malinis na tubig, wala naman tayong pong problema dito.
5: Ayun lang sa hospital, binisita ka ng aming mahal na sekretary yung Opo. Mga hospital dito na affected kasi yung mga pasyente na sa labas na dahil nga tuloy-tuloy at palaging may aftershock.
0: So itong mga pasyente na ito, paano po ang tulong na ipinamimigay natin sa kanila? Are we also in coordination with the DOH para mabigyan ng mga tulong, no, ng mga paunang lunas na kinakailangan itong mga pasyente na nasa labas na, sabi nyo nga po, dahil natatakot dito sa mga nangyayaring aftershocks?
5: Actually, ang BPWH ay nag-inspect na sa mga hospital kasama yung DOH at agara naman ang DSW na ibigay ng financial assistance para doon sa mga needs ng mga apektado ng lindol na hindi nakukuha doon sa hospital na kailangan bilhin sa labas ng hospital. At yun nga, no, may mga tao na kami naka-assign bawat hospital to facilitate of course yung easy at madali na tulong sa mga pasyente na natamaan ng lindol.
0: Bukod po dito sa mga pinamimigay nating tulong, ano pa po yung mga tulong naman na palagay ninyo ay kinakailangan po talaga ng ating mga kababayan? Are we also in need na itong mga gamot? Ano po, kadalasan, pagka ganitong nagkukumpulan yung mga tao sa mga evacuation centers, yung mga sakit naman, no, na natatransmit dun sa mga, yung mga communicable diseases naman na nagiging problema natin. Ano po bang mga pangangailangan ngayon dyan ng ating mga pamilyang apektado sa mga evacuation centers?
5: Yung sir, we have a lot of meetings, no, with the different disasters team ng bawat local government unit kasi we're asking for them, ano po bang matulong ng national government, no? But for us, we're ready, of course, to give, as instructed by the president, to all that were a victim of the recent earthquake.
0: Alright. Sir, ano po ang mga mensahe nyo naman sa ating mga kababayan, ano, kung kayo po may pagkakataon ngayon, ano po ang mensahe nyo sa ating mga national government agencies? May mga particular pa ba tayong tulong na kinakailangan? Nabanggit nyo nga kanina, ano, ini-airlift doon sa mga areas na hindi maabot. Kailangan pa ba natin ng mga additional na tulong from the national government agencies?
5: Yes, sir. No? Kailangan natin at on top of the situation naman yung ating national government because we have several secretaries na department secretaries that here, no? And si Presidente yata balak na magpunta. Ang sa amin lang sa mga nanawagan kami, sa mga naging biktima ng lindol, kung kailangan nila tulong ay lumapit lang sila pinakamalapit na opisina ng DSW para sa local government unit.
0: Alright. With that, maraming salamat po at dalangin po namin ang kaligtasan nyo dyan sa Region 12. Sa lahat po ng bumubuo rin ng DSWD Region 12, sir, maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng oras sa amin ngayong umagang ito. At keep safe po.
5: Yeah, maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
0: Mabuhay po kayo. Ang ating pong Regional Director ng DSWD Region 12, ang ating RD Roloreto JRV Cabaya.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Po si Regional Director Loreto Cabayan mula po sa DSWD Region 12, mga kababayan. As you can see, as you can hear, talagang mahirap pa rin in some areas, in certain areas dito sa Mindanao, pahirapan pa rin yung komunikasyon dito. That's the primary challenge ngayon, no, yung coordination, yung logistics para makapagbigay ng tulong. But gaya nga ng sinabi sa atin ni RD Loreto, nandoon ang ating pong butihing secretary ng DSWD siya mismo nagpapaabot ng tulong para sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan doon. In his words, lumapit lang para mabigyan ng mga pangangailangan nila. Bukod sa komunikasyon, bukod sa mga tulong na pinaabot po ng ating pamahalaan, ang kadalasang nagiging problema rin ay ang atin pong kuryente. Nakikita nyo kahapon no, sa mga viral videos sa Facebook. Nakikita nyo, pati kawad ng kuryente na apektuhan ng pagbagsak ng mga buildings dito sa Sarangani sa Mindanao. Double time, hindi lamang po ang ating National Grid Corporation of the Philippines, ang ating pong Department of Energy, of course, yung ating mga electric cooperatives din. Lalim po ng National Electrification Administration, lahat po nagdo-double time para ma-restore ito pong linya ng kuryente sa naturang lugar. Kadalasan mga kababayan kasi nagiging challenge dyan. Walang problema kung yan ay mga kabahayan lang, kung yan po ay mga opisina ng pamahalaan. Hindi agad kailangan mabalik yung kanilang kuryente. But this is where the problem lies, mga kababayan. Kapag po mga critical care facilities na ang pinag-uusapan natin, especially yung mga intensive care units, yung mga natal intensive care units, po we are racing against time. Kaya kailangan talagang double time yung ating mga ahensya na concerned dito sa pagpapabalik ng kuryente sa ating pong lugar. Susubukan pa rin natin ano, makapanayama ang ating pong mga ama ng mga lungsod at mga syudad dyan po sa bahagi ng Sarangani. But as we've said, mahirap pa rin po. Mahirap pa rin makipag-coordinate dito sa ating mga kasamahan, ating mga local chief executives, dahil pahirapan pa rin ang signal sa kanila. Hindi lamang po yung internet, diskwento na natin yon. But the cell sites itself, ano, yung mismong signal ng kanilang mga telepono talagang mahirap. Samantalang tabayanan naman natin ng mga karagdagang pang mga ulat ng ating mga kasamahan sa labas pa rin ng ating himpilan. Ang oras po natin, 48 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Pag inaantabayanan natin ang mga ulat na yan, we will take a short break. Magbabalik po ang Bangon, Bayang Mahal.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Bangon, bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, we're on the last stretch of our program. Igandaan pa rin natin yung ilan sa mga ulat ng ating mga kasamahan. Palabas pa rin ang ating himpilan. Ibang mga balita, dito pa rin tayo. Nakatutok sa House of Representatives at sa Senado. 18 Maleta Boys na bigong dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na duwag ayon sa House Panel Chair. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nachope na bahagang buntot. Ito ang matapang na pahayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Didon matapos hindi sumipot sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang tilanguriang 18 Maleta Boys, ang grupo ng mga dating bodyguard umano ni dating Congressman Saldico. Matatanda ang hinamo ni Ridon nitong nakaraang weekend ang grupo na ulitin sa ilalim ng panunumpa ang mga aligasyon na una na nilang ibinunyag. Ayon kay Ridon, kung totoo ang kanilang paratang, wala silang dapat ikatakot sa pagharap sa opisyal na pagdinig ng Kongreso at sa pagtatanong ng mga senador. Dahil dito sinabi ng mamabatas na seryosong nasira ang kredibilidad na mga naunang pahayag ng grupo. Kabilang si Ridon at iba pang miyembro ng House Prosecution Panel sa mga inakusahan ng mga dating bodyguards na umano'y tumanggap ng mga mali-maletang puno ng pera subalit wala umanong naipakitang ebidensya upang suportahan ang naturang aligasyon. Sa kabila nito, iginiit ni Ridon na nanatiling nakatuon ng House Prosecution Panel sa kanilang tungkuling konstitusyonal at sa nalalapit na impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Natipid sa isinigawang won natin sa efficiency program, umabot na sa 989 million ayon sa Department of Energy. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Yes, kinakapatid na alyan, umabot nga sa 989 million ang natipid na mga lumahok sa isinagawang 119 efficiency program ng pamahalaan. Kung saan, bossing alyan, sa naturang halaga ay umabot sa 82,423.25 megawatt ang kabuang natipid na mga lumahok o yung kabuang natipid na mga lumahok sa naturang programa. Kabilang nga rin dito, bossing alyan, ang mga lumahok, ang mga malalaking malls sa bansa at ilang mga tahanan at mga institusyon, maging ang government agencies at offices ay lumahok sa naturang programa at nakatipid nga ng ganitong halaga. Huli naman siniguro ng DOE na mas marami pa silang hihikayatin upang mas mapalawak pa ang pagtitipid sa supply ng kuryente. Bossing alyan, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat kinakapatid na AJ Ignacio. Sa Senado naman, Senador Robin Padilla na nawagan sa mga residenteng naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao na sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Ang ulat niyan mula kay Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Nanawagan si Senador Robin Padilla sa mga residente ng mga baybaying lugar sa Mindanao na agad na sumunod sa mga kautusan ng paglikas matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa kanlurang bahagi ng Sarangani. Ayon kay Padilla, dapat unahin ang kaligtasan at pagprotekta sa buhay habang nagpapatuloy ang pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at mga humanitarian organizations sa emergency. Partikular niyang pinayuha ng mga residente ng Sarangani, Occidental, South Cotabato, Sultan Gondarat, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi na manatiling alerto at sundin ang lahat ng direktiba ng mga lokal na opisyal at disaster response agencies. Hinimok din ng senador ang mga lokal na opisyal, barangay leaders at mga voluntaryo na paigtingin ng pagpapakalat ng tamang impormasyon lalo na sa mga liblib at mahihinang komunidad kung saan limitado ang komunikasyon. Nagpahayag din si Padilla ng suporta sa operasyon ng FIVOX, NDRMC, Philippine Red Cross, AFP, Philippine Coast Guard at iba pang local disaster response units na nagsasagawa ng assessment, evacuation at relief operations. Kasabay nito, pinaalalahanan niya ang publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon at umasa lang sa mga opisyal na anunsyo mula sa FIVOX, NDRMC, mga lokal na pamahalaan at iba pang otorisadong ahensya ng gobyerno. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Armed forces ng iba't ibang bansa handang tumulong sa Pilipinas kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Handang sumaklolo ang mga hukbong sa datahan ng mga bansang Amerika, Japan at Indonesia, gayon din ang iba pang mga bansa sa Pilipinas kasunod ng pagdamag ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kahapon. Ito ang inihayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brando Jr. Makaraang makatanggap siya ng tawag mula sa mga ito at nagalok ng tulong, bagay na isa sa ilalim na sa evaluation ng AFP katuwang ang Office of Civil Defense para sa pagtukoy ng mga pinakamainam na suporta. Sinabi ng AFP Chief na patuloy lamang ito na hindi lamang sa gera o gulo maaari mapakinabangan ang pakikipag-alyansa. Nagagamitaan niya ang EDCA site sa Mindanao gaya ng Lumbia Airport sa Cagayan de Oro para sa pagresponde sa parehong kalamidad. Samantala, iniulat ni Browner na walang military installation sa Mindanao na damay sa malakas na lindol at agad sila na kapag-deploy ng mga sundalo roon para sumuporta sa search, rescue and retrieval operations. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At bilang panghuli, mga pasyente ng ospital sa General Santos City na apektado ng lindol, hinatiran ng tulong ng DSWD. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tinutukan din ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 12 ang mga pasyenteng naapektuhan ng malakas na lindol sa Dr. Rieco Hospital sa General Santos City. Kahapon na mahagi na ang kagawaran ng ready-to-eat food packs at mga food relief packs para sa may 295 na pasyente at kanila mga bantay na pansamantalang inilikas sa labas ng ospital habang isinasagawa ang structural assessment ng pasilidad. Ayon sa DSWD, ang mga ready-to-eat food packs ay espesyal na idinisenyo para sitwasyon ng kalamidad dahil hindi ito nangangailangan ng pagluto at agad na maaaring kainin ng mga apektadong individual. Ngayong umaga naman, maagang inihanda na rin ang mobile kitchen para makapagbigay ng mainit at masustansyang pagkain sa mga pasyente at iba pang apektadong lindol sa naturang ospital. Bahagi ito ng patuloy na disaster response operations ng ahensya para matugunan ang agarang pangailangan ng mga biktima at matiyak ang kanilang kapakanan habang nagpapatuloy ang relief at recovery effort sa lungsod. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa, at sa pamamagitan ng ulat niyan, pansamantalang po kaming magpapaalam. Maraming salamat sa DSWD Region 12 at maraming salamat din sa PDRRMO South Cotabato. Maraming salamat sa ating mga nakasama dito sa ating technical and production side, kay Boss Rovan Malilin, Boss Arnel Villamor, Madam Jo Marie Refarial, and of course, sa ating executive producer, Miss Glorife Bagon. Ang tabayanan po ang mga balita, ihatid sa atin yan ni Miss Zef Bosongan. Matapos yan, ang Leslie Bocobo Live, kasama ang ating pumbatikang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga, Bangon, Bayang Mahal.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyo.com.

0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ang ika-128th anibersaryo ng Philippine Navy. Ilang mga sasakyang ginagamit sa operasyon ng hukbong dagat inaasang ibibida sa punong ehekutibo. Mula sa Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-128th anibersaryo ng hukbong pandagat sa Naval Station Jose Andrada sa Ross Boulevard sa Maynila ngayong umaga. Alas 9 ngayong umaga, inaasahan ang pagdating ng Pangulo na kung saan ay sasalubungin ito ng pamunuan ng hukbong pandagat at bibigyan ng arrival orders. Inaasahang mababanggit din ng Pangulo sa talumpati nito mamaya ang ukol sa future ready at modernized armed forces of the Philippines sa gitna ng nagpapatuloy pa rin tensyon sa rehiyon, partikular sa West Philippine Sea. Noong nakaraang taong anibersaryo ng Philippine Navy na ginawa sa Naval Operating Base nito sa Subic, Zambales, ay iginiit ng Pangulo na hindi nito kukonsentihin ang anumang akto ng kawalang respeto sa soberenya ng bansa. Tema ng pagdiriwa ngayong taong ito ay Philippine Navy at 128, modern and ready, strong and steady, credible in mission, always mission ready. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Bohol Solon nanawagan sa unanawagan ng agarang aksyon sa panukalang batas para palakasin ang mga local government unit. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Nanawagan si Bohol Representative Christine Alexi Chotor kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify bilang urgent ang House Bill No. 833 o ang Disaster and Emergencies Management Act. Layo ng panukala na tiyakin na ang mga lokal na pamahalaan ay handa at may kakayahang rumesponde sa anumang kalamidad kabilang ang lindol at matinding panahon dulot ng El Nino. Ayon kay Chotor, hindi lilikha ng bagong ahensya o kagawaran ang House Bill 833 dahil naniniwala siyang sapat na ang kasalukuyang Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga lungsod at munisipalidad. Nilalayo ng House Bill 833 na palakasin ang kakayahan ng bawat lungsod at bayan sa pamamagitan ng pagtatatag ng barangay first responders, pagbibigay ng nararapat na benepisyo sa kanilang mahalagang serbisyo, pagpapalakas ng DRRMO units ng mga lungsod at munisipalidad, at pagkilala sa mga pondo para sa implementasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: National Capital Region Police Office nakahanda na sa paglalatag ng seguridad sa darating na Independence Day sa Biyernes. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Nakahanda na ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa paglalatag ng seguridad sa darating na Independence Day celebration sa darating na Biyernes. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin, na nakahanda na ang buong NCRPO sa paglalatag ng seguridad sa buong Metro Manila at kinilang tinitignan pa kung gaano karami ang kanilang ipapakalat na police personnel kung magkakaroon ng kilos protesta sa ilang mga pampublikong lugar sa Metro Manila. Pakinggan natin ang pahayag ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin. Narito.
5: Prepare for usual and actually we are prepared everything. Yun po yung narito.
4: Ilan ang requirement natin?
5: For ngayon?
4: For June 12.
5: As of now, in-assess po natin yung situation kung gaano karami yung i-deploy natin. Depende po dun sa dami rin po ng mag-attend na rally, if ever there will be rally.
4: Muli namang tiniyak ni Abirin na palagi ang nakahanda ang kanilang hanay sa anumang banta sa seguridad sa buong Metro Manila. Wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office, NCRP, o para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Establishmento sa Baguio City nanganganib na mapasara dahil sa paglabag sa anti-smoking ordinance. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Nanganganib na maipasara ang may 41 establishmento kabilang ang isang punerarya ang inirekomenda ng Smoke-Free Baguio Task Force dahil sa paulit-ulit na paglabag sa smoke-free ordinance ng lungsod, particular na ang City Ordinance No. 34 Series of 2017. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, tagapamuno ng Smoke-Free Baguio Task Force, ang mga establishmento ay paulit-ulit na lumalabag at hindi sumusunod sa mga regulasyon na naglalabag.

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:55.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito mga balita sa oras na ito. Pagpapatawag ng special session, tinatalakay na ayon sa palasyo. Mula Malacanang may ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Pinag-uusapan na sa Malacanang ang posibilidad na magpatawag ng special session ng Senado sa layuning maihapol ang mga nakapending na panukalang batas na hindi naaksyonan dahil sa gulo sa mataas na kapulungan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mayroon ang ginagawang pagmimiting sa plano ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na magpatawag ng special session para maihabol ang mga trabahong dapat sana ay natapos bago nagtapos ang sesyon ng Kongreso. Sinabi ni Castro na posibleng ngayong araw ay mayroon ng impormasyon sa usapin ng special session. Kung pag-uusapan naman ang mungkahi ni dating Senate President Franklin Drilo na dapat nang mamagitan si Pangulo Marcos sa gulo sa Senado, sinabi ni Castro na bukas ang Pangulo sa naturang sesyon lalo na at nagmula ito sa dating Senate President at nire-respetong public servant. Ang tanong lang ayon kay Castro ay kung bukas ba o uubra kay Senator Alan Peter Cayetano ang ganitong mungkahi. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.
1: Partly Solon, iginiit na kailangan ng special session para tugunan ang patuloy na krisis sa gitnang silangan at pagpasa ng mga priority bills. Si Melanie Valdos Reyes sa kaniyang balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Inihayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang kanyang matibay na suporta sa panukalang magsagawa ng emergency session ang Kongreso upang agarang matugunan ang mga nakabimbing mahalagang panukalang batas na hindi pa naaaksyonan sa mga nakalipas na linggo. Ang panukala para sa emergency session ay unang imunungkahi ni Acting Senate President Wing Gatchalian kasunod ng pag-aantala sa pagtalakay at pagpasa ng ilang priority measures kabilang ang supplemental budget na nakalaan para sa pagtugon sa krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Sendanya, napapanahon ang pagsasagawa ng special session upang maisulong at maipasa ang mga urgent bills na matagal nang nakabimbin sa Kongreso. Isa sa mga prioridad na dapat talakayin anya ay ang supplemental budget para sa agarang pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong apektado ng krisis sa Middle East. Umaasa rin ang mambabatas na maisasama sa agenda ng special session ang iba pang mahalagang panukala kabilang ang 200 pesos minimum wage hike para sa mga manggagawa. Binigyan din ni Sendanya ang pangangailangang magpatupad ng mga hakbang upang maprotektahan ang kabuhayan at purchasing power ng mga Pilipino sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bureau of Customs of BOC, nahigitan ang target collection para sa January to May 2026. Ang detalye sa report ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Umabot sa 406.3 billion pesos ang nakolekta ng Bureau of Customs mula January hanggang May 2026. Mas mataas ito ng 9.3 billion pesos ay tinakdang target ng ahensya. Ayon kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nalampasan ng BOC ng 2.3% ang target na 397 billion pesos sa unang limang buwan ng taon. Mas mataas din ito ng 24.629 billion pesos o 6.5% kumpara sa nakolekta sa kaparehong panahon noong 2025. Iniugnay ng BOC ang positibong resulta sa mas binaigting na valuation system at revenue collection measures na nakatulong upang mapunan ang epekto ng mababang import volume. Noong May lang,

0: Davao Region nagtala ng 4 na patay sa pagyanig ng 7.8 na lindol. Ang report mula kay Armando Fenequito ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Nag-iwan ng 4 na patay matapos ang pagyanig sa buong Davao Region bunsod ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Maasim Sarangani Province Lunes ng umaga, Hunyo 8, 2026. Ito'y base sa nilabas na tala ng Office of the Civil Defense o OCD-11 kagabi. Ayon sa report ng OCD-11, ang tatlong namatay ay mula sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental, habang ang isa ay galing sa Digo City, Davao del Sur. Nagtala rin ng 23 sugatan ang nasabing pagyanig mula sa iba't ibang panig ng rehiyon. Nasa kabuuang 8,593 na mga individual sa buong rehiyon ang natalang apektado sa nasabing pagyanig mula sa 19 na mga barangay. Sa nasabing bilang ng apektado, 7,036 ang kasalukuyang nasa 12 evacuation centers sa rehiyon. Agad namang nag-deploy ng tulong ang mga kasundaluhan at kapulisan sa Davao Region para magbigay ng agarang tulong sa mga apektadong pamilya. Patuloy naman na nakamonitor ang iba't ibang ahensya ng pamahalan para maibigay ang mga pangunahing pangangailangan ng mga apektadong individual. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Fenequito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
0: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
1: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store.
6: Oras po natin, 2 minuto makalipas ng alas 10 ng umaga. Pansamantala muna natin pinuputol ang bahagi na yan. Narito na po ang talumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ika-128 anibersaryo ng Philippine Navy. Nakatutok doon ang ating kasamahang si Alvin Baltazar.
1: Mula sa P-Radio. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
7: Alian, Panginoon natin si Paolo Ferdinand R. Marcos Jr.
8: ...of the Philippine Navy at a time when many of our fellow Filipinos are facing the aftermath of the strong earthquake that struck parts of Mindanao yesterday. In these critical moments, we witness the enduring commitment of the Philippine Navy to protect and to serve the Filipino people. Following the earthquake, Naval Forces Eastern Mindanao immediately activated its disaster response mechanisms and placed its rescue team on heightened alert for emergency response and humanitarian assistance operations. For over a century, the Philippine Navy has stood watch over our waters, defending our sovereignty and protecting our people. It continues to do so amidst evolving security challenges that require even greater vigilance. Strengthening the Philippine Navy's capabilities remains essential to protecting our interests in the West Philippine Sea in light of the broader realities of our time. Rapid economic and political developments in the 21st century have reshaped global growth and placed the Indo-Pacific region at the geopolitical and economic center of gravity. The seas around us are arenas of competition and of conflict. Global instability, shifting alliances, and emerging threats demand that we maintain a resilient maritime defense posture. In this environment, a credible Philippine Navy is indispensable to regional peace. Thus, I have directed the Philippine Navy.

0: Navy to further strengthen its capabilities. The DND-AFP was also tasked to further expand and deepen partnerships, exchanges, and interactions with allies and friendly forces. Through the modernization of the Navy, we are safeguarding our economic lifelines, protecting our people, and enhancing our ability to contribute to security and cooperation in our region. This administration likewise believes that our greatest asset is our people. We continue to conduct training courses to ensure that our sailors have the tools, the information, and protection that will help them carry out their missions effectively. And today, we witness the fruit of our efforts to modernize this institution. It is my honor to lead the commissioning of the BRP Raja Lakandula, named after Raja Lakandula, one of the leaders of pre-colonial Manila. This vessel carries forward a legacy of courage, leadership, and devotion to country. Truly, this is a pivotal step towards realizing the Navy's vision of a modern and self-reliant force. This vessel enhances our capacity to safeguard our resources and assert our sovereignty. To the crew of the ship, may you sail her with pride and let the world know that the Filipino spirit will never be intimidated. The dedication and service of the men and women of the Philippine Navy mean that our communities can sleep peacefully at night. It means that our fisherfolk can sail further with confidence. It also means that the global community will see that our country is a credible and formidable anchor of peace and of international law. So, I thank you for always keeping our flag flying high, even above the roughest waters. For your unwavering loyalty in the face of the storm, I say this, Bravo Zulu, job well done to you all. I also congratulate our exemplary awardees for going the extra nautical mile to serve our country. May your example inspire others in your ranks to always put your country above all else, especially when the seas are turbulent. Sa inyong pagbabantay sa ating karagatan, tanga ninyo hindi lamang ang watawat ng Pilipinas, kundi pati na rin ang tiwala at pag-asa ng sambayan ng Pilipino. As your Commander-in-Chief, I recognize the sacrifices that you and your families make in the service of our nation. Be assured that your government remains committed to supporting your welfare and ensuring that you are equipped to carry out your mission. Once again, a happy 128th anniversary to you all. Together, let us continue to weather any crisis and chart a course towards a progressive and sovereign Pagong Pilipinas. Maraming salamat. Mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas. Mabuhay ang Bagong Pilipinas.
1: Thank you, Mr. President. May we request the...
2: King Alvin.
3: While we're going to the blessing of the land, sustaining parts of the land that sets all nations and tunes.
4: Ready? At the count of three.
5: Thank you, Mr. President.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Oras po natin, 10 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
6: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
5: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Napapanood din sa aming pong Facebook page at sa aming YouTube channel sa Radyo Pilipinas. Papatuloy pa rin ang kilos kampaning pampanguluhan ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at paglilingkod po namin sa inyo ang kasalukuyang live streaming na ginagawa ng RTVM. Narito po.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Okay, pinutol na po yung live streaming na yan. I think this will be a private affair, yung mismong inauguration netong panibago pong magiging vessel ng Philippine Navy. Tinyo nga pong narinig ang naging talumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay po ng 128th anniversary ng Philippine Navy. Mga kababayan, sa ngalan po ni Kuya Kiko Flores, ako muna ang inyong makakasama sa ating pong palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpuz. Ito po ang mga headlines sa umagang ito. Ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan nga ang 128th anibersaryo ng Philippine Navy. Ilang mga sasakyang ginagamit sa operasyon ng Philippine Navy. Bilang ng operasyon ng hukbong dagat, inaasahang ibibida ng ating pong Pangulong Marcos. Bohol Solon nanawagan ng agarang aksyon sa panukalang batas para palakasin ang mga local government units. National Capital Region Police Office nakahanda na sa paglalatag ng seguridad sa darating na Independence Day na gugunitain sa Biyernes, sa Hunyo a 12 po yan. Establishmento sa Baguio City nanganganib na ipasara dahil sa paglabag sa anti-smoking ordinance. Ang Bureau of Customs nahigitan ng target collection nito para sa January to May 2026. Mga pasyente ng ospital sa General Santos City at sa Sarangani na apektado ng lindol, hinatira ng tulong ng DSWD. Ang armed forces ng iba't ibang mga bansa handang tumulong sa Pilipinas kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na nangyari sa Mindanao. Yan po ang ating mga headlines sa umagang ito.
6: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
5: 23 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, antabayanan po ang mga ulat ni atin sa atin ng ating mga kasamahan. Ugnay pa rin sa mga issue na kinaharap ng ating bansa, hindi lamang po dito sa mga nangyayari sa House of Representatives, sa mga nangyayari sa Senado. Pero nakatutok din tayo mga kababayan doon po sa mga serbisyo na ipinagkakaloob ng ating pong pamahalaan. Primarily with each government agencies fulfilling their part, fulfilling their mandate para sa ating mga kababayang apektado ng lindol dito sa Mindanao. Bilang dyan ang ating mga pangunahing ahensya, ang Office of the Civil Defense, ang National Disaster Risk Reduction and Management Office. Kayin din ang iba't ibang mga ang tanggapan o mga kagawaran ng atin pong pamahalaan. Samantala, narito po ang mga balita ng ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. LTFRB Chief iniutos ang structural inspection sa mga bus terminal sa mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang agarang inspeksyon sa mga bus terminal at iba pang land transportation hubs sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, inatasan na ang mga Regional Franchising Regulatory Office sa Davao at Soxogen na makipag-ugnayan sa mga LGU, sa DPWH at mga operator ng terminal para masuri ang structural integrity ng mga pasilidad. Layo ng hakbang na matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero, transport workers at iba pang gumagamit ng mga terminal, lalo't patuloy pa rin nakararanas ng mga aftershocks sa mga apektadong lugar. Kasabay nito ay pinag-utos din ng LTFRB ang inspeksyon sa kanilang mga tanggapan sa lugar na tinamaan ng lindol. Ayon kay Mendoza, patuloy din minomonitor ng ehensya ang kalagayan ng kanilang mga tauhan at naghahanda ng contingency plan para matiyak na hindi maantala ng matagal ang kanilang serbisyo sa publiko. Nagpadala na rin ang LTFRB ng assessment team sa mga apektadong lugar para tumulong sa monitoring at pagsisuri sa sitwasyon. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Merian Bastasa. Sa ibang mga balita naman, House Prosecution Panel nanawagan sa Senado na huwag ipagpaliban ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nanawagan sina House Prosecutor Jervil Jinky Beatrix Tuwistro, Shell Jokno at Reneco sa Senado na huwag ipagpaliban ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanila, magagalit ang mga Pilipino kung patuloy na maaantala ang impeachment trial ng pangalawang pangulo. Sinabi ni Luisro na matagal nang naghihintay ang publiko ng kasagutan sa mga paratang tungkol sa banta, confidential fund, bribery at unexplained wealth, mga isyong unang inilahad pa noong 19th Congress. Dagdag ni Luisro, ang mga aligasyon sa kasalukuyang articles of impeachment ay hindi nagbabago, pareho pa rin noong 19th Congress. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervil Luisro.
9: My last recollection, 74% ng mga Pilipino ang gustong-gustong matuloy na itong impeachment trial na ito. And remember, the allegations in the present articles of impeachment are the same allegation in the articles of impeachment back in the 19th Congress. Ibig sabihin, we are dealing with the same questions on threat, confidential fund, bribery, and unexplained wealth. Which means, simula 19th Congress hanggang sa oras na ito, wala pa pong naririnig na kasagutan ang sambayan ng Pilipino. So to your question, kung anong magiging consequence, anong reaction ng mga tao, certainly from my end, magagalit ang mga Pilipino if we keep on delaying this impeachment trial.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Kaugnay pa rin ang pagbabantay natin sa nangyaring lindol dito sa baybahagi ng Sarangani. Apat na individual missing sa landslide sa Sarangani. Search and rescue operation pasamantalang itinigil dahil sa mga aftershocks. Ang ulat na yan mula kay Sheila Lisondra Silosha ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Patuloy ang pagtutok ng mga otoridad sa paghahanap sa apat kataong naiulat na nawawala matapos ang pagguho ng lupa sa Sitio Buhangin, Barangay Patuko, Sarangani sa Davao Occidental, kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa karagatang sakop ng Sarangani kahapon. Ayon sa Coast Guard District Southeastern Mindanao, pinaniniwalaang natabunan ng lupa ang apat na nawawalang individual. Agad namang nagsagawa ng search and retrieval operation sa mga tauhan ng Coast Guard Patuko, katuwang ang mga residente ng lugar upang mahanap ang mga ito. Gayunman, pansamantalang itinigil muna ang operasyon ngayon dahil sa patuloy na nararanas ang aftershocks at hindi matatag na kondisyon ng lupa na nagdudulot ng panganib sa mga responders maging sa mga volunteers. Kasama ng Coast Guard sa operasyon ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Sarangani para sa karagdagang tauhan, kagamitan at teknikal na suporta sa pagpatuloy ng search and retrieval operation. Patuloy namang minomonitor ng otoridad ang sitwasyon abang hinahanda ang ligtas na pagpapatuloy ng search and rescue operations para sa apat na nawawala.
5: Sheila?
10: Go ahead.
5: Oo. Sheila, mga kamusta lang. Kamusta ang kalagayan nyo dyan at ng ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Davao?
10: So far, sa ngayon, dito sa Davao City, particular in Davao City, may mga aftershocks na may mga aftershocks pero hindi na siya gaanong ramdam. So mahihinang mga aftershocks na lamang. And sa katunayan, sa Davao City, nagpatupad ang pangalaang lungsod ng Davao ng work from home arrangement sa lahat ng mga opisina ng lokal at national government agencies, habang yung mga face-to-face classes naman sa mga pampublikong mga paaralan at maging sa mga pribadong paaralan sa lahat ng antas ay nagpatupad rin ng suspension dahil sa umano'y possible na integrity, hindi pa kasiguraduhan ang integridad ng kanilang mga buildings sa pagkaasa ngayon. Nagpapatuloy naman ang isinasagawang monitoring at inspection sa mga gusali dito sa lungsod ng Davao. Ngunit sa ngayon nga ay may mga aftershocks pero hindi na gaano kalakas na nararamdaman.
5: Oo. Kahapon, nung nangyari yung lindol, alas 7 ng umaga kahapon, nasaan ka nung mga sumandaling iyon?
10: Funny to say, that time na papunta pa lang po tayo sa ano sa opisina. And nagmamaneho ng sasakyan nang nangyari ang pagyanig. So yun nga, tumunog ang alarm ng cellphone at yun na pinark natin ang sasakyan sa gilid ng daan, nakita na natin na gumagalaw na ang mga poste ng kuryente, even ang mga kable gumagalaw na. So yun, ang mga tao din sa mga buildings nagsilabasan, and that was what happened yesterday, panahon na ayun tumama ang 7.8 magnitude na lindol.
5: Oo. Sa kamustahan natin, of course, with our team dyan sa Radyo Pilipinas Davao, kamusta naman yung ating mga kasamahan? Are they safe? At yung ating mismong istasyon dyan sa Davao, wala namang mga structural na naging problema?
10: So far, wala naman. Pero may mga hairline cracks, mga nakikita natin na mga cracks sa Mindanao Media Hub. Pero hindi naman malalaki, mga hairline cracks lang. And ang mga tauhan natin sa Radyo Pilipinas Davao, and even ang mga kasamahan natin sa Mindanao Media Hub, lahat naman po ay safe. Agad na tumungo sa ground floor and sa safe area. Matapos ang naranasang pagyanig kahapon.
5: Alright. At maraming salamat, Sheila. But of course, alam naman natin, tungkulin natin as part of the media, magbigay ng mga kaalaman, magbigay ng ating mga reports sa ating mga kababayan. But yung ating personal na kaligtasan, that should be paramount, at yung ating mga pamilya. Mag-iingat kayo dyan at ng ating mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas Davao.
10: Salamat. And para sa Bagong Pilipinas, dito rin sa Davao City, Sheila Lizon Resolosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
5: Maraming salamat, Sheila Lizon Resolosa, mula po yan sa Radyo Pilipinas, Davao. Mula Davao, magtungo naman tayo sa Radyo Pilipinas Iligan, Police Regional Office 10 o PRO 10, walang natanggap at naiulat na danyos, nasawi o nasaktan sa nangyaring lindol kahapon, naramdaman sa ilang bahagi ng rehiyon ng Northern Mindanao. Ang ulat na yan mula kay Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas Iligan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Walang natanggap at naiulat ang Police Regional Office 10 ng mga danyos, nasawi o nasaktan o anumang matinding epekto ng malakas na lindol kahapon ng umaga dinanas ng ilang rehiyon ng Mindanao, kabilang na ang Northern Mindanao. Naramdaman din ang malakas na pagyanig. Kasunod ng mga pangyayari, nagbigay ng kaukulang monitoring at seguridad ang kapulisan sa mga paaralang nagsuspende ng klase sa ilang bahagi ng rehiyon. Kaugnay nito, pinaigting ng pulisya ang kahandaan at pagresponde, pinaalerto ang kanilang Disaster Incident Management Task Force at heightened alert ang kanilang Reactionary Standby Support Force. Nakikipagkoordinasyon sa Office of Civil Defense, LDRRMOs, mga LGU at iba pang law enforcement at emergency response agencies. Hiniling at hinimok ng PRO 10 ang publiko na manatiling kalmado, mapagbantay at handa sa panahon ng paglindol. Sumunod sa mga abiso mula sa mga kinaukulang otoridad, ahensya ng gobyerno at iparating agad. Humingi ng tulong sa 911 emergency hotline o sa pinakamalapit na police station, handa ang pulisya na tumulong para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Nagulat mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas, Iligan. Oras po natin, 24 minuto. Makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
6: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
12: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
13: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
14: Ay, aircon ba ako?
13: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, isasalba pala itong rep natin?
14: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
13: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
5: 28 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating paratuntunan sa umagang ito, narito po ang mga karagdagang pang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Pa rin sa ating mga kasamahan dito naman sa Radyo Pilipinas Davao, ang National Grid Corporation of the Philippines patuloy sa restoration efforts matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ang ulat niyan mula kay Dang Sabdani Humala ng Radyo Pilipinas Davao.
6: Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
21: Yes, patuloy ang restoration efforts ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa mga natitirang apektadong transmission lines sa southwestern Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao nitong Lunes, June 8, 2026. Ayon kay Nilson Capulong, Government Relations and Regional Affairs Officer ng NDCP Southern Mindanao, bahagyang naibalik ang serbisyo ng transmission ng kuryente sa General Santos City alas 5:41 ng hapon nitong Ahunyo 8. Sinabi ni Capulong, unti-unti na rin naibalik ang serbisyo ng kuryente sa South Cotabato at Sarangani. Sa naunang abiso ng NDCP, ganap nang naibalik ang serbisyo sa iba pang lugar na naapektuhan ng lindol. Maglalabas naman ang NDCP ng karagdagang impormasyon sa oras na may makalap hinggil sa patuloy na restoration effort ng NDCP. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Dang Sabdani Jumala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
5: Maraming salamat, Ms. Dang Sabdani Jumala ng Radyo Pilipinas, Davao. Sa ibang mga balita pero dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Davao, ang DICT Region 11 kinumpirmang tuloy ang job fair. Mahigit 700 trabaho iniaalok. Ang ulat niyan mula kay Kate Lau ng Radyo Pilipinas, Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Tuloy ngayong araw ang DICT 11 job fair sa SM City, Davao sa kabila ng mga hakbang na ipinatupad sa lungsod kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao kahapon. Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT Region 11 na matutuloy ang aktibidad matapos magbigay ng pahintulot ang pamunuan ng nasabing mall. Ayon sa DICT 11, hindi bababa sa 742 bakanting posisyon mula sa iba't ibang kumpanya at employer ang inaalok sa mga naghahanap ng trabaho. Bukas ang job fair para sa mga fresh graduates, mga naghahanap ng bagong oportunidad sa trabaho at career shifters. Pinapayuhan naman ng mga aplikante na magdala ng updated na resume at magsuot ng angkop na kasuotan para sa aplikasyon sa trabaho. Gaganapin ang aktibidad mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon bilang bahagi ng pagdiriwang ng National ICT Month 2026 at ikasampung anibersaryo ng DICT. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
5: Maraming salamat, Kate Lakihon Lau. 62 Balay Silangan Reformation Center sa Bohong Rehiyon 1 sa Tayog, Pangasinan, matagumpay na pinasinayaan. Ang ulat niyan mula kay Grace Acuar ng Radyo Pilipinas Tayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Naging matagumpay ang dinaos na pagpapasinayan ng Balay Silangan Reformation Center sa Tayog, Pangasinan bilang 17 Balay Silangan Reformation Center sa buong lalawigan ng Pangasinan, habang 62 Balay Silangan Reformation Center naman sa buong Rehiyon 1. Ayon kay Director Julius Paderes, ang Regional Director ng PDEA Region 1, nagpapasalamat siya sa LGU Tayog dahil napaka-supportive ng alkalde na si Attorney Tyrone Agaba sa kanilang kampanya kontra illegal na droga. Ang bayan ng Tayog ay drug-cleared municipality na at mayroon na ngang sariling Balay Silangan Reformation Center. Sa mga susunod na panahon anya ay may mga iba pang LGUs na pasinayaan ang kanilang mga sariling Balay Silangan Reformation Center. Ang Balay Silangan Reformation Center ay isang programang itinatag ng PDEA katuwang mga lokal na pamahalaan upang magsilbing pasilidad para sa rehabilitasyon at pagbabago ng pag-ugali o reformasyon ng mga dating gumagamit ng illegal na droga na kusang sumuko o kabilang sa mga drug personality na nangailangan ng intervention sa komunidad. At mayroong moral at spiritual recovery o paggabay sa pagpapahalagang moral, skills training at livelihood program, counseling at iba pang psychosocial interventions ang kanilang ibinibigay sa mga dating drug personality. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
5: Maraming salamat, Ms. Grace Acuar. Pantala, mula Tayog, magtungo naman tayo sa Region 5 sa Albay. Isinusulong ng Coast Guard District Bicol ang katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Masbate, ang pagkilala sa lalawigan bilang WASAR o yung Water Search and Rescue Capital of the Philippines. Ang ulat niyan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinusulungan ng Coast Guard District Bicol katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Masbate ang pagkilala sa lalawigan bilang Water Search and Rescue OSR Capital of the Philippines. Ayon kay Coast Guard District Bicol Commander Commodore Ivan Roldan, magsisilbing unang hakbang sa naturang layunin ang pagsasagawa nitong National OSR Olympics na gaganapin sa bagat-dagat dito yan sa Masbate Province. Kasunod nito, lalagdaan ang isang memorandum of agreement sa pagitan ng Philippine Coast Guard, Philippine Coast Guard Auxiliary, pamahalang panlalawigan ng Masbate at Office of Civil Defense. Ito ay upang gawing regular o taunan ng aktibidad sa lalawigan sa pagsasagawa ng Wasar Olympics. Pagkatapos nito, bubuo rin ang isang resolusyon ng pamahalang panlalawigan ng Masbate na formal na magdedeklara sa lalawigan bilang Wasar Capital of the Philippines. Paliwanag ni Commodore Roldan, magsisilbing batayan ng mga hakbang na ito para sa isasagawang sponsorship ng kongresista mula sa unang distrito ng Masbate sa pamamagitan ng privilege speech sa pambansang antas. Binigyang diin ni Roldan na inaasahang makikinabang ang iba't ibang sektor sa naturang inisiyatiba, partikular ang turismo at disaster preparedness ng lalawigan. Anya, napili ang Masbate dahil napapalibutan ito ng karagatan, kilala din sa mga gawaing may kaugnayan sa dagat gaya ng Bagat-Dagat Festival. At dito rin unang inilunsad ang programa ng WASAR, kaya dagdag niya, malaking tulong ang pagpapalakas ng water search and rescue capabilities upang maihanda ang rehiyong Bicol sa mga sakuna at makatulong sa layuning makamit ang zero casualty sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Maraming salamat, Gary Carl Carillo, mula yan sa Radyo Pilipinas, Albay. Mahigit 1 bilyong pisong ayuda na ipagkaloob na ng DSWD sa mga public utility vehicle drivers at riders sa Calabarzon. Ang ulat niyan mula kay Marag Rizula ng Radyo Pilipinas, Lucena.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. Naipagkaloob na ng DSWD Field Office Calabarzon ang mahigit 1 bilyong pisong cash relief assistance sa mahigit 219,000 na public utility vehicle o PUV drivers at riders sa rehiyon hanggang ngayong Hunyo 2026. Ayon sa pabatid ng DSWD 4A, tumanggap ng tig 5,000 pesos ang bawat benepisyaryo bilang ayuda para makatulong sa pangangailangan ng kanilang pamilya matapos maapektuhan ang kanilang kabuhayan ng pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng krisis sa gitnang silangan. Mula nang simulan ang distribusyon noong Abril 2026, umabot na sa mahigit 198,000 tricycle drivers, mahigit 13,000 jeepney drivers at halos 7,000 service delivery riders ang nabigyan ng ayuda sa rehiyon. Patuloy naman ang isinasagawang pamamahagi ng DSWD upang maabot ang iba pang mga apektadong PUV driver at rider sa Calabarzon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Marag Rizula. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
5: Maraming salamat, Marag Rizula, mula po yan sa Radyo Pilipinas, Lucena. Mantala, ang local government unit ng Infanta Pangasinan pinaigting ang monitoring sa pagpapatupad ng EO-118. Ang ulat niyan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Pinaigting ng Office of the Market and Slaughterhouse ng lokal na pamahalaan ng Infanta Pangasinan ang pagbabantay sa mga pamilihan sa pamamagitan ng serye ng market inspections at price monitoring upang matiyak ang pagsunod sa itinakdang maximum retail price ng imported na bigas sa ilalim ng Executive Order No. 118. Layunin ng hakbang na masigurado na naipapatupad ng mga tindahan at negosyante ang mandated price ceiling habang pinapanatiling abot kaya ang presyo ng pangunahing bilihin para sa mga mamimili. Kasama sa isinagawang monitoring ang pagbibigay ng impormasyon sa mga tindero at mamimili hinggil sa umiiral na kautusan, gayon din ang pagtiyak na may sapat na supply ng bigas sa mga pamilihan at naipapatupad ang patas na kalakalan. Katuwang ng Office of the Market and Slaughterhouse sa aktibidad, sina Market Supervisor 4 Joselito Soriano, Aquaculture Technician 2 at Price Monitoring Focal Person ni Citas Macariñas at Administrative Assistant 4 Jailene Martinez. Ang Executive Order No. 118 ay nagtatakda ng pansamantalang price ceiling na 50 pesos kada kilo para sa imported rice na may 5% broken content sa loob ng 30 araw. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
5: Maraming salamat, Ricky Kasipit. Antala, 53 bagong health workers sa Ilocos na numpana para sa La Union at Pangasinan. Ang ulat na yan mula kay Leslie Jimino ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Opisyal nang nanumpa sa tungkulin ang 53 bagong tilagang personnel sa ilalim ng National Health Workforce Support System ng Department of Health Ilocos Center for Health Development para magsilbi sa mga lalawigan na La Union at Pangasinan. Pinangunahan ni Regional Director Dr. Paula Pasidjongko ang seremonya kung saan binigyan din niya ang critical na papel ng mga bagong recruit sa pagsusulong ng universal health care. Hinamon din niya ang mga ito na panatilihin na professionalism at integridad, lalo na kapag madistino sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o mga liblib na komunidad. Ang bagong batch ng mga profesional na kinabibilangan ng 35 nurses, 13 midwives, 4 na medical technologists at 1 radiologic technologist. Ang estratehikong deployment na ito ay bahagi ng hakbang ng DOH sa pangmabot ang kalang 8 priority health outcomes. Ikakalat ang mga naturang health workers sa iba't-ibang local government units at mga pasilidad ng kalusugan upang matiyak ang mabilis at epesyenteng paghahatid ng mga pangunahing serbisyong pampublikong pangkalusugan sa dalawang lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
5: Maraming salamat, Ms. Leslie Jimino. Balikan naman natin ang Radyo Pilipinas Albay, Benteng Bigas Meron na program ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inulunsad na sa Daraga Albay. Ang ulat niyan mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Opisyal nang inilunsad ng pamahalaang panlalawigan ng Albay sa pamamagitan ng Albay Provincial Agricultural Office, katuwang ang LGU Daraga ang Benteng Bigas Meron na program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw June 9, 2026 dito sa Daraga Covered Corn. Ayon sa APAW, may kabuang 200 sako ng bigas ang alok ngayong araw kung saan 1,000 na mga kwalipikadong benepisyaryo ang maaaring makinabang. Target itong isagawa ng 2 beses kada buwan sa naturang bayan. Samantala, kasabay ng naturang programa, binuksan din ang kadiwa ng Pangulo para mag-alok ng mga agricultural at lokal na produkto sa mga mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Maraming salamat, Diana Mendez. Pangasinan, patuloy ang suporta sa edukasyon at inklusibong programa para sa mga mag-aaral. Samantala, National Movement of Young Legislators pinalalakas ang youth development. Ang ulat niyan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagpapatuloy ang suporta ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa edukasyon sa kabila ng pagbabago sa academic calendar na ipinatupad ng national government. Ayon kay Vice Governor Mark Ronald Lambino, nananatiling nakatuon ang lalawigan sa pagpapalawak ng paggamit ng Special Education Fund para sa mga praktikal at pangmatagalang programa sa edukasyon. Aniya, tuloy-tuloy din ang suporta sa sports development at pagpapabuti ng mga pasilidad ng mga paaralan sa pamamagitan ng paghahanap ng pondo mula sa internal at external ng mga mapagkukunan. Samantala, nagsagawa ng courtesy call ang mga opisyal at miyembro ng National Movement of Young Legislators Pangasinan Chapter sa tanggapan ni Lambino bago ang kanilang quarterly meeting na pinangunahan ni Alamino City Vice Mayor Anton Perez. Tinalakay sa pagpupulong ang nalalapit na pamamahagi ng school supplies para sa Brigada Eskwela, tulong para sa mga mag-aaral ng SPED Center at iba pang programang nakatuon sa inklusibong edukasyon, pagunlad ng kabataan at serbisyo publiko. Ayon sa NMYL Pangasinan Chapter, patuloy nilang isusulong ang kolaboratibong pamumuno at mga programang makikinabang ang mga mag-aaral at komunidad sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
5: Maraming salamat, Mildred Coquia. Ang inflation rate naman sa Bicol Region bumaba sa 7.4% nitong Mayo taong 2026 mula po yan sa 7.6 na naitala noong Abril 2026. Ayon po yan sa ulat na inilabas ng Philippine Statistics Authority, Bicol. Ang ulat na yan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Bagyang bumaba sa 7.4% ang inflation rate sa Bicol region itong May 2026 mula sa 7.6% na naitala noong April 2026. Pati sa ulat ng PSA Bicol, ayon sa ehensya, nakaambag sa pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas and other fuels. Gayon din ang pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel. Gayon paman, nananatiling pangunahing salik sa mataas na inflation rate ang pagtaas ng presyo ng cereals tulad ng bigas, isda at seafood at mga prutas, LPG, rent sa bahay at transportasyon kabilang ang pamasahe. Sa kabila nito, nananatiling mababa ang inflation rate sa clothing at footwear, routine household maintenance at information and communications technology gaya ng mga gadget. Samantala, pinakamabagal ang naitalang inflation rate sa asukal na nasa negative 2.1%. Naitala naman sa Camarines Norte ang pinakamataas na inflation rate sa rehiyon na nasa 7.5, habang ang Albay at Catanduanes naman ang may mababang inflation rate na kapwa nasa 6.0%. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Maraming salamat, Paul Hapin. Ang oras po natin, 45 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
11: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
12: Mas pinalakas, pinalawak.
14: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
14: Colab.
12: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
11: Ang taginting ng FM.
12: At lakas ng AM.
11: Sa iisang himpila.
12: Pinagsanib na puwersa.
11: Para sa mas malawak.
12: Mas maraming mararating.
11: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
12: At serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
12: Radyo Pilipinas.
11: News nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
24: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon.
11: Sa Philippine Sports Broadcast.
12: Ipapahuli
11: sa mahahalagang kaganapan.
24: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: Sports Radio 918.
11: Radyo Magazine 1278.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
24: Radyo Pilipinas World Service.
12: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
12: Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM collab.
12: Sa Capital 104.3 FM.
14: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
16: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Publiko, serbisyo.
16: Radyo Publiko, serbisyo.
11: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: 48 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Sa huling bahagi na po tayo ng ating pong palatuntunan, narito pa rin ang mga karagdagang pang mga balita mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Ang Barangay CPS nakilahok sa Adopt a School program para sa pagsusulong ng edukasyon. Ang ulat na yan mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Barangay.
2: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
2: Report.
6: Aktibong nakilahok ang Borongan City Police Station sa isinagawang Adapta School Program na pinangunahan ng Eastgate Masonic Lodge No. 232, katuwang ang Institute of Integrated Electrical Engineers Eastern Samar at Borongan City Advisory Group for Police Transformation and Development. Isinagawang aktibidad sa mga barangay ng Kanagat San Andres sa Borongan City sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Silver Cabanelias, Acting Chief of Police ng Borongan City Police Station, sa ilalim ng direktang pangangasiwa ni Police Colonel Ernesto Macasil, Provincial Director. Dinaluhan ang programa ng iba't ibang stakeholder, mga leader ng komunidad, kinatawa ng mga paaralan, mga voluntaryo at mga katuwang na organisasyon upang magbigay ng suporta sa sektor ng edukasyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ugnayan ng komunidad at pagbibigay ng tulong sa mga benepisyaryong paaralan. Ayon sa BCPS, layunin ng programa nang mapabuti ang kapaligiran sa pag-aaral ay higit pang mapatatag ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, mga civic organizations at pribadong sektor, naging matagumpay at mapayapang implementasyon ng programa at nakamit nito ang itinakdang layunin. Bahagi rin ito ng pagsusulong ng programa ng PNP na Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
5: Maraming salamat, Ms. Penelope Pumida, mula po yan sa Radyo Pilipinas, Borongan. 50 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, narito naman ang ulat ng ating kasamahang si AJ Ignacio. Average fuel reserves ng bansa tatagal ng nasa 45 araw ayon sa Department of Energy. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kinakapatid, good morning.
18: Yes, kinakapatid, good morning. At umabot pa rin nga, no? Sa 45 days ang naturang average fuel reserves ng ating bansa. Batay kasi, kinakapatid na Alliance, pinakauling datos mula sa Department of Energy, posibleng pumalo ano sa 44.81 days ang fuel reserve sa gasolina, 45.21 days naman sa diesel, 143.09 days naman sa kerosene, at 73.25 days naman sa jet fuel, at 41.01 days naman sa fuel oil, at sa liquefied petroleum gas ay nasa 45.04 days. Bossing Alian, yan ang mga naitalang reserves ng ating bansa. At Bossing Alian, patuloy naman ang pagpapanatili ng kagawaran ng enerhiya sa pagpapalaki ng fuel reserves ng bansa. At pinakauling statement natin dyan, Bossing Alian, sa oil price adjustment kayong linggo na ito ay nasa 1 o nasa ang pinakauling ano ah, pinakauling adjustment ng oil price product ay papalo na sa mahigit 3 o halos papalo ng 30 centavos if I'm not mistaken, 30 centavos sa kada litro ng gasolina ang itataas ngayong araw na ito.
5: Naku.
18: At nasa 5 pesos and 77 centavos sa diesel at 8 pesos and 10 centavos sa kerosene. Sa gasolina lang tayo, Bossing Alian, medyo may kababaan, pero dapat 'yan kasi base sa pagbabasa natin sa produkto sa trading sa world market ay dapat ay rollback 'yan. Pero nagkaroon tayo ng pagtaas ngunit 30 centavos lamang, kinakapatid na Alian.
5: At least may rollback pa rin, may kaunti pa rin ray of light, ika nga, para sa ating mga kababayan. Ano, maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio.
18: Yes, Bossing Alian, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. At bilang panghuli, pamamahagi ng binhi ng palay, sinasagawa sa lungsod ng Hingoog. Ang ulat na yan mula kay Noel Colonia ng Radyo Pilipinas, Hingoog.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Sinagawa ang pamahagi ng binhi ng palay sa lungsod ng Hingoog sa 700 ka rice farmers sa iba't ibang mga barangay na kung saan nakatanggap ito ng 720 bags ng palay seeds mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office din sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP at sa Field Rice. Nagpasalamat ang mga magsasaka sa Department of Agriculture, LGU Hingoog at sa National Government sa patuloy na pagpatupad sa mga programa para sa pagpaunlad sa sektor ng agrikultura. Kinimok ang mga magsasaka para makatanggap ito ng mga ayudang galing sa gobyerno. Sisiguruhin lamang na rehistrado ito sa Registry Systems for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
5: At sa pamamagitan po ng ulat na yan, samantala po tayo magpapaalam. Maraming salamat po sa ating mga reporters, masisipag nating mga reporters sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Siyempre, maraming salamat din sa ating mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side. Kay Boss Rovan Malilin, Boss Arnel Villamor, Madam Jo Marie Refarial at sa ating mga naging producers. Ating executive producer, Miss Glory Fe Bagon at ang kanyang kasama, si Christopher Tirambulo. Ngalan po ni Kuya Kiko Flores, ako po ang naging kasama sa umagang ito. Alcor Pus, nag-iwan sa inyo na isang mapagpalang umaga. Mag-ingat po ang bawat isa.
0: Radyo Publiko, serbisyo dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
22: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
20: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
25: Kasama po namin si Secretary Henry po.
26: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabot.
27: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
20: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
28: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos nagpatawag ng situation briefing ngayon sa Malacanang para alamin ang sitwasyon at tugon ng pamahalaan sa pinsala ng Lindol sa Mindanao.
0: Headlines.
4: Kabo ang bilang ng mga nasawi sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 37. Bilang ng mga sugatan, halos 500, 4 nawawala.
0: Headlines.
3: International community nagpaabot ng pakikiramay at pakikiisa sa mga napinsala ng Mindanao quake.
0: Headlines.
4: General Santos City isinailalim na sa state of calamity. Supply ng kuryente sa ilang lugar sa Sarangani at Karatig Lalawigan na ibalik na.
0: Headlines.
3: Sapat na family food packs at recovery fund para sa mga nasalanta sa lindol sa Mindanao, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development.
0: Headlines.
4: Inisyal na halaga ng pinsala ng lindol sa Mindanao, pumalo na sa higit 1 bilyong piso. Pamahalaan, may sapat na pondo para rumisponde sa mga napinsala ng lindol.
0: Headlines.
3: Full alert status itinaas ng Department of Interior and Local Government sa lahat ng local government units na apektado ng pangyanig.
0: Headlines.
4: Pangulong Bongbong Marcos, pinangunahan ng 128th anniversary ng Philippine Navy. Aktibidad ng Pangulong Marcos Jr. sa Independence Day tuloy kahit may napaulat na destabilization plot. Higit 75,000 trabaho iaalok ng pamahalaan.
0: Headlines.
3: At bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril, bumaba ayon sa Philippine Statistics Authority.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, June 9, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Magol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, umakyat na po sa 37 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani sa Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano, 33 ang napaulat na nasawi na sa Soccsaryen Region at 4 ang napaulat na death toll sa Davao Region. Kabilang po dito ang datos mula sa OCD na isinasailalim sa validation. Kabuang 456 na katao naman anila ang nasugatan at 4 na individual ang nawawala. Nakaapekto na ang lindol sa 17,689 na pamilya o 77,186 na individual sa mga lugar na apektado sa Mindanao. Nakatutok pa rin ngayon sa search and rescue operations sa General Santos City at Sarangani, nakabilang sa mga pinakamatinding lugar na tinamaan ng pagyanig.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.

0: Nagpatawag ng situation briefing sa Malacañang si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw para alamin ang sitwasyon at mga hakbang ng mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang mga epekto at pinsala ng malakas na lindol sa Mindanao. Inaasahang ilalatag ng mga opisyal ang mga ginagawa at gagawing hakbang ng kani-kanilang ahensya para tulungan ang mga residente at komunidad. Inaasahang magbibigay rin ng mga bagong direktiba ang Pangulo sa pagresponde at paghatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Una nang tiniyak na Malacañang na hindi iiwan ng administrasyon ng Mindanao at patuloy nakikilos para tulungan ang mga napinsala ng lindol. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi muna makikipagsabayan ng Pangulo sa pagpunta sa Mindanao para matutukan ng mga opisyal ang pagtulong sa halip na asikasuhin ang kanyang pagdating.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. DSWD nakapaglana ng higit 4 na milyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report. Walang tigil ngayon ang buhos ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na apektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, nakapaghatid na ito ng inisyal na higit 4 na milyong pisong halaga ng humanitarian assistance sa mga apektado kabilang na riyan ang family food packs. Kaugnay nito ay nadagdagan pa ang bilang ng mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Sa tala ng DSWD, umakyat sa halos 33,000 na pamilya o katumbas na higit 145,000 na individual ang naapektuhan ng lindol. Mula sa bilang na ito, nasa higit 31,000 individual ang nananatili pa sa mga evacuation center habang halos 9,000 naman ang nakikituloy sa kanilang mga kaanak. Aabot naman sa 460 na kabahayan ang naitala ng DSWD na lapis sa napinsala ng lindol habang higit sa 2,000 ang partially damaged. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagpaabot na ng mensahe ng pakikiramay at pakikiisa ang ilang miyembro ng international community kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na yumanig din sa mga karatig na lugar sa Mindanao. Mensahe ng pakikiramay ang ipinaabot ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa mga biktima ng lindol kung saan inihayag din ito ang kanyang matinding kalungkutan dahil sa sakuna. Sabay ding tiniyak ni Takaichi na handa ang Japan na magbigay ng karagdagang tulong sa Pilipinas at sa mga lugar na labis na sinalanta ng lindol. Kaparehong sentimiento din ang inihayag ng US Embassy, Canadian Embassy, Malaysian Government, Ireland Embassy at French Embassy higil sa nangyaring sakuna kung saan inihayag nila ang kanilang pakikiramay at pakikiisa sa pinagdaraanan ng Pilipinas. Tiniyak din ng mga nasabing bansa ang pagpapaabot ng humanitarian aid at iba pang kinakailangang tulong sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga kinuukulang ahensya ng pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Isinailalim na sa state of calamity ang General Santos City kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani. Inilabas ang deklarasyon makaraang masira ang ilang infrastruktura kasama na ang gumuhong two-story supermarket sa Barangay Kalumpang. Gumuho rin ang kisame ng Holy Cross Parish Church habang napinsala ang iba pang istruktura kasama ang City Council Building.
0: Tiniyak mismo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may sapat na family food packs. Ganyan din ay sapat ang recovery fund para sa mga lugar na pinadapa ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, naka-preposition na ang 300,000 family food packs sa regions 11 at 12 at maaari na rin itong agad kunin ng mga lokal na pamahalaan. Isinasaayos na rin ng DSWD ang pag-arangkada naman ng Emergency Cash Transfer Program para naman sa mga naapektuhang residente.
3: Sa dalawang affected region, Region 11 and Region 12, we have 300,000. Nandito na yan. So sabi ko nga sa mga local government units, pwede nila kunin ang kunin. Pangalawa, as always, we're already looking for the recovery site. Pinaghandaan na rin namin yung emergency cash transfers. But for now, we don't want to hamper the rescue operations. Pinaalam lang namin na may sapat na relief, magkakaroon ng sapat na recovery fund, hindi problema ang pondo, hindi problema ang supplies. At yan ang direksyon ng ating pangulo.
0: Yan ang tinig ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Naibalik na sa normal ang supply ng kuryente sa ilang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani at mga karating na lalawigan nitong Lunes. Ayon sa Department of Energy o DOE, halos naibalik na ang supply ng kuryente sa karamihan ng mga lugar na nawala ng kuryente matapos ang lindol. Sa paunang assessment, 4 na power plant, 2 transmission line, 4 na pribadong power utility at 8 electric cooperative ang naapektuhan ng malakas na lindol. Ngunit sa pinakahuling ulat, 2 sa mga power plant ang naayos na at bahagyang naibalik ang transmission services. Liban dito, nakapagbigay na rin ng serbisyo ang 4 na private distribution utilities at 7 electric cooperatives. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, humigit kumulang 864,000 na kabahayan ang naapektuhan ng pagkawala ng kuryente sa ilang bahagi ng lalawigan ng Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Davao Region at mga kalapit na lugar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Papalo sa mahigit 1 milyong piso ang inisyal na halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Mindanao matapos ang malakas na lindol. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, posible pang tumaas ang naturang halaga habang nagpapatuloy ang assessment sa lugar. Sa pag-ikot ng kalihim, ilan sa mga napinsala ang tulay, paaralan at mga ospital. Tiniyak naman ng kalihim ang pag-asaayos sa mga nasirang infrastruktura.
5: Running total natin, mahigit 1 billion na, no? So, tingin ko tataas pa yan, no? Sa mga susunod na araw. So, hintay na lang natin yung mga update natin dyan.
0: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sapat ang pondo ng gobyerno para rumesponde sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang whole of government approach para sa mas mabilis na pagtulong sa Mindanao. Nagpapatuloy din aniya ang koordinasyon ng national government sa regional offices at local chief executives.
6: Nag-utos na po ang Pangulo at kailangan tumugon po lahat ang ahensyang involved dito at concerned agencies. At alam po natin na ang pondo po sa ngayon ay sapat pa para sa pagsasagawa po ng pagligtas at pag-rescue at para po maibsan ang impact ng nangyaring sakuna.
1: Ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinamamadali na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga isasagawang pag-asaayos at inspeksyon sa integridad ng mga gusaling na pinsala kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na nakaapekto sa Mindanao. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang aksyon ng pamahalaan upang matugunan ng mga naapektuhan kasama na ang mga gusaling niyanig at napinsala ng lindol at mga pangunahing kalsada na pinakakailangan sa mga isasagawang relief at rehabilitation operations. Isa sa mga pinuntahan ni Dizon sa General Santos City ang pag-asaayos sa Dr. George P. Royeca Hospital na pinamamadali na ang pag-asaayos upang makabalik sa normal ang mga serbisyong medikal.
7: Ayos lang natin yung mga ibang mga insame, kasi baka bumagsak ulit. May pera ka naman eh. Di ba? May pera ka ba? Hindi, basta pa-advance ko muna. Pa-advance na magdakaw. Kaya na pa-advance yung trabaho. O kasi kawawa yung mga tao eh. So, we have to make a quick assessment of this now. So, nasa may mga engineer mo? You have to look at that kasi structure ang pinaka-importante.
0: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, bilang ng mga kanseladong flight sa General Santos City Airport, umabot na sa 63 ayon sa CAAP. Si AJ Ignacio sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, John, umabot na sa 63 flights ang naapektado ng malakas na lindol sa Sarangani. Ayon niya sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ang mga naturang bilang ay apektado hanggang June 11 sa darating na Webes. Kabilang nga sa mga biyahe dyan ay mula General Santos City patungong Maynila, General Santos City patungong Cebu at General Santos City patungong Palawan. Muli namang sinisiguro ng CAAP na patuloy ang kanilang assessment at pagkukumpuni sa mga nasirang pasilidad sa General Santos City Airport upang maging operational na ito at maging magamit na ng ating mga kababayan. John, mula pa rin dito sa Civil Aviation Authority of the Philippines. So, kaap para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ni Health Secretary Ted Edbosa na wala pa silang natatanggap na ulat sa mga ospital sa Region 11 and 12 na nagtamo ng seryosong pinsala dulot ng naganap na magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Edbosa, ang tinitingnan ngayong problema ng sektor ng kalusugan ay ang power outages na malaki naman ang epekto sa operasyon ng mga ospital. Hindi naman kasi kakayanin ng mga generator sets ang pagpapatakbo sa mga pasilidad ng mga ospital, kaya kinakailangan ng maibalik sa normal ang supply ng kuryente.
9: Walang nag-report ng damage except yun nga power loss. May genset yan, so may temporary power.
0: Yan ang tinig ni Health Secretary Ted Edbosa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Walang maiiwan sa Mindanao, yan po ang binigyang katiyakan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa Sarangani at iba pang parte ng Mindanao. Sa isang panayam, sinabi mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na mahigpit ang bilin ng Pangulo na matutukan ang kapakanan ng mga apektadong lugar at residente. Aniya, hindi rin basta-basta aalis sa mga apektadong lugar ang pamahalaan hanggat hindi natitiyak na nasa maayos na kalagayan na ang mga naapektuhan ng lindol.
10: Kailangan din nating ma-ensure yung mga institutional measures para kung mangyari man to ulit, no, at mangyayari to ulit na sa Pacific Ring of Fire tayo, protektado tayong lahat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 11:16 ang ating pong oras, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
4: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 11:17 ang ating pong oras. Sa iba pa nating mga balita, itinaas na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang full alert status para sa lahat ng local government units na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na yumanig din sa ilang lugar sa Mindanao. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinagutos na ng DILG ang activation ng lahat ng emergency operation centers at disaster online reporting and monitoring systems na ng mga lokal na pamahalaan para sa mabilisang aksyon at pagresponde. Iniulat din ng DILG na agad na ring nakapagpasa ang mga lokal na pamahalaan ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA upang makita ang lawak ng pinsala ng lindol at matukoy ang pangangailangan ng mga apektadong lugar. Itinaas na rin ng Bureau of Fire Protection o BFP ang Code Red Alert status para sa Regions 11 at 12 kaugnay pa rin ng isinasagawang responde sa mga lugar na labis na napinsala ng lindol.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na handa ang 1348 OWA hotline na sumugod sa mga tawag ng mga OFW o kanilang mga kaanak na nais humingi ng tulong at impormasyon kaugnay ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao nitong Lunes. Bagamat kinakailangan magsara ng ilan nilang regional welfare offices sa Mindanao para dumaan sa pag-usuri ng mga pasilidad, hindi naman nila pababayaan ang tawag na matatanggap mula sa 1348 OWA hotline. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan para i-monitor at tiyaking ligtas sa mga OFW at kanilang kaanak na nasa mga apektadong lugar.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Isinusulong ni House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Renee Co na ma-institutionalize ang mga hakbang upang tiyakin ang tibay ng mga gusali sa bansa partikular ang mga paaralan sa oras ng kalamidad at sakuna. Ito po ang naging pahayag ni Ko kasabay ng pagpapahayag ng pakikiisa at pakikidalamhati sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Kailangan aniyang matutukan ang katatagan at integridad ng mga pangunahing pasilidad ng pamahalaan na ginagamit sa pagtugon sa panahon ng sakuna at pangangailangan.
10: Kailangan din nating ma-ensure yung mga institutional measures para kung mangyari man to ulit, no, at mangyayari to ulit na sa Pacific Ring of Fire tayo, protektado tayong lahat. So, ang mga buildings natin, up to par, may structural integrity, up to updated yung ating mga disaster relief networks and yung mga buildings in our area, especially evacuation centers.
1: Yan ang pahayag ni Kabataan Party List Representative Rene Ko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril ngayong taon. Ayon ito sa ulat na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ngayong araw. Ayon sa ahensya, mula sa 2.58 million na walang trabaho noong Marso, bumaba ito sa 2.41 million noong Abril. Katumbas ito ng 4.7% na unemployment rate noong Abril mula sa 5% noong Marso ngayong taon. Ito anilang unang pagkakataon ngayong taon na bumaba sa 5% mark ang unemployment rate sa bansa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang 128th anniversary ng Philippine Navy. Commitment ng hukbong pandagat para sa mandato nitong pagsilbihan ng mga biktima ng pagyanig sa Mindanao, kinilala. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy. Tampok ng pagdiriwang ay ang commissioning o formal na pagpasok sa serbisyo ng BRP Raha Lacandula na dagdag asset ng hukbong pandagat na magpapalakas sa kahandaan nito sa operasyon at kakayahan sa pagpapanatili ng seguridad sa karagdagang sakop ng Pilipinas. Sa talumpati naman ng Pangulo ay binigyan din ito ang importanteng papel ng hukbong pandagat sa harap ng anoy emerging ganun din ng regional threats. Kinilala din ng Pangulo ang anoy commitment ng Philippine Navy para pagsilbihan lalo na ang mga biktima ng naganap na paglindol sa Mindanao. Kasunod anoy ng pagganig ay agad na inalerto ng Naval Forces System Mindanao ang kanilang disaster response mechanism. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Following the earthquake, Naval Forces Eastern Mindanao immediately activated its disaster response mechanisms and placed its rescue team on heightened alert for emergency response and humanitarian assistance operations.
13: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tuloy si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga aktibidad na may kaugnayan sa pagdiriwang ng Independence Day sa kabila ng mga napaulat na destabilization plot sa June 12. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala namang natatanggap na kumpirmadong impormasyon tungkol sa planong manggulo. Nagbabala naman ang Malacañang na tinatawag na kampo ng kadiliman na planong manggulo sa gobyerno.
6: Wala pa po tayong natatanggap na anumang impormasyon, pero huwag nating hayaan maghasik ang kadiliman dito sa ating pamahalaan. Kailangan po tayong magtrabaho at ilabanan din po natin ang mga kampon ng kadiliman.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mahigit 95,000 na trabaho ang iaalok sa malawakang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12. Ayon po sa DOLE, nasa 1,181 local at overseas employers ang inaasahang lalahok sa job fair. Mayroon namang 55 job fair sites sa buong bansa. Bukod pa rito, itatampok din ang one-stop shop services para sa documentary requirements. Katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan. May training courses at micro-credential program din mula sa DICT. Assistance mula sa eligibility requirements, training schedules at government vacancies mula sa CSC. At suporta para sa near-hire applicants sa pamamagitan ng training referrals at job mismatching assistance.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Matatag na kolaborasyon sa pagitan ng pamahalaan at ng mga industriya, susi sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad ayon sa DepDev, si J. Mark Dagala sa ulat.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: na nanatiling prioridad ang pamahalaan ng pagpapalakas ng sektor ng paggawa upang tugunan ang mga nagpapatuloy na hamong kinakaharap ng bansa. Ito ang tinura ng Department of Economic Planning and Development kasunod rin ng ulat ng Philippine Statistics Authority na tumaasan ang unemployment rate sa 4.7% itong Mayo kumpara sa 4.1% itong Abril. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, sa kabila nito nananatiling mataas ang employment rate sa 62.3% o nasa 48.89 million Filipinos nitong Abril 2026 kumpara sa 48.67 million Filipinos na naitala na may trabaho nitong panahon sa kaparehong panahon noong isang taon. Kasunod niyan, sinabi ni Balisacan na patuloy na tinutukan ng pamahalaan ng epekto sa kabuhayan ng iba't ibang hamong kinakaharap ng bansa. Partikular na si Galot sa Gulf Region, ang pagtama ng Super El Nino at ang huli ay ang magnitude 7.8 na rin doon sa Mindanao. Dahil dito, patuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transportation o Uplift Framework. Habang muli namang bubuhayin ang Interagency El Nino Task Force para tiyakinan may trabaho at pagkabuhayan ng mga Pilipino, partikular na sa mga nasa sektor ng agrikultura. Para sa Bago Pilipinas, si Martigal na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2026 Strategic Investment Priority Plan o SIPP, magdadala ng mas maraming investment sa bansa ayon sa Department of Finance, si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Welcome ni Finance Secretary Frederick Go ang pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 2026 Strategic Investment Priority Plan, layo ng SIPP na makahikayat ng mas maraming negosyo at investment sa bansa. Ayon sa Fiscal Incentives Review Board o FIRB, layunin ito na makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino, makaakit ng malalaking negosyo at investors at palakasin ang ekonomiya ng bansa. Tututukan ng plano ang mga sektor tulad ng clean energy, digital infrastructure, advanced manufacturing, agribusiness at logistics. Mas bibigyan din ng suporta ang mga bagong teknolohiya gaya ng cybersecurity, artificial intelligence at data centers. Sa ilalim ng SIPP, maaaring makatanggap ng tax incentives ang mga kwalipikadong proyekto at negosyo upang mas makahikayat sila ng pamumuhunan sa bansa. Sa kabuuan, layunin ng 2026 SIPP na magdala ng mas maraming trabaho, mas maraming negosyo at mas modernong industriya sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inilunsad ngayong araw ang programang Bagong Bag para sa mag-aaral Presidential Assistance to Primary Grade Learners. Sabay inilunsad ang programa sa Taytay Elementary School sa Taytay Rizal, Dawan Central Elementary School sa Makati City at Mandawi City Central School sa Mandawi City. Sa ilalim ng programa, namamahagi ng storybooks, school bags at school supplies sa kindergarten hanggang grade 3 learners. Inaasahang mahigit 2 milyong mag-aaral sa buong bansa ang makikinabang sa nasabing programa.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pasado na ang mga paghahanda ng House Prosecution Panel para sa pre-trial conference stage ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng matagumpay na pagsumite ng House Prosecutor ng kanilang manifestation bilang tugon sa reply ng kampo ng Vice Presidente. Sa ngayon, tinatrabaho na ng Prosecution Panel ang mga kinakailangang dokumento batay sa inilatag na timeline na naunang inanunsyo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Akbayan Party List Representative at Prosecutor Chel Jokno, inaasahang haharap ang prosecution team sa impeachment court sa Hunyo 18 para sa pre-trial conference, habang nakatakda naman sa Hulyo 6 ang unang araw ng paglilitis. Puspusan na rin ang paghahanda ng mga prosecutor para sa pre-trial brief na isusumite sa Hunyo 15 alunsunod sa itinakdang schedule.
18: Usually, ang pre-trial brief ang ilalaman yan, yung list of witnesses o number of witnesses, yung mga exhibits na mamarkahan, yung issues na ikakaharap sa korte, at yung mga stipulations or admissions. Generally, yan ang mga pinag-uusapan sa isang pretrial. And as far as what will happen in the actual pretrial, that will all depend on the notice itself. Kaya inaabangan din natin yung ilalabas na notice.
1: Ang pahayag ni Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jokno.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oral arguments hinggil sa national budget noong 2024, 2025 at 2026 muling umarangkada sa Korte Suprema. Si Lawrence Tanhoko sa detalye.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Chad, nagpapatuloy nga ngayong umaga sa oral argument sa Korte Suprema hinggil sa legalidad ng bilyon-bilyong pisong pondo sa pambansang budget, hinggil naman sa mga petisyong umu-question sa unprogrammed appropriations at special accounts na nakapaloob sa 2024, 2025, 2026 General Appropriations Act. Nagharap ng argumento ang Office of the Solicitor General at Department of Budget and Management kaugnay ng mga pinagsamang petisyon na inihain ng ilang kasalukuyan at dati mampapatas kabilang ang mga kinatawan ng progresibong sektor. Kino-question sa petisyon ng pagbabago at dagdag na inilagay ng Bicameral Conference Committee sa pambansang budget na umano'y lumabag sa mga tinakda ng konstitusyon. Iniling din ng mga petitioner na idineklarang o idineklarang walang visa ang mga naturang provisyon. Sa mga naunang pagdinig, Ched, ay hinikayat ni dating Senate President Franklin Drilon, nagsilbing amicus curiae o friend of the court, ang Korte Suprema na agad maglabas ng desisyon upang magsilbing gabay sa Kongreso at publiko sa pagbalangkas ng susunod na pambansang budget. Samantala, pinagtanggol naman ng Office of the Solicitor General ang pagkakaroon ng unprogrammed appropriations at ikinigit na mahalaga ang pagkakaroon ng karagdagang pondo upang matutunan ang mga pangailangan ng pamahalaan kasabay ng pagtiyak na may mga umiiral na limitasyon sa paggamit nito ang Pangulo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Senado nakatanggap ng impormasyon na may banta sa seguridad nito. Magbabalita si Nympha Asuncion.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Binahagi ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na nakatanggap sila ng impormasyon na may banta sa seguridad ng Senado. Ayon kay Gatchalian, sa naging consultative meeting ng Blue Ribbon Committee kahapon, pinaalam sa kanila ni NBI Director Melvin Matibag na may potential threat sa Senate building at sa Senate premises. Kaugnay nito, makikipagpulong anya ang Acting Senate President sa Senate Executive Committee kabilang ang Senate Sergeant at Arms ngayong araw para makapagsagawa ng kinakailangang security adjustment. Kailangan anyang seryosohin ang lahat ng impormasyon tungkol sa banta dahil prioridad nila ang proteksyon ng lahat ng 24 na senador at ng nasa higit 2,000 na mga kawaninang senado. Kaya naman tiniyak ni Gatchalian na sisiguraduhin na lang ligtas at secured ang work environment sa Senado. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kasado na ang manhunt operations ng Department of the Interior and Local Government o DILG para sa dalawang flood control scandal suspect na nananatiling at large. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, siyam na sa mga akusado sa maanumalyang flood control scandal ang nasa kusodiya na ng pamahalaan, kasama na mag-asawang Sara at Curly Discaya. Kinilala ang dalawang akusadong at large na sina Ernesto Galang at Lorenzo Pagtalunan na parehong konektado sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Pagitiyak ng DILG na hindi nila tatantanan ang mga natitirang akusado na wala sa kusodiya ng pamahalaan upang maisilbi ang hustisya at dumaan sa legal na proseso ang mga nasabing suspect.
21: Ang at large ay si Ernesto Jose Galang, Lorenzo Alcoriza Pagtalunan. Sila po ay may manhunt kayo para sa kanilang dalawa ngayon. Ito po ay return of warrant. Hinihintay po natin ang custody at remanding kung saan sila ikukulong ng judge. So hinihintay pa natin yon. Ang nasin namin ito ay nahuli na namin sila lahat. Itong si Curly Discaya at yung mag-asawa ay major players dito sa flood control scam, lalong-lalo na dito sa Bulacan.
0: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinabulaanan ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya ang mga ulat na umano'y nakatanggap ng espesyal na pagtrato ang contractor na si Curly Discaya matapos itong arestuhin kaugnay ng mga kasong may kaugnayan sa umano'y maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Rimulya na walang katotohanan ang mga aligasyong pinoprotektahan si Discaya dahil sa umano'y koneksyon ito sa mga makapangyarihang personalidad sa politika. politika. Paglilinaw ng kalihim, ilalagay si Rizcaya sa regular na detention facility tulad ng ibang detainees. Ipinaliwanag din ni Remulla na nasa hukuman ang kapangyarihang magpasya kung saan ilalagak ang isang akusado habang dinininig ang kaso nito. Samantala, sinabi rin ng DILG chief na nagpapatuloy ang investigasyon sa umano'y flood control scam at inaasahan pa ang pagkakaaresto ng iba pang sangkot sa operasyon.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagsampa na ng kasong grave oral defamation si Senador Erwin Tulfo laban sa 3 sa 18 Maleta Boy sa Pasay City Regional Trial Court. Kaugnay ito ng pagdawi sa kanyang pangalan na isa umano siya sa tumanggap ng mali-maletang pera kaugnay ng flood control scandal. Giti Tulfo, walang basihan ang mga binabatong aligasyon sa kanya at nais lang umanong sirain ang kanyang pangalan dahil inaakalang tatakbo siya sa national position sa 2028 elections. Ang 3 kinasuhan ni Senador Erwin ay sina Bernard Gumban, Rosebert Waupan at Benny Bolontante.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa ating balitang sports, Philippine Sports Commission o PSC bubuo ng Sports Stakeholders Panel na susuporta sa investigasyon hinggil sa pagkalunod at pagkamatay ng 2 Ateneo players. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
2: Kasunod ng biglaang pagpanaw ng Ateneo basketball players na sina Rene Bateborna at Divine Adili dahil sa pagkalunod sa Dipakulao Aurora, sinabi ng Philippine Sports Commission na nakikipagtulungan na ito sa investigasyon ng mga otoridad. Bubuo ang PSC ng Stakeholders Panel na susuporta sa pagsisiyasat ng Philippine National Police at Department of Justice. Kabibilangan ng panel ng Samahang Basketball ng Pilipinas, University Athletic Association of the Philippines, Commission on Higher Education at National Youth Commission. Maliban sa matukoy ang tunay na sanhi ng insidente, layunin din ng panel na suriin ang existing policies, protocols at training practices para mas mapangalagaan ang mga atleta habang nasa training at maiwasan na maulit ang trahedya. Nakatakda sanang muling maglaro si Adili bilang foreign student athlete ng Ateneo sa UAAP Season 89 habang inaabangan ang pagpasok ni Bateborna matapos itong magpakitang gilas sa high school bilang 2025 Most Valuable Player ng palarong pambansa. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:37 po ng umagang ating oras. Antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating mga lalawigan. Dito lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin,
23: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service
27: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
29: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:39 oras natin, Pilipinas. Mga balita dito sa Luzon. Posibleng pagdami ng lamok ngayong panahon ng tag-ulan na paghandaan na ng Shamrock Elementary School sa Lawag City. Ang detalye mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Napaghandan na ng Shamrock Elementary School ang pagdami ng lamok na posibleng magdadala ng dengue virus na isang epekto ng tagulan sa Lawag City, Ilocos Norte. Ito ang tinayak ni School Principal Vreni Joy Pedro na sinisiguro ang palaging malinis na kapaligiran ng paaralan at sa loob ng mga silid-aralan. Sa panahon ng Brigada Eskwela, pinalitan na ng mga lighter colors ang mga dark colors na kurtina dahil mas gusto niya ang mga lamok na tumira sa madidilim na lugar. Ganon din na pinatanggal ng principal ang mga kabinet na hindi na kailangan at hindi na ginagamit sa loob ng silid-aralan. Sa pamamagitan ng simpleng mga gawain na ito, sinabi ni Principal Vreni na matitiyak ang protektadong kalusugan ng mga mag-aral ngayong tag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Balin tayo sa Radyo Pilipinas, Baguio. Relasyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Inaasahang magpapatuloy sa pamamagitan ng enhanced bilateral relations. Sa detalye, mula kay Jong Munar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Umasa si Consulate of the People's Republic of China in Lawag, Consul Li Xiaoyan, na magtutuloy-tuloy ang makulay na bilateral relations sa pagitan ng bansang Pilipinas at China sanhi na matagal ng pagkakaibigan ng dalawang nasyon. Kalinsabay ng pagdiriwang ng ika-25 taong Filipino-Chinese Friendship Day sa Baguio City na inorganisa ng Baguio Filipino-Chinese Community, sinabi ni Consul Xiaoyan na mabuting magkapitbahay ang dalawang bansa kung saan naglibot ito sa 13 lalawigan ng kipagpulong sa mga gobernador at vice-gobernador at mga universidad at natunghayan nito ang mabait na pagkikitungo ng mga Pilipino dahilan sa pagdanais nilang pagtibayin pa magandang relasyon nito. Ito ay maliban sa pagdanais na mapagtibay pa ang ugnayan sa pagitan ng Beijing at Maynila sa pamamagitan ng mas mataas na antas ng people-to-people cooperation and exchanges. Sa kanyang panig, pinasalamatan naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang Filipino-Chinese community sa kanilang serbisyo, pagkawanggawa at kontribusyon sa pag-unlad ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Dumako na tayo sa Mindanao Ibabaw Festival 2026 Agri-Tourism Trade Fair, matagumpay na inilunsad sa Northern Samar. Magbabalita si Suzette Pretencio ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Matagumpay na inilunsad kahapon Hunyo 8 ang Ibabaw Festival 2026 Agri-Tourism Trade Fair sa Capitol Grounds, Northern Samar. Tampok sa trade fair ang makulay na kultura at kabuhayan ng mga Ibabaw noon sa pamamagitan ng iba't ibang produktong agrikultural, sariwang huli, katutubong handicrafts at mga lokal na pagkaing gawa ng mga residente mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Kabilang sa mga kalahok, ang mga municipal local government unit ng Northern Samar na may kanya-kanyang booth para ipakilala ang mga produktong ipinagmamalaki ng kanilang lugar. Bahagi ang trade fair ng pagdiriwang ng ika-61 anniversary ng Northern Samar at nagsisilbing pagkilala sa kasipagan, pagkamalikhain at diwang pangnegosyo ng mga Ibabaw noon. Inaanyayahan ang publiko na bumisita, tumikim, mamili at suportahan ang mga produktong sariling atin. Bukas araw-araw ang Ibabaw Festival 2026 Agri-Tourism Trade Fair sa Capitol Grounds hanggang Hunyo 18. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa Mindanao. Narito muna mga paalala.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Marita. Ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publiko Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World League Service.
4: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
4: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 sa impormasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM Collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Alas 11:46 po ng umaga ang ating oras. Tungo tayo sa Mindanao. Suspensyon ng klase sa publiko at pribadong mga paaralan. Patuloy na ipinatutupad ngayong araw sa lungsod ng Hingoog. Mula Radyo Pilipinas sa Hingoog, narito ang ulat ni Joe Bayonon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Patuloy na ipinatupad ngayong araw ang suspensyon ng klase sa lahat na publiko at pribadong mga paaralan sa lungsod ng Hingoog. Ito'y matapos sinuspindi simula alas 10 ng umaga kahapon ni Hingoog City Mayor Eric Canyosa ang naturang klase nang makaranas ang lungsod ng Lindol na umabot sa intensity 4. Agad nagpatawag ng emergency meeting ang LGU Hingoog kasama ang Department of Education at iba pang mga ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral at mga guro at agad namang isinagawa ang mga inspeksyon sa iba't ibang mga paaralan. Ipinagpatuloy ngayong araw ang naturang inspeksyon sa mga school buildings at mga pasilidad upang magkaroon ng assessment sa pamamagitan ng inspeksyon team kasama ang Office of Building Official, Department of Education, Department of Public Works and Highways, Bureau of Fire Protection, City Disaster Reduction and Management Office at Philippine National Police. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Mula naman sa Davao, RDRRMC 11 naglunsad ng aerial assessment at relief mission sa Davao Occidental. Ang may dala na balitang yan si Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Inilunsad na ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC 11 ang aerial assessment at relief mission nito sa Davao Occidental kasunod ng malakas na lindol na tumama sa lalawigan. Pinangungunahan ni RDRRMC Chairperson at Office of Civil Defense 11 Regional Director Ednar Dayanghirang kasama si DSWD 11 Regional Director Ruelo Aradanas ang operasyon upang masuri ang lawak ng pinsalang dulot ng pagyanig at mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa misyon, ang pagsasagawa ng aerial assessment sa mga lugar na naapektuhan ng pagguho ng lupa, katuwang ang Mines and Geosciences Bureau o MGB 11. Nagpadala rin ang Konseho ng Karagdagang Search, Rescue and Retrieval o SRR Teams upang suportahan ang mga lokal na responder sa nagpapatuloy na operasyon sa mga apektadong lugar. Kasabay nito, isinasagawa rin ang aerial relief operations upang matiyak ang agarang paghahatid ng mga kinakailangang ayuda, lalo na sa mga komunidad na mahirap marating sa pamamagitan ng lupa. Ayon sa RDRRMC 11, layunin ng misyon na mapalakas ang assessment, response at relief operations upang matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Davao Occidental. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa Surigao del Sur, Gamot Bridge sa bayan ng Tago pansamantalang ipinasara ng DPWH dahil sa banta ng aftershocks. Ang detalye mula kay Raymond Aplaya ng Radyo Pilipinas Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Agad na nagutos ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Tago dito sa probinsya ng Surigao del Sur sa pagpapasara ng Gamot Bridge matapos ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa may bahagi ng Sarangani Province kahapon, Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Ang nasabing hakbang ay alinsunod sa kahilingan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Caraga upang magawa nila ang kaukulang assessment at inspeksyon sa tulay at para masiguro ang kaligtasan ng mga motorista at publiko. Kabilang rin ito sa mga rekomendasyon upang maiwasan ang peligro sa nadulot ng posibleng aftershocks ng lindol. Tatagal lang ng 24 oras ang pagpapasara nito mula sa mga motorista. Dahil dito, inaasahan na ngayong araw muli na ito mabubuksan sa publiko. Matatandaan na sa nangyayaring lindol kahapon, naramdaman ang intensity 3 sa ilang bahagi ng Surigao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Bongao, MDRRMO, walang naitalang pinsala sa pagyanig ng 7.8 magnitude na lindol sa Katimugang Mindanao. Sa balita mula kay Laila Shari Nami ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Walang naitalang anumang pinsala ang Bongao Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa nangyaring pagyanig sa Katimugang Mindanao. Base ito sa nakalap na impormasyon ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi mula sa nasabing tanggapan. Bagamat bahagyang nagpanik ang mga residente lalo na ang mga nakatira sa coastal areas dahil napansin ng mga ito ang biglaang paghugot ng dagat at sabayang paggalaw ng mga lansya sa Chinese Pier, ay napakalma naman ang lahat dahil sa aktibong pagsisiwalat ng impormasyon patungkol sa naging epekto ng lindol at ang mga posibleng mangyayari dulot nito. Sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya para sa mabilisang pagsisiwalap ng tamang impormasyon, ay napanatili ang tiwala ng mga nasasakupan sa kinawakulan. Gayunpaman, nagpaalala sa lahat ang lokal na pamahalaang Bongao sa patuloy na pagmomonitor sa kalagayan ng panahon, maging alerto at nagpalabas din ng impormasyon tungkol sa tsunami awareness bilang dagdag kaalaman sa nararapat na aksyon sa panahon ng nasabing disaster. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Martes, June 9, 2026. Sa ating oras, 8 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
10: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: 1952, became a national park in September 1990 and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Mission ready. Binigyan diin sa selebrasyon ng patuloy na modernisasyon ng hukbo at dedikasyon ng mga tauhan sa pagtatanggol ng soberanya at seguridad sa karagatan. Kasama sa programa ang commissioning ng BRP Rahal Lakandula, isang bagong barko na magpapalakas sa operasyon at kahandaan ng Navy. Pinakita rin kay Pangulong Marcos Jr. ang Tactical Data Link System at iba pang pangunahing naval assets ng Armed Forces of the Philippines. Bukod dito, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbibigay ng parangal sa mga natatanging opisyal at kawanin ng militar at sibilyan bilang pagkilala sa kanilang tapang, dedikasyon at kontribusyon sa Philippine Navy. Update sa assistance ng pamahalaan sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao kahapon ating tatalakayin kasama si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
4: Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
3: Sir Juni, ano na po ang pinakauling update natin ng datos ng OCD tungkol po sa bilang ng mga nasawi, nasugatan, nawawala at maging ng mga pamilya na apektuhan ng malakas na lindol nga po kahapon sa Mindanao?
4: Sa katatapos nga lang po na interagency coordinating cell meeting, no, doon sa mga datos natin, sa ngayon, merong 37 na mga kababayan natin ang hindi nakaligtas, ano, at merong 488 na injured at saka meron din pong 4 na nawawala. So far, ito po yung pinakahuling datos natin, no, as of 11 o'clock. And then yung mga apektado naman na Sir Joshua, umabot po sa yung nasa loob po ng evacuation centers, ito ay 8,725 families or katumbas po ng 31,700 nating mga kababayan, ang ngayon po ay nasa 54 evacuation centers. Ito pong mga datos, no, ay galing sa DSWD. Samantala, meron naman pong 1,804 families or that is 8,900 na mga kababayan natin are staying outside the evacuation centers. Kung pag-uusapan, Sir Joshua, yung mga apektado nating mga kababayan dahil dito sa nangyaring lindol, umabot po ito ng 32,926 families o katumbas ng 145,000 nating mga kababayan ang apektado magmula po sa 163 barangays. Yung mga apektado pong mga rehiyon, ito po yung regions 9, 11, 12 at saka Barm. Pero yung nag-sustain nga po ng mga significant na impacts, no, ay itong sa regions 11 and 12, specifically po, no, itong General Santos City at saka yung Sarangani province na meron pong mga naiulat po at nakita nga na may mga severely affected areas.
3: Well, so Junior, nakalulungkot po marinig itong 37 na hindi po nakaligtas. Pero balikan ko lang po dun sa 4 na nawawala pa, meron po ba tayong paunang datos kung sino-sino mga ito, ilang taon na, kung ano pong estado nila? O ano po yung mga challenges din? Bakit nawawala pa po sila hanggang ngayon? Go ahead, sir.
4: Opo, Sir Joshua, no, sa ngayon, no, what we have for now is itong apat na ito. This is reported by Region 12, no, or yung sa SOC Sergeant po, no. Wala pa po tayo.

0: yung datos, I don't have it with me right now, no, kung ano yung mga detalye nitong apat na nawawala, no. Pero tuloy-tuloy po ang isinasagawa ng search rescue operations para dito nga po sa mga nawawala nating kababayan, and hopefully nga po ay matagpo ang papusilan ligtas.
1: Okay. At doon po sa mga nabanggit nyo na nananatili ngayon sa evacuation center, ano-ano na pong agarang tulong na ipamahagi ng ating national government?
0: Opo, sa pamumuno naman po ng Department of Social Welfare and Development, o ito yung Camp Coordination and Camp Management Cluster, ito pong mga kababayan natin na nandoon sa evacuation centers, no, may mga naipamahagi na po at patuloy po na yung kanilang pagpo-provide po ng mga family food packs. In fact po, no, sa datos ng DSWD, meron ng 2,045 na distributed, released na family food packs, and then 2,705 na ready-to-eat food, and then may kasama din po dyan na mahigit 300 non-food items. Kung cost of DSWD humanitarian assistance po, umaabot na po ito, mahigit na 4 milyong piso. Ano? And then deployed din po, no, yung mga response vehicles sa mga field offices, may mobile kitchen po, no, doon sa mga areas na ito, ganun din yung mga mobile command centers. And hindi lang po DSWD, ano, pati yung iba't ibang mga response clusters ay meron na rin pong mga naihatid na tulong doon.
1: Okay. Kumpirmahin lang din namin, Sir Juni, pati po yung mga nasa labas ng evacuation center, itong 1,800 plus na pamilya o katumbas ng 1,000 individual ay nakatatanggap din po ng tulong. Tama po?
0: Tama po, kasama po sila sa tinutugunan yung mga pangangailangan, ano, dahil ang utos nga sa atin, direktiba ng Pangulo, ay lahat po, no, no one will be left behind dito nga po sa mga apektado ng lindol sa Mindanao.
1: Okay, dito naman Sir Juni, sa usapin po ng mga infrastruktura, sa mga recorded videos kung saan marami nga pong gusali ang gumuho dahil po sa lakas ng lindol, may mga reported po bang mga natrap dito? Sa ngayon po, may datos kayo?
0: Sa ngayon po, ano, yung sa nawawala, ano, ay yung apat pa rin na Sir Joshua, yung naiulat natin dito at saka naipaabot po sa atin, ano. But in so far as the infrastructure is concerned, no, meron pong 47 na damaged infrastructure ang nasa datos natin as of 11 a.m. no, and then meron din pong mga damaged houses. Doon naman po sa mga damaged houses, ito po ay umaabot na po sa ngayon, ano, this is a recorded of 2,505 damaged houses. Ang 460 po dito ay totally damaged at ang mahigit 2,000 naman po ay partially damaged. Ito naman po, ano, itong mga kababayan na natin dito na mga nandun sa mga totally damaged houses ay ito po yung mga iba ay nasa evacuation center sa loob po at labas nga ng mga nabanggit kong evacuation centers.
1: Okay. Speaking of residential areas, Sir Juni, pagka po nasa mga bulubunduking lugar na prone din sa landslide, ano po ang responde natin dito? Paano po natin naabisuhan yung mga residente? Sila ba'y kailangan ng tumungo sa mga evacuation center o kailangan na nila maging vigilant sa kanilang mga tahanan?
0: Opo, so far po kasi may recorded, ano, na 6 landslide incidents, and then ito rin po, ano, ay pinuntahan na ito ng ating mga responders doon, both ng local, no, at saka yung mga augmentation from the national government agencies na mayroong mga local personnels doon sa mga areas na ito, no, para nga po matugunan yung kanilang mga pangangailangan, and then nailikas na rin po sila, ano, doon po sa mga areas na landslide prone. Dahil nga po meron pang mga nangyayaring aftershocks, kaya kasama po sila doon sa mga naabisuhan na lumikas muna, no, dahil nga hindi pa natin tayo nakakasiguro kung magiging ligtas doon sa kanilang mga lugar.
1: Okay. At dito Sir Juni, sa inilabas po na tsunami warning, ay naiulat din po na ang tsunami waves ay kasunod nga po ng lindol o naranasan matapos ang lindol kahapon. Ano na po yung kasalukuyang sitwasyon natin ngayon sa mga coastal communities? May mga naitala po bang karagdagang pinsala dulot nito?
0: Matapos nga po, no, nagpalabas ng umaga ang DOST FIVOX kahapon ng tsunami warning, and then bandang kaya po nagkaroon ng mga preemptive evacuation, ano, kasi pinaakyat sa mas matataas na lugar yung ating mga kababayan. And then bandang alas 3 po, pasado alas 3 ng hapon, ay nagpalabas naman po ng cancellation of the tsunami warning ang DOST FEVOX dahil nga nakita naman po ano na yung mga pagtaas po ng tubig, no, which is roughly about more or less mga 1 meter, no, ay hindi naman daw po nakapag-cause ng significant impact, kaya kinancel na yon. Pero kahapon po pa po ano, sinasabi natin ano, at even hanggang ngayon ano, doon po sa mga kababayan natin na lumikas, no, hintayin po muna ang sasabihin sa inyo ng mga lokal na otoridad kung po pwede na kayong bumalik doon sa inyong mga lugar kahit po meron ng cancellation of the tsunami warning, no, coming from the DOST FEVOX. Mahalaga po no, kumpirmado ito ng inyong mga lokal na otoridad, dahil nga po bukod sa tsunami ay baka may tinitingnan pa tayong ibang mga hazards po ano, lalo na po kung hindi lang dito sa mga dalampasigan, pati yung mga nasa matataas na lugar, and then may mga gusali ano, mahalaga po na meron po muna ng assessment ng mga eksperto o ng mga nakakaalam bago po kayo bumalik sa inyong mga lugar.
1: Okay. And Sir Juni, we have received reports po na sa mga pinsala sa mga access roads, sa mga kalsada, sa tulay, at maging sa komunikasyon, gayon din sa supply ng kuryente at supply ng tubig. May mga lugar po bang nananatiling isolated o hirap maabutan ng tulong? At with this being said, ano po yung mga hakbang ng OCD para dito?
0: Sa ngayon po ano, wala lang akong datos kung ano yung mga lugar na hindi pa mararating ano, pero so far wala naman pong ibinabanggit pa na nakakarating sa atin na mga areas ano na totally isolated. Pero sa ngayon po ano, ang responde naman natin dito tuloy-tuloy no, nagsasama-sama ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para nga po maipaabot yung tulong doon sa lahat ng mga lugar na apektado. Sa ngayon, yung ating pong 15 response clusters ay activated po ito ano, para po sa lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang una pong responde doon ay yung ating mga lokal na pamahalaan at ang mga lokal na personnel po ng mga national government agencies natin. Pero nakahanda rin po yung mga regional offices natin, yung ating mga central offices natin, no, para kung paano tayo makakatulong doon sa ating lokal na pamahalaan.
1: Okay. And we understand, Sir Juni, na ilang ospital po o pagamutan ang nagsuspende ng kanilang outpatient department. Pero kumusta po yung kanilang mga emergency operations? Tuloy-tuloy pa rin po ba katuwang ng iba pang ahensya ng pamahalaan para nga po sa pagtugon ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan?
0: Tama, Sir Joshua. No? Bukod dun kasi sa structural integrity assessment ng mga gusali, kabilang na yung mga ospital, ano, ay yung power outage din po ano, dahil wala pong kuryente, kaya meron pong mga pasyente tayo ano, na makikita na natin na nandun sa tents po sa labas, ano, mga evacuated po ito ng mga emergency OR patients, no, at mga pasyente, no, kaya nandun sa labas muna, at lalo't may mga aftershocks pa. Yung una po natin ginawa doon, unang-una, yung mga power generator sets, no, para magkaroon ng kuryente doon. Ganun din yung mga fuel supply, yun naman po ay nanggagaling sa Office of Civil Defense. Yung DOH po ang nangunguna para doon sa mga pangangailangang medical ng ating mga kababayan doon. Ganun din yung DSWD po, no, para sa mga pagkain at saka mga other non-food items. Ito po naman so far no, ay on top of that is the Department of Health, no, dahil nga po magkakasama din sila doon sa health cluster ng ating pong government agencies.
1: Okay. And kumusta naman po ang OCD, ang ating mga tauhan? May sapat pa po tayong mga supply para tugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan?
0: Opo, in terms of the supply ano, hindi lang ng OCD ano, kundi ng iba't ibang government agencies. Sa ngayon hindi pa naman po natin nakikitang kukulangin ito, and if in case makukulangin po ito ay mabilis naman po may mekanismo para ito po ay ma-replenish ano. Pagdating naman doon sa ating mga tauhan, hindi lang po din sa OCD ano, pati din sa iba pang mga ahensya na kabilang ng NDRRMC, naka-standby naman po no yung mga sakaling re-relyebo or yung mga augmentation na kakailanganin, no. But in so far as the local personnel of the different government agencies are concerned, no, standby lang po muna yung mga nasa ibang lugar, no, for deployment o kung kailanganin ng augmentation. For the meantime po, no, this is well taken care of the local personnels of our government agencies.
1: That's good to hear, Sir Juni, dahil lahat po ng buhay mahalaga. May nakalatag po bang long-term recovery at rehabilitation plan para sa mga komunidad na lubhang naapektuhan po ng lindol, lalo na po sa mga lugar na nakaranas ng pagguho ng mga gusali at maging ng pagkasira ng mahalagang infrastruktura na kanilang kabuhayan?
0: Tama, Sir Joshua, no? Sa ngayon, ang immediate nating tinutugunan na ito yung mga immediate na pangangailangan ng ating mga kababayan. Pero it comes to long-term plans and long-term solutions, no? Una-una, syempre, no? Yung mga recovery, no? Rehabilitation of our infrastructure, no? Una-una, syempre, yung mga critical facilities dyan. Yun yung dapat na planuhan at ayusin, no? At paglaanan ng pondo. And then, ganun din, syempre, po, no? Yung pagbalik din ulit doon sa implementasyon ng National Building Code at ang kakibat itong Structural Code of the Philippines, no, para nga po maiangat, no, yung antas ng katibay ng ating mga infrastruktura, no, with the Structural Code, kasi ang nakasaad na doon ay that could withstand a magnitude 8 na earthquake, no. So yun, kailangan natin maghabol doon sa implementasyon noon. And then pagdating naman po doon sa mga response agencies, ay nakalatag naman po yung mga response mechanisms natin at kung paano yung mga tauhan natin ay i-respond.
1: Okay. Well, alam namin na kayo po ay abala, Sir Juni. Panghuli na lamang po mensahe at paalala niyo po sa ating mga kababayan na lubhang naapektuhan at ngayon bumabangon sa Mindanao.
0: Sa ating pong mga kababayan, ano, unang-una po nakikiramay tayo lalo na doon sa mga pamilya po ng mga hindi nakaligtas, no, dito sa nangyaring lindol. Rest assured po ang direktiba sa atin ng Pangulo at sa NDRMC at sa lahat ng miyembro na ahensya, no, for the response agencies ay tugunan itong mga pangangailangan ninyo. Nandoon na nga po, in fact, sa amin po sa Office of Civil Defense, nandoon pa ngayon si Yusek Harold Cabreros para personal po, no, na tingnan itong mga damage and needs assessment ng ating mga kababayan para po matugunan ang inyong pangangailangan.
1: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa update. Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Thank you, sir. Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng...
2: Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon, update sa expanded 4PH program, ating pag-uusapan. Kasama si Department of Human Settlements and Urban Development Senior Undersecretary Henry Yap. Susek Henry, magandang tanghali po. Salamat po sa pagpapaunlak.
1: Good afternoon sa inyong televiewers.
0: Okay, Susek, kamakailan po ay inilabas ng PSA Board ang bagong housing need ng bansa. Ano po ba itong pag-aaral na ginawa ng PSA Board tungkol po sa housing? Pagpaliwanag po.
1: Okay, noong February, naglabas po ang Philippine Statistics Authority ng Resolution No. 1, Series 2026. Ayon dun sa resolution, inaprubahan po nila yung framework at methodology sa pag-estimate ng housing needs natin for the period 2023 to 2028. No? Nagsimula kasi itong study na ito couple of years ago noong bagong administrasyon. Inalam po o ni-require tayo ng ating kongreso na alamin kung tama pa ba yung numero ng housing needs. Ang previous study kasi natin was done in 2016 to 2022. So to validate kung yung numbers are still right, nag-commission po tayo ng government agency, PSRTI, subsidiary ng NEDA, DepDep ngayon, to do the study because they were originally also the same group that did the study.
0: Okay, so before we get into numbers, Susek, para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba ang ibig sabihin kapag sinabing housing need at ano po yung pinagkaiba nito sa housing backlog?
1: Okay, ang ibig sabihin, let me start with yung backlog. Okay. No? Ang ibig sabihin ng backlog, yun yung kakulangan ng maayos na pabahay at a point in time. So in this case, ang ginagamit natin backlog is December of 2022. Okay. Yung housing need, kasama yung backlog plus yung future requirement. So ang housing need natin is from 2023 to 2028. So sinasama natin yung kakulangan natin as of December 2022 at yung projection natin na ilan pa yung kailangan for the 6-year duration.
0: Okay. Well, follow up on that, Susek. Ano naman po ang pinagkaiba ng housing backlog estimate at housing need framework na inilabas ng PSA Board? At ano po yung sinasaalang-alang para matukoy ang bagong numero o datos na ito?
1: Yes. Ang unang-una, nung ginawa itong updated study, ang ginagamit po nating reference pa yung Census for Population Housing ng 2020. Yung dati kasing study natin, ang reference niya is the Census for Population Housing Census 2010. So, okay, mas bago na po yung ating reference. No? Second, ginagamit na rin ng PSA yung mga bago nating datos tulad ng birth rate, mortality rate natin, fertility rate, and all of that. No? So, nalaman po natin na yung size ng ating pamilya, mas maliit na ngayon. Okay. Ang average na po natin ngayon is 4.1 person rather than 5 before. So, mas maliit ngayon.
0: Okay.
1: Tapos, pinag-aralan din nila kung gano'ng karaming pamilya mag-aasawa, magkakaroon ng anak. So, it was determined. So, ginawa dun sa pag-aaral ng PSA, maraming options. May option na straight fixing rate over the 2023 to 2028. Meron naman slow yung pag-reduce nung family growth rate. And then, meron mabilisan naman. So, yun ang mga scenarios na ginagamit sa study.
0: Alright. Well, Susek, ano po naging papel naman ng DSUD, PSA, PSA Board, PSRTI, at iba pang ahensya sa pag-aaral?
1: Okay. So, ang DSUD, kami nagpa-commission ng study. Yun yung ni-require sa amin ng Kongreso. Yung PSRTI naman, yun yung naging consultant natin. Sila yung unang gumawa ng study ng previous administration. Sila pa rin ang ginamit natin para ma-update yung study. Ang PSA Board naman, sila yung ahensya ng gobyerno na nagre-review para ma-adapt kung tama o mali yung aming yung study na sinambit ng PSRTI.
0: Okay.
1: In this case, dumaan kami sa proseso at last year around May nag-submit po kami. But nakita ng board na may kakulangan doon sa aming sinambit. Kaya inatasan ng board na yung PSA na mag-adjust, mag-correct ng numbers, no. Unang nilang nakita noong nagpro-project ang PSRTI, hindi nila naisama yung actual houses naman na nako-construct during the projection period.
0: Okay.
1: Pangalawa, hindi naman lahat ng houses na masisira kasi mayroon ding gumagastos para magpa-repair.
0: Yes.
1: Yun, hindi rin naisama yung calculation na yun. So, yun basically ang dalawang parameters na naiba doon sa lumang study.
0: Okay, so speaking of numbers and doon sa parameters na nabanggit mo, Susek, base nga po sa resulta, kumpara doon sa 2016 to 2022, doon sa 2023 to 2028, ay malaki po ang ibinaba ng bilang. Ibig sabihin po ba, nabawasan din ang problema sa pabahay ng bansa at gaano din po yung kalaki yung hamon ng sektor o sa sektor ng pabahay?
1: Okay, base doon sa pag-aaral, yung numero ng backlog tsaka yung numero ng projection, hindi masyadong nagbago.
0: Okay.
1: Okay, more or less the same sila. Ang nagbago, itong areas na tinatawag natin na inventory loss. Overtime kasi, tulad nito, may mga maayos na bahay, pero nagkakaroon ng sakuna. Tulad nito, yesterday, may lindol tayo, di ba? Pwede rin magkaroon ng baha. So yun, hindi na-anticipate. Pero maayos yung mga pabahay na yun. Then suddenly, nagkaroon ng problema. Okay. So, dun po malaking numero na iba. No? So that portion ang bumaba kasi nga sinasabi natin or sabi ng PSA pinagagastos naman yan eh, nagre-repair naman yan. Hindi naman yan ibig sabihin pag nasira totally eliminated
0: back to zero.
1: Back to zero. So yun doon tayo nagkaroon ng diferensya. Now, ang maganda po dito sa study nito dahil doon sa study na validate na yung ginagawa nating programa tugma doon sa study natin. Tulad ng mayroong mga pamilya na may kayang bumili pero kailangan ng dagdag na tulong sa gobyerno. Hmm. Kaya meron tayong programa ng subsidiya sa amortization nila. Meron ding mga iba, hindi talaga kaya. Eh, nagbigay din tayo ng other options tulad ng meron tayong mga rental housing ngayon. So, or yung talagang may kaya, pero hindi naman, ayaw naman bumili at this time kasi iba yung priority nila. No? Tapos, nakita din na meron din tayong mga properties na either government-owned or private sector-owned, pero meron tayong informal settlers.
0: Okay.
1: So, dapat din kailangan ng programa kung saan matutulungan natin sila para mapasa kanila yung lupa kung saan nakatirik yung mga bahay nila. So, these are some of the validation based on what we have found out.
0: Okay, so with this being said, with these factors and validations that you have mentioned, Susek, ano po ang kahalagahan ng statistics na ating ibinibigay sa pagtitiyak ng housing need ay nakabatay nga po sa pag-aaral para walang redundancy, parang ganun.
1: Importante kasi yung statistics, data-driven. Okay. In this time and age of technology, importante na hindi tayo naghuhula lang sa mga programa natin. No? So, importante yung statistics because may way of validating kung tama ba yung programa na ginagawa natin. And because this is scientifically done and with certain accuracy as determined by PSA, mas sasabi natin, mas maayos po yung mga numbers natin.
0: At masisiguro po na mapapakinabangan ng bawat Pilipino nangangailangan. Kasi po, iniisip ng iba nating kababayan, ako tayo lang naman ng tayo ng bahay eh. Tapos eh, hindi naman kami nagkakaroon.
1: Opo, doon actually nagkakaroon ng problema kasi nagkakaroon ng oversupply on one side and then undersupply naman dito sa isang side. So with the numbers, nakikita natin na nagagamit yan both by government and private sector. Pero saan tayo dapat mag-concentrate ng mga programa natin?
0: Okay, so speaking of concentrating the programs, paano po ginagamit ng DSUD yung resulta ng housing need estimate sa pagpapatupad po ng expanded 4PH program?
1: Kanina, nabanggit na natin na marami tayong mga validation.
0: Okay.
1: No? Matatanda natin, nung nagsimula tayo dito sa programa na ito, we were only looking at one single modality. Itong modality na ito, yung vertical structure.
0: Yes.
1: But since last year, nung pumasok po si Kalihim Liling, nag-expand na po tayo. This was also brought about by the realization that no single program can comprehensively address yung housing problem natin. So, ito po yung validation natin. Ayon dun sa stratification na nakita natin, pwede tayo maglabas na iba-ibang programa. At itong programa can address the different requirements of our countrymen.
0: Okay. So, Susek, perhaps you can expound on that. So, hindi na lang po vertical yung modality natin.
1: Yes.
0: Even horizontal na pabahay.
1: So, before, ang nangyayari po, ang government ang nag-dictate ano lang pwede yung bilhin na entitled to subsidy.
0: Okay.
1: So, pinalitan po natin yan under Secretary Liling, naging people-centric na to. So, yung beneficiary ngayon ang mag-determine anong gusto niyang bahay.
0: Mm-hmm.
1: So, kung gusto niya vertical, pwede rin. Kung gusto niyang horizontal, meaning house and lot, or kung gusto niyang lote lang, or kung ayaw niya bumili, pwede siya mag-rent din. So, these are the options. No? So, rather than production center tayo, doon tayo sa beneficiary.
0: Yes.
1: Kasi hindi naman natin mapipredict or masasabi lahat ng beneficiary, ito lang ang gusto. Mm. So binibigyan natin ang opportunity ngayon yung mga beneficiaries natin pumili ng programa.
0: At tama po, mas inclusive ito dahil sa vertical, minsan hirap yung mga yung ating mga senior citizens, mga
1: opo,
0: PWD.
1: So, hindi lang po yun, but generally vertical mas expensive, di ba? Dalawang reason yan. Una, yung production cost. Pangalawa, generally, ang vertical nasa city center. Mm. Yung lupa kasi doon, mas mahal. Mm-hmm. So, yung component ng lupa na yon na pag dinagdag na doon sa housing package, mas mataas din ang presyo, di ba?
0: Okay. Well, on that note, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nangangarap magpasa hanggang ngayon magkaroon ng sarili nilang tahanan.
1: Yes, gusto ko pong aniyahan yung ating mga Filipino families na wala pang bahay. No? Marami pong programa nakalaan ang Department of Human Settlements and Urban Development. At pwede kayong mag-approach sa any of our attached agencies tulad ng Pag-ibig, ng NHA, ng Social Housing Finance Corporation or the National Home Mortgage Finance Corporation. Handa sila po tumulong sa inyo at pwede pag-usapan kung anong klaseng packages ang available para sa inyo. Maraming salamat.
0: Alright, maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon, Department of Human Settlements and Urban Development Senior Undersecretary Henry Yap. Thank you, Suzette. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Is it a yes or a no?
3: Are you anti or pro?
2: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
3: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
2: Pag-usapan natin yan sa
3: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
2: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
4: Talagang the more the merrier pagdating sa tsikahan at balitaan. Kasama ang ating new RSP tropa na mas magpapasaya ng Tuesday mornings. Attorney Joe, Attorney Jose Belarmino II, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Sa PTV. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live, dito lang sa PTV.
5: GadWatch. Safe Spaces Act.
6: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
7: Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang yung sa public spaces and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
6: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
7: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
6: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para merong mechanism na pwedeng ma-reportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
7: We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila, sa police station.
5: GadWatch.

0: nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Yakap, balik eskwela at update sa partnership ng DOLE at PhilHealth para sa workplace healthcare access. Ating pag-uusapan kasama si Ms. May R. Velia, Acting Vice President for Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Magandang tanghali po, Ms. May. Magandang araw po sa inyo.
1: Yes, good noon po sa inyo, Sir Joshua. No? Magandang umaga din po sa ating mga viewers ngayong hapon.
0: Alright. Ms. May, sa pagbubukas po ng klase, paano po makatutulong itong programang Yakap ng PhilHealth para pumatiyak na malusog at handa ang mga mag-aaral, guro at kawani po ng DepEd sa pagbabalik eskwela?
1: Yes, malaki po ang may tutulong ng PhilHealth, Sir Joshua, sa ating pong mga mag-aaral at lalong-lalo na po sa ating mga magulang, no, at ating mga teachers at mga empleyado po ng mga paaralan. Ang PhilHealth Yakap po kasi ay talagang mas pinalawak at pinalaki po natin ang ating mga benepisyo at pinalapit na rin po natin ito sa ating mga paaralan, lalong-lalo na ngayon na nagpupunta na po kami sa mga paaralan mismo, gumagawa po kami ng Yakap Caravan para po mas madaling matukoy at matugunan ang mga umpisa pa lang po ng karamdaman. Sa para po sa kaalaman ng lahat, ang Yakap po ay isang programa po ng PhilHealth na primary care benefit at ang layunin po nito ay mailayo tayo lahat sa sakit. So lalong-lalo na po sa mga learners po natin na mas madali po silang magkasakit, lalo na pag sila po ay nag-aaral at saka naglalaro. So, ang PhilHealth po ay nag-accredit na rin ng mga Yakap clinics at ito po ang iba po dito ay based mismo sa ating mga DepEd schools. Ayan. At sa Yakap din po, makukuha natin ang mga libreng serbisyo kagaya po ng libreng konsultasyon, libreng gamot, at of course, yung mga diagnostic procedures po at cancer screening tests. Kasama po dito kung kinakailangan po ayon sa rekomendasyon po ng ating Yakap physician. At syempre po, dahil po meron po tayong coverage ng PhilHealth Yakap, mas panatag po ang isip ng ating mga magulang, no? At saka of course, ang ating ding mga teachers at mga empleyado ng mga paaralan dahil po covered na po sila ng PhilHealth Yakap. Yan
0: okay.
1: Po, sir.
0: Alright, well, Ms. May, napapanahon ito dahil ngayon tag-ulan na at nagsimula na habagat season. Pero sa kasalukuyan po, ilang mga paaralan pa lamang po o mga eskulahan pa lamang po ang naikinabang sa Yakap? At ano po ang plano ng PhilHealth para mapalawig pa ang programa at mas marami pang paaralan at estudyante sa buong bansa ang maabot nito?
1: Noong 2025 po kasi, may pinirmahan po na Memorandum of Agreement ang aming PhilHealth President and CEO, si Dr. Edwin M. Mercado, at saka po si DepEd Secretary Sonny Angara. At dito po sa MOA na to, ay nagkaroon po ng undertaking po ang DepEd, no, na magpatupad ng sistema para sa PhilHealth registration at para maging sentro ng kalusugan ang mga paaralan natin bilang maging Yakap Clinic ang kanilang mga school clinics. Ayan. At syempre, kung meron po tayong Yakap clinic mismo sa loob ng paaralan, ito po ay makakabenepisyo sa ating mga mag-aaral at titiyakin po namin sa PhilHealth na rehistrado po ang mga estudyante natin at madali po nilang ma-access ang mga benepisyo po ng PhilHealth Yakap. At yan po ay isa sa mga pangako ng PhilHealth na siguraduhin na meron pong accessible na benepisyo ang ating mga learners at teachers. At nasabi mo nga po na yun nga, meron na po tayong Yakap clinics na accredited, no? Sa listahan po namin ngayon, meron po kaming 12 na po na DepEd schools all over the Philippines na meron na pong Yakap clinics na accredited sa loob po mismo ng kanilang eskwelahan. So, inaanyayahan po namin ang mga ibang eskwelahan din po na meron pong clinic sa loob ng kanilang eskwelahan na kung pwede po ay mag-apply na po for accreditation ng kanilang schools para maging Yakap clinic po ito.
0: Okay. Well, para po sa kaalaman ng ating mga magulang, Ms. May, gaano po kalaking bagay o paano po nakakatulong yung regular consultation sa isang primary care provider para po mabawasan ng absenteeism ng mga mag-aaral, maging ng mga guro?
1: Well, ang napakaganda po kasi ang PhilHealth Yakap ay inaalagaan na po kaagad ang ating mga learners, ang ating mga guro, bago pa man tayo magkasakit. So yun po ang pinaka-pangunahing objective po ng ating yakap. Pero kung talaga pong kailangan na po ng paunang lunas, no, primary care para sa ating mga learners at teachers, ay nandyan din po, covered din po tayo ng ating yakap benefits. Importante po na inaalagaan tayo ng ating yakap clinics at ating yakap physicians, kasi kung tayo po ay nagkakaroon na ng regular check-up at saka meron na pong nag-aalaga sa atin, ay mababawasan talaga po ang pag-absent ng ating mga mag-aaral at pag-absent din po ng mga magulang sa kanilang mga trabaho dahil po kailangan nilang alagaan ang kanilang mga anak. So, yun po ang isa sa mga benepisyo ng pag-a-avail po at pagkakaroon ng isang yakap clinic sa mga DepEd schools.
0: Okay. Sa ibang usapin naman po, Ms. May, ano po ang update natin sa partnership ng PhilHealth at DOLE para sa access naman ng mga manggagawa sa serbisyong pangkalusugan habang nasa kanilang mga trabaho?
1: Yes, magandang natanong po ninyo yan, Sir Joshua. No? Kasi ang PhilHealth din po at saka ang DOLE ay nagkaroon din po ng kasunduan or Memorandum of Agreement, no, upang mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga manggagawa. At kasama po dito sa Memorandum of Agreement na to ay ang pagpapalawak po ng yakap clinics doon din mismo sa pinagtatrabahuan ng ating mga manggagawa. So kung meron pong corporate clinic sa loob mismo ng tanggapan, ay sana po ay magpa-accredit na po sila. At madami-dami na rin po kaming na-accredit na mga clinics, ng mga corporations at saka ng ating mga tanggapan. At sa pamamagitan din po ng kasunduan nito, kinikilos na po ng DOLE ang mga employer at union upang isama po ang yakap sa kanilang mga internal wellness ecosystem na tinatawag natin. So ibig po sabihin dito, Sir Joshua, nagiging bahagi na po ang PhilHealth yakap sa mga pangunahing benepisyo ng mga empleyado. At nagpapasalamat po kami, no, kay Secretary Francis Tolentino na naglabas po siya ng bagong-bago po to Labor Advisory Number 10 Series of 2026. Nakalagay po dito yung guidelines on workers registration under the PhilHealth Yakap or Yaman ng Kalusugan Program. No, pinagtitibay lang po nito ang suporta po ng Department of Labor and Employment sa programa po ng yakap. At sinasabi din po dito sa labor advisory na to that all regional offices po are directed to promote awareness on the importance and benefits of PhilHealth yakap registration and also to actively participate din po sa nationwide information and advocacy campaign. So sana po lahat po ng ating mga tanggapan, ng ating mga heads of offices, private and government man, ay sumali na po tayo sa YAKA program at saka isama na po natin ito sa inyong mga internal benefits po ng mga manggagawa.
0: Okay. Well, Ms. May, with that being said, since nabanggit nyo nga po private o government man, hinihikayat nyo po na magkaroon na ma-integrate yung YAKA program sa kanilang mga corporate clinics. Paano po natin tinitiyak na hindi ito redundant dahil yung ibang mga private corporation, meron sila mga sariling healthcare providers?
1: Yeah, ang ibig niyo sabihin, Sir Joshua, may mga HMO na po ang ating ibang mga corporations at mga companies. So tama, mabuti po natanong ninyo yan dahil sa ngayon po, ang PhilHealth ay nakikipag-usap na po sa mga HMOs para po magkaroon po tayo ng complementation ng mga benefits at maiwasan po natin yung mga redundant benefits, no? Dahil meron po tayong mga benepisyo na makukuha sa PhilHealth yakap, kagaya po ng konsultasyon, kagaya ng mga medicines at saka yung laboratory test and even the cancer screening test po ay kasama na po dito sa yakap. So kung hindi po, kung yung mga HMOs po natin ay may ganitong mga benepisyo, mas maganda po sana na magkakaroon ng complementation ang HMO at saka PhilHealth na hindi po magkakaroon ng redundancy. Kaya pinag-uusapan na po ito at very soon po, I hope na makalabas na po kami ng kaukulang polisiya para po dito. At ito naman po ay para naman sa benefit naman ng ating mga manggagawa.
0: Okay. Well, Ms. May, may target ba tayo o may target ba ang PhilHealth kung ilang manggagawa ang nais niyong ma-enroll dito nga sa YAKA program ngayong taon? Lalo na po sa mga rehiyon sa ating bansa na may malaking bilang ng mga empleyado.
1: Actually, sir, Sir Joshua, ang gusto sana namin halos lahat po ay pwede na nating makover. Kaya lang po, hindi natin magagawa ngayon dahil nga po, napakadami po talaga ng ating populasyon at ang coverage po ng PhilHealth ay ang buong Pilipinas. But siguro masasabi ko lang with regards to the Yakap Clinics, mas gusto po sana naming mapalawak din ang aming coverage at aming accreditation dito sa Yakap Clinics dahil sa ngayon po, nasa 4,287 na po ang aming accredited Yakap Clinics nationwide at gusto po sana naming i-expand pa ito up to 6,000 Yakap Clinics bago po matapos ang taong 2026. At yun na po, sana po ay with your help dito po sa PTV, sana makarating po ito sa ating mga heads of offices, no, sa ating mga company presidents at sana po ay ibigay na po natin yung benepisyong ito para sa ating mga empleyado. Kayo po sana mismo ay mag-actively participate dito sa Yakap program. Bukas po ang opisina ng PhilHealth para po sa inyo. Lahat ng aming local health insurance offices po ay willing po to assist lahat po ng ating mga offices. At Sir Joshua, mabanggit ko lamang po na itong aming yakap para sa manggagawa ay ginawa na naman ni-launch namin ito nung May 1 mismo na ngayong taon. Pero ito po ay isa sa mga priority programs ng PhilHealth ngayon na sana ay mas ma-cover namin ang mas madaming manggagawa dito sa buong Pilipinas po.
0: Okay. Ms. May, bago po tayo magtapos, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, particular na sa Mindanao, ano po yung mga agarang serbisyo o benepisyo ng PhilHealth na maaari nilang ma-avail, lalo na yung mga nasugatan at iba pang biktima ng malakas nga po na lindol na naranasan nila kahapon?
1: Well, lahat po ng aming benepisyo ay available kahit paman may lindol po o wala, Sir Joshua. So, yung mga local health insurance offices po namin sa buong Pilipinas, lalo-lalo na po yung aming mga PhilHealth regional offices na kasama po ngayon dito sa naapektuhan ng lindol ay bukas po para magbigay ng benefits. At meron po kaming accredited hospitals, no, at saka accredited Yakap clinics na pwede po magbigay ng services para po maka-avail din sila ng PhilHealth benefits. Kung meron po silang gustong itanong sa amin, meron din po kaming Facebook page, Sir Joshua, no, we have the PhilHealth official Facebook page. Even po yung PhilHealth Yakap, meron din po kaming separate Facebook page for that. At para naman po sa mas, kung mas urgent po, pwede po silang tumawag sa aming 24/7 hotline, 02-8662-2588, or tumawag po sa aming mga mobile numbers po, 0998-857-2957, or 0968-865-4670. Or meron din po kaming para sa Globe subscribers po, 0917-127-5987 at 0917-110-9812. Again po, lahat ng mga PhilHealth offices po namin ay bukas para po magbigay ng direktang services or answers po sa mga inquiries nila. Except lang po dun sa mga areas na talagang meron pa pong affected po, na hindi pa kami pwedeng mag-open.
0: Okay. Well, tama po. Lahat po ng impormasyon na inyo nabanggit ay makikita po sa inyo official Facebook page at ibang social media accounts. Tama po, Ms. May?
1: Yes. Okay. Yes po, Sir Joshua.
0: Alright. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Ms. May R. Villa, Acting Vice President for Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Thank you, ma'am.
1: Maraming salamat din po. Thank you.
0: Samantala, update sa lagay ng mga pangunahing dams at ang mga dapat asahan sa panahon ng habagat at tag-ulan, ating tatalakayin kasama si Ma'am Rosalie Pagulayan, Senior Weather Specialist and Hydrologist ng DOST Pag-asa. Ma'am Rosalie, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Magandang tanghali po, Sir Joshua, at sa atin pong mga tagapakinig, nanonood sa inyo pong programa. So, magandang hapon po. Isang Ma'am, makulimlim, mainit na panahon sa inyo po.
0: Yes, medyo makulimlim pero mainit, ma'am. Kumusta po ang lagay ng mga pangunahing dam sa bansa sa ngayon? Sapat pa po ba ang kanila water levels para po sa pangangailangan natin sa mga susunod na buwan?
2: Okay, magandang tanong yan, sir. Ano? Kasi tayo po ay nasa approaching na tayo ng ito yung tinatawag na rainy season, flood season. typhoon season na to, nandito na po tayo, no? So far ngayon po ay meron na pong mga nakikitaan tayong mga reservoirs na nagte-take off na po. Kumbaga ay slowly ay nakaka-recover po siya. Although ito pong Angat Dam, which is malaki ang concern for Metro Manila, ay nakitaan din po naman natin nung pagbaba. So from the start of the month of June hanggang ngayon po ay almost 3.51 na po. Around 3 to 3.5 meters po yung nakita nating pagbaba nitong Angat level ng Angat Dam. Although may mga pag-ulan siya, pero it's not really enough para po talagang makita natin yung significant na pagtaas. But in other dams po ay meron pong mga pag-ulan that has really nakitaan naman natin ng impact din or effect doon po sa mga dams na minomonitor po natin.
0: Okay. Ma'am, pakipaliwalag po, ngayon nga po nagsisimula na maging mas aktibo ang habagat. Gaano po ba kalaki ang may tutulong nito sa pagtaas ng water levels ng ating mga dam matapos nga po ang epekto ng matinding init itong mga nakaraang buwan?
2: Okay. So, sir, ano? If I may just give a little background, ano, ito po kung meron pong habagat like in our case now, we have the habagat yung pong southwest monsoon, ano? So ito po yung sinasabi ng pag-asa na kung meron po tayong bagyo on the eastern side, ito po ay hinahatak po niya. So ito pong karakteristik po ng habagat is basa at saka po mainit. So pag ito po ay tumama dito sa atin pong mga kabundukan, so it could, yung concentration ng pag-ulan ay nandito po sa western side. Kaya kung makikita niyo po yung dams natin on the western side, particularly, i-mention ko siguro yung Ambuklao, Binga, San Roque, siya po yung nakikitaan natin na nagte-take off talaga yung kanya pong elevation kasi sila po yung nakakakuha ng epekto po ng atin pong mga ng habagat po. Yung mga pag-ulan na dulot po ng habagat season.
0: Okay. Ma'am, pakipaliwanag din po, ano po ba ang mga protocol na sinusunod para mabigyan ng sapat na babala ang mga komunidad sa ibaba ng mga dam, lalo na kung kailangan magpakawala po ng tubig kapag tumaas naman ang water level nito?
2: Napakagandang tanong niyo yan, sir. No? Kasi lahat tayo minsan nalilito. So, ano ba yung sinusunod ng mga dam offices and even ng pag-asa pagdating po sa pagbigay ng sapat na warning pagdating po sa flood? So number one po, kung meron pong ang mga dams, ang mga dams po natin, meron po sila nung tinatawag na typhoon markings. So ito po ay, di ba, parang may Philippine Area of Responsibility. So similarly, kung gaano po yung layo ng isa pong tropical cyclone o ng weather system dito po sa mga dams, so meron po yung mga ganun silang sinusunod. So typhoon marking 3, 2, 1, depende po yan sa layo ng bagyo dito sa dam. So once pumasok na po dito sa mga identified na typhoon markings, meron na pong mga kaukulan na ginagawa po yung mga dam offices natin. So number one, even sa aming pong side, pagka pumasok na talaga na bagyo within PAR, closely coordinated na po ito with our dam offices, so we provide them with the meteorological condition, we provide them with the forecast rainfall, kasi yan po yung ginagamit nila para po i-calculate yung tinatawag po na inflow. So if this is the forecast rainfall, ano po yung expected na magiging taas po ng atin pong mga reservoirs? And from there, kung meron po talagang very significant na magiging pagtaas po, magiging contribution ng pag-ulan, so meron pong ginagawa na yung mga pre-release. So, ibig sabihin po ng pre-release, so habang mababa pa po yung ating pong kailugan at wala pa po yung malalakas na pag-ulan, so pwede po sila unti-unti mag-release. It could either be increase yung IDR, so meron po yung sa power generation, so things like that para po mapababa yung elevation ng dam. Mm. So, once that is nagawa, so at least mas malaki po yun pong magiging buffer ng mga dams natin kung meron pong mga malalakas na pag-ulan na darating. Mm-hmm. So that's how they do, no? So ano naman po ang magiging role ng pag-asa aside from providing all those rainfall meteorological condition, ano? So in case po na maglalabas ang dams ng mga tubig either way, kahit saan po yung pre-release, So ang pag-asa naman po yung nagbibigay po siya ng tinatawag na hydrological situationer. So ano po, kung magpapalabas ng tubig na to, ano naman po yung epekto doon sa minomonitor nating mga ilog? Kasi minsan sir, kahit minsan mayroong mga activities doon sa ilog, minsan may mga bata na nagsiswimming, may naglalaba, merong nagpapasuga ng mga animals nila, no? Baka kasi mabigla sila o baka biglang tumaas na wala namang ano, wala namang, hindi pa naman dumarating yung malalakas na pag-ulan. So that's the importance of having that hydrological situationer para po meron pong babala yung atin pong mga kababayan doon sa downstream ng dams. Ngayon, pag talagang malalaki na po, yung talagang it will necessitate yung spillway operation, the dam office will provide yung tinatawag po natin na dam discharge warning. So aside from the papers na ito po, magbubukas kami ng gate, ganitong oras, so meron din po sila ng mga sirens na strategically located doon po sa tinatawag nating target areas of these dams. So aside from the hydrological situationer that we issue, so meron din po sila ng mga pagpapatunog po ng kanila pong mga sirena. And to complement that, meron din po silang mga patrol cars na umiikot po talaga. Iikutan po nila yung mga target area. So parang redundancy in case na baka merong hindi nakarinig or meron pa rin hindi umaalis dun sa ilog, at least nabibigyan po natin sila ng sapat na information.
0: Okay. So, maliban po dun sa mga nearby bodies of water, Ma'am Rosalie, kasama din po ba dito yung mga urban areas, like yung mga residential areas na maaari din maapektuhan sakaling mga magpakawalangan ng tubig ng dam? Dahil yung ibang natin mga kababayan, ang dinadahilan, minsan nagugulat silang tumataas yung tubig sa kanilang mga kinalalagyan. Yes. At ang naririnig nila, ay nagpakawala kasi ng dam eh. Ayun, nagpakawala kasi ng tubig yung dam eh, kaya mataas ang baha dito sa amin.
2: Opo. So, yan sir, ano, isang gusto din nating i-correct din yung minsan misconception ng mga tao. Like halimbawa po, pag meron po talaga tayo malalaking system na makakapagdulot ng pag-ulan, makikita po natin minsan widespread talaga yung pag-ulan, kaya yung pagtaas ng atin pong mga ilog ay hindi naman po talaga attributed dun sa pagpapakawala ng atin okay. pong mga ng mga dams po natin, ano. So meron pong meron kasi sir mga dams, siguro kung titingnan po natin lahat ng dams, may flood control component, ano, hindi po kasi lahat ganon. So ilan lamang po yung may flood control component, like in the case, I'll take the case of Angat or La Mesa. Yung Angat po malaki, so kaya po niya mag-store ng water. Pero a few kilometers, 6-8 kilometers, nandun po si Ipo Dam, which is maliit lamang po siya, kaya wala po siya ng flood control component. Anything na papasok po dito sa Ipo Dam, kailangan po niyang ilabas kasi hindi po siya designed to contain so much water. Similarly, a few kilometers, there is a Bustos Dam. So, hindi din po siya dinesign for flood control. So, yan po din ay automatic din po na magde-deflate in the event na ma-reach po yung kanyang elevation na deflating elevation niya. Similarly, with La Mesa, so wala po talaga siyang din flood control component. Mag-o-overflow po siya once na-reach po yung tinatawag na overflow elevation. So we're not just only looking at these dams pagka meron po tayong system, but also ano ba yung mga pag-ulan along the rivers na pwede pong makapagpataas ng atin pong ilog. So pag meron pong halimbawa doubt ang atin pong mga kababayan, pwede po kayong tumawag sa Pag-asa dahil makukonfirm po namin ano po ba yung mga pag-ulan. Meron ang website ng Pag-asa ay napakarami pong information kung ano po yung mga nare-record na pag-ulan dulot po ng mga weather systems that we have.
0: Okay. Well, on that note, ano po ang mahalagang paalala ng Pag-asa sa publiko, mga lokal na pamahalaan at mga residente sa mga flood-prone at dam-related communities para po maging handa sa mga posibleng epekto ng habagat at malalakas sa pag-ulan sa mga susunod na linggo at buwan? Go ahead, Ma'am Rosalie.
2: Okay, thank you po for this opportunity, no po. So bukas po palagi ang linya ng Pag-asa. Kung meron po kayong gustong malaman, Halimbawa, nabasa nyo o ganito ang weather system natin, ano, ito yung mga forecast rainfall, ito po yung magiging impacts niya. So, kung meron po kayong mga gusto pang i-clarify, bukas po ang linya ng PAGASA, pwede po kayong tumawag. Meron po tayong Facebook page that you could chat at yan po ay sasagutin natin kung meron po kayong mga katanungan. Meron din po tayong mga palagi po tayo nagpapalabas ng mga updated information on weather. So, yun po ay marami na po kayo makukuha doon. Meron po tayong mga apps. Like for bawat ano po, ang rehiyon po ng Pilipinas ay dinivide na rin natin into different PAGASA Regional Services Division na ito po ay open din na sumagot po ng inyo pong mga katanungan. So, lagi lamang po ay tumutok doon sa pinapalabas na anunsyo ng PAGASA, Office of Civil Defense, DILG. Minsan pag ganito po kasing panahon, ang dami pong lumalabas na mga information na minsan tayo po ay nalilito, o yung iba po ay hindi na po totoo or mga fake news na po, no? So manatili lamang po nakaantabay sa inyo pong National Met Hydro Agency. Yan nga po yung nabanggit ko kanina, mga ahensya, because they are closely monitoring also what we are issuing. So, sigurado po ako na lahat ng mga ayansyang ito ay magbibigay po sa inyo ng tamang information. Ang ating mga lokal na pamahalaan din po ay naka-tune in sa mga inaanunsyo ng PAGASA. Kaya po, tayo po ay makipag-coordinate with them kung meron po kayo mga katanungan. Aside from PAGASA, meron po tayo mga lokal na pamahalaan na pwede rin pong sumagot ng inyo pong katanungan.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Rosalie Pagulan.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure

0: sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nakakabit?
5: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 7:38.
11: Oras sa buong Pilipinas, 5 minuto na po ang lumipas sa alauna ng hapon. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa panibagong linggo ng talakayan at mga balitang maaasahan. Yan po ang pangakong hatid namin sa sambayanan. Ito po ang Serbisyong Coast Guard. Ngayong araw po ng Martes, ikasyam ng Hunyo 2026 at kami po ang inyong mga tagbalita, inyong mga lingkod ngayong hapon.
12: Ako si Apprentice Seaman Calonia PCG.
11: At ako naman po si Lieutenant Junior Grade Francis Doren Balboa Butterbonya ng Philippine Coast Guard o ng Coast Guard Public Affairs Service. At samahan po ninyo kami hanggang alas 2 nitong hapon upang talakayin o pag-usapan ang mga latest reports, accomplishments at latest updates mula po sa inyong tanod baybayin ng Pilipinas.

0: Sa ating mga kababayan, kung inyo pong maalala, nung nakaraang Martes ay nagsimula na pong umere dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang serbisyong Coast Guard. At naging guest po natin sa unang ere po ng ating programa, no less than our commandant mismo po sa Philippine Coast Guard, na si Admiral Ronnie Hill L. Gavan. So doon po natin tinalakay mula po sa pagsimula ng aming organisasyon ng Philippine Coast Guard at sa kasalukuyan kung gano'n na po kalayo ang abot ng aming ahensya, pati na po ang aming mga capacity building, personnel, updates, lahat po sa Philippine Coast Guard. At kami po ay nagpapasalamat dito po sa Radyo Pilipinas dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na may paalam sa ating publiko kung ano nga ba ang extent or hanggang saan nagtatrabaho po ang inyong lingkod, ang Philippine Coast Guard. At malaman po natin yung specific na mga tinatrabaho natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. At kung last week po ang naging guest natin ay ang ating komandante mismo, nitong buwan po ng Hunyo, pagbibigyan naman po natin ng pagkakataon yung ating mga functional commands sa Philippine Coast Guard na mailahad sa publiko yung significance ng kanilang trabaho, hindi lamang sa Coast Guard, kundi sa buong bansang Pilipinas. Bago po tayo tumungo sa ating live interview, dahil meron po tayong isang espesyal na bisita dito mismo sa studio ng Radyo Pilipinas, ang Acting Deputy Commander po ng Maritime Safety Services Command, puntahan po muna natin yung latest updates mula po sa ating mga Coast Guard districts sa Mindanao, kasunod po ng paghagupit nitong 7.8 magnitude na lindol doon sa area ng Mindanao. Ayon po sa VVOX, ito po ay bunsod ng paggalaw ng Cotabato Trench. At bibigyan po tayo ng live updates ng ating mga Coast Guard Public Affairs Officers doon sa Coast Guard District Southern Mindanao at Coast Guard District Southeastern Mindanao kung kumusta na po ang kanilang kalagayan at sa efforts na sinasagawa po ng ating Tanod Baybayin ng Pilipinas sa kani-kanilang mga areas of responsibility. Unahin po natin ang report sa bahagi ng Coast Guard District Southern Mindanao. Nasa kabilang linya po ang Public Affairs Officer ng Coast Guard District Southern Mindanao, si Ensign Shinime Malik, Philippine Coast Guard. Ensign Malik, kamusta kayo dyan? Mm-hmm. Ensign Malik? Ensign Malik? Tinitinan po natin mga kababayan, no? Kasi simula kahapon, nung humagupit po itong lindol, ay hindi po naging stable yung connection, internet connection, pati po yung sa mga cellular connections ng ating mga kababayan doon. So isa po sa nagkakakontribute po na kaya hindi po maganda yung reception din ng ating correspondent doon mismo sa bahagi po ng GenSan. Tingnan natin ulit, balikan natin na Ensign Malik. Sige po, balikan po natin mamaya lamang si Ensign Shinime P. Malik, ang Public Affairs Officer po ng Coast Guard District Southern Mindanao sa latest update. No? Ayusin lang natin muna yung connection natin. Gawa nga po, dahil dun sa paghagupit ng lindol kahapon ay naapektuhan pati po ang connection ng ating mga kababayan sa area. Pero as mentioned nga po sa ating mga kababayan, maliban po sa area ng GenSan, meron din po tayong live update mula doon sa bahagi naman po ng Davao Region sa Coast Guard District Southeastern Mindanao. Maririnig po natin ngayon ang report naman ng ating Public Affairs Officer sa area.
1: Tumungo po tayo sa Coast Guard District Southeastern Mindanao. Meron mong report dyan sa kay Lieutenant General Grade Milanay Benitez. How is the updates, accomplishments ng ating mga Philippine Coast Guard dyan, ma'am?
2: Na ipinatupad ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang mga itinakdang earthquake response protocols at nagtaas ng heightened alert status sa buong Davao Region kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Kaagad na inilikas ang mga tauhan sa mga itinalagang assembly areas at nagsagawa ng assessment sa mga pasilidad at kagamitan upang matiyak ang kaligtasan ng mga personnel at kahandaan ng distrito. Ipinakalat din ang tsunami warning advisories sa mga pantalan, baybaying komunidad at iba pang maritime stakeholders bilang pag-iingat. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng CGDSEM sa mga lokal na pamahalaan at kaugnay na ahensya upang masubaybayan ang sitwasyon at matiyak ang agarang pagtugon sa mga apektadong komunidad. Samantala, na-deploy na ang mga medical teams, disaster response group at canine teams sa General Santos City upang suportahan ang search and rescue at iba pang response operations. Nananatiling naka-alerto at handa ang CGDSEM sa pagbibigay ng agarang tulong upang matiyak ang kaligtasan ng mamamayan. Mula rito sa Coast Guard District, Southeastern Mindanao, ito si Lieutenant Junior Grade Melanie S. Benitez, Philippine Coast Guard, para sa Coast Guard Update.
1: Maraming salamat, Lieutenant Junior Grade Melanie Benitez, PCG, at balik po sa iyo, ma'am.
0: Maraming salamat po sa ating Public Affairs Officer dyan sa Coast Guard District, Southeastern Mindanao, si Lieutenant Junior Grade Melanie Benitez, Philippine Coast Guard. Balikan po natin si Ensign Shinimei P. Malik sa Jensan, dyan po sa Coast Guard District, Southern Mindanao, sa latest updates. Ensign Malik?
3: Yes, ma'am. Good afternoon.
0: Yes, Ensign Malik. Kamusta ang kalagayan ngayon ng area natin dyan sa Jensan? Sa kasalukuyan na Ensign Malik, may mga aftershocks pa ba tayong nararamdaman dyan sa area?
3: Sa kasalukuyan, ma'am, yes, ma'am, meron pa rin po, ma'am.
0: Kumusta yung pag-deploy natin ng mga personnel sa area ng mga naapektuhan dyan sa Jensan?
3: Ma'am, banggitin ko lang po, ma'am, muna. Bago pa man po tumama yung magnitude 7.8 na lindol kahapon, June 2026, ay naka-heightened alert status na po yung Coast Guard District, Southern Mindanao, para sa upland biyaheng ayos sa eskwela mula G5 pa po yan. Sa pamumuno ni Commodore Jonathan Marfield, Philippine Coast Guard. Kung kaya po, nung nangyari po yung lindol, agad po tayong nakapag-activate at nakapag-mobilize ng mga deployable response group upang makapagbigay ng necessary assistance sa mga apektadong lugar dito po sa ating area. So, part po ng effort ng Coast Guard District Southern Mindanao, tumulong po tayo sa agarang pagsasagawa ng initial assessment sa mga affected areas, pagbibigay ng paalala sa mga mangingisda at baybayin komunidad, at magsagawa rin po tayo ng sea condition and port monitoring. Ngayon, sa pantaas po ng tsunami warning sa Aklam, ma'am, tumulong din po kami sa pagsasagawa ng evacuation sa mga mamayan at maapektuhan ito. At itong mga evacuees, tumulong din po tayo doon sa evacuation site sa pag-distribute po ng kanilang mga makakain habang nasa evacuation site din sila. And also, upon coordination po with our City Disaster Risk Reduction and Management Office at sa ibang kapo, Dr. District Southern Mindanao ay nakapagbigay po ng assistance sa pagsasagawa ng search and rescue operations, particular sa SAR operations sa Purok, Salomina, Barangay Tumbler, General Santos City, at maging sa ongoing na SAR operation po dito sa Sigmore, Kalimpang at sa Water Grand Resort, Barangay Bawi. Tapos na yun po, ay patuloy po ang mahigpit na koordinasyon ng CGDSM sa mga kaukulangahin siya upang matikap po namin maipektibo at sistematiko yung pagsasagawa namin ng search and rescue operation para or para patulong po ng ibang ahensya.
0: Mm-hmm. Maraming salamat sa update sa Ensign Malik. Alam namin na kasalukuyan, no, nandyan pa rin kayo sa estado na yun nga, nagbibigay tayo ng assistance sa ating mga kababayan dyan sa bahagi ng Jansan. At di naman lingid sa kaalaman ang ating publiko na mostly sa nakita nalang visuals sa nangyari dyan ay maraming mga establishmento at mga pasilidad yung naapektuhan at maging yung mga kababayan natin dyan sa Jansan. So Ensign Malik, maraming salamat sa update. Mag-ingat kayo dyan at maghihintay na lang kami dito sa latest development sa deployment ng ating mga personnel at sa assistance na nabibigay natin ng Philippine Coast Guard dyan sa inyo. So muli, Ensign Malik, maraming salamat.
3: Maraming salamat din po, ma'am. Muli, ito po si Ensign Lady Malik para sa Coast Guard update.
0: Narinig po natin ang Public Affairs Officer ng Coast Guard District Southern Mindanao, si Ensign Shini May P. Malik, dun mismo po sa area ng Jansan. So yun po ang ating antabayanan sa ating mga kababayan, no, taga-subaybay ng ating mga updates sa Philippine Coast Guard. Mag-check lamang po sa ating Facebook page at sa mga social media accounts upang malaman natin ang latest update dun sa mga kababayan natin sa Mindanao, particularly dun sa nahugupitan mismo nitong 7.8 magnitude na lindol, as mentioned, na nangyari kahapon. Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time, 18 minuto na po ang lumipas sa alauna ng hapon. At dito na po natin sisimulan, mga kababayan, yung ating isasapakay kung bakit tayo nagkakandak ng ating live broadcast ngayon dito sa Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas. Dahil na mention na po natin na pagbibigyan po natin ng pagkakataon yung lahat ng mga Coast Guard commands and units na maging bisita po natin dito upang malaman ng publiko ano nga ba ang trabaho ni Coast Guard at mas makilala ng publiko ang ginagawa at sino nga ba si Tanod Baybayin ng Pilipinas o Philippine Coast Guard. That's the reason why we are honored na sinamahan po tayo mismo dito sa live studio ng Radyo Pilipinas ng Acting Deputy Commander po ng Maritime Safety Services Command ng Philippine Coast Guard. Walang iba, si Commodore Fidelis Salidao, Philippine Coast Guard. Sir, magandang hapon po at welcome sa Servisyong Coast Guard.
4: Thank you very much, Lieutenant Batermonia, for the introduction. Isa pong mapagpalang hapon at malayang selebrasyon ng kalayaan ngayong linggo na to sa ating lahat at sa mga masugid na mga taga-subaybay ng Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas. Sa ngalan po ng aming pinuno ng Maritime Safety Services Command, si Vice Admiral Hinito Bagoryo Basilio, Philippine Coast Guard, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na maging kabahagi sa programa ngayong araw o hapong ito upang ipamahagi ang mga gawain at kung ano-anong mga impormasyon tungkol sa Maritime Safety Services Command, kung saan ang Maritime Services Command ay isa sa mga tatlong functional command ng Philippine Coast Guard. Ang Maritime Services Command ay ang kanyang gawain ay halos 72% of the functional commands ng Philippine Coast Guard.
0: Ganon kalaki, sir, ang tungkuling ginagampanan ng MSSC, and we're very happy na at least kayo po talaga ang naging unang guest natin ngayon, sir, no? After ni Admiral Gavan last week, kayo po ang unang functional command na aming na-interview at malalaman natin ng istorya as we go along with our discussion this afternoon. Sir, sa unang katanungan natin at para malaman ng ating mga kababayan, no, ang trabaho ni MSSC, ano ang pangunahing tungkulin natin, sir, sa Maritime Safety Services Command at bakit tayo mahalaga sa Philippine Coast Guard?
4: Katulad ng sinabi ko kanina, 72% of the functions of Coast Guard yun ang gawain ng ng Maritime Safety Services Command. Ang Maritime Services Command, para maintindihan natin ng konti, ay isang bahagi lang noon nung tinatag ang Philippine Coast Guard nung panahong 1967. Naging bahagi tayo ng Navy, pero noong 1974, itinatag po ang Aids to Navigation. Itong aids to navigation ay ginawa upang alalayan ang ating mga marino sa kanilang paglalakbay. Pero nung 2007, dinactivate ang aids to navigation to establish the Maritime Safety Services Command to cater the vast function of the Maritime Safety Services Command. Ito po ay nag-create ng 7 or 8 na functional services units para gampanan ang kanyang trabaho. Ang unang na kuha natin is yun pa rin na carry over yung aids to navigation. Yung aids to navigation is now being handled by Commodore Lawrence Roque. Ang mandato nito is para mag-coordinate, develop, establish, maintain, and operate aids to navigation, primarily the operational efficiency of buoys and lighthouses within the maritime jurisdiction of the Philippines. Sa ngayon po, ang ating numero ng ating lighthouses sa buong Pilipinas ay mayroon tayong 603. Of this ay 519 ang operating. So mayroon po tayong 84 na ongoing repairs para maibalik natin ang kanilang efficiency. Sa mga sa buoy naman ay mayroon tayo sa Philippine Coast Guard na 857 ang total natin. 299 are not operating again for various reasons, na whether na nawala siya or what, na lipat siya, nawala sa anchorage niya. So yun ngayon ang inaatupag ng ating aids to navigation para maging safe ang ating mga manlalayag, para maalalayan sila sa kanilang paglalayag. So isa pa dyan sa kuan natin is yung National Maritime Search and Rescue Service. Yes. Ito naman po ay pinapangunahan ni Commodore Julian Bayawa, Philippine Coast Guard.
0: Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Sorry to interrupt, sir. Meron na po tayong importanteng papapasukin, sir. Dahil sa puntong ito, bigyan budaan muna natin ang report mula sa Malacanang kaugnay ng situation briefing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Si Raquel Bayan sa detalye.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, magandang tanghali, magandang hapon. Ang patawag nga ni Situation Briefing si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kaugnay ito sa 7.8 magnitude na lindol na naganap sa Mindanao. Base sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense sa Pangulo, nasa 37 yung naitalang nasawi mula doon sa paglindol, 456 yung nasugatan, habang 4 naman yung nawawala. Pakinggan natin yung naging bahagi ng Situation Briefing ni Pangulong Marcos.
7: You provide us with the report of what are the assessed damages, what are the effects, etc.
8: Yes, sir. For our damage, initially, sir, for the casualties, we already recorded 37 deaths and 456 injured, with 4 still missing. And likewise, sir, there are 19 roads that are not passable. 9 bridges also, and 1 seaport and 1 airport. Likewise, there are 1,889 total damage houses, with 47 total infrastructure damage. With regards to class suspensions, there were class suspensions in 4 regions. And further, sir, with regards to our search, retrieval and rescue teams, we have deployed around 210 SSR personnel who conducted rescue and retrieval operations, and there are still on standby. And for the current operations, sir, we still are conducting retrieval operations in Jensan for 2 suspected victims, and also here in Sarangani town, here in Balut Island, sir. So there are also 4 here in Sarangani Township.
7: How about their evacuation centers? Yung mga designated evacuation center, nagagamit pa lahat o may nasira din?
8: So far, sir, there's no report of any evacuation centers that were damaged, except that other evacuation centers are not being used due to the frequent aftershocks.
7: All right. So all of these 44 evacuation centers are in use.
8: Yes, sir. Yes, sir.
7: Okay. Very good. Okay. What is the number of casualties? Because I just heard from Secretary Ted Rosa that it's 19. I have here in your notes 37 patay.
8: Yes, sir. We just got an update from Glan Sarangani, which accounted for additional casualties. So it increased into for Region 12. It increased to 33, while we recorded four casualties in Davao Occidental, sir.
7: All right, so that is your latest number, is 37 dead and 487 injured.
8: Yes, sir, yes, sir. That's the latest, sir, as of this update this morning, sir.
7: Okay, thank you, your secretary, for that report.
6: Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at the Office of Civil Defense Under Secretary Harold Sobrero. Ito muna yung pinakauli mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo, Pilipinas Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Miss Raquel Bayan.
5: Welcome aboard, Servisyong Coast Guard.
0: At nagbabalik po tayo dito sa Servisyong Coast Guard, no? Sa doon tayo bumalik sa naputol nating diskusyon kanina tungkol sa Maritime Safety Services Command. Balik po natin kay Commodore Salidao, sir. Sir, you were mentioning earlier yung humble beginnings ni MSSC at sa kung saan na po tayo ngayon, sir.
4: Yeah. Ngayon, pa natin na yun nga na yung function ni MSSC para to cater the vast kanya is we have created units, functional service units, para gampanan yung responsibility or functions ni MSSC. And we are now at the second functional service unit, which is the National Maritime Search and Rescue Service, which is being headed by Commodore Julian Bayawa, Philippine Coast Guard. This unit was created to train SAR planners and streamlines search and rescue operations that shall be promulgated under a national search and rescue contingency plan through a national maritime rescue coordination center. Ang centers natin ngayon under this functional service unit, we have now 17 maritime rescue sub-centers which are co-located with our 17 districts. Mm-hmm. Okay. And the third one is the National Port State Control Service, which is being headed by Commodore Eliezer Dalnay, Philippine Coast Guard. Mm-hmm. This is to ensure that foreign registered vessels comply with international maritime safety, security, labor, and pollution prevention standards. So, ito po ang kwan natin na sinisiguro natin na ating mga foreign vessels that are visiting the ports of any ports of the Philippines are compliant to the international standards. Mm-hmm. So, we go to the fourth, which is the Vessel Safety Service Enforcement Service. Ito naman ay to cater yung mga domestic vessels natin. So, mayroon tayong international, we have the domestic vessels. Sila po ang nagkakandak ng mga inspections to ensure that, again, these domestic vessels will comply to the circulars to ensure the safety of our travelers. And again, these BSS are located in the districts. So, co-located sila. And the National Safety Service is, this one is created in order to ensure safe and efficient navigation by policy, formulation for the construction of all navigational clearances for road, bridges, and other infrastructures to be constructed in the in any navigational waters. They also maintain and operate vessel traffic management systems, centers, propose and implement traffic separation schemes, or what we call the TSS, and routing system for efficient vessel movement in BC ports. This service is being headed by Captain RJ Mahinay, Philippine Coast Guard.
0: Yes, sir.
4: And the other one, which is the vessel safety services, is managed also by Captain Marilyn Jaal, Philippine Coast Guard. As you notice, itong kwantong services na to being managed by female. So
0: yes, sir.
4: at MSSC, walang kwan dyan. We give kwan with the female officers.
0: Yes, sir. Women empowerment, sir.
4: Yes, women empowerment. And then we during incidents, in order not to happen again, MSSC created the Marine Safety Investigation Service. This service conducts just and timely maritime investigation in order to provide safety recommendations on maritime casualty and accidents so that it will not happen again. Yun ang kanyang one of the function ng Maritime Safety Investigation Service, which is being headed by yours truly.
0: Yes, sir.
4: And then we have the to ensure that the watercrafts, recreational watercrafts, safety compliances of coastal resorts, and also the certification of lifeguards. The MSSC has the Maritime Recreational Safety Service, which is being handled or being headed by Commodore Jun Senador, Philippine Coast Guard. And again, these are all these functional services units are under the operational control of the Coast Guard districts. So para ang kwan natin diyan, with the guidance of our esteemed commandant Admiral Gaban, Ron Hill Latorella Gaban, the districts will be the operational commanders while the functional commands will organize, train, equip, and manage personnel, then deploy them to the districts for their utilization.
0: Yes, sir. So technically speaking, sir, lahat po ng mga Coast Guard districts natin, currently may 17 districts po tayo ngayon, sir. Meron pa tayong personnel.
4: Yes,
0: ng MSSC, sir.
4: Opo. Even with this new created district, which is located at Coast Guard District, KIG.
0: Yes,
4: so,
0: sir.
4: We have organized also a team intended for that district.
0: Yes, sir.
4: And I believe they have already reported to the operational commander.
0: Yes, sir. Currently, sir, paano yung assessment ninyo when it comes to the performance of their role doon sa area, sir?
4: So
0: paano nila nakikarry out yung role nila, sir?
4: Yeah, thank you for that question. We have the IG, the Inspector General, that conducts the AGI to verify or to test the performance of our personnel. And also, we have also established a system wherein the assigned officers will conduct test or evaluation of the respective personnel. And then, if nagkukulang po sila, they will be recommended for retraining at headquarters or within dun sa location ng district. Our training personnel will be the one going down to the district to
0: puntahan mismo sila, sir.
4: Puntahan sila para retrain and to refresh kung ano man ang mga pagkukulang po ng ating personnel sa baba.
0: Yes, sir.
1: Yes, sir. In collaboration and partnership with the other agencies, sir, sa pagpapatupad ng maritime safety and sa regulations, paano po nagkikipag-ugnayan ang MSCC sa iba't ibang ahensya at stakeholders nito, sir? Like mga activities or training, sir?
4: Yeah. MSSC is very active in collaborating with the academe. Actually, ngayon, mayroon tayong collaborations with the Perpetual Health Delta at Las Piñas para sa kuwan ng ating... Kasi may mga scientists sila doon.
0: Yes, sir.
4: So, they are helping in the formulation of yung mga light requirements para sa mga lighthouses natin.
1: Yes.
4: So, we have to... Medyo costly ang kuwan natin, ang mga spares of our lighthouses. So, with this collaboration... medyo they are looking with the para ma-minimal natin expenses natin. We have also collaborated with San Sebastian College at Cavite for the development of a system that will be with us, and also with TESDA with TESDA for the training of our personnel, Marina also.
0: Yes,
4: and
0: sir.
4: Then with the help of CG12, mm-hmm. There are schoolings being provided,
1: yes,
4: foreign schoolings and other related locally.
0: Yes, sir. Makikita natin, well-equipped yung ating mga personnel, sir, kasi hindi basta-basta ang tungkulin ang ginagampanan po ng MSSC nationwide,
4: yes,
0: sir.
4: Yeah.
0: Yes, sir. Recently, sir, nakita natin sa updates from the Maritime Safety Services Command na nagkaroon po tayo, sir, nagsagawa tayo ng sunod-sunod na preventive maintenance service sa mga light stations at mga boya natin, sir, nationwide. Sir, pwede niyo pong ilahad sa ating mga kababayan ngayon upang mas maunawaan nila. Saan pong area tayo nagsagawa, sir? At gaano kahalaga na mapasiguro, sir, na maayos yung kalagayan ng ating mga aids to navigation services nationwide, sir?
4: Actually, ang kuwan natin, as I mentioned a while ago, yung lighthouses, lighthouse status of our lighthouses, 603, mm-hmm. and 519 are operating, is which is 84 not operating. This is scattered around the kwan. Pero yun nga, we have created a team,
0: yes,
4: to conduct repairs on these lighthouses, the not functioning lighthouses. So with of this one, we have 500 team personnel who are engaged in the conduct of repairs of these lighthouses. Mm-hmm. And then yung boys natin, yun, one of the kwan dito is yun nga, kinuha natin na with the support of our mangingisda or our mariners to report to us kung may nakita silang mga lighthouses or buoys that are not lighthouses, we call it not burning or not operating.
0: Yes, sir.
4: To report for us to conduct the immediate repairs. And again, as what I have said, the collaboration with the Perpetual, so ito ngayon ang tinetesting natin na system para kasi based on the research is that the research or what is that medyo makuan yung cost of the expenses in the conduct of maintaining of lighthouses. So overall maintenance of our lighthouses is we call it satisfactory pa naman na kwan siya.
0: Magandang opportunity actually ngayon to, sir, kasi kadalasan yung mga kababayan natin pag nakikita sila, sir, ng mga light stations or lighthouses, akala nila, sir, parang tourist spot,
4: yeah,
0: lang siya, no?
4: Yeah.
0: Kung saan sila nagpapa-picture, tower siya, sir. Tapos kung makita naman sila ng mga boya natin, sir, sa ating karagatan, sinasabi na lang may mga kulay, but they do not know exactly ano ang purpose nun, sir. And ngayon, sir, mas magandang mas ma-explain natin sa kanila anong significance nun, sir, kung bakit tayo may lighthouses at bakit nasa strategic area sila at bakit may mga kulay sila nakikita dun sa mga boya sa karagatan? Mm. Saan po pumapasok dito yung significance niya, sir? Kung sa ating mga mangingisda o yung mga manlalakbay natin, sir, yung ating pag-uusapan?
4: Yeah. The, our lighthouses and the buoys are, we call it, yun na, nasabi natin, our aids to navigation. Mm. To assist our maritime travelers, our sailors, to navigate the seas safely. Para alam nila kung saan sila, which is being, nandyan yan sa chart. Naka-indicate yan sa chart. So, when navigating, doon nakikita nila kasi vast ocean eh. Okay lang tayo sa lupa dahil yes, may nakikita sir. Tayong mga references.
0: Yes.
4: Pero kung nandun ka sa dagat, wala kang makikitang references. Mm. Only the lighthouse. Kung may makita kang lighthouse, yun, may symbolism, may kwan yan. So, na-observe ninyo na paiba-iba ang kanyang ilaw dahil doon sa chart, nakalagay doon sa chart na kung 3 short, 4 long, makikita nila to compare it, ito yung nandito tayo sa lugar na to. Yun ang purpose of the lighthouses. To yes, guide our mariners safely in their navigation.
0: Yes, sir. Maganda yun, sir, na na-mention nyo. Kung sa lupa, meron tayong mga references sa dagat, yun naman ang purpose na siniserve po ng ating mga lighthouses at mga boya. We'll break for a while, sir, dahil tatanggap muna ulit tayo ng ulat sa labas naman ng ating himpilan. Dahil ang Department of Energy, titiyaking mabilis at ligtas na may babalik ang kuryente sa mga apektadong lugar ng Lindol. Ang detalye po mula kay Luisa Erespe.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Earthquake Update.
9: Sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tiniyak ng Department of Energy na nagtutulong-tulong na ang pamahalaan kasama ang distribution utilities at generation companies para maibalik ang kuryente sa mga lugar na wala pa rin kuryente sa ngayon dahil nga naranasang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Sa isang press conference, sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na nakadeploy na ang Task Force Kapatid na tumutulong sa pagsasaayos ng mga nasirang linya ng kuryente sa Mindanao. Nagpadala na rin ang dagang line workers, ang mga electric cooperatives. Katunayan, nakarating na sa Mindanao ang 62 service vehicles, personnels at 7 boom trucks na inaayos ngayon ang mga linya ng kuryente. Giit naman ni Secretary Sharon Garin, bagamat pinipilit nila na agarang maibalik ang supply ng kuryente, sisiguraduhin pa rin nilang ligtas ito para sa ating mga kababayan. Pakinggan natin ang pahayag ni DOE Secretary Sharon Garin.
10: Ang DOE at ang buong energy sector ay kumikilos ng buong lakas upang maibalik ang kuryente ng ligtas at mabilis. Ligtas at mabilis. Kailangan po safe tayo. Patuloy kaming kumikilos, nakikipagtulungan, at maglilingkod hanggang maibalik ang enerhiyang kailangan ng bawat pamilyang Pilipino upang makabangon at makapagsimulang muli.
9: Sa ngayon naman, nasa 137 households o kabahayan pa ang wala pa rin kuryente sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Earthquake Update.
0: Maraming salamat po kay Luisa Erispe sa kaniyang ulat.
5: Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Nagbabalik po tayo dito sa Servisyong Coast Guard. Kasama pa rin po natin ang acting deputy commander po ng Maritime Safety Services Command, si Commodore Fidelis Salidao.
1: Yes sir, MSAC plays a crucial role when it comes to security and safety. So sa paglipas ng panahon sir, nasaan na ba ngayon yung MSAC? Maraming niyo po bang maibahagi yung inyong recent accomplishments and sa pagtugayod ng maritime safety sa bansa sir?
4: Yeah, thank you. As what I've said kung kanina, ang MSSC is just part, noon na establish siya is part of the Philippine Navy, of the Coast Guard. Yung Coast Guard is yung aids to navigation, but recognizing the vast para magampanan ang trabaho ng Philippine Coast Guard, they have created the deactivated ANS and activated MSSC.
11: Yes, sir.
4: So, yun ang naging kuwan niya with this functional service units. So, makita natin na nag-evolve. Nag-evolve na siya,
11: yes,
4: from its humble beginnings. Now, malaki nang ang kanyang nagiging role sa ating maritime nation. Yes. So, ang kuwan natin dyan, and nung 2024, the MSSC crafted or adapted the performance governance system. This is to, it is a framework for institutional transformation. So, with this clear roadmap, the command or MSSC is advancing modernization, strengthening enforcement, and driving measurable performance outcomes. So, recognizing that through this PGS, recognizing that the human resources is very vital sa kwan. So, ayan, with the trust of the national headquarters, we are looking forward na mabigyan pa kami ng mga personnel in order to boost our performances. And again, through strategic collaborations, including partnership with PhilComSat and academic institutions such as PUP, and then the further collaboration that I have explained a while ago with the Delta Las Piñas, Perpetual Health Delta Las Piñas, and other schools, other academe, is that yun ang nagiging beef up namin to enhance training, expand expertise, and foster innovations. And as a country namin, as part personnel, then we are looking forward also with the help of our national headquarters through our good commandant Admiral Rony Hill Latorilla Gaban. We are expecting operational readiness through expanded assets including surface, aerial, ground, and systems capabilities.
0: Yes, sir. Nakikita natin, sir, as mentioned kanina, na nagsimula lang tayo sa aids to navigation service. Ngayon, sir, may 7 functions na ang MSSC or Maritime Safety Services Command. And as our demand sa trabaho natin, sir, lumalaki at dumarami, nakikita natin, sir, na yun ang ginagawa ngayon ng MSSC. Sinasabayan at lalo pang pinapaigting yung capacity, kumbaga, sir, ng ating personnel. Yeah. With that, sir, ano ang nilulook forward pa natin in the future? The years to come, sir. Alam natin na nadadagdagan lang tayo, sir, ng mga yung demand sa trabaho, sir. So anong sa part po ninyo, sir, anong nilulook forward ng MSSC in the future, sir?
4: Again, our way forward is guided by its three-tier acquisition plan until 2040. What I have said is MSSC is set to improve its operational readiness through acquisition or expanded assets to include the aerial, surface, and systems developments.
0: Yes, sir. Thank you, sir. With this, Commodore Salidao, sir, before we finally end our discussion this afternoon, ano pong nais din ninyong maiparating sa ating mga kasama sa MSSC, sa buong Philippine Coast Guard, at sa buong sambayan ng Pilipino, sir, na alam natin, sa 17 districts ni Philippine Coast Guard, present din po ang unit ng Maritime Safety Services Command, sir.
4: Ito na ba'y pagpapaalam?
0: Ano, sir? Actually, sir, nalalapit na tayo sa closing pa lang naman ng programa natin, sir.
4: Closing yes, pa lang sir. Ng kala ko pagpapaalam na to. Kasi, MSSC will continue to enhance our capabilities in order for us to give more to our kababayans the quality services that are needed in order for us to have a safe and safe maritime nation.
0: Yes, sir. So with this, sir, Commodore Salidao, sir, the acting deputy commander of Coast Guard Maritime Safety Services Command, Maraming maraming salamat, sir, sa pagsama sa amin. It's an honor and a privilege, yes, sir, na makasama kayo sa ating programa. Though we have a very limited time, pero nabigyan nyo kami ng glimpse kung ano po yung trabaho at bakit mahalaga sa MSSC, sa Philippine Coast Guard at sa buong bansa. So thank you po ulit, sir.
4: Okay, again, thank you on behalf of our Commander Maritime Safety Services Command, Vice Admiral Hinito Bagoryo Basilio, Philippine Coast Guard. Thank you very much for the opportunity to share and inform our kababayans through this program, Servicio Coast Guard. Through our CGPAS, Coast Guard Public Affairs Service.
0: Yes, sir.
4: And to this radio station, on the things that we do at Maritime Services, Safety Services Command. At MSSC, again, we will continue to enhance, capacitate, and develop in order to give quality and meaningful safety services conducive for economic development and progress para sa bagong Pilipinas. Thank you.
0: There we have it, ladies and gentlemen. Narinig po natin ang acting deputy commander po ng Maritime Safety Services Command ng Philippine Coast Guard, si Commodore Fidelis Salidao, Philippine Coast Guard. Kahit po magtatapos man yung programa natin ngayon at yun nga po, ang guest natin is from MSSC, hindi naman po tayo nawawalan ng pag-asa na sa susunod po nating mga programa ay babalik po ang MSSC dito sa Servisyong Coast Guard upang mas mapag-usapan, no, ang mas malalim na trabaho ng MSSC at again, yung significance niya sa ating bansa at bakit mahalaga siya sa Philippine Coast Guard. Oras sa buong Pilipinas, 57 minuto na po ang lumipas sa oras na alauna ng hapon at nandito na tayo sa last stretch ng ating programa sa Servisyong Coast Guard. Kasama po ang aking ka-partner dito na fresh from Palawan.
1: Yes, ma'am. Good afternoon. Ako si Apprentice Seaman Jude de Colonia PCG from Coast Guard Public Affairs Service.
0: Maraming salamat sa pagsama sa atin dito, Apprentice Seaman Colonia. Yes, at nagpapasalamat din po tayo sa, of course, eto sila, hindi naging posible yung programa natin ngayon kung wala po sila. No? Ang technical, yes, team from Radyo Pilipinas mismo, Radyo Publiko, maraming maraming salamat. Si Sir Alan Alanige, yung OIC po ng PBS at sa buong Radyo Pilipinas sa family, ang Maritime Safety Services Command sa pamumuno po ni Vice Admiral Hinito Basilio, Philippine Coast Guard, ang Coast Guard Public Affairs Service sa aming pong acting commander, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard na si Commodore Noemi Cayabyab at sa ngalan din po ng aming komandante si Admiral Ronnie Hill Algavan, Philippine Coast Guard. Maraming maraming salamat po sa sumubaybay sa ating programa. Isang oras sa programa po dito sa Radyo Pilipinas, Servisyong Coast Guard. Abangan po ninyo sa susunod na Martes, isang functional command ulit ng Philippine Coast Guard ang magiging bisita natin at pag-usapan din natin ulit yung kanilang katungkulan na ginagampanan dito sa Philippine Coast Guard at sa buong bansang Pilipinas. Sa muli po, kasama si Apprentice Seaman
1: Jude Calonia, PCG from Coast Guard Public Affairs Service.
0: Ito naman po si Lieutenant Junior Grade Frances Doran Balboa Butterbonia. Nag-iiwan sa inyo po na sa susunod na linggo, abangan ulit ang mga talakayan at mga balitang maaasahan dahil yan po ang pangakong hatid namin sa sambayanan. Ito po ang Servisyong Coast Guard.
5: Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinag-utos ang mas pagpapalakas ng hukbong pandagat sa harap ng iba't ibang hamon sa regional security kabilang ang West Philippine Sea. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang higit pang pagpapalakas sa kakayahan ng Philippine Navy sa gitna ng mga hamon sa seguridad sa rehiyon at sa West Philippine Sea. Sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy, sinabi ng Pangulo na kailangang mapanatili ng bansa ang isang matatag at modernong hukbong dagat para maprotektahan ang soberenya ng Pilipinas at ang mga interes nito sa karagatan. Inatasan din ni Pangulong Marcos ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na palawakin pa ang pakikipagtulungan sa mga kaalyado at friendly forces para higit na mapalakas ang kakayahan ng sandatahang lakas. Sa naturang okasyon, pinangunahan din ng punong ekotibo ang commissioning ng BRP Rahal Akandula na ayon sa Pangulo ay makatutulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng Navy na pangalagaan ang yaman dagat ng bansa at igiit ang soberenya ng Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Armed Forces of the Philippines, o AFP, hindi bulag at hindi bingi sa mga nangyayari sa bansa. Si J. Mark Dagala sa balita.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Mataman nakabasid ang Armed Forces of the Philippines sa mga nangyayari sa bansa, kabilang na ang usapin ng liderato ng Senado. Sagot ito ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa tanong ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kung nakikita ba ng sandatang lakas sa mga pangyayari sa bansa. Sa panayam kay Browner sa Campo Aguinaldo, ipinaliwanag ito na gumagana ang lahat ng demokratikong proseso gaya ng pagsasagawa ng pagdinig ukol sa katiwalian. Patunay ito anya na gumagana ang demokrasya sa mga pangunahing institusyon sa bansa. Una rito sinabi ni Senador Pamphilo Ping Lacson na may mga natatanggap silang impormasyon hinggil sa ilang mga nasa uniformadong hanay umano ang bumubuo ng batalyon na umaabot pa sa regional levels. Bago ganito makailang ulit ang sinasabi ng AFP, ang kanilang paninindigan na sila ay apolitical at walang kulay na pinapanigan dahil sa ang kanilang katapatan ay nakasandig sa watawat at sa saligang batas. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Bagong Senate Majority, idodonate ang kanilang isang buwang sweldo para sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Ibibigay ng 12 senador mula sa New Senate Majority Block ang isang buwan nilang sweldo bilang donasyon sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa joint statement ng New Majority, pinahayag nila ang pakikiisa sa mga komunidad at pamilya sa Mindanao na kasalukuyang naharap sa rescue, relief, rehabilitation at pagbangon matapos ang malakas na pagyanig. Kaya bilang personal na ambag sa relief efforts na pagkasunduan ng mga Senate Majority na idonate ang kanilang isang buwang sweldo para makatulog sa mga biktima ng kalamidad. Hinimok rin nila ang mga senador mula sa minority block na makibahagi sa kanilang inisiyatiba na anilay simbolo ng pakikiisa at malasakit para sa lahat ng mga Pilipino sa gitna ng sakuna. Sinabi ng New Senate Majority na higit sa pinansyal na tulong, layunin din nilang ipadama sa mga taga-Mindanao na hindi sila nag-iisa sa pagharap sa trahedya. Dagdag pa ng grupo, ang kanilang kontribusyon ay maaaring gamitin para sa agarang pangangailangan tulad ng pagkain, malinis na tubig, gamot, pansamantalang tirahan at iba pang pangunahing serbisyo para sa mga apektadong komunidad. Tiniyak ng New Majority na makikipag-ugnayan sila sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan at lokal na opisyal para matiyak ang maayos sa paghahatid ng ayuda at suporta sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Search and Rescue at Retrieval Operations, tinututukan ng Office of the Civil Defense o OCD matapos ang malakas na lindol sa Sarangani. Halos 32,000 na individual na nanatili sa mga evacuation center. May live report si Diane Liar.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Yes, sa Omar, kinutukan ng Office of Civil Defense, so OCD, ang search and rescue at retrieval operations sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Sa panayam ng media kay OCD Deputy Administrator for Administration, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, sinabi nito na nagpapatuloy ang search and rescue operations sa lugar kung saan nasa mahigit 2,700 na mga search and rescue teams ang i-deploy sa Region 11 at Region 12 at nasa mahigit 1,400 na mga available na tauhan ang handang ipadala kung kinakailangan. Ito ay mula sa AFP, PNP, ACG at BFP. Ayon kay Alejandro, ilang mga land, air at sea assets din ang ipinadala para tumulong sa search and rescue, gaya na lamang ng mga helicopters at C-130 aircraft. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin yung assessment sa lugar kung saan nasa halos 33,000 na mga pamilya o mahigit 145,000 na individual ang apektado sa 163 na mga barangay sa Region 9, 11, 12 at ARM. Nasa mahigit 8,700 na pamilya o 32,000 na individual naman ang kasalukuyang nasa evacuation centers. Samantala, umabot na sa 1,023 yung mga nasirang pasilidad at pinakamarami dyan sa Region 12, habang nasa 192 naman yung mga paaralan na napinsala sa Region 11. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Tayar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maraming salamat, live report ni Dayan Leal.

0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si Ms. Muyatang nagkakabit?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: 11 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
8: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: 11 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Sa inyong mga talapihitan, sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At syempre, hindi na po natin patatagalin pa. Bibigyang daan po muna natin ang isinasagawa pong press briefing mula po dyan sa Palasyo ng Malacanang. Maghahatid ng ulat si Raquel Bayan.
12: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
11: Yes, Raquel?
13: Magandang araw, Malacañang Press Corps. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin ang kapakanan ng mga pasyente sa mga ospital na naapektuhan ng lindol kahapon sa Mindanao. Sa isinagawang situation briefing kaninang umaga sa Malacañang, binigyan diin ng Pangulo na dapat unahing bisitahin ang mga ospital at maghanap ng mga lugar kung saan ligtas ang mga pasyente mula sa epekto ng lindol. Partikular na inutusan ng Pangulo, ang DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa at ang DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon na magsagawa ng assessment sa lalong madaling panahon. Inutusan din ng Pangulo ang Department of Energy sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin na bigyang prioridad ang supply ng kuryente sa mga paggamutan. Ayon sa Pangulo, higit na nangangailangan ng agarang atensyon ang mga pasyente sa mga lugar na niyanig ng malakas na lindol. Nakausap din ni Pangulong Marcos Jr. via Zoom si General Santos City Mayor Lorelei Pacquiao kung saan ipinabatid niya sa Pangulo ang mga pangangailangan ng lungsod. Ayon sa Pangulo, gagawin ng pamahalaan ang lahat na makakaya nito upang maibigay ang kaukulang tulong sa mga apektadong komunidad. Sa report ng DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian, binigyan diin ng ahensya na natutugunan ang mga pangangailangan sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Katuwang ng DSWD ang Philippine Air Force at Coast Guard sa pag-airlift ng mga ayuda sa mga lugar na hindi madaanan ng mga sasakyan. Ang DOH naman ay namahagi na rin ng mga sapat na tulong medikal sa mga biktima ng lindol. Ang DepEd sa pangunguna ni Secretary Sonny Angara ay nakikipag-ugnayan na rin sa lokal na pamahalaan upang masigurong ligtas ang mga kabataan sa mga paaralan. Binigyan diin naman ni DICT Secretary Henry Aguda na stable ang connectivity sa affected areas. Sa report ng DOE, kinumpirma ng ahensya na nakabalik na ang supply ng kuryente sa maraming lugar sa Mindanao. Inaasahan naman ng DPWH ang pagbubukas ng mga kalsadang naapektuhan ng lindol, habang ang Bukana Bridge sa Davao City ay nananatiling ligtas upang madaanan ng mga magpapaabot ng tulong. Bago matapos ang situation briefing, pinuri ng Pangulo ang lahat ng ahensya sa mabilis na aksyon para sa taong bayan. Pero paalala ng Pangulo, kailangang ipagpatuloy ang paghahanda ng pamahalaan. Laging isipin ang mga biktima ng mga sakuna at gawing motivation sa kanilang pagsisilbi sa bayan ang mga taong walang matulugan at walang makain sa mga oras ng sakuna.

0: Maaari po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Cathy Valente, The Manila Times.
2: Yes, good morning, Yusek. Yusek, katanong lalaming kung may plano ba ang Pangulo to visit yung mga affected areas dun sa Mindanao?
0: Meron po. Meron po. Hindi ko po maibibigay yung eksaktong araw, pero meron po siyang balak na pumunta. Naka-schedule po yan.
2: Ano po daw, Yusek, yung mga people na wala pang mga matitirahan?
0: Inaasikaso po ito ngayon. Nakita po natin kanina po sa meeting. Yan po ang inuna ng Pangulo na ang mga kababayan natin na walang matirahan ay maaari sila munang manatili sa evacuation centers at sa mga provided na tents na sinasabi po ng DSWD. So, hindi po ito pababayaan at nagulat din po ang DSWD na kahit po yung mga malalayong lugar at yung mga lugar na hindi po naaabot ng mga sasakyan natin sa ngayon dahil nasarahan po at nagkaroon ng landslide. Nagawan po nila ng paraan para maabot po ang mga kababayan natin at hindi po dapat mag-alala sa mga pagkain, no, sa mga food packs para makarating sa ating mga kababayan na apektuhan ng lindol. Yan po ang ulat ni Secretary Rex Ketchel yan sa Pangulo.
2: Yung clarify lang namin, Secretary Bosa is already in the country. Kasi recently, parang nasa Geneva, Switzerland siya to attend an event.
0: Opo, na kanina po, nasa meeting po siya. The Zoom meeting.
2: Pero nasa Mindanao na po?
0: Sa aking pagkakaalam. Mm-mm.
1: Sunod na tanong mula kay Mads Moratilio, Net 25.
3: Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, maraming establishment yung gumuho after the 7.8 magnitude na lindol sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Will the president order an investigation kapag maayos na po yung sitwasyon or malawak ang inspection po sa mga building nationwide para masiguro na lahat ay nakakasunod talaga sa building code? Thank you.
0: Actually, hindi na po kailangan mag-utos ng Pangulo ngayon pa lamang po. Alam na po ng DPWH, alam na po ng mga engineers po natin kung ano ang dapat nilang gawin. Kailangan lang po asikasuhin yung mga kababayan natin ngayon na naapektuhan ng bagyo, pero rather lindol. Pero hindi po ibig sabihin ito na magpapakampante ang ating mga opisyal. Kailangan po talaga maimbestigahan yan kung may mga pagkukulang o ito lang ay dahil sa force majeure.
1: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
4: Undersecretary, may detalye na po ba ng requested special session na hihilingin ng Kongreso or ng Senate in particular to President Ferdinand Marcos Jr.?
0: Sa ngayon po ay pina-finalize pa po, pero ang gusto po ng Pangulo ay mauna ang Senado na magkasundo. Dahil kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi magkakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo. Dapat ayusin po nila ang Senado para ito naman ay para sa taong bayan, hindi pang sarili. So unahin muna nilang maayos ang kanilang mga sigalot at ang kanilang mga issue sa Senado.
4: Meaning, Undersecretary, kung nananatili po yung power gridlock in the Senate, hindi po magkakaroon ng special session?
0: Katulad ng sinabi natin, kahit humiling ang Pangulo ng special session, kahit sa kanya mang galing ang special session, kung wala pong mangyayari dahil hindi po nagkakasundo ang mga senador sa Senado, mababaliwala po yan. Dapat unahin ng mga senador natin ngayon ang taong bayan, hindi ang sariling interes o ambisyon.
4: Undersecretary, on a different matter, yesterday the Malacanang scorned the Davao City leadership for the dumping of garbage sa harap po ng DENR office. Will there be administrative sanctions or other disciplinary actions against Davao City Mayor Sebastian Duterte?
0: Nakausap po mismo natin si Secretary John Vic Rimulya ngayong araw dahil kasama po siya sa meeting kanina. Magkakaroon po ng malalimang pag-iimbestiga rito.
4: Ano po yung possible penalties or disciplinary measures na maaaring kaharapin ng isang local chief executive for violating the Solid Waste Management Act or other relevant laws?
0: Nabanggit po ni Secretary John Vic, maaari pong mapag-usapan at matignan kung may negligence at kung mayroong paglabag sa environmental laws. So, pero ayaw natin pangunahan kung ano magiging action po dito ni Secretary John Vic Rimulya, pero sinigurado po niya na magpapaimbestiga po siya.
4: Last on my end, ma'am, sa not only case Mayor Duterte, kapag po ba may ganitong klaseng cases kahit sa ibang lugar, ano po yung penalty? Suspension po ba?
0: Depende po kasi. Depende po sa gravity ng offense na kanila na commit. So, sa lahat na po ng mga leader, no, sa LGUs, tandaan po natin, kayo po ay para sa taong bayan, hindi pansarili, hindi po dapat katamaran o pangsarili ang iniisip. Isipin niyo po ang inyong constituents. So, sa lahat po na mag-aakto ng binabaliwala ang kanilang constituents o kanilang trabaho, dapat po sila maimbestigahan.
1: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
5: Hi, Yusek. Good afternoon po. In connection with the question sa special session po, with two senators claiming legitimacy in the Senate leadership issue, is Malacanang concerned that the country is approaching a constitutional crisis? I'm asking that because, yun po, no, kung magkaroon ng special session, sino po yung susundin ng palasyo, si Gechalian or si Cayetano, kung parehas po sila mag-i-insist? Kung sa impeachment trial naman po, both sides are claiming sila rin ang magpe-preside sa impeachment trial. So, paano po yung ganitong estado?
0: Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayong matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gechalian.
5: But if may attempt po na, let's say, harangin, yung pwede po bang mangyari yun, ma'am? Because magmamatiga sila na sa kanila dapat i-course through itong special session, for example.
0: Kaya nga po dyan magkakaroon ng problema, hindi sa parte ng ehekutibo, kundi sa parte ng Senado. So, hindi po sila dapat nagkakaroon ng anumang gulo dyan. Kung sino po yung nirecognize, dapat matanggap na po ng kabilang panig.
5: Last question na lang po, ma'am. Yesterday, na-point out po yung inconsistencies sa testimonies ng 18 former bodyguards of former Congressman Zaldico. Isa po doon yung pagkawala ng pangalan ni Senator Loren Legarda doon sa listahan dahil daw po nagkamali. And even before the yung previous hearing, na-point out yung mga dates and yung kay Senator Congressman De Lima na hindi pa po siya kongresista. Sa ganito pong klaseng mga nakikitang inconsistencies, how does Malacanang characterize ito pong revelation ng 18 former bodyguards?
0: Basura. Total, sabi naman nila, sila ay naghahakot ng basura. So, itong mga klase ng mga statements na to na pinuna rin na bakit ang abogado nagsasalita at hindi yung 18 kargador or 18 maleta boys. Hindi po ito tatayo sa korte. Yung ganitong klase mga statements na pabago-bago, hindi po ito makakapasa sa masusing mga pag-aaral at pagsusuri ng korte. So, dito pa lamang po makikita na natin kung ano-anong klase ang mga kwento nila para makapanira lamang.
1: Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
6: Good afternoon. Yusek, yesterday, Senator Alan Peter Cayetano said that there are two upper chambers, Senate of the Philippines and Senate of Malacanang. Any reaction? What do you want to tell the senator?
0: The president said there's only one upper chamber and it is the Senate of the Presidenta. Senate President, rather, it is the Senate of the Philippines led by Acting Senate President Sherwin Gechalian.
6: And since mukhang nagmamatigas po talaga si Senator Cayetano, na siya pa rin yung Senate President, how do you see an end to this Senate gridlock? I understand the President mentioned before that he's studying legal options to put a remedy to this issue, but from the point of view of Malacanang, how will you put an end to this gridlock?
0: Unang-una po, may separation of powers. Ang ehekutibo at ang legislative. Maganda, opo, na magkaroon ng suggestion na pumagitna ang Pangulo. Pero katulad na sinabi natin kahapon, sa katulad po ni Senator Alan Cayetano, na nagpipilit na kilalanin pa siya bilang Senate President. Katulad na nung nangyari nung nakaraan sa House of Representatives na ayaw niyang bumitaw sa pagiging Speaker of the House. Kahit na merong term sharing agreement. Gustuhin man po ng Pangulo. Pero kung ang isang tao ay magmamatigas, sagot na po niya to sa publiko. Sagot na po niya ito sa taong bayan. Dahil dito sa gulong to, marami po nabibinbin na bills, marami nabibinbin na resolutions, marami po nabibinbin na trabaho sa Senado.
6: Thank you, sir.
1: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
7: Ma'am, kagabi, the First Lady was spotted speaking to the to Senator Alan Peter Cayetano in an event by with the Chinese Chambers of Commerce. Would you know kung ano po yung napag-usapan? Napag-usapan po kaya itong impasse, Senado?
0: Una-una, hindi po natin katabi sa First Lady, hindi po natin alam kung ano kanina pag-usapan, but definitely sa pagiging mabait po ng ating unang ginang, normally it's just friendly talks kamustahan. The way I see it po, ganun po ang First Lady sa aking pagkakakilala. Pero walang masasabi nating politika.
7: On another point, senators are raising the alarm over what the NBI flagged as a potential security threat to the Senate. Ang sabi po ni Senator Soto, he described it as a clear and present danger and very serious according to Intel reports, while Senator Lacson added that it has something to do with the growing frustration within the AFP. What do we know about this and what is being done, if any?
0: It is now being validated and it has been referred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas.
1: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng.
8: Good afternoon po. Ma'am, do you consider Senator Alan Peter Cayetano as somehow obstructionist and fake news peddler dahil nga sa sinasabi niyang may Senate of Malacanang na and then may naganap nga pong meeting yung 11 senators daw po sa Malacanang kasi kapulong ang Pangulong Marcos?
0: Ito po ang sabi ng Pangulo. Fake news is flying around. Those into it should cease and desist. Yan po ang malinaw na sinabi ng Pangulo.
8: Wala pong balak na mag-file ng cyber libel case.
0: Wala pong elemento ng cyber libel na nakikita pantungkol dito. It's more on the unlawful utterances, pero bahala na po ang investigating bodies sa mag-imbestiga patungkol po dito.
8: Thank you.
1: Sunod na tanong muna kay Cathy Valette, The Manila Times.
2: Yusek, Representative Leila De Lima recently filed a resolution urging the Philippine government to restore daw po yung ating membership sa ICC. She said this will show government's resolve in upholding the rule of law and its commitment and fighting against impunity. What's the President's latest stance on this po?
0: Sa ngayon, wala pa pong makukomento patungkol po dyan. At ang pinakahuli natin na nasagot patungkol po dyan ay hindi pa po. Babalik. Hindi pa po magre-rejoin sa ICC. Yun po yung pinakauli. Pero sa ngayon, patungkol po dyan ay wala po tayong komento.
1: Sunod na tanong mula kay Let Narciso DZRH.
9: Good afternoon, Yusek. May we get the palace's reaction lang po dahil inireklamo ng grupo ng health workers sa mga opisyal ng DOH sa ombudsman dahil sa upgraded Switzerland airfare. Ano po masasabi ng Malacanang dito dahil tinawag nila itong maling paggamit ng pondo ng pamahalaan.
0: Kung ito po ay naisang pa naman po ang reklamong ito sa Office of the Ombudsman, sila na po ang kailangan magdepensa sa sarili nila. At kung sila naman ay may mga ebidensya na papabor sa kanila, yun ang ipakita nila bilang kanilang depensa.
9: Hindi naman po sinita ng Malacanang si Secretary Herbosa tungkol dito.
0: Sa ngayon po ay hindi po pa maninita ang Pangulo dahil wala naman pong nakikitang anuma pong ebidensya. Siguro ko po kapag ka po nagkaroon na ng resolution ang Office of the Ombudsman, then that's it. Masasagawa na po ng action ng Pangulo.
9: Po, on a related matter lang, Yusek, kinwestiyon rin po at pinaimbestigahan ng ilang mababatas yung pangako daw na $10 million na donasyon ng Pilipinas sa WHO. May bas-bas po ba ito ni Presidente?
0: Ipagpaumanhin nyo sa ngayon. Wala po tayong detalye patungkol dyan.
1: Sunod na tanong mula kay Mads Moratilio, Net25.
3: Hi, ma'am. Ma'am, follow-up lang yung sa Lindol. Sa meeting kanina, na-establish po ba kung gaano kalawak yung pinsala nung 7.8 sa Mindanao?
0: Opo, nasabi po kanina, pero wala po sa akin ngayon papel, ang pinakadetalye at ang numero. Mamaya ibibigay ko po sa inyo.
3: Ma'am, also
0: marami pong nireport kanina po.
3: Yes, ma'am. Also, sa hospitals, lahat po ba operational? Meron po bang na-damage na hindi makapag-function po?
0: Meron pong mga ospital na yung iba ay ayaw pang tuluyan ng mga pasyente, dali iba yung mga cracks, kaya po pinapacheck, pinapamadali po ito ng DOH at sa mga engineers po natin, para po, structural engineers, para makita po kung yung lawak ng danyos ay safe pa ba na tuluyan o hindi. So pinamamadali po ito agad ng Pangulo.
3: Thank you, ma'am.
1: Sunod na tanong mula kay Erica Sinaking, Business World.
10: Good afternoon po, Yusek. The World Bank said that nearly 3 in 10 Filipinos are still at risk of falling into poverty. Now, what are the government's priorities po to ensure that poverty reduction continues? And ready po ba ang government to pursue the World Bank's recommendation? They cited few in job creation, stronger social protection, and better public services.
0: Thank Opo, sa issue pong yan, ay minabuti po natin na hingin ang statement ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan. So ito po ang sabi niya, and I quote, "The broader context of the newly released World Bank report is to, quote, as follows, over the past 15 years, the Philippines has become one of the world's fastest growing middle-income economies. Its growth has been broadly pro-poor, averaging 3.5% a year among the top quartile of the middle-income countries. Poverty fell to 15.5% in 2023, or 17.5 million people. Inequality below a Gini coefficient at 40, the high inequality threshold for the first time in 4 decades, and the country is poised to cross the upper middle-income country threshold in the near future." End of quote. Ang mensahe po ni Secretary, the Marcos administration's updated Philippine Development Plan 2023 to 2028 builds upon these gains and recognizes that many Filipino families are vulnerable to falling into poverty, including those arising from employment, health, and climate-related shocks. The government's trust is to grow the economy while creating high-quality jobs, investing in skills and other productivity-enhancing measures, addressing gaps in social protection systems, and building national and local state capacity toward accessible, resilient public services. Yan po ang tugon ni Secretary Balisacan.
1: Sunod na tanong mula kay Samuel Madinilla, Business Mirror.
11: Good afternoon, ma'am. Regarding lang po dun sa kay Senator Gatchalian, nakausap na po kaya siya ni President Marcos since naging Senate President po siya?
0: Again?
11: Kung nakausap na ni Pangulo si Senator Gatchalian since naging acting Senate President po siya.
0: Ipagpaumanhin, sorry, hindi ko po natanong kanina. Ipagpaumanhin po.
11: Okay. On another matter, ma'am, itatanong ko lang rin po kung ano po ang palas reaction dun sa pag-slowdown ng unemployment rate to 4.7% nung April from 5.8% nung March po.
0: Okay, ganito po ah. Ang sabi po, muli, hiningi rin po natin ang opinion po rito ni Secretary Balisacan, pati na po ni Secretary Francis Tolentino. Okay, ang total employment ay tumaas po sa 48.89 million in April 2026, kung saan ang services sector ang may malaking parte na 62.3%. So maraming challenges sa ating ekonomiya, pero dahil hindi sumusuko ang mga Pilipino at dahil sa patuloy na interventions ng gobyerno at tulad ng paglilikha ng dekalidad at produktibong trabaho, paghihikayat sa investments, pagbibigay ng mga livelihood sa mga nawawala ng trabaho at yung mga bumalik na mga OFWs, naging maganda po ang resulta, pero hindi po to pababayaan. Kahit medyo nag-increase po ang employment rate, patuloy pa rin po ang ating gobyerno sa paglilikha po ng dekalidad na trabaho at pagbibigay ng mga livelihood projects sa ating mga kababayan. At ayon naman po kay Secretary Francis Tolentino, ang gobyerno po ay gumaganap at nakatuon sa agenda ng trabaho, social protection, at pagpapabuti ng mga serbisyong pampubliko. Lumilikha ng dekalidad at produktibong trabaho at pinapalakas po ang kakayahan ng mga magagawa na maging makipagkompetensya at bumuo ng malinaw na landas mula edukasyon patungo sa hanap buhay. Tuloy-tuloy po ang ating pamahalaan na makapagbigay ng magandang trabaho sa ating mga kababayan.
11: Follow-up na lang, ma'am. Confident po ba yung Marcos administration na masusustain nila yung magandang data po dun sa unemployment sa mga susunod na buwan?
0: Dapat po tayo lagi maging positibo dahil hindi naman po tumitigil ang gobyerno sa pagtatrabaho. Lalo-lalo na po ang Pangulo. Nagtatrabaho po palagi at kinakailangan talaga maibigay ang kakayanin sa ating mga kababayan at taumbayan.
11: Thank you po.
1: Wala ng tanong mula sa Malacanang Press Corps. Dumako tayo sa tanong mula sa regional media.
12: Mula kay King Valerio ng DXTM Jensan, paano po titiyakin ng national government na mabilis na makakarating ang tulong sa mga komunidad na may nasirang kalsada, tulay at iba pang infrastruktura?
0: Kanina po ay nakipag-meeting nga po ang Pangulo para sa briefing patungkol po sa naganap na lindol. At alam po natin na nung unang naganap to, wala pa pong isang oras ay talagang tumugon agad ang mga concerned agencies sa utos ng Pangulo dahil kailangan mabilis na pagtulong ang dapat na ibigay sa ating mga kababayan na naapektuhan ng lindol. At mula naman po sa report ng DPWH, agad nagtungo si Secretary Vince Dizon sa Mindanao upang personal na inspeksyonin ang mga infrastruktura na apektuhan ng lindol bilang mabilis na tugon sa utos nga ng Pangulong Marcos Jr. at magsagawa ng on-ground assessment sa lugar. Kabilang sa mga critical infrastructure na pinuntahan ni Secretary ay ang Buayan Bridge na agad pinabuksan matapos ma-report na ligtas itong daanan ng mga motorista at walang structural damage na nakita sa tulay maliban sa uneven pavement at minor settlement ng lupa. So pinapaayos na rin ng kalihim ang mga nakitang sira sa tulay. So marami pa pong napuntahan si Secretary Vince Dizon at ang isa po sa pinakamagandang na-report nga po maliban po sa pag-a-assess ng mga buildings na maaari na apektuhan ng lindol ay ang mabilis na pagtugon ng DSWD sa ating mga kababayan dapat ay hindi makaranas ng gutom. Basta po marating ka agad ang mga lugar, maiwasan po yung landslide, kaya po hiningi na po ang utos, hiningi na po ang tulong ng Air Force at ng Coast Guard para po madala agad itong mga ating mga food packs sa mga lugar na hindi maabot ka agad.
1: Wala na po mga katanungan. Balik sa iyo, si Claire.
0: Maraming salamat. Para magbigay ng dagdag oportunidad sa mga mag-aaral at lingkod bayan, tambalan ng Department of Labor and Employment at pamantasan ng lungsod ng Maynila, kasado na. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang workforce ng bansa, kahapon June 8 ay pinangunahan ni Labor and Employment Secretary Francis Tolentino ang paglagda sa Memorandum of Understanding kasama ang pamunuan ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Layunin na nasabing MOU na patatagin ang Youth Employability Programs ng DOLE sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad sa mga estudyante upang makakuha ng internship, practicum at on-the-job training sa ahensya. Hindi lang basta access ang makukuha ng college students, makakapag-uwi rin sila ng mga practical skills at hands-on experience sa loob ng isang government institution. Real-world experience ang nais ibahagi ng DOLE sa mga mag-aaral para hasain pa ang kanilang mga kahusayan sa iba't ibang aspeto ng trabaho. Maliban dito, magkakaroon din ng dagdag na educational opportunities ang mga empleyado ng DOLE sa tulong ng mga academic and technical programs ng PLM. Angkop ito para sa mga empleyado na nais magdagdag ng kaalaman at paunlarin pa ang kanilang sarili. Mas magiging handa ang mga estudyante pagtapos nila sa pag-aaral. Darami pa ang mga mahusay na maglilingkod sa bayan.

0: At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino, laging handang tumulong sa kapwa. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lang ang briefing dito sa Malacanang, nagbigay ng update sa Undersecretary Claire Castro, kaugnay doon sa ginanap na situation dito sa Parasyo, kaugnay ito doon sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao na pinanginahan ni Pangulong Ferdinand Marcos ng umaga. Sabi ni Mr. Castro, pinasisiguro ni Pangulong Marcos na ligtas ang lahat ng biktima ng lindol sa Mindanao. Inatasahin niya ni Pangulong Marcos sa Department of Energy na siguruhin yung energy supply lalo na sa mga ospital. Dahil mayroon din mga ospital na ayaw pang tuluyan muna ng mga pasyente kasi nagkaroon ng mga crack at iba pang insala. Kaya prioridad ng DPWH na pag-assess itong mga ospital sa Mindanao. Pinasisiguro rin ni Pangulong Marcos yung food supply doon sa rehiyon habang ang DICT tinayag kayo yung Pangulong Marcos ng stable yung connectivity sa affected area. Pinurian niya ni Pangulong Marcos yung naging mabilis na pag-aksyon ng mga ng iba't ibang tagapan ng pamahalaan sa pangailangan ng taong bayan. Pero ang paalala pa rin ni Pangulong Marcos, huwag itong ititigil, ipagpatuloy lamang yung ginagawa nilang pagtulong sa mga biktima ng lindol at gawin ang yung motivation sa kanilang pagsisilbi yung mga Pilipino na walang makain at walang matulugan sa oras ng sakuna. Si Pangulong Marcos, nakatakda rin siyang bumisita o personal inspection ni mga ginagawa operasyon, relief operations on sa Mindanao, inaayos lamang anya yung schedule ng Pangulo para dito. At ang pagtitiyak ng Malacanang, kahit yung mga pinakaligid na lugar na hindi maabot ng mga sasakyan dahil yung mga kanta na hindi pa rin nadaan, pagsisiguro ng pamalaan, gagawa ng paraan ng gobyerno kung kailangan mag-relief ng pagkain, gagawin niya ng pamahalaan para mapaakutan ng tulong yung ating mga kababayan na apektado ng lindol. Natanong din sa briefing kanina kung magkakaroon ba ng investigasyon o magpapainvestiga ba si Pangulong Marcos, particular doon sa mga building ko dahil sa dami ng gusali sa Mindanao na napinsala ng lindol. At sabi ni Yusuf Castro kanina, hindi na kailangan pang ipagutas si Pangulong Marcos yan. Alam na ng DPWH at ng ating mga engineer yung dapat nilang gawin. Sa aksyon ko yan, hindi na lamang ang yung gobyerno yung pagtugon muna sa pangangailangan ng ating mga kababayan. So, ibang usapin pa natin ang hindi isinusulong na special session sa pagitan ni Pangulong Marcos at ng mga senador. Ang sabi ni Yusuf Castro, isinasatinal pa itong special session ito, yung mga detalye kung sila nang gagawin at kung sino mauuna mag-request, pero ang hinihiling sana muna ng palasyo, mauna muna sana na magkasundo yung mga senador. Ang paalala naman ng palasyo para naman sa taong bayan, itong gagawin nila hindi naman para sa pansariling interes. Ito naluwanan din kasi ni Yusuf Castro na kahit humiling pa mismo si Pangulong Marcos ng special session, kung hindi rin nagkakasundo yung mga senador, mababaling wala itong SS ng pagkakaroon ng special session. Natanong rin ang opisyal kung nagkakaroon na ba ng constitutional crisis sa Pilipinas dahil dito sa Senate standoff. Ang sabi ni Mr. Castro, walang constitutional crisis ang bansa kasi maliwanag na itong liderato ng ating Senator Sherwin Gatchalia bilang Senate President ay binikilala ng palasyo at dapat daw matanggap na ng kabilang panig na hindi na sila binikilala bilang majority. Sa ibang usapin pa, nahinanggi ng kanya o may doon sa tila inconsistency ng mga pahayag ng laging walang bodyguard sa Senate Hearing. Maging yung removal ng pangalan ni Senator Loren sa affidavit. Ang sabi ni Mr. Castro, basura na itinuturing ng Malacanang yung pahayag niya ng 18 witnesses at yung mga ganitong klase ng statement niya na pabago-bago, hindi ito makakapasa at hindi tatayo sa korte. Sa ibang usapin pa, nakalakay rin sa briefing kanina, yung umanoy potential security threat sa Senado, base ito sa Intel report, na sabi ni Mr. Castro, binavalidate pa yan, pinapaubayan nila sa otoridad, yung pag-validate ng informasyon na yan. Pero ang sabi ng palasyo sa mga nagtataka na manggulo ay mga ganitong security threat, hindi daw sila makakaligtas sa kamay ng bata. Sabi ng ito ng rin kanina, kung itinukonsideran na ba ng Malacanang si Alan Peter Cayetano bilang obstructionist at fitness peddlers. Inulit lamang niya sa Castro, yung unang naging pahayag ni Pangulong Marcos na ang mga nagpapakalat ng maling informasyon ay dapat ng pinigil. At ilan pa doon sa mga natalakay sa presbyting kanina, yung pag-bagaw ng unemployment rate sa bansa, 4.7% itong Abril, mula sa 5.8% noong March. Ang sabi ni Sir Castro, ayon sa dole ang total employment ng Pilipinas, tumaas yan sa 48.29 million itong April 2026. Ang pinakamalaking ambag daw dyan nagmula sa service sector. At ang sabi ni Sir Castro, kahit maraming hamon na kinaharap ang ekonomiya ng Pilipinas, pero dahil hindi anas na musiko yung mga Pilipino at maraming interventions na ginagawa ang gobyerno, bilang din dyan ang panggigay ng investment ng Marcos Administration, at yung pagbibigay ng livelihood sa mga nangangailangan, nagiging magandaan niya yung resulta ng F1 na trade sa bansa. At ang pamahalaan hindi ay ipigil sa paggawa nitong mga hakbang na ito para magtuloy-tuloy yung mas maraming trabaho at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. At kumpiyansa ang pamahalaan na natigyan yung positibo ang gobyerno na magpapatuloy itong magandang figurang ito dahil hindi naman anya kasi tinitigil ang Marcos Administration sa pagbibigay ng magandang buhay para sa mga Pilipino. Mm-hmm. Ito muna yung pinakahalan mula dito sa Malacanang para sa bagong Pilipinas sa Kalbayan Radio Pilipinas, Radio Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
3: Inyo pong napakinggan ang ulat ni Raquel Bayan direktamente mula po dyan sa Palasyo ng Malacanang. No? Marami hong mga nabanggit si Yusek Claire Castro at marami ding mga katanungan mula sa Malacanang Press Corps ang mga ikangain. Kahit nasabihin natin na ang tutok dapat natin ngayon ay tungkol sa lindol, pero talagang hindi po maiaalis na maitanong pa din, no? Yung issue tungkol po dyan sa Senado, no? Lalo na yung special session. Ang mabanggit ko na lamang din na sinasabi nga ni Yusek Claire kanina, no? Ang pinakamahalaga po ay yung mga nasarado na kalsada ay naabot pa din po ng DSWD ang pagkain at tulong na ipagkakaloob sa ating mga kababayan na biktima po ng lindol, dahil po ayon po kay Yusek Claire ay nag-airlift na rin daw po ng ayuda, no, doon po sa mga lugar na hindi naabot ng sasakyan dahil nga po sa mga nasarhan na kalsada. And kumbagay talagang nakatutok dyan ang Pangulo, no? At syempre hindi rin po pwedeng i-announce na ano na kung kailan ang pagbisita ng Pangulo, dahil for security purposes din naman. But anyway, yan po ang kabuuan ng isinagawang press briefing at tinutukan po ng ating mga kasama dyan po sa Palasyo ng Malacanang sa pangunguna ni Raquel Bayan.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Dito naman po tayo sa supply ng kuryente sa 34 na apektadong bayan na ibalik na po na matapos o naibalik na matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Si Ray Ferrer sa detalye.
2: Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Matagumpay nang naibalik ng South Cotabato Electric Cooperative 1 ang normal na supply ng kuryente sa mga nasasakupan nito matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Gayunman, nakararanas pa rin ng bahagyang power interruption ang Davao del Sur Electric Cooperative at South Cotabato Electric Cooperative 2. Ayon sa National Electrification Administration, nagpapatuloy ang mga repair at restoration activities sa mga lugar na sakop ng dalawang electric cooperative upang maibalik ang natitirang apektadong linya ng kuryente. Batay sa ulat ng NEA Disaster Risk Reduction and Management Department, na ibalik na ang serbisyo ng kuryente sa 34 sa 35 apektadong munisipalidad, katumbas ng 97.14% energization rate. rate. Sa kabila nito, mahigit 157,000 consumer connections ang nanatiling walang kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Patuloy namang minomonitor ng NEA ang sitwasyon ng tatlong electric cooperative sa apat na lalawigan at tiniyak ang tuloy-tuloy na koordinasyon upang mapabilis ang ganap na pagpapanumbalik ng serbisyo sa mga natitirang apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Juan Trabajo. Trabajo dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Oras natin, 2:51 ng hapon. Uy, yung topic po natin sa Juan Trabajo, no? I-schedule na lamang natin po ulit sa most likely sa susunod na Martes. Pero mahalaga po kasi yung mga naging pronouncement dyan po sa Palasyo ng Malacañang. Kaya't binigyang daan din syempre natin yan. At lalong-lalo na, no, doon sa mga kababayan ho natin na ika nga ay nanais na malaman kung ano na yung latest. So ang latest po ay pinakikilos lahat ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno para nang sa ganun po ay maihatid ang lahat ng tulong na kailangan ng mga na biktima po nitong lindol. Samantala, Senator Joel Villanueva nanawagan sa Department of Labor and Employment na tiyakin ang kaligtasan ng mga manggagawa matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Si Nympha Asuncion sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanawagan nga si Senador Joel Villanueva sa Department of Labor and Employment o DOLE na makipag-ugnayan agad sa mga apektadong lokal na pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng mga manggagawa at mga lugar ng trabaho kasunod na rin ng malakas na lindol na tumama sa malaking bahagi ng Mindanao. Nagpahayag ng pakikiramay ang senador sa nagsakuna, lalo na sa mga nawala ng mahal sa buhay. Ayon kay Villanueva, nakikisa siya sa ganamhati ng mga residente.
3: Yes, Nympha? Okay, babalikan po natin ang ulat ni Nympha Asuncion. Muli po nating balikan ang Palasyo ng Malacañang. Si Raquel Bayan, Pilipinas, kaisa raw po ng buong mundo sa pagkondena sa forced labor. Si Raquel Bayan sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Kaisa ang Pilipinas ng iba't ibang bansa sa pagkondena ng sapilitang paggawa o forced labor. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kaugnay sa investigasyon ng Estados Unidos hingil sa umani kakulangan ng safeguards ng bansa laban sa mga inaangkat na produktong mayroong kaugnayan sa forced labor. Ayon sa opisyal, handa ang pamahalaan na ilatag ang mga ginagawa ng Pilipinas hingil sa usaping ito. Seryoso anyang tinutugunan ng pamahalaan ang mga isyung binanggit sa ulat ng United States Trade Representative at binigyan diin ng matagal ng paninindigan ng bansa laban sa sapilitang paggawa at ang patuloy na pagpapatupad ng mga batas na nagtatanggol sa karapatan ng mga manggagawa. Sa kasalukuyan, sinusuri na anya ng pamahalaan ang ulat ng USTR at makikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga opisyal ng Estados Unidos sa pamamagitan ng mga nararapat na mekanismo upang maipakita ang pagsunod ng bansa sa mga batas paggawa at ang pagkondena nito sa lahat ng anyo ng forced labor.
0: Kilala ng tanggapan ng Pangulo ang proposal ng United States Trade Representatives, USTR, na magpataw ng dagdag na 12.5% na taripa sa ilang produkto ng Pilipinas, alinsunod ito sa Section 301 hinggil sa Investigation Concerning Forced Labor Enforcement. Seryosong tinutugunan ng pamahalaan ang usaping ito. Binibigyan diin ng pamahalaan ang matagal ng paninindigan laban sa forced labor at ang umiiral na batas laban dito. Kasalukuyan sinusuri ang ulat ng USTR at makikipag-ugnayan sa mga opisyal ng US sa tamang paraan.
6: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At muli rin nating balikan si Nympha Asuncion. Yes, Nympha, go ahead. Nympha.
5: nanawagan nga si Senador Joel Villanueva sa Department of Labor and Employment o DOLE na makipag-ugnayan agad sa mga apektadong lokal na pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng mga manggagawa at mga lugar ng trabaho kasunod ng malakas pindol na tumama sa malaking bahagi ng Mindanao habang unti-unti na anya bumabalik sa normal ang operasyon ng mga opisina at industriya sa mga apektadong lugar. Ginito Villanueva ang kahalagahan ng inspeksyon sa mga gusali at pasilidad para matiyak na ligtas ang mga ito para sa mga empleyado. Binigyang din ng senador na sa ilalim ng Occupational Safety and Health Standards Law na kanyang isinulong, may karapatan ang bawat manggagawa na magkaroon ng ligtas at maayos sa lugar ng paggawa. Ayon ba kay Villanueva, ang pagtiyak sa kaligtasan ng mga manggagawa at kanilang mga pinagtatrabahuhan ay hindi lang obligasyong nakasaad sa batas, kundi isang mahalagang responsibilidad ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga mamamayan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: And with that, tayo po naman ay magpapaalam na. Maraming maraming salamat sa ating pong mga nakasama sa Marulas Transmitter. At dito po sa studio, ang ating pong mga nakagapay, sina Engineers Orly Lopez, Marvin Toledana, Matet Segovia, at syempre ang ating pong mga executive producer, sina Isabel Silang at May Vidania. Antabayanan po ninyo si Omar Anthony Aquino para po sa News Break. Ako po si Jamie Quinto, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon, mga kawan trabaho.
2: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. State of the Nation Address sa sona ng Pangulo sa Hulyo, simple lamang at hindi magarbo ayon sa House Secretary General. Mula Kamara may ulat si Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Inaabangan ang isang simpleng State of the Nation Address mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na July 27. Ito ang ibinunyag sa idinaos na unang interagency coordination meeting sa Batasan Complex kaugnay na nakatakdang ikalimang sona ng Pangulo. Kabilang sa mga dumalo sa pulong, sina House Secretary General Shelley Girafil at Senate Secretary Renato Bantug, pati na rin ang mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa paghahanda para sa SONA, kabilang ang mga representante mula sa Malacanang at Philippine National Police. Binigyan din ni Girafil na dahil simpleng SONA lamang ang idaraos, wala anyang red carpet, magagandang gown at iba pang marangyang kasuotan na taliwas sa karaniwang nakasanayan sa mga nakaraang SONA. Inihahanda na rin ang mga imbitasyon kung saan hinihikayat ang mga dadalo na magsuot ng simpleng Filipiniana dress at barong Tagalog. Tiniyak naman ni Bantug ang buong kooperasyon na SONA ng Senado para sa matagumpay na idaraos na SONA. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Department of Public Works and Highways o DPWH agad inayos ang ilang tulay na nasira kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. May ulat si DK Sarate.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Pinuntahan kaninang umaga ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ginagawang repair work sa Bukana Bridge sa Davao City. Sa panayama kaya DPWH Secretary Vince Dizon, mahigpit na bilin ng Pangulo na kahit hindi epicenter ng lindol ang Davao Region ay ibibigay ang lahat ng tulong na kinakailangan. Nakitaan ng minor damage ang Bukana Bridge tulad ng nasirang guardrails at semento na agad na mga sinimulang ayusin ng ahensya. Layo ng agad na pagsasaayos ng tulay ay upang hindi matala ang biyay ng mga motorista at residente sa Davao City kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao.
10: Ang kabigin-biginan ng ni Pangulong BBM is masigurado tayo na kahit dito sa Davao Region, kahit na hindi naman talaga dito yung epicenter ng lindol, eh lahat ng kailangan dito ay bibigay natin. So, papunta na rin dito si Secretary Gatcharyan, si Secretary Angara, at si Secretary Herbosa para ma-check din yung mga, gagawin yung mga schools and hospitals.
9: Mula sa lusod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Mahigit 500 milyong pisong pondo inilaan ng Department of Education o DepEd para sa agarang pagtugon sa mga paaralang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. May live report si Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: The Department of Education, the DepEd, na mahigit 500 million pesos para sa iba't ibang tulong sa mga paaralan na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim sarangani. Sa direktiba ni Education Secretary Sunny Angara, naglaan ng 235 million pesos para sa 130 na fully equipped learning continuity spaces na may emergency power at Wi-Fi connectivity, habang 258 million pesos naman ang inilaan para sa pag-imprint at mabilis sa paghahatid ng mga preposition the learning packet para sa mga apektadong mag-aaral. Naglaan din ang DepEd ng 7.7 million para sa cleanup at clearing operations sa 267 na apektadong paaralan at 43 million pesos para naman sa minor repairs ng mga nasirang silid-aralan. Ayon kay Angara, nanatiling prioridad ng DepEd ang kaligtasan at kapakanan ng mga guro at mag-aaral habang isinasagawang mga hakbang sa mga naapektadong

0: Maraming salamat, live report ni Diana Layar. Bantang ibinahagi ni NBI Director Melvin Matibag, hindi lang tungkol sa Senado ayon kay Senador Panpilo Lacson. Mula Senado, si Nympha Asuncion sa balita.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Hindi lang banta sa seguridad ng Senado ang impormasyong ibinahagi ni NBI Director Melvin Matibag sa mga senador. Ayon kay Senator Ping Lacson, patay sa impormasyon, bagamat sketchy, atro o hilaw pa, ay sinasabing umakyat na hanggang sa batalyon at regional level ang antas ng frustrations o pagkadismaya ng mga nasa armed services sa mga nagaganap na kaguluhan sa Senado at sa iba pang issue. Bukod kasi sa issue ng Senado, dismayado na rin anya ang mga ito sa issue ng flood control, inflation at presyo ng produktong petrolyo. Kaya naman sinabi ni Lacson na masusing binabantayan ng mga otoridad ang mga development sa crisis sa national level, dulot na rin ng maraming factor, mga external at internal factor. Samantala, sinabi naman ni Senador Vicente Soto III na seryoso ang banta ayon sa kanilang intelligence report. Dahil dito, kailangan niya itong seryosong ikonsidera at paghandaan. Una nang insiniwalat ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na may natanggap silang intelligence information na may banta sa seguridad ng Senado kaya magpapatupad ng kinakailangang adjustment na sa pagpapatupad ng security measures sa mataas sa kapulungan. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng mga senador at mga Senate employees. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: News. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
8: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang ina

0: ayon sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Talakayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapaki-pakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapihan sa Radyo.
5: Ating lahat at welcome sa isa namang makabuluhang episode ng DISUD Kapihan sa Radyo, hatid sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Mario J. Malyari.
6: At ako naman po si Attorney Christine Pascual Bello. Isang magandang hapon mo muli sa ating mga masugid na tagapakinig, no, at nanonood po. Of course, sa ating pong official Facebook page, ang @DISUDGovPH. Sa mga talagang habit na po nila, 3 o'clock habit, ika yes, nga, no? Director Mario.
5: Every Tuesday.
6: Every Tuesday yan, no? Wala pong paltos yan. Ay nakikinig naman po kayo sa inyong mga transistor radio. Siguro kung may mga nag-exist pa kayong mga stereo dyan na mga sinauna na gumagana pa ang AM frequency. Nandyan po kami sa talapitang 738 AM. At yan po, wag na wag niyo po kaming kakalimutang i-follow sa aming pong mga sa aming pong official YouTube account, sa amin din pong TikTok, and of course sa X na dating Twitter. Maaari rin po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa amin pong Facebook page, or kaya mag-comment po dito po sa ating live telecast or live streaming ng ating pong kapihan sa radyo.
5: Yes, tulad dati Attorney Tina, no? Sisimulan yes natin ang ating kapihan sa pagbibigay sa ating mga suki ng mga updates mula sa ating departamento nitong mga nakaraang araw, ano? Pinapaalalahanan din po natin ng publiko na alinsunod sa proclamation number 1006, ang aming pong central at regional offices po ay bukas ngayong Lunes hanggang Webes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Habang sa Biyernes naman po ay sarado po dahil sa selebrasyon natin ng Araw ng Kalayaan, Independence Day po sa Friday, ano? So makikita po ninyo yung ibang mga schedule namin sa aming Facebook page at DISUDGovPH. Ngayong panahon nga ng tag-ulan, Attorney Tina, no? Marami sa ating mga kababayan ang may mga pangamba. At saka bago pala ito, bago sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao, ano?
6: Mindanao.
5: Kami po'y lubos na nakikiramay,
6: yes,
5: lalo na dun sa mga nawalan ng mahal sa buhay
6: sa
5: dahil
6: no
5: po sa napakalakas.
6: Sobra, 7.8, no,
5: yes,
6: ang intensity ng nasabing lindol. At talagang, alam mo, kalagitnaan kasi nasa training nga tayo kahapon hanggang tomorrow, no. By nung sumilip tayo sa cellphone, unti-unti lumalabas yung mga video, mga clips, no? Talagang medyo nakakagimbal, no? At talagang
5: tama.
6: Alam natin yung ating mga kababayan. Alam mo, ang pasalamat na lang talaga even nung, kasi first day ng klase.
5: Yun nga yung mas nakakalungkot doon. Totoo. Ano, na nakita ko sa mga videos, yung mga bata, yung mga
6: natatakot,
5: iyak ng iyak. Totoo. Dahil sa
6: naramdaman nila yung pag-uga talaga ng lupa. At talagang naalala talaga natin, of course, yung ating mga kababayan doon na Salamat din sa mga kaguruan na naging
5: kitang-kita natin yung kanilang pagpapakalma.
6: Correct.
5: At pag-guide sa ating mga learners, ano, totoo, lalo po yung mga bata.
6: Sa sitwasyon na napakahirap po, no? Kasi ikaw mismo, syempre, isipin mo yung safety
5: mo.
6: At talagang hindi maalis yung emosyon mo na ikaw din ay kabahan. At isipin mo rin yung kapamilya mo marahil na naiwan mo sa tahanan. So talagang saludo tayo sa lahat ng ating mga kaguruan. Maging sa mga rescuers, no, yung mabilis po na umagapay.
5: At nakikita rin natin yung ating mga gwardiya dun sa mga video din na sa mga commercial areas na tinamaan ay talagang listo yung ating mga gwardiya.
6: At wag nating kakalimutan, no, ang agaran ding pagtugon ng pamahalaan.
5: Nandiyan no? Dyan na po, mabilisan.
6: Yes, no? Ang mga, kumbaga yung mga sangay ng pamahalaan na talagang may kinalaman sa mga ganitong pangyayari. I think nakita ko sa video, sa news, dyan ang DPWH, ang DOH, no? Ang DSWD, definitely, yes. No? Dahil nga kailangan ng mga initial na pag-alala. At tayo naman sa kagawaran din, no? Dahil unang mga concern dyan, yung mga tahanan na nasira, na damage.
5: Mga naapektuhan, no? Oh, so yung ating
6: pinag-usapan pa lang
5: yan
6: natin last week yun, di ba? Correct, yung sa losses due to disasters, no? Although hindi naman natin yung syempre nilanais na mangyari, pero yan, that's the kumbaga force majeure, no? Isang bagay na hindi man natin po alam ang takdang panahon, pero pwedeng paghandaan.
5: Yes, at syempre sa gabay ng ating kalihim Secretary Jose Ramon Aliling, umaksyon na rin po yung ating mga key shelter agencies dyan, ano? Yung ating National Housing Authority agarang nag-mobilize ng mga teams papunta sa ground upang magkaroon ng assess initially siguro doon sa kanilang mga
6: rapid assessment
5: sa kanilang mga housing projects.
6: Correct. Oo, lalo yung housing 12 projects, kasi may isa nga doon sa balita na medyo I don't know kung bandang Davao yun, pero kasi ang hardly hit ay ang Jensen,
5: General Santos City.
6: Pero umabot as far as Davao.
5: Kaya
6: kinamusta din natin yung ating mga regional offices dyan. And thank God na sila naman ay nasa maayos na mga kalagayan. Yun lang, may mga power interruption as expected, no? Pero at nagkaroon syempre ng pansamantalang suspension sa mga pasok sa opisina, no, ng gobyerno at maging ng mga pribadong opisina doon. So panalangin pa rin at patuloy na pag-alalay sa abot na ating mga makakaya, no, sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Keep safe po sa inyong lahat.
5: Opo, at ang ating pong pamahalaan sa pamumuno ng ating Pangulo, syempre Ferdinand R. Marcos Jr. ay talagang tuloy-tuloy ang pagsusumikap upang agaran na makarating ang ating ang tulong ng ating pamahalaan sa lahat po ng mga naapektuhan nitong lindol na ito, ano. So iwanan po muna natin yung usapang at baka mamaya mabalikan natin yan sa ating special na bisita kung makakahabol.
6: Yes,
5: ano?
6: Oo nga.
5: Ngunit ngayong panahon nga ng tag-ulan, ano? Marami sa ating mga kababayan ang may pangamba sa kanilang kaligtasan, sa kanilang mga tirahan. Sa nakaraang pagbisita po ni DSWD Secretary Jose Ramon Aliling sa may Victoria City, sa may Bacolod, ano, nabigyan ng bagong pag-asa ang ating mga kababayan at pakinggan po natin ang kanilang mga kwento. Panoorin po natin ito.
7: Sa tuwing panahon ng tag-ulan, nangangamba ang ating mga kababayan na naninirahan malapit sa mga sapa.
8: Aming lugar po ay medyo malayo sa kalsada at malapit sa creek. Palagi po kaming binabaha. Ilang beses na din po kaming namupahan for our safety po, para makaiwas sa baha.
9: Isa ngayon, ang bahay namin, yan sa malapit sa ilog. Maano kami, may namabahaan ang bahay namin.
7: Nabigyan sila ng bagong pag-asa nang simula ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Victoria City.
8: Malaking tulong po ito, lalong-lalo na po sa mga pamilyang nangangarap na magkaroon disente, ligtas, at abot kayong tahanan po.
10: Sa ngayon po, labis po aming nagpapasalamat, masaya. Dahil hindi po basta-basta dumarating ang ganitong oportunidad. Magkaroon ng po na maayos na tirahan ay nagbigay sa amin ng pag-asa, inspirasyon na para magpatuloy lumaban sa buhay.
8: Kami ay kapuspusong nagpapasalamat sa ating butihing Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maraming salamat.
7: paraminan ng parami ang mga Pilipinong napapalapit sa kanilang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan na may katiyakan sa kaligtasan at mas magandang kinabukasan. Para sa mga updates katulad ito, huwag kalimutang mag-like, share at follow sa aming social media pages at visit.gov.ph.
5: Yan, yan po yung ginawang concrete pouring ceremony para sa isang rental housing project diyan sa may Victoria City. Ano, para diyan sa mga kababayan po natin na tulad nung napakinggan ninyo ay mga nakatira sa danger zones at yung karamihan naman po ay mga farm workers.
6: Yes, oo, at makikita talaga yung kanilang kumbaga ay
5: galak, ano?
6: Galak yung kumbaga yung hope,
5: yes,
6: no, yung pag-asa
5: ng bagong pag-asa.
6: Yes, finally, no, talagang kasi iba talaga yung impact ng maayos ang yung paligid, ang yung tahanan, no. Lagi nating sinasabi ito sa Kapihan sa Radyo, yung dignidad na binibigay sa isang pamilyang Pilipino, no, kung sila ay nasa maayos at disenteng tahanan. At
5: siyempre, yan ay hatid ng ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program, ano?
6: Oo, na of course ito ay sa pamumuno pa rin, no, mula sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatuwa nga ang ating kagawaran sa panguna ni Secretary Jose Ramon Ping Aliling. At dyan po sa nasabing proyekto ay may mahigit sa 2,400 ito na kanina ko patut nitingnan kung paano ko mapasa Victoria Sanons na yan ang maari para mga Vilmanians lang ang pegan Noranians ang maaring manirahan sa nasabing proyekto sa oras na ganap na itong maganda yung parang ang tawag doon yung perspective ba ang tawag doon?
5: Oo, yung parang pinakita kanina.
6: Site dev plan na illustrate no, ano magiging itsura matapos ang nasabing proyekto.
5: Oo, mga walk-up buildings.
6: Yes, so, at lipat naman tayo dito po sa Luzon. Balik tayo sa Maylipa, Batangas. Hala eh, yan, dito naman ay naipamahagi ng mga ceremonial keys bilang simbolo ng home ownership. Ito may susi na. So,
5: oo,
6: sabihin, gawa
5: may bahay
6: na ito.
5: Na yan. Ayan na.
6: Okay, ng home ownership sa mga home buyers sa Nuvista Homes. Upang balikan ang araw na 'yon, ay panoorin po natin ito. Ayan, sa inyong screen, nakikita yung ilang mga larawan. No,
5: yan, yung mga actual event. Na ano yan, mga actual beneficiaries natin.
6: Oo, may ribbon cutting na naganap. Oo.
5: Yan ang mga units.
6: Totoo, maganda. Ayan na po ang ating video.
7: Expanded 4PH ay nasa Lipa, Batangas na. Napalapit na sa kanilang pangarap na magkaroon ng sariling bahay ang mga beneficiary na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Lipa, Batangas nang matanggap ang kanilang mga ceremonial keys. Personal na ibinigay ni District Secretary Sir Ramon Aliling ang mga simbolo ng home ownership kasama sina Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr. at Pag-ibig Fund President and CEO Marilyn Acosta. Ang private developer ay naglaan ng 2,500 housing units bilang suporta sa flagship housing program ng Pangulo. Ang expanded 4PH ay unti-unting tumutupad ng pangarap ng bawat pamilyang Pilipino.
11: Para po ang mahal na pamilya na nangarap na magkabahay at sa tulong po ng ating pag-ibig pan, ay natupad po ito. Ako po ay nagtatrabaho ngayon sa Dima Technology Center bilang warehouse staff. At ako po ay tubong Lipa, Batangas at ito po kinuha ko po bahay ko sa Tumistops na Maria Phase 2. Hindi po kagayuan sa aking pinagtatrabahuhan. Pasok po sa budget ko na kada buwang po ay 5,900. At ako po yung nagpapasalamat sa ating mahal na Presidente Ferdinand Marcos Jr. para po sa kanyang programang Expand 4PH. At para sa pag-alalay po sa housing loan ko. At po sa program nito at sana po marami pa pong patuloy ko po na nangarap na natupad po na kapwa ko Pilipino na magkaroon po din ng ganitong bahay po. Dahil ramdam ko po na ito na po ang forever home ko.
7: Sa matibay na pagtutulungan ng DSWD, key shelter agencies at mga developers, mas maraming Pilipino na ang may access sa ligtas, disente at abot kayang tahanan. para sa mga updates, huwag kalimutan mag-like, share at follow sa aming social media pages at lisudgov.ph.
5: Ah, nakita po natin yung ceremonial turnover of yung mga keys naman, yung mga susi para dun sa mga pabahay natin sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Diyan naman po sa may Lipa City, Batangas, na malamig, malamig ang panahon
6: dyan. Malamig dyan, at talagang medyo highly urbanized na ata, kung di ako nagkamay itong syudad na ito. Dahil ang daming development dyan.
5: Oo, parang...
6: Noong unang panahon, noong ako nagsisimula sa practice ko, as litigation lawyer, nag-appear ako dyan sa Lipa Court, sa Regional Trial Court. At talagang ang laki ng pinagkaiba since the last time na dumadayo tayo dyan to appear sa mga kaso. Talaga iba ang development. At dahil nga po dyan, karagdagan po itong kontribusyon sa pag-unlad talaga ng nasabing syudad. Dahil po sa nabanggit na pabahay ay mayroon 2,500 housing units na papailalim po dito sa Expanded for PH.
5: Mm-hmm. At magaganda yung gawa nila. Loft
6: type ba? Or
5: lofted na siya. Lofted na siya. May hagdanan siya yung green na yan. Yan po yung part ng socialized housing project. Socialized. Sa ilalim po yan ng expanded PH.
6: Ano kaya
5: na
6: intriga ako tinuturo ni SEC dun sa... may mga model unit siguro yon.
5: Yes,
6: yung
5: model
6: may mga
5: units. Yan yung mga ready for turnover na yun. Housing na.
6: At maganda, maganda ang klima, malawak ang surroundings, tuwan-tuwa ang ating mga kababayan.
5: Napansin natin doon sa mga beneficiaries, sa ikaramihan sa kanila, yung mga nag-i-start magpamilya. Kita mo, may mga bata.
6: May baby pa.
5: Oo, tigi isang anak na mga toddlers.
6: Hindi na ako ubra dyan. Hindi tayo kasya, sobrang malalaki na yung mga anak na. Pero talagang ang ating pong proyekto, ang ating programa ng Expanded 4PH ay tuloy-tuloy sa iba't ibang panig ng bansa, iba't ibang modalities. At makikita nyo nga po dyan ang excitement ng ating mga kapwa Pilipino na nagbumubuo, katulad din sabi ni Director Mario, mga nagsisimulang pamilya dahil sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sariling tahanan. Ito ay papasok dun sa 3% siguro
5: kasi dun siya sa ilalim ng socialized housing. So pasok siya dun sa 3% for up to 10 years na ino-offer ng Pag-ibig Fund.
6: Totoo.
5: So tulad dun na narinig natin dun sa kuya na nagbigay ng nagbahagi ng kanyang experience sa pagtira dito sa may New Vista Homes. Malapit sa lahat.
6: Oo,
5: paglabas
6: na
5: mo, paglabas mo, may main road na main kung road. Papunta ka ng Padre Garcia. Papabalik ka ng Lipa. Nandiyan yung accessibility.
6: Accessible.
5: Yes, nandiyan.
6: Sa mga pangunahing serbisyo din ng pamahalaan at mga commercial
5: at sabi mo nga diyan sa Lipa ay napaka-unlad na talagang highly urbanized
6: hindi na siya yung dating mga alaen na puro mga puno or mga puro kumbaga at ang mga establishments diyan wakase para kanya sa sa Maynila
5: correct at saka yung mga malalaking development katulad nitong kasunod na ibabalita natin diyan pa rin sa Maylipa Batangas under din ng pagpapalawak sa Expanded 4PH ay ino-offer na rin yung economic at open market housing segment diyan sa may Lipa din So mas maraming option ang ating ibinibigay sa ating mga kababayan dito naman sa isang proyektong ilalabas na yun ito nakikita niyo po sa inyong mga screens po yung pang open market
6: ito
5: naman
6: yan.
5: Kasabay po niyan kasunod ng pagpapataas ng Pag-ibig Fund ng kanilang loanable amount from from 6 million to 10 million. Ito naman po yung sinasabi natin na makakatulong sa ating mga middle income earners.
6: Yes, kasi marami ding nakikita natin mga nagko-comment sa atin whenever nagpo-post tayo ng mga pabahay na ino-offer ng gobyerno sa mas affordable na amount ay syempre ating mga middle income earners ay nagdanais din na makalahok. At even yung mga OFWs, kasi
5: correct.
6: Medyo mas malaki-laki rin ang kita nila and they can afford itong pinapakita natin ngayon.
5: At syempre sila mas prefer nila yung malalaki.
6: At talagang kita mo naman, may pa-landscape pa sa labas ng mga model unit siguro. Mm-hmm. At yan, nag-house tour pala si CEO Malen.
5: Yes, kasama niya. Si kasama Seth ng ating kalihim, sina Pag-ibig Fan CEO Marilyn Acosta. At siyempre, yung ating namumuno sa ating 4PH
6: sa ating,
5: Project Management Office, si Senior Undersecretary Ed Robles.
6: Yes, ano? So kasama rin ng iba pang officials, of course, ng DHSUD, Pag-ibig Fund, at maging ang project developer.
5: Yung pinapakitang project na yan, napakaganda rin ng location, Attorney Tina, no? Nandun siya sa, dinaanan siya mismo ng bypass road. Na nanggaling sa Star Tollway papunta sa National Highway.
6: Ito na 'yon.
5: Iyan yung ano lokasyon niyan, ano. So dahil nga sa pagpapataas ng ating loanable na account ng Pag-ibig Fund, ay pwede na rin i-avail sa ilalim ng expanded 4PH.
6: Pag talagang tumitingin kayo mga ganyang quality ng pabahay, mga 3 bedrooms, yes, no, merong parking area, mababa na talaga yung mga 4M to 5M. Oh.
5: Tsaka yan na yung segment nga na ano, na medyo lumaki na yung mga bata, at tumaas na rin, lumaki na rin yung kapasidad ng ating mga kababayan.
6: Pwede, may katuwang na sa pagbayad ng monthly amortization, no, dahil nagtatrabaho na yung ilang mga anak nila. So yan talaga pong mas marami pang mga Pilipino ang makakakamit ng kanilang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan, at ito po ay isang patunay na tayo po sa pamahalaan, sa kagawaran ay nanindigan, na at talagang kumbaga inaano natin, no, Director Mario, sa abot ng ating makakaya katuwang iba't ibang ahensya ng gobyerno, no, like Pag-ibig Fund, SHOPC, ano pa ba ang ating mga NHA din naman, no,
5: National Home Mortgage.
6: National Home Mortgage Finance Corporation, no, na talagang ma-achieve natin na mas marami pang Pilipinang magkaroon na access sa ligtas, decente,
5: hanggat
6: at abot kayong tahanan.
5: Kayang i-extend.
6: We'll find ways,
5: no? Ng ating expanded 4PH, yun ang ginagawa, at syempre ang ating management ay nakikinig sa mga suggestion ng ating mga kababayan. Nasabi mo nga, ang mga comments natin sa ano sa mga ating social media ay ganon. Bakit yung mga pang middle class wala? Parang yung mga working class wala. Ito
6: so,
5: na po yun. Opo.
6: So, paki-check nyo na po sa Pag-ibig Fund website tungo kay kwalipikado, dahil talaga pong itong up to 10 million. Up to 10 po
5: up
6: yun. No?
5: 10,
6: so, between 6 million or even million, lower. No? Depende po sa inyong napiling tahanan, ay pwede po kayo mag-inquire directly sa Pag-ibig Fund.
5: Ayan. Time check. It's 3:30 in the afternoon. Magbabalik po ang Disud Kapihan sa Radyo.
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 the AM and FM Collab, sa Capital 104.3 FM,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
12: Si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Di soon. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Ayan, tayo po yung nagbabalik sa Disood, Kapihan sa Radyo. At bago po tayo dumako sa ating bisita, espesyal na bisita ngayong hapon, ano, ipapadaanin po natin ang isang napakahalagang mensahe o tanong,
6: tanong ito,
5: sa ating Facebook page. Ano? Basahin ko na, Tony Tin, yes, dahil para sa iyo ang tanong na ito. Ano? Galing kay 11-2. Ilang araw na lang po at matatapos na po deadline sa mga hindi pa nakakapag-re-register. Maari po bang magtayo o magbuo ang mga mapapatawan na revocation ng panibagong asosasyon? Ito ay tungkol sa mga homeowners association.
6: Oo, ano? Na mga SEC po, no? Securities and Exchange Commission at HIGC registered po na HOA. By, I think na last week, natin, no, Director Mario.
5: Dalawang linggo na nating binabanggit yun.
6: Oo, na meron tayo nga inilabas na Department Circular, no, 2026, kung lang nagkakamali 007, na nag-allow na po ang ating kagawaran na extension para dyan. So, wag nyo po muna isipin ang pagtatayo o pagbubuo ng bagong asosasyon, no, pag-ugnayan po kayo sa ating sa inyong regional office na nakakasakop po, no, upang ma-process nyo. Huwag nyo pong habulin ng extension, ha, hanggat maaga ay mas mainam, dahil po ang lagi namin paalala ay meron pong nakapato na suspension sa ngayon sa mga hindi pa po nakapag-re-register.
5: Yan, ulitin po natin, ano, yung deadline po na dapat ay matapos nitong June 18, 2026. In-extend po yan ng ating DISUD, ano, na aabot na sa December 18, 2026. 6 months po yung extension, ano. So, 11-2. Sana ay nasagot namin yung tanong.
6: At,
5: ano?
6: At mabanggit ko lang bago natin tawagin ating special na bisita, yung mga HLURB na registered na po, ha, hindi na po kayo sakop nitong kautusan na ito na mag-register. Kayo po ay official na po na kinikilala, no? Yun lamang po ang incorporation ay sa Securities and Exchange Commission pa or kaya Home Insurance Guarantee Corporation ang kailangan magpare-register. Wala na pong iba.
5: Ayan.
6: So, hindi po sakop ang Condo Corp, ha?
5: Oo, pang ano lang po ito, ano,
6: subdivision, yung mga subdivision and government housing project.
5: Subdivision HOAs.
6: Yan, at salamat sa katanong ngayon. Ngayon naman po ay makakausap na natin. Walang iba kundi ating suke dito sa Kapihan sa Radyo, ang Pag-ibig Fund Vice President, si Mr. Jack Jacinto Jr. para ihatid naman ang at ipaliwanag, no, ang tulong na maaring ipabot ng Pag-ibig Fund dahil
5: mainit-init
6: sa ganitong sakuna talagang pagpapaayos kailangan ng bahay, maaring pagbili ng bagong gamit, no? So, kamustahin natin. Magandang hapon po sa inyo, VP Jack.
14: Magandang hapon po. Magandang hapon po.
6: Attorney Tin po at Director Mario.
14: Ayan, magandang hapon po. Sabi nyo nga po, suki. At masaya po na nagbabalik para po matulungan ang ating mga kapwa Pilipino at mga miyembro ng Pag-ibig Fund.
5: Ayan, siguro unahin na natin, VP Jack, ano, yung ating assistance o tulong para sa ating mga kababayan dito na naapektuhan po nitong lindol kahapon.
14: Ah, tama po kayo, Director Mario. Alam po ninyo, pagkaho ganitong may mga kalamidad, ay handa po ang Pag-ibig Fund. Batid po natin yung utos po ng ating Pangulo kahapon. Ilang oras lamang matapos lindol, eh nag-utos agad doon ang ating Pangulo na agad magbigay ng kaupulang tulong sa ating mga kababayan. Ang mga kanya-kanyang sangay ng ahensya ng pamahalaan at tayo po sa Pag-ibig, sa ilalim po ng pamumuno ng ating chairperson, Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling ay handa po. Handa po ang Pag-IBIG Fund. Una na po dyan. Una na po yan yung ating housing loan insurance claim. Sa katunayan po, tinignan ho natin yung datos natin kung ilan yung may housing loans, may mga aktibo pang housing loans sa Pag-IBIG Fund doon sa
6: affected na area.
14: Sa mga opo, doon po sa mga parte ng Mindanao na naapektuhan po ng lindol. At sa amin pong talaan, around 110,000 yung pong may mga Pag-IBIG housing loans sa kabuuan ng Mindanao na kung sakali po at sa mga nakikinig po natin ang mga kababayan ho yan ano kung kayo po ay yung inyong property ay nabili sa tulong ng Pag-IBIG housing loan at kayo ay mayroon pa hong binabayarang Pag-IBIG housing loan sa kasulukuyan at na-damage ho yung inyong property, ay maaari po kayong mag-file nung tinatawag na non-life insurance sa inyong Pag-IBIG house na kaakibat ho ng kanilang Pag-IBIG housing loan.
6: Tama.
14: Para ho yung damages ho ay masagot ho ng kanilang insurance.
5: So, malaking bagay ito, ano, BP Jack, ano? Para kahit papano ay maibsan yung lalahanin ng ating mga kababayan, lalo itong ating mga members ng ating Pag-IBIG Fund na may existing
6: housing loan.
5: So yung mga na-damage po na may may existing loan sa Pag-IBIG Fund ay pwede po kayong mag-file. Anong tawag doon, ano, VP Jack?
14: Ang tawag po dito, yung pong housing loan, Pag-IBIG housing loan, non-life insurance claim.
6: I think tama ba ako, VP Jack, no? Tuwing nagbabayad kasi ng amortization ng ating mga kababayan dyan sa Pag-IBIG, may portion doon that goes to, yun ba yun? Yung
14: tama.
6: May insurance, no, na nakaakibat na doon. Is that the MRI? Tama ba ako?
14: Ay, tama po. Dalawa po yan sa katunayan. Yung pong mortgage redemption insurance or sales redemption insurance.
6: Okay.
14: Ito po ay patungkol po sa insurance natin, Director, na para po kung sakaling ipumanaw.
6: May pumanaw. Ah, yung borrower.
14: So, maliban po dun sa mortgage or sales redemption insurance, meron din pong akibat na fire and allied perils insurance.
6: Ayan.
14: So ito po yung ano, Director Christine, Sir Mario, ito po yung binabanggit po natin kanina na non-life.
6: Doon natin pwedeng i-charge 'yon.
5: So itong non-life insurance claim na ito, VP Jack, ano, ito ay hindi siya isang uri ng loan, ano, ito ibibigay ng ng insurer natin o kung sino man ang nag-insure sa bahay sa loan.
6: Correct.
5: Nitong ating prepaid member
6: na yon, no, sa mga hulog before.
14: Yes, Director Mario, hindi po siya utang, ito po yung protection. Ito po yung protection ng ating housing loan borrowers na ayon nga po sa ating talaan, itinignan natin over 110,000 may aktibong housing loan sa
6: Mindanao.
14: Director Christine, yung sa mga balita, although Intensity 3, Intensity 2 po siya, umabot po ng bandang Visayas, Leyte, yung lindol. So kung ganun din po yung ano, ang may damage po sa kadahilanan ng nangyaring sa kuna nitong nakarang araw ay pasok ko ito. Sako po ito ng ating non-life insurance sa Pag-IBIG.
6: Yan.
5: Maganda ito. Maganda.
6: Kung sakali naman VP Jack na hindi wala na silang existing loan, tapos na, bayad na, at sila ay miyembro pa rin ng Pag-IBIG, ano naman itong calamity loan na maari namang ma-avail ng ating mga kababayan?
14: Ah, tama po, Director Christine. Sa katunayan po, pagka po ganito, ano bang masabi? Automatic na ho,
6: matik na ho
14: sa Pag-IBIG Fund sa na makapag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para po oras na sila ay magdeklara ng state of calamity.
6: Yeah.
14: Sa kanilang mga locality, sa probinsya o sa rehiyon, ay agad po nating i-offer at minomobilize po yung Pag-IBIG Calamity Loan. So ito po yung Pag-IBIG Calamity Loan. Open po ito sa lahat ng miyembro
6: okay
14: na aktibong naguhulog sa Pag-IBIG Fund. Opo, at ang kanilang mahihiram ay hanggang katumbaso ng kanilang mahihiram ay up to 90% ng kanilang ipon, pag-ibig fund. Malaki na rin po, Sir Mario, lalo na po sa mga ganitong pagkakataon. Para po makarecover po sila, may dagdag po silang konting cash, para po makarecover.
5: At saka dito, VP Jack, hindi requirement, dahil nga loan ito, hindi requirement na nasira yung bahay. Mag-apply lang sila. Ang pinaka-requirement dito is dapat state sakop sila ng ng lugar na may state of calamity declaration.
14: Tama po kayo, Director Mario. Basta po nagtatrabaho o nakatira sa lugar na idineklara na under state of calamity, aktibong naghuhulog sa pag-ibig fund, ang bilang ng hulog po ay kahit isang taon lamang, pasok na.
5: Pwede na.
14: 12 months. Tapos kahit hindi po siya tuloy-tuloy, kahit po may mga pat lang,
6: kumulative.
14: Basta po pag binilang natin 12 at may kasalukuyang hulog, aktibong nag-qualify po.
5: Yeah, malaking bagay ito.
6: Isang bagay siguro, BP Jack, linawin din natin, kasi alam naman natin may mga ilang kababayan tayo nag-avail ng inyong multipurpose loan. Paano nga ulit yung proseso or polisiya ninyo? Kung may existing loan ka na at nagkaroon ng ganitong kalamidad, yes, pakishare nyo nga po kung makaka-avail pa ba ng separate calamity loan, yung mga may existing multipurpose loan.
14: Opo, salamat po sa paglilinaw, Dr. Director Christine.
6: Naging doktor na ako, ikaw talaga, attorney tayo.
14: Director Christine, tama po. Yung pong pagdating sa pwede bang pagsabayin,
6: yes,
14: multipurpose loan at calamity loan. Kung meron po silang multipurpose loan, pwede pa rin po silang mag-calamity loan. Okay. Mga miyembro. Ang mahihiram lamang po nila ay titingnan natin kung ano pa yung kaya ng kanilang ipon.
5: Depende.
14: Up to 90% ng kanilang ipon. Yun po yung kanilang maaaring mahiram. At idagdag ko rin po, Director Christine, Director Mario, yung pong calamity loan natin, oras po na maaprubahan sila ng loan, yung unang bayad, hindi po agad-agad. After 3 months pa. Bago sila unang magbayad para po ang purpose ko nito ay makatulong
6: sa recover sila.
14: So hindi po agad yung singil para makarecover.
5: So halimbawa na aprobahan ngayon BP Jack sa September
6: September pa.
5: July, August, September.
14: Tama po, tama.
5: Balikan ko lang BP Jack, yung sa proseso natin doon, kasi maganda yung kanina yung sa may non-life insurance.
6: Yes.
5: Ano naman po yung proseso noon para mag-apply yung ating mga kababayan na mga nagkaroon nga ng damage yung kanilang mga bahay na under pa rin ng amortization ng pag-ibig fund? Paano po yung proseso ng pag-apply nito, VP?
14: Opo, ibilin po ng ating CEO, si Manang Male. Dapat madali yung pag-apply. Lalo na po ngayon, batid natin na dumanas ng matinding ako na rin po yung sa kababayan natin sa Mindanao. So yung pag-apply ho nito, ngayon po kasi Director Mario, para may ng ating mga tanggapan, hindi pa ho bukas kasi nga ho naghihintay safety clearances makabalik sa kanilang mga tanggapan. Ngunit maaari po silang mag-file nito, una po online, tama po kay Director Christine, pwede pong via email.
6: Via email.
14: Application. Okay. Opo, maaari po silang may tinatapunta po sila sa aming website. May internet naman po sa General Santos. Kahapon po kasi nandun po kami.
6: Nakita ko yung anunsyo nyo. Dapat meron yata kayong event doon.
14: Iuusog na lang po natin.
6: Pero kamusta naman kayo, VP Jack? Nandun ka pala nung kasalukuyan nagkaroon na. Okay naman po ang ating contingent from Pag-ibig, no?
14: Opo, maayos naman po tayo at maayos rin naman, lalong-lalo na po ang inaalala ho natin doon, yung mga inaabangan ho natin mga miyembrong
6: nadadalo sana sa housing care ninyo.
14: Opo, kaya po, ayan, ito ang ating pong focus ngayon, itong pinag-uusapan natin, yung benepisyo para makabangon sila.
6: Agree.
14: Kapag natin po sa pag-apply, pwede po via email.
5: Email lang.
14: Yung form ho na ito ay nasa website po natin. Hanapin po nila yung pong application for non-life insurance claim at saka yung report of loss form. So, dalawa po yun. Nasa website naman po natin yan. Tapos po, pagkatapos po nila itong mapunan, kasama ng ibang mga requirements, yung picture, mga ganyan, nung na-damage, ay pwede po nilang i-email sa amin Okay. Banggitin ko na ho yung email.
6: Sige, kung please.
5: Sige,
14: okay. Yung pong contact us at pagibigfund.gov.ph. Ulitin ko po, contact us at pagibigfund.gov.ph. Pwede ho nila diyang i-submit para ho aming ma-assess na agad po yung ano yung kanilang
6: application.
5: Oo, at syempre, yun nga, ang bailin na CEO ni Manang Malen ay mabilis.
6: Maging mabilis.
5: So, mga araw lang po siguro mabilis ang bibilangin.
6: Mabilis
5: na
6: kayong mag-release ano, ng proceeds, tama ba?
14: Ay, opo, 5 working days po, dapat tapos po yan. Tatanggap
6: na ho
14: nila yung proceeds
6: no?
14: po nung, ano, nung kanilang insurance claim.
6: So, at may listahan, ito, okay, iba pang katanungan ito. Ang proceeds, tama ba? Kung meron na rin kayo through ATM din ba?
5: Diretso na ba?
6: Tama ba? ATM? May mga ganun na po ba ang lahat ng miyembro? Or for that particular instance sa ating kababayan sa Mindanao, paano po ang pag-claim nung, para dun sa insurance, non-life insurance?
14: Opo, dito po sa ating insurance claims natin via check po ito payable po doon sa housing loan borrower.
6: Okay.
14: Pagdating naman po doon sa ating calamity loan, yun ito po yung dinideposit na lamang sa kanilang pag-ibig loyalty card.
6: Ayun.
14: Para ho any meron ATM na pwede.
5: Oo, syempre.
6: Sa ATM na lang.
5: Correct. At syempre itong ating mga itong subject ng ating mga nitong non-life insurance nga na ito ay may existing na housing loan. So, hindi malayo na meron itong
6: moratorium.
5: Ano yun? Yung card.
6: Akala yung pag-ibig, ko, yung moratorium agad yun.
5: Silang, ano yun? Membership card?
6: Yung loyalty card
5: di ba?
14: Loyalty card, Director Mami.
5: Siyempre,
6: pero
5: check-in
6: daw po ang release ng
5: naka-check-in. Ano to, BP Jack? Meron din actual na ano, pupuntahan natin, may assessor ba tayo?
14: Kasama po yan. Evaluate na. Kasama po yan, Director Mami, doon po sa 5 araw na
5: kasama na
14: kinakda para po matapos yung pagpoproseso po ng kanyang application.
5: Ayos. Talagang, so, napakabilis ng ating pag-ibig fund sa pag-assist sa ating mga kababayan, ano, lalo dyan sa Mindanao. Bunga nga po nitong magnitude 7.8 earthquake na tumama dyan sa Mindanao. At nabanggit ni VP Jack na 110,000
6: yung kanilang
5: members diyan sa Mindanao, ano, na may existing ano na housing may existing loan.
14: May tama po kayo, Director Mami.
5: So hindi malayo na maraming mag-a-avail.
14: Tanda po tayo sa katunayan nga po, Director Christine, Director Mario, meron din po tayo yung mobile branch.
6: Yun nga,
14: yung pong lingkod pag-ibig on wheels.
5: Meron din sa
6: Mindanao noon, no?
14: Opo, may 2 na po tayo diyan sa area. Tapos ina-assess po kung saan ho pinaka kailangan.
6: Tama.
14: Para po yung pong mga kababayan natin, alam mo niyo, pagka ho, lalo na ganito, lindol minsan kailangan ilapit niyo sa kanila yung
5: ating
14: dito. Minsan ni na-trauma pa, di ho ba? Hindi pa ano, di pa ganun nakaka-recover mentally. So pati ho yung services ho natin, inilalapit natin para ho mag-guide sila kung ano yung maaari nilang makuhang benepisyo mula sa pag-ibig. So abangan niyo lamang po yung ating mga announcements kung saan po namin i-deploy yung ating mobile branch para ho mas malapit sa kanila.
6: Oo, tama.
14: Service natin.
6: Lalo pa nga, nabanggit mo, VP Jack, no, ongoing pa yung assessment ng mga buildings, no, kung saan nandoon ang opisina ng pag-ibig. So, ito yung inyong alternate, no, na paraan para maihatid nga ang servisyo ng pag-ibig fund bukod pa doon sa online, sa inyong website at sa email nga na iyong nabanggit.
5: Mm-hmm. No, talagang, at syempre, may mga kababayan pa rin tayo, Attorney Tin, VP Jack, na talaga yung gusto yung ano, gusto yung face-to-face transaction. Kaya itong ating pag-ibig mobile on wheels, yung mobile ano natin, mobile branch natin ay malaking tulong, malaking ginhawa sa ating ngayon yung 2 mobile branch natin, saan po sila naka-deploy, VP Jack?
14: Yung isa kahapon bago ako nakaalis sa General Santos City, nandun na naka-park sa may General Santos City office natin. Hinahanda na.
5: Bilis.
14: Tapos yung isa nasa Dipolog.
5: Okay.
14: Nasa Dipolog. So i-assess lang natin kung saan ho pinaka-kailangan.
5: At doon magdi-deploy ng ating pag-ibig on wheels. Napakaganda. Napakabilis. Yan ang ano, service yung may puso.
6: Oo, paano nga yung pag-ibig, meron ako doon. Alam ko meron sa initials ng pangalan nyo na tugma dyan sa ginagawa ni Inisip kasi maasan. Nakalimutan ko na yun. But anyway, yung mahalaga dito sa binanggit mo, no, VP Jack, yung talagang coordination din ng inyong ahensya, no, sa mga sangay at tukal na pamahalaan para nga mas mapabilis, no, yung pag-abot ng serbisyo ng pag-ibig sa mga apektado ninyong miyembro. At siguro bago maubos ang ating oras, mabilis lang dahil isa talaga sa mahalagang itinawag namin sa iyo ay yung patuloy na pag-promote nung inyong increased amount, no, sa loan, para nabanggitan namin kanina ni Director Mario. Pasadahan mo lang sa natitirang ilang minuto.
14: Salamat po, Director Christine. Kamakailan po ay inaprubahan po ng ating Pag-ibig Fund Board of Trustees sa ilalim po ng pamumuno ni Secretary Adiling. Yung pagtataas natin ang maximum housing loan limit kada miyembro ng Pag-ibig Fund, ngayon po ay up to 10 million pesos na po yung maaaring mahiram ng isang miyembro. Well, hindi naman ho ano, no? Hindi naman ibig sabihin ho niyan, kada miyembro ay makakatanggap ng 10 million at depende pa rin ho sa kanyang capacity to pay. Pero, ngunit ang kagandahan po nito ay lalong dumami po, lalong dumami yung maaari ho nating mapagsilbihan at magbenepisyo ng Pag-ibig Fund member, kababayang Pilipino, na makabili ng sariling tahanan sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan, na ngayon nga po ay mas pinataas na yung housing loan limit kada isang borrower. Mas pinataas po natin yung housing loan limit habang yung pong interest rate nito ay pinapatatili ho nating mababa. Na depende po sa fixing period ay up to as low as 5.75%
5: per annum mababa po. Talaga.
6: Interest rate yan. Nako, medyo bitin lang po kami sa panahon ngayon, VP Jack, dahil syempre nais ating unahin ang serbisyo ninyo patungkol sa calamity loan at sa non-life insurance, no? So again, maraming salamat po, VP Jack, sa inyong panahon, sa amin, sa ating mga kababayan. Mabuhay ang Pag-ibig Fund sa kanilang patuloy na pagsiservisyo.
14: Maraming salamat po sa pagkakataon, Director Mario, Director Christine. Ingat po kayo.
6: Ingat din po.
5: Ayan, maraming salamat at napakahalaga ng anunsyo na binigay sa atin ng Pag-ibig Fund sa pamamagitan ni VP Jack Jacinto. Ano? Yun nga po, yung ating mga kababayan dyan na may existing housing loan sa Pag-ibig Fund ay pwede po, na na-damage ang kanilang bahay, bunga, itong lindol. Ano? Pwede po tayong mag-avail yung kanilang non-life insurance claim. Pwede po kayong mag-apply through email at online sa virtual Pag-ibig po. Ano? Isang oras na naman po ang lumipas. Ano? Sana ay may natutunan kayo sa ating naging talakayan ngayong Martes ng hapon. Muli, ako po si Mario J. Malyari.
6: At ako naman po si Attorney Christine Pascual Bello. Ito po ang inyong Dishud. Kapihan sa radyo hanggang sa susunod na Martes.
5: Tara. Sabay-sabay.
6: Okay, tara.
5: Tara.
6: Kape tayo,
5: usap tayo.
6: Magandang hapon po.
15: Dishud. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Oras sa buong Pilipinas. 3 minutes bago ang alas 4 ng hapon.
15: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
17: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Sigalot ng mga senador, dapat maayos muna bago ang special session ayon sa Malacanang. May ulat si Raquel Bain.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Sinasapinal na lamang ang detalye kaugnay sa posibilidad na isang special session para mapag-usapan ang mga panukala ng administrasyon na nabinbin sa Senado dahil sa gusot sa hanay ng mga senador. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, bago ang special session na ito, mainam kung mauna ng maayos ng mga senador ang tensyon sa kanilang hanay. Paliwanag ni Castro, kahit pagkasi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang humiling ng pagkakataon na ito, kung hindi naman nagkakasundo ang mga senador, mababaliwala rin ang pagpapatawag ng special session. Kaugnay nito, hindi naman naniniwala ang palasyo na mayroong constitutional crisis sa Pilipinas dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Senado. Anya, maliwanag naman kasi ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang kinikilala ng palasyo at dapat anya na matanggap na ng kabilang panig na hindi na sila kinikilala bilang majority.
19: Sa matapo ng Malacanang, sa matapo ng ehekutibo, wala po tayong matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
18: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Department of Trade and Industry o DTI nagpaalala na may price freeze na ipinatutupad sa General Santos City kasabay ng deklarasyon ng lungsod ng State of Calamity. May ulat si Luisa Erispe.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nakabantay ang Department of Trade and Industry sa ipinatutupad na 60-day price freeze sa mga pangunahing bilihin sa General Santos City tulad ng pagkain at iba pa kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, inatasan na nila ang regional office ng DTI na tiyakin na hindi gagalaw ang presyo ng mga pangunahing bilihin lalo na ngayong kakatapos lang ng sakuna. Giit pa ni Roque, otomatiko na ang price freeze kapag may state of calamity dahil kalimitan tumataas ang demand pero hindi naman dapat tumaas ang presyo. Matatandaan na ngayong araw lang idineklara ang state of calamity sa Jensan dahil nga sa 7.8 magnitude na lindol kahapon. Kung 6 na araw naman ang price freeze, tatagal ito hanggang sa Agosto, maliban na lang kung tatanggalin na ang deklarasyon ng lokal na pamahalaan.
21: Yan, on a daily basis, we have naman a regional office there. So again, we've already instructed them to make sure that there's enough food supply and then that prices are stable and don't move. Yeah, naka-price freeze siya.
20: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Tulong mula sa ibang bansa sa pagtugon sa epekto ng malakas na lindol sa Mindanao, hindi pa kailangan ayon sa Office of the Civil Defense. May live report si Diane Leal.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Yes, Omar, hindi pa kailangan ng Pilipinas ang tulong mula sa ibang bansa sa pagtugon sa epekto ng malakas na lindol sa Mindanao sa ngayon. Ito ay kahit may ilang bansa na ang nagpahayag ng kahandaang magbigay ng ayuda. Sinabi ni Office of Civil Defense o OCD Deputy Administrator for Administration Alejandro Bernardo Rafaelito Alejandro IV na nakatanggap ng pamahalaan ng mga pahayag ng suporta at kahandaang tumulong mula sa ilang bansa. Gayunman, ginagamit pa niya ng ating gobyerno ang sarili nitong mga resources upang tugunan ang agarang pangangailangan sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Ayon kay Alejandro, handa naman ang Pilipinas na tumanggap ng international assistance sakaling pahintulutan nito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ipinaliwanag din ito na nakikipag-ugnayan na sila sa mga bansang nagpahayag ng interes na tumulong upang maging handa kung kakailanganin ang kanilang suporta sa mga susunod na araw, bagamat sapat pa niya ang kasalukuyang resources ng pamahalaan para sa search and rescue at relief operations. Posibleng maging mahalaga ang karagdagang tulong mula sa ibang bansa sa rehabilitasyon sa mga komunidad na sinalanta ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Maraming salamat. Live report ni Diane Lear. Bureau of Fire Protection o BFP nag-deploy ng pwersa at assets 969 na katao na ilikas matapos ang lindol sa Mindanao. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Naka-activate na ang Emergency Operation Center ng Bureau of Fire Protection sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ayon kay BFP Officer in Charge Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil Quanchu, nasa full alert status o code red ang regions 11 at 12 upang masiguro ang mabilis na pagtugon sa mga apektadong lugar. Nakipagtulungan ang BFP sa mga local disaster offices para sa clearing operations, evacuation, monitoring at damage assessment. Batay sa tala, umabot na sa 969 na individual ang unang nailikas mula sa mga apektadong komunidad. Nag-deploy din ang BFP ng search

0: Araw matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang General Santos City, nitong Lunes, agad na namahagi ng tulong ang Tingog Party List para tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Kabilang ang lungsod sa mga pinakamatitinding tinamaan ng lindol na nagdulot ng pinsala sa mga gusali, paaralan at iba pang infrastruktura habang nagpapatuloy ang rescue at clearing operations. Sa pangunguna ng Tingog Center Tacorong at Tingog Center General Santos, agad na naipamahagi ang 300 relief packs na naglalaman ng ready-to-eat na pagkain at bottled water sa mismong araw ng sakuna. Umabot ang ayuda sa Sarangani Bay Specialist Medical Center at R.O. Diagan Cooperative Hospital, kung saan nabigyan din ang mga pasyente, healthcare workers at iba pang apektadong individual. Nakatanggap din ng pagkain ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at mga opisyal ng Barangay Dadyangas East na patuloy na naka-duty sa gitna ng disaster response efforts. Magpapatuloy naman ang relief operations ng Tingog sa mga ospital at iba pang apektadong komunidad sa Jansan, kasabay ng paghahanda ng karagdagang relief packs at pakikipag-ugnayan sa mga katuwang na ahensya sa ground operations. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sabi pa huling balita, rapid damage assessment at monitoring sa mga national roads sa Sultan Kudarat patuloy na isinasagawa ng DPWH matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Si DK Sarate sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy ang sinasagawang rapid damage assessment at monitoring ng DPWH sa mga national road sa Sultan Kudarat. Ito ay kasunod ng pagtama ng magnitude 7.5 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DPWH Sultan Kudarat 2nd District Engineering Office, nakakadaan pa rin ang lahat ng uri ng sakyan sa national road sa Libak, Talamansig, Palimbang, Senator Ninoy Aquino, Bagumbayan at Esperanza. Patuloy ang inspeksyon ng DPWH sa mga kalsada para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at publiko. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. nakita ng Pangulo,

0: ayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit?
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Ang oras po natin, 11 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon.
10: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
11: Mark in!
10: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
11: Mark out!
10: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Mark in! Mark out! Mark in! Mark out! Mark in! Mark out!
9: Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. It's Tuesday, ika-siyampo sa buwan ng Hunyo taong 2026. Muli sumasa inyo po ang palatuntunan ng Mark in, Mark out sa mga balita. Ito po ang palatuntunan ng hitik sa mga balitang dapat niyo malaman, mga balitang sumasalamin sa ating lipunan. Patuloy po nating binabantayan, ha. Ito pong nangyari pong magnitude 7.8 na lindol diyan po sa Maasim, Sarangani at apektado po yan ang buong Soccsergen region maging Andabaw region, mga kababayan. Siyempre, dahil sa kanina ay nagbigay po, no? Nang ulat ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at para ho dun sa mga latest development diyan po sa nangyaring lindol. Dahil batay ho dun sa pinakahuling datos, pumalo na raw po, no, sa 37 ang bilang po na nasawi. Habang humigit kumulang daw pong nasa umabot na raw, kundi ako nagkakamali, nasa mahigit 400 na raw po ang bilang ng mga napaulat na sugatan. Bagamat, ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ay under validation pa ho Meron po kasing isang lupon na sabi nga ang nagdedetermina o tumutukoy kung ito po bang pagkasawi na ito ay duloto ng dulot po ng nangyaring lindol. Ito po yung tinatawag na management of the dead and the missing, no? Diyan, no. So kanina po ay iniulat po yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So batay doon sa pinakahuling datos ng NDRRMC on the national scale, meron po 37 na napaulat na nasawi, 456 po yung bilang na napaulat na nasugatan, at meron pong 4 na nawawala. Pero batay ho naman doon sa datos na nagmumula po doon sa field, no, doon sa ground, doon sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council, posible pa hong umakyat yan, no? Posible pa hong umakyat yan sapagkat na kung meron pa hong mga mahuhukay na mga labi, no, doon po sa mga gumuhong gusali, eh yan po ang magpapataas, no, ng bilang pagkat nagpapatuloy pa nga rin ho ang search, rescue and retrieval operation. So dyan ho sa Maasim, Sarangani, at dyan po sa may General Santos City. Ang General Santos City po ang isa sa mga pinaka na puruhan po nitong malakas na lindol po sa bahagi po ng Mindanao. At samahan niyo po ako, yung fact checker J. Mark Dagala, hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Atin pong kukumustahin maya-maya ang mga ginagawang hakbang po ng pamahalaan sa pagtugon nga po rito sa sakunang ito. Alinsun na nga ho sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
12: Mark in, mark out.
9: Pero ito, benamahan ho ha, sa ating palatuntunan, dahil nagtamo nga ho na malaking pinsala ang ilang bahagi ng Mindanao, kasunod nga po nito magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Province, ilang gusali rin ho ang gumuho, mga tahanan, mga kainan, mga lugar pasyalan, mga nasira po ito, mga apektado po eh. Bukod pa riyan, may mga napaulat din pong pagkakaroon ng soil liquefaction. Yung pong pagkalabnaw ng lupa, natapos ang lindol. Kaya alamin nga natin mula ho sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Ibox. Ano ba ito tinatawag na soil liquefaction at bakit ito nangyayari? Pwede ba maiwasan to? Malalaman po natin yan. Makakasama po natin sa ating palatuntunan. Buwena mano, ang Senior Science Research Specialist po ng Ibox, si Ma'am Maria Isabel Abigaña. Ma'am Isa, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila.
13: Magandang hapon po, Sir J. Mark. Ano? Pwede niyo po kong tawagin na Mabel. So, magandang hapon po sa mga nakikinig sa programa niya.
9: Yan, Ma'am Mabel, magandang hapon po. Thank you for your time, ma'am. Napatawag kami sapagkat para at least mabigyan po ng edukasyon yung ating mga kababayan, dahil bukod doon sa mga napinsalang gusali, ano, at marami hong mga struktura ho na naapektuhan itong magnitude 7.8 na lindol, lumutang ho yung salitang soil liquefaction na nangyari po matapos ho yung pagyanig. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin, ano po ba itong soil liquefaction na ito at paano po ito nangyayari? Lalo given na meron pong ganitong naitala, no, matapos yung malakas sa pagyanig dyan sa Mindanao, ma'am.
13: Opo, itatama ko lang po ang ating termino. Ano po? Ito po ay liquefaction po.
9: Ayun, liquefaction.
13: Liquefaction. Mm-hmm. Parang napapampalit natin minsan liquidation, mm-hmm, minsan mahirap siyang tandaan. Ano, pero
9: yes,
13: liquefaction po. Nag-liquefy ang ating lupa. So, bakit ba nagkakaroon nito, no? Ito yung panganib o peligro na kaalinsabay ng isang malakas na lindol o napakalakas na pagyanig. Ito ay proseso po. Actually, ito ay isa sa mga less familiar ang mga tao sa hazard na ito, yung earthquake. Kasi po, karamihan tayo, kaya natin identify, ay may bitak. Mm-hmm. Ay baka ano yan, fault yan. Ay may bitak, nasa bundok tayo. Mm-hmm. Ay baka magkakaroon ng landslide. Pero ito pong liquefaction, sinasabihin namin kahit sa mga DRR responders natin, parang hindi nila masyado pang na-identify noon. Pero sa ngayon po, yung ating mga DRR responders na nakakapacitate natin. So, kasabay ito, ito ay proseso kung saan yung sediments o yung lupa natin na nasa ilalim ng water table ay pansamantalang nawawalan ng tibay at nagmimistulang malapot na likido. So, liquefy nga. Tapos instead na solido siya. Tapos dahil sa malakas sa pag-inig, lumilikha po ito ng kondisyon na malakungunoy. So, nakita po ninyo yung pinakita ninyo yung video kanina,
9: yes,
13: yung pinaflash, at saka yung mga photos na pinaflash natin ngayon, no?
9: Opo.
13: Yan po yung mga epekto ng liquefaction. Parang, kumbaga ay, isipin mo na sa tabing dagat ka, tapos humahampas yung alon. Hindi muna tsunami, yung alon lang.
9: Opo.
13: Ano. Diba, unti-unti po, pag sa isang sandy beach, parang unti-unti yung paa na tayo ay para lumulubog.
9: Opo.
13: Diba, yung para lumulubog tayo na
9: pagkatapos ng isang alon, ano?
13: Tsaka ng buhangin ng ating mga paa. So, parang ganyan din po yung liquefaction nangyayari kapag ka ho, meron tayong, syempre, ang ating unang-unang ingredient, napakalakas na lindol. Ang pangalawang ingredient, kailangan malambot yung lupa para siyang, kumbaga ay loose na sediments, mga buhangin, at water saturated. So, yan po yung kung bakit po tayo nagkakaroon ng liquefaction. Tulad po yung video na papakita ngayon, nagkaroon ng paglabas ng mga buhangin kasabay ng tubig para may temporary flooding po sa lugar.
9: I see. So, kumbaga, tama po ba yung nagalaw yung may naka-imbak na tubig sa ilalim ng lupa, nagalaw dahil doon sa lindol, lumabas yung depositong yun. Parang ganun po ba ang ibig sabihin nun?
13: Yun po. Kumbaga, nialig mo, inalog mo yung buhangin.
9: Yes.
13: Kung saan nakatayo o kung saan nandoon ang ating kabahayan o sabihin natin ang ating mga fields sa tabing dagat, inalog mo siya. So, yung mga buhangin natin, maging mas compact. Compacted siya. So, para nasinsin, napitit. Tapos, lalabas na yun, yung ating yan po, sa figure na yun, lalabas po yung tubig.
9: Yun.
13: And then, pati minsan, may, pag masyadong pino yung buhangin, lumalabas na rin kasabay yung buhangin. So, yun po.
9: Saan po mga lugar itong, sabi nga, bantad, o mas prone, sabi nga sa Ingles, ano, yung, na magkaroon po ng tinatawag na soil liquefaction? At may mga paraan po ba para maiwasan ito, ma'am?
13: Okay. Yung po, katulad ng sinabi ko, kailangan ang ingredient mo water saturated o napababad na sa tubig. So, tapos malakas na lindol. So, ano-ano mga lugar, usually, babad sa tubig. So, ito yung ating coastal areas, Dalampasigan, coastal communities, tapos yung mga dead rivers natin, yung mga patay na ilog, yung ating fields, kapatagan o plains, yung mga baybay lawa o baybay dagat, so coastal areas, tapos yung mga latian o mga marsh areas natin, swamp. And of course, yung mga reclaimed lands. Yan po yung mga prone sa ating, susceptible sa ating liquefaction. Ngayon, basta naman walang lindol, andyan siya, nakaano siya. Kumbaga stable siya. Pero once na lumindol nga po, at dahil babad siya sa lupa, pwede tayo magkaroon ng liquefaction.
9: So, ibig sabihin, itong mga lugar na nabanggit nyo pong ito, pinagbabawal po ba na magtayo ng mga struktura o kabahayan dito, ma'am?
13: Oo. So, hindi po namin dinidiscourage ang pagtatayo ng pag-develop ng isang lugar na susceptible sa liquefaction. Meron po mga, kumbaga, alamin niyo yung hazard, no? Syempre, meron tayong hazard maps na binibigay. Katulad po yung nangyari ngayon sa Sarangani, sa Mindanao. May na-release na po kaming as of 2025 na mga bagong hazard maps po dyan. Sarangani, South Cotabato, and General Santos City po. So alamin natin, available po ito sa Hazard Hunter PH or sa website ng PBooks para makita po ninyo. And then, pagka po siguro bago construction, ipa-assess para at least ang mga engineers would be able to or magagawa nilang i-disenyo ang ating mga fundasyon na makaka-withstand o malilesen nila ang epekto ng liquefaction dun sa lugar. Yun po. Siguro kung may nakatayo na at biglang nalaman natin, ay, liquefaction susceptible pala o po yung lugar ko, na itong subdivision kung saan nakatayo ang bahay ko. Siguro yun, pwedeng mag-consult po sa mga structural engineers kasi most likely meron po silang dito yung mga measures na pwedeng like retrofitting na pwede nilang i-apply especially for mga malalaking struktura or mabibigat na mga gusali. Pagka mga bahay naman po sa nakita ko sa mga previous sa mga response sa mga earthquake po, hindi naman talaga minsan hindi talaga structurally na compromise ang isang building o isang bahay. Nangyari lang pag minsan po dahil mabigat nag-tilt o lumulubog lang po sila. So ngayon kung meron pong structural damage, iba na pong usapan yun. So siguro compromise na talaga yung kumbaga hindi maganda yung pagkakatayo ng mga poste o yung materials, yung mga substandard, mga ganyan po. Pero kalamitan po, like sa Dagupan, pinakasikat po ito yung litrato na nakatilt yung isang three-story building. Wala pong structural damage, pwede pa siyang gamitin. Ayun na nga lang, para kang nakalining Tower of Pisa. Ayan po, yung picture na yan na pinapakita niyo ngayon, yung nakatagilid ng mga building sa Dagupan po lahat yan, yung 1990 earthquake.
9: I see.
13: Hindi po nasira.
9: Mm-mm. Pero ma'am, ganito. Halimbawa, baga sabi nyo nga, hindi nyo dinidiscourage na kapag ka yung mga lugar na nabanggit nyo kanina na mga prone no sa liquefaction, hindi nyo naman dinidiscourage na magtayo ng mga bahay o struktura. No? Lalo na't kung halimbawa, nasakop ng kanilang property. No? May possibility po bang maiwasan yung alin ba katulad ng senaryo niya nabanggit niyo sa Dagupan na sabi nga magkaroon ng disalignment deformation yung kanilang bahay matapos nga sakali man tumama yung lindol sa kanila.
13: Yun nga po, syempre ba kung maga as much as possible bago, di ba sa ngayon po yung iba yung mga bumibili ng lote para magpapatayo ng bahay, yung magpapatayo pa lang. Inaalam nila pag minsan pag nagmo-loan po sa bangko, hinihingan ng bangko ng I don't know kung clearance or siguro mga parang certificate. Pero ang PBooks po nag-i-issue kami, hazard assessment report, kung saan po nakalagay doon kung yung lugar or yung lote ay ano yung mga peligro na meron siya. For example, gano'ng kalayo sa isang active fault, kung safe ba siya o prone siya sa liquefaction, sa landslide, sa tsunami, yung mga earthquake hazards po, pati volcanic hazards. So, nagpa-provide po. So, in that way, kung before you invest, siguro, alamin mo yung hazard sa area mo. And kung sakaling mang may hazard na peligro ng liquefaction, siguro mas maganda na hindi lang basta-basta ang pagpapatayo. Kumbaga engineered na or yung disenyo niya ay maiaangkop mo na upang maiwasan o mabawasan yung magiging epekto ng liquefaction sakali mang tumama o mangyari ito.
9: May bentaha ba ma'am yung alba sa magpapatayo ng bahay? Bagamat sabi nyo nga, kailangan, kumbaga, ang tawag na, parang isa-survey muna yung lupa, ano? May bentaha ba yung ano? May bentaha ba na dekalidad yung mga materyales mo? O regardless of anong ginamit mo materyales, kung hindi tama yung pag-survey doon sa lupa, wala rin. Talagang magkakaroon ng deformation.
13: Epo. Yes, sir. Kasi nandun pa rin siya sa, naka-angkla pa rin tayo sa pagsunod sa National Building Code, sa Structural Code ng Pilipinas. Ngayon, usually, nag-a-apply ito sa alam ng mga engineero yan. Nag-a-apply ito dun sa three stories pataas eh, yung parang kailangan nag-borehole muna sila para may gatos sila kung ano yung mga materials o make up ng lupa sa ilalim ng lugar kung saan itatayo siguro ang isang development ng isang building. So, yan po yung, this is for like mga large investment. Pagka sa mga mahirap sabihin pag sa mga small houses sa residential areas. Pero normally naman po kasi ang epekto na liquefaction, pagka yung struktura mo o yung gusali mo ay dahil mabigat siya, yun yung pwede siyang mag-tilt. Pero yung mga wide spanning o manalapad na mga areas na mga bahay, ganyan, na residential, parang so far hindi naman yung pinakita ka, hindi naman siya apektado. Yung napakita kayo ng video, talagang mangyayari at mangyayari yun. Pero hindi po na-damage yung bahay nila. Kumbaga, parang para ka lang nagkaroon ng temporary na pagbaha. Tapos, yan, nililinisin lang nila. Pero yun nga, kasi kung saan nakatayo yung bahay nila ay ano po siya, talagang liquefaction prone na siya. Mukhang mabuhangin po at malamang ito tabing dagat o tabing ilog po.
9: I see. So, talagang kailangan tamang edukasyon lang no sa mga nagpapatayo din ng bahay no at paano kaya kung halimbawa mga ganitong mga community na sabi nga wala namang ding kapasidad para umupa ng serbisyo ng isang highly skilled engineer. Ma'am, may mga sabi nga pwede po bang gawin, sabi nga medyo alternative para dun sa ating mga kababayan na masasabing walang ibang pagpipili kasi yun lang ang lupa na meron sila na pwede pagtirahan.
13: Kung ano po, kung existing na kasi sir yung bahay, hindi po ako ininyero, so hindi ko rin masyado, kumbaga hindi ako makapagbigay ng opinion na eksperto. Ano po, mahirap pag kami nakatayo ng istruktura na lalaliman mo pa yung pundasyon kasi ano na yung pundasyon yun.
9: Correct.
13: Pero kung halimbawa po sabihin na natin hindi kaya ang isang ang servisyo ng isang engineer kasi syempre financially challenging yun.
9: Yes.
13: Siguro po ang pwede ko na lang na maibabahagi is pag alam niyo na prone o yung lugar niyo sa liquefaction siguro for liquefaction lang po. Ano, yung pundasyon usually nilalaliman. Tapos mas malalim. Yung iba po, mahal pa rin kasi yung ganun eh. Yung mahal na iaabot mo or papalalimin mo hanggang makaabot siya sa mas matigas na lupa. Yung kumbaga yung tinatawag namin na bedrock. Yung matigas na lupa. Or sa case natin, kunyari po ako na sa Quezon City or ano, yung adobe na siya o basta yung matigas na siya. Hindi siya yung water saturated o yung babadto sa tubig. Tapos, minsan naman po, ang ginagawa ng iba, nilalaparan din nila yung base, yung foundation. Yan lang yung mga ilan sa alam ko, mga engineering measures para po, before construction, ay tumibay at maiwasan yung epekto ng liquefaction dun sa gusali. Ngayon, kung nakatayo na po, ito po yung hindi ko po sure. Kung pero most likely, meron pa rin pwedeng gawin ng mga structural engineers. Tapos yun nga, ang siguro kailangan lang natin pag sa ganito, dahil nga di ba mahal ang service nila, siguro sana meron silang parang mala medical mission ng ating mga engineero para ma-capacitate o i-educate yung ating mga, syempre, ang ating mga common na mga mamamayan na hindi po kaya mag-avail talaga ng kanilang fees or services.
9: Sana ganito, sana ang maging takbuhan din sana ng ating mga kababayan, no, ma'am, no? Yung mga taga public works natin. Kasi sila may mga highly skilled di ba? Mga engineer yan, yes, architect yan eh, no? Bagamat ang sabi nga nila, ang mandato nila ay para sa public use, no? Pero sana pwede silang makonsulta ng libre kapag since sila naman ay mga lingkod bayan din naman, di ba? Pwede sana sila mapag...
13: Sinasabi. Siyempre, madadrag ko pa rin yung pangalan ng ating Secretary Renato Solidun. Palagi niyong binabanggit noon sa mga interviews o kahit sa mga kanyang mga talks sa iba-ibang tanto audience po.
9: Yes.
13: Na yun nga, kung merong tinatawag tayong medical mission para sa mga doktor, di ba, mga nurse yan, with this one medical mission, bakit kaya hindi natin gawin na ma-educate ng maayos ang mamamayan para naman meron tayong engineering mission ba yung tawag, para lang po pagpapatibay, pagpapatibay ng pagpapagawa ng bahay, kahit masonry lang yan, di ba, yung mga
9: yes, tama.
13: Yung mga mamamayan, bayanihan, si kapitbahay ko lang.
9: Tama.
13: Pero alam nila na dapat dapat may mga kabinya, may mga outside na wall ng isang bahay ay yung 6 inches na
9: yes,
13: na hollow blocks natin, hindi yung 4 inch kasi manipis to. Tapos nalagyan mo ng kabinya para mas matibay siya.
9: Yeah.
13: Kasi gayon, kung lumindol mo po yung malig, hindi po magkocollapse yung bahay. Parang ganun po. Yeah. Yung sinasabi yung sir. Para at least, di ba, kumbaga may medical mission, may, di ba ito,
9: natutulungan, engineering mission. Natutulungan din yung ating mga kababayan. Alam nyo, maganda yung naging suggestion na ni Secretary Solidun. Para yung ating mga taga-public works, mga taga-local engineering, di ba? Bagamat sabi nga, mandato nila ay para sa mas malawak na sakop, mas maraming, sabi nga, mas pakikinabangan ng lahat ng komunidad. Pero sabi nga, kung natatakbuhan sila sa mga maliliit na mga kabahayan, kahit papano, di ba? Yung mga gano'n, katulad yung mga parang iniahalin tulad sa mga medical mission, libreng consultant ba? Engineer, baka pwedeng pakihiyan yung nga, tatayo kami ng bahay rin eh, baka pwede naman tulungan nyo kami, paano ba mapapatibay ito, di ba? Ay, mga ganyan. Pero sa inyo sa T-Box, maganda rin naman na nabibigyan nyo rin ng babala na, hindi naman namin kayo pinagbabawalan na ano diyan at wala naman kaming kapangyarihan diyan. Pero ingat lang kayo dahil ang mandato naman ng P-Box ay syempre yung kaligtasan naman ng mga nasa komunidad. Hindi ho ba? Lalo na sa mga ganyang klase ng mga terrain, 'di ba? Yung mga ganyang klase ng anyong lupa para at least ligtas sila na nakapamumuhay doon sa kanilang komunidad kung nasaan man sila. Pero ma'am, ito. Medyo dilihis muna tayo dahil yung lakas ng lindol sa Mindanao, napakalakas eh. Magnitude 7.8. Ang iba po ay napapaisip na, naku, sana naman iwag. Ano? Medyo, may I come in? Kakatok muna ako sa kahoy kasi ang iba naman dito sa Metro Manila, ma'am, natatakot. Dahil ang iniisip nila ay baka dumating daw ho yung pinangangambahang the big one. Hindi nila ma-imagine ano na lang ang Metro Manila kung sa Metro Manila nangyari yung malakas sa lindol doon sa Mindanao. Maaaring niyo po bang ipakibigyan kami ng sabi nga insight, no? Yung thoughts niyo regarding dito. May mga scenario po ba na magkahalintulad o sabi nga malayong malayo yung nangyari doon sa Mindanao sa mangyayari dito sa atin sa The Big One kung sakali man dumating.
13: Opo. Yung The Big One ay sumisikat na naman ang termino yan. Sino ba ang sikat po ngayon? Ang The Big One po ba? O sila Charmaine? Ba?
9: Yan!
13: Kasi napapansin po galing yun na kapag po merong malakas na lindol, damaging na lindol, lagi pong nagsasurface, laging nagiging usap-usapan si The Big One.
9: Yes.
13: Diba? Opo, mapa ibang bansa yan o mapa Pilipinas. So ano lang po, it's isa lang lamang pong termino ang The Big One upang ilarawan o i-describe yung malalakas at isang malakas at makapaminsalang senaryo ng lindol sa isang lugar. For this case, yung tinanong ninyo is for Metro Manila. So worst case scenario po, yung tinitingnan natin dyan. Tapos sa Manila, sa Metro Manila or Greater Metro Manila area, ang tinitingnan natin ay magnitude 7.2 na lindol na manggagaling po ang gagalaw po ay ang West Valley Fault. So, ito po ay active fault na nasa kalupaan. So, on land po. Kumpara siguro, sabihin natin, sa 7.8 na naranasan ng Sarangani at Jensen, offshore o sa dagat po nangyari yung Lindol, iba po ang epekto kapag sa lupa ang active fault. So, kung meron po tayong dabigo naman po na manggagaling sa dagat, ito po yung manggagaling sa Manila Trench. So, 8.3 ang tinitingnan natin. So, kung iisipin natin, sabi niya hindi nyo ma-imagine, pero alam niyo po, kailangan natin imagine yun talaga. O ano ang posibleng mangyari sa Metro Manila kapag tumama ang 7.2 no, na Lindol. So, worst case, so pinaghahandaan po yan ng gobyerno, dapat pinaghahandaan din po ng mga individual na mamamayan at ng mga, syempre, communities at pamilya. Hindi lang po, kumbaga lahat nakaasa sa national government.
9: Yun.
13: Nasagot ko po ba?
9: Yan. O, saka isa pa, ang ano ma'am, di ba, it's a shared responsibility kasi, di ba? Hindi lang naman, tama yung sinabi mo, hindi naman gobyerno lang ang dapat sandigan dyan. Dapat, ang mga tao rin, hindi dapat ipagsasawalang bahala. Di ba? Yung mga ganitong klase ng senaryo. Dahil, ang Pilipino, minsan, pagka sinabi, oh, ayan na naman ang big one, nananakot na naman ng gobyerno, ayan, oh, sasabihin, tuturo, kasalanan na naman natin.
13: pero baka hilig mag-point-point.
9: Pero
13: ang the big one, hindi lang po kasi siya, kumbaga, di ba, worst case scenario, tapos localized siya. So, sinabi ko kanina para sa Metro Manila, magaling kay ganito. Para sa Mindanao, kunyari, doon sa Sarangani, Jensen area. Well, offshore yung nangyari sa kanila sa dagat. Kaya nagkaroon din tayo ng mga ibang epekto tulad ng tsunami. So, sa Metro Manila, pwede pa rin magkaroon nun. Kasi sila may Cotabato Trench, tayo may Manila Trench. Pero, kumbaga, bawat region, bawat probinsya, meron tinatawag na the big one.
9: Yes.
13: Localized po siya.
9: Mga localized.
13: So, kailangan natin siyang paghandaan. So, for Metro Manila, hindi natin alam talaga kailan siya mangyayari. Sinasabi po namin parati, hilog na. Hilog na. Pero sana, hindi sa lifetime natin.
9: Yes.
13: Kasi, hindi ko rin, hindi mo ma-imagine o imagine na natin. Pero sa ngayon po, may ginagawa naman pong steps ang government, no? Para patuloy na nilangin yung mga expertise ng bawat isa. So, mapa-rescue man yan, mapa-local government units po, yung kanilang pag-respond. Siyempre kami po, sa FIBOX, kami yung science-based na mga pag-provide ng mga hazard, ng mga warning, ganyan po. Iba-ibang ahensya ng gobyerno, iba-ibang sangay, may kanya-kanya pong role dito sa scenario or contingency planning natin for the big one. Sa ngayon po, kung tutusin, may ginaganap po exercises ang siguro pwede ko naman sabihin kasi nakita ko na po sa isang media na post. Para may hakbang na ginagawang exercises in detail nila ang ating AFP in collaboration with the US, yung mga Amerikano po, US Indo-Pacific units po ng military din. So, nagsasagawa po sila ng exercises kung paano nila i-imagine yung scenario ng the big one ng Metro Manila at paano po sila makakatulong sa pag-responde. Dahil doon sa tinatawag nating ano ba yung Oplan Yakal Plus, yung mga may apat na quadrants, sino na assigned doon, sino ulit mag-respond. At ang pinaka-importante, kung mangyari man po ito sa Greater Metro Manila, ay dapat alam din po na nagmilinang din ng kakayahan ang mga responders natin mula sa mga iba-ibang probinsya malapit sa Metro Manila kasi po sila po ang magre-respond o magre-rescue sa atin pag tayo na po yung tayo pala kasi pwede taga Metro Manila po.
9: Correct.
13: Tayo na yung naapektuhan ng bigo.
9: Saka dapat talaga lahat may pakialam. Hindi pwedeng bahala kayo dyan. Kasi
13: disaster is every business.
9: Dahil sa huli, tayo rin naman na maapektuhan 'yan, di ho ba? Yan. Ma'am, kami nagpapasalamat ha, sa inyong pagpapaliwanag sa ating mga kababayan. Lalo itong usapin na ito ay hindi naman dapat na sabi nga eh, bagamat hindi naman tayo nananakot, hindi tayo alarmista, pero mabuti nang handa, sabi nga ni Secretary Solidum, di ba? Mabuti na maging handa. Importante, advance tayo mag-isip para na sa gayon, pag dumating na yan, alam na natin kung anong gagawin natin. Maililigtas na natin ang ating sarili at syempre, makaliligtas pa tayo ng ating kapwa. Di ho ba?
13: With that, po, sir. Magandang mensahe.
9: Yan. With that, kami nagpapasalamat sa inyo, Mama. At sa susunod po na mga pagpapaliwanag din sa ating mga kababayan. Nasa gayon, no, maiwasan din yung mga disinformation, misinformation, fake news. Lalo na sa social media, ang dami mga umaaktong eksperto dyan. Mabuti manggaling sa mga katulad ninyo. Talagang eksperto pagdating sa mga ganitong bagay, Ma'am. Salamat po at magandang hapon.
13: Maraming salamat din po, Sir Jamie.
9: Salamat po. Si Ma'am Maria Isabel Abiganya, ang Senior Science Research Specialist, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, o FIVOX.
14: Mark in, mark out.
9: Ang oras,
7: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
9: Alas 4:44, 16 na sandali bago ang alas 5.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Good news!
17: Yay!
14: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
17: Fake news!
14: Disinformation!
17: Disinformation!
14: Mark out muna yan!
9: Pasadaan po muna natin ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Martes! Bilang na po ng mga nasawi sa magnitude 7.8 o lindol sa Sarangani, Sumampana sa 37 ayon po sa Office of Civil Defense. Pinsalang dulot ng lindol sa Mindanao, tinatayang aabot po sa 1 bilyong piso ayon po sa Department of Public Works and Highways Rapid Assessment nagpapatuloy. National Housing Authority naghahanda na po ng tulong pinansyal sa mga apektado po ng lindol sa Mindanao. Department of Energy titiyaking mabilis at ligtas po maibabalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar ng lindol. Department of Trade and Industry nagpaalala po sa 60-day price freeze na ipinatutupad po sa General Santos City kasunod po ng pagdedeklara ng state of calamity. Kung ano yung security threat sa Senado, biniberipika pa ayon sa Malacanang. Unemployment rate nitong Abril bumaba ayon po sa Philippine Statistics Authority of PSA.
14: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
9: Nanawagan po itong si bagong generasyon party list Representative Robert Nasal. sa pamahalaan na may kinalaman po sa disaster response na agad daw pong makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan ng mga lalawigan ng Sarangani at ng Davao dahil sa ito'y mga apektado po ng malakas na lindol. At ayon po sa mambabatas, dapat daw ho siguruduhin na sa ligtas ang lahat ng mga nakatira, mga nagnenegosyo, mga nagtatrabaho po na may tuturing na delikadong lugar dahil sa mga gumuhong istruktura. Nakiusap din ho siya sa mga kababayan doon na makipag-ugnayan po at sundin po ang utos sa mga lokal na otoridad para ho sa kanilang kaligtasan. Maaga pa ho para malaman ang bigat ang pinsala dala po ng matinding pagyanig. Subalit, sa ganito pong kaagay, maaari na pong maging handa at magpadala po ng mga nararapat na tulong para sa ating mga apektadong kababayan na ngayon naman po ay ginagawa na ng ating pamahalaan. Pinatitiyak din po na ang kaligtasan ng mga gusali at iba pang infrastruktura na maaari po magkaroon ng structural damage.
12: Mark in, mark out.
9: Isa pa po sa mga binabantayan nating balita, yung nangyari sa ano, yung nangyari sa kanina ay naaresto na nga po yung isa sa mga pangunahing suspect doon sa pagkamatay. Doon sa negosyanteng si J. Ikjo, yung po Korean businessman po na namatay po niya sa Campo Crame. Si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao, the third, nasa kusodiya na po ng pulisya. Matapos umaaresto kaninang umaga dyan sa Pasong Tamo sa Quezon City. Siya ho ay inaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police at kanina nga po ay inanunsyo nga ni DILG Secretary John Vic Remulla sa pinatawag niyang pulong balitaan.
12: Mark in, mark out.
9: Kaysa po ang Pilipinas at iba't ibang mga bansa sa pagkundinan sa pilitang paggawa o forced labor. Ito po ang ayon no dito kay Communications Undersecretary Claire Castro. Ito ay kaugnay po sa imbestigasyon ng Estados Unidos. So, muna'y kakulangan ng safeguards ng bansa laban daw sa mga inaangkat na produkto na mayroong kaugnayan sa forced labor. Ayon po sa opisyal, handa ang pamahalaan na ilatag ang mga ginagawa ng Pilipinas hinggil sa usaping ito. Seryoso anyang tinutugunan ng pamahalaan ang mga usaping binanggit sa ulat ng United States Trade Representative at binigyan din po ang matagal ng paninindigan ng bansa laban nun sa sapilitang paggawa at patuloy na pagpapatupad ng batas na nagtatanggulo sa karapatan ng mga magagawa. Sa kasalukuyan ay sinusuri na ho anyang ng pamahalaan ang ulat at nakikipag-ugnayan na po ang mga, sa mga opisyal ng Estados Unidos sa pamagitan po ng mga nararapat ang mekanismo upang mapakita po ang pagsunod ng bansa sa mga batas paggawa at pagkundina nito sa lahat ng anyo ng forced labor.
12: Mark in, mark out.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yun daw pong security threat sa Senado, bineverifika pa ayon po sa Malacanang. Yan po ang detalye ni ihatid sa atin ni Raquel Bayan. Raquel!
18: Kasalukuyan ang biniberipika ng mga otoridad ang ulat tungkol sa umano'y banta sa seguridad ng Senado. Ito ang kinumpirma ng Malacanang matapos sabihin ng ilang senador na mayroong natanggap na impormasyon mula sa National Bureau of Investigation kaugnay sa posibleng security threat laban sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ipinauubaya na ng Malacanang sa mga kinukulang ahensya ng pamahalaan ng beripikasyon at pag-iimbestiga sa naturang impormasyon. Ang babala ng palasyo, mananagot sa batas ang sinumang mapapatunayang nasa likod ng anumang banta sa seguridad, senador man o karaniwang mamamayan.
19: It has been deferred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas.
18: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Samantala, mayroon pa po tayong 8 sandali bago po ang alas 5 ng hapon, alas 4.52 ang oras sa mga kababayan. Ang seguridad po sa Senado, paigtingin po ng DILG at PNP kasunod nga po ng mga banta naman sa June 12. Si Senador Panfilo Lacson, mga kababayan, nagpalabas din ho ng pahayag. May kaugnayan po dyan na meron daw po mga kumikilos eh. Pero alamin nga natin ang pahayag na ito ng DILG mula kay Dayan Lear. Dayan!
20: Yes, sa J-Mark, paigtingin ng Department of the Interior and Local Government o DILG at ng Philippine National Police o PNP ang seguridad sa paligid ng Senado. Ito'y kasunod nga ng mga ulat na posibleng banta sa seguridad sa June 12 o Araw ng Kalayaan. Sa mensahe sa media, sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na itinuturing nilang kritikal ang June 12 kaya't hihigpitan yung pagbabantay sa lugar. Ayon kay Rimulya, raw intelligence pa lamang yung mga impormasyon na kanilang namomonitor. Gayun paman, sinabi ng kalihim na binabantayan ng pamahalaan ang lahat ng grupong posibleng gumawa ng destabilisasyon. Hindi naman nagbigay ng karagdagang detalye si Rimulya hinggil sa partikular na banta o mga grupong binabantayan ng mga otoridad. Matatandaan na ngayong araw sa isang panayam, sinabi ni Acting Senate President o Senate Pro Tempore Win Gatchalian na mayroong mga impormasyon silang nakuha mula sa National Bureau of Investigation na mayroong mga banta na maaring mangyari sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Yun siyam daw po sa top 10 most wanted persons sa Taguig City noong Mayo. Arestado na po ayon sa Taguig City Police. Yan po ang ulat naman ni AJ Ignacio. AJ!
22: Yes, Tito J. Mark, nahuli na nga o nasa watana ng Taguig City Police ang siyam sa sampung most wanted person sa Taguig City nitong Mayo matapos ang pinahigting na manhunt operation ng pulisya. Nahaharap ang mga nadakip sa iba't ibang kaso kabilang ang statutory rape, acts of lasciviousness, qualified theft, falsification of commercial documents, robbery at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon nga kay Taguig City Chief Police Colonel Julius Anyonuevo, bunga ito ng masusing intelligence operations, walang humpay na pagtugis ng kapulisan at pakikipagtulungan ng komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Isa lamang sa top 10 most wanted persons ang hindi pa naaresto, ngunit Tito J. Mark ay patuloy pa rin nilang tutugisin ang mga ito. Binigyan din nga ni Colonel Anyonuevo ang suporta ni Mayor Lani Cayetano sa pagpapalakas ng kampanya laban sa kriminalidad. Bagong accomplishment na ito, Tito J. Mark, nakapagtala rin ang Taguig City Police ng 100% arrest rate laban sa kanilang mga top most wanted persons mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Mula pa rin dito, Tito J. Mark, sa Taguig City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Samantala, MRT3 nagsagawa na po ng inspeksyon. Kasunod po ng lindol sa Mindanao. Yan po at tinutukan naman ni Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
23: Masusing ininspeksyon ang pamunuan ng Metro Rail Transit Line 3 ang lahat ng istasyon ng tren kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao. Layunin na hakbang na ito, natiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero at kahandaan ng mga pasilidad sakaling magkaroon ng mga sakuna o emergency. Sinuri ng iba't ibang unit ng MRT3 ang mga emergency exit, conveyances, advertisement frames, rope slabs at exit lights sa bawat istasyon. Ininspeksyon din ang mga nakalaylay na kable, mga puno at halaman sa paligid ng mga istasyon. Gayun din ang kondisyon ng mga fire extinguisher, wheelchair at medical supplies. Ayon sa MRT3, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng ahensya na matiyak ang ligtas at maayos na operasyon ng tren para sa mga pasaherong gumagamit ito araw-araw. Sa ngayon, nanatiling normal ang operasyon ng MRT3 habang patuloy ang pagbabantay at regular na pagsusuri sa mga pasilidad nito. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: World Health Organization, tiniyak po ang kahandaan tumulong po sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Yan po ang balita na tinutukan naman ni DK Sarate. DK!
24: Tama kaya na Kuya niya, J-Mark, nakahanda nga itong World Health Organization na tumulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa mensaheng pinalabas ni WHO Director for Western Pacific Region, Dr. Saia Mawa Piakala, na ibinahagi ng Department of Health, inihayag na naka-standby ang WHO Philippines Country Office na kasalukuyang nakikipag-ugnayan kaya Health Secretary Ted Herbosa para suportahan ang governmental response. Tiniyak pa ng WHO official na nakahanda rin tumulong ang iba pang United Nations partners at civil society organization. Nagpaabot din ng pakikiramay ang WHO sa gobyerno Pilipinas at sa mga mamamayang Pilipino dahil sa mga nasawi sa trahedya kasunod ng tumamang malakas na lindol. Pinasalamatan naman ang mga rescuer, recovery teams, health providers at lahat ng walang sawang tumutulong sa mga nangangailangan sa nasabing insidente. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Ang DTI may alok po na loan o pautang para sa mga MSME na apektado po ng lindol sa Mindanao. Yan po naman ang tinutukan ni Luisa Irispe. Luisa!
1: Tiniyak ng Department of Trade and Industry na handa silang umalalay sa micro, small at medium enterprises na apektado ng lindol sa Mindanao. Sa isang panayam kay DTI Secretary Cristina Roque, handa silang mag-alok ng loan sa mga MSME na nais makabawi sa negosyo matapos ang lindol. Meron ding Enterprise Rehabilitation Financing o ERF program kung saan maaaring makapagbigay ng hanggang 300,000 pesos na loan ang DTI sa mga maliliit na negosyo. Sa ilalim ng Rehabilitation Fund, sa unang taon, walang interes na babayaran ang mga negosyante sa kanilang loan. At sa pangalawa at ikatlong taon naman ay nasa 1% lang ang monthly interest. Gate naman ang DTI, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., titiyakin nilang hindi mahihirapan ang mga MSME na muling makapagsimula ng negosyo, lalo na sa panahon ng sakuna. Narito naman ang pahayag ni Secretary Cristina Roque.
2: Again, the loans, and then we have the Enterprise Rehabilitation Fund, which they can loan right away. So, malaking, we've set aside naman money for that. So, wala tayong problema doon.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Samantalang yung pong pagkamatay daw po ng dalawang Ateneans na atleta, inayos daw pong paimbestigahan sa kamera. Yan po ang detalye naman ni Melody Valdos Reyes. Lan!
3: Maghahain ng resolusyon si Pinoy Workers Party List Representative Carly Gaspi upang himukin ang House Committee on Youth and Sports Development na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation kasunod ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes sa isang team building activity sa Aurora. Bilang vice chairperson ng komite, hihilingin ni Gaspi na magsagawa ng inquiry upang suriin kung sapat ba umiiral na mga panuntunan, mekanismo ng pananagutan at manghakbang sa kaligtasan ng mga athletic program ay sinasagawa sa mga paaralan. Kasabay nito, nagpahayag ng pakikiramay ang mga babata sa pamilya, mga kaibigan at buong komunidad ng Ateneo sa pagpanaw ni Divine Adili at Rene Clert Baterbonya. Ayon kay Legaspi, ang maagang pagpanaw ng dalawang atleta ay napakalaking kawalan, hindi lamang para sa kanilang mga pamilya at paaralan, kundi maging sa larangan ng pampalakasan sa buong bansa. Samantala, nagpahayag rin ng pakikiramay si Congressman Franz Pumaren sa pamilya, kaibigan at buong komunidad ng Ateneo sa pagpanaw ng student athlete. Ayon kay Pumaren, isang malaking pagawala ang pagyao ng dalawang kabataang atleta na naging ehemplo ng sipag, disiplina at kahusayan. Bilang dating student athletes at UAAP coach, sinabi niyang handa ang kanyang tanggapan na magbigay ng kinakailangan tulong sa mga naapektuhan ng trahedya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Talk na po niyan, nagpaabot din po ng kanyang pakikiramay si Congressman Robert Nazal dahil sa pagkamatay nitong dalawang Atenean na athletes na ito. Bilang isang Atenista rin daw ho, nakikisimpatsa ho siya sa pamilya, mga kasama sa team at mga kaibigan, kaya din ang buong Ateneo community. Kaisa ho siya sa pagbibigay ho ng pagpupugay dito sa dalawang atleta na ito na maagang nawala ang kanilang pangarap sa buhay dahil nga po sa nakalulunos na pangyayari. At bilang Atenean ay binibigyan na po ng tiwala po ang buong Jesuit community sa pagbibigay nga po ng iba yung imbestigasyon hinggil nga po sa nangyaring ito.
21: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ang Senado po magpapatupad ng work from home setup simula po bukas hanggang sa Webes. Kasunod po ng impormasyon ng security threat sa mataas sa kapulungan. Detalye ng balita mula kay Nimpa Asuncion. Nimpa!
0: Nagbaba ng advisory si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ngayong hapon at dito ay sinasabing inaanunsyo yung work from home arrangement mula June 10 o bukas hanggang June 11 o sa Webes. Ayon dito sa advisory na inilabas ni Gatchalian, ito ay bilang pagtugon dun sa impormasyong ang natanggap nila mula sa NBI na merong security threat sa Senado. Ayon kay Gatchalian, ang work from home setup ay para bigyang daan yung gagawing security assessment sa buong Senate premises. Samantala ngayong hapon ay naabutan natin na nag-iikot dito sa labas.

0: seguridad sa pagseguridad at pagtitiyak ng security ng buong Senate premises. Yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa Senado. Ito si Ning Fasuncion para sa Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
2: Ay, shout out pa rin. Binabati po natin si Police Brigadier General Randolph Tuanyo ng Police Regional Office 6. Malaki daw po ang pagbaba ng antas ng krimen sa rehiyon, na 66.66%. Nagresulta po ito sa matatag na peace and order situation sa buong Western Visayas, kasunod na rin po na pinagting nilang kampanya kontra krimen. Batay sa pinakauling monitoring mula June 1 hanggang 7, nakapagtala po sila ng 66.66% overall reduction sa 8 focus crimes, 11 mula sa dating 33 noong huling linggo ng Mayo. Ayon po kay General Tuanyo, bunga po ito na mas pinigting na presensya ng pulisya sa mga komunidad, gayon din na malakas at pagtutulungan po ng pulisya at taong bayan. Hindi anya titigil ang pambansang pulisya sa kanilang ginagawang mga hakbang upang mapanatili po ang kapayapaan at kaayusan po para sa magandang ugnayan ng pulisya at ng mamamayan.
1: Mark in! Mark out!
2: Dahil lang simula na po yung klase, lalo na't yung mga ilan ng mga taga Metro Manila, dyan nung namimili sa Marikina City. Baka gusto niyong puntahan itong higanting sapatos dito sa City Hall po ng Marikina. Sa hanga rin po panatilihin na mayamang kultura ay muli pong inilabas ng LGU. Ito po ang higanting sapatos na ito na may hawak po ng titulo sa Guinness World Record. Ayon po kay Marikina City Mayor Mancho Doro, muling masisilayan po ng publiko ang higanting sapatos na ito. Simula kahapon, Hunyo 8 hanggang tuloy-tuloy po yan, ha? Bago ganitang nakuha po ng 18 feet na sapatos na ito. Ang laki nito, ha. Ang titulo bilang pinakamalaki sa buong bansa na sumisimbolo po sa mayabong na industriya ng pagsasapatos ng lungsod. Sa kabila po ng mga pinsalang tinamon nito noong Bagyong Ondoy noong 2009 at Ulysses noong 2020, nananatiling po matatag ang higanti sapatos na ito na nagpapaalala rin ng tibay at katatagan ng mga Marikenyo.
1: Mark in! Mark out!
2: With that, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtugay, guys, sa ating palatuntunan. Maraming salamat, Engineer Orly Lopez, ang ating co-pilot. Amutya ng Bicolandia, daragang magayon, pero kalmado kumpara kay Mayon. Engineer Matet Segovia. At syempre si Engineer Marvin Toledana. Maraming salamat, Myla at Isabel, ang mga patnugot po ng ating palatuntunan. Ang tabayanan po sa Ginoong Just Lied, ng palatuntunan post-game, hatid po sa inyo yan ng Sports Radio. Ito po yung likod, J. Mark Dagala. Bye!
1: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 the AM and FM collab, sa Capital 104.3 FM,
3: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department

0: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, buong puwersa ng pamahalaan ang kumikilos para matulungan ang lahat ng apektado ng malakas na lindol sa Mindanao.
1: Kabilang sa prioridad na pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga pasyente na nasa mga ospital. Yan ang ulat ni Clazel Cardilla.
2: Natuklap na ang kisame sa bahaging ito na Sarangani Provincial Hospital matapos ang malakas na lindol. Nagkalat din ang mga gamit sa sahig, walang kuryente, at ang mga pasyente pansamantalang nananatili sa labas ng ospital. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga pasyente sa mga ospital na naapektuhan ng pagyanig.
3: Binigyan diin ng Pangulo na dapat unahing bisitahin ang mga ospital at maghanap ng mga lugar kung saan ligtas ang mga pasyente mula sa epekto ng lindol. Partikular na inutusan ng Pangulo ang DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa.

0: sa mga apektadong komunidad.
1: Ipinag-utos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole of nation approach o sama-samang pagtulong ng mga ahensya ng gobyerno para tugunan ang epekto ng lindol.
0: Ipinag-utos ang agarang pagkilos at pagsagawa ng kinakailangang paghanda at pagtugon sa mga apektadong lugar. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng pagsubok na ito.
1: 150 responder ang ideploy ng Philippine Coast Guard para magsagawa ng search and rescue operation at hanapin ang mga natabunan ng mga gumuhang establishmento. Namahagi naman ang Department of Social Welfare and Development ng mga family food pack sa mga biktima ng lindol. Nakahanda na rin ang pag-aabot ng emergency cash assistance.
2: As always, we're already looking for the recovery side. Pinaghandaan na rin namin yung emergency cash transfers.
1: Ininspeksyon ng Department of Public Works and Highways ang mga nasirang infrastruktura.
3: We will be going around also to assess the other roads and bridges na critical.
1: Binisita naman ng Transportation Department ang General Santos International Airport. Pansamantalang isinarang operasyon para sa commercial flights, pero pinapayagan ang government at humanitarian flights.
4: Nakipag-ugnayan tayo sa local government units ng GenSan at saka ng Sarangani Province. Sa mga assistance na maibigay natin ay yung mga kakulangan lang ng LDU.
1: Hlazel Pardilia, para sa bayan.
5: Pansamantalang ipatutupad ang work from home setup para sa mga ahensya ng pamahalaan sa Davao habang hinihikayat ang mga paaralan na magsagawa ng online o distance learning modalities. Yan ang ulat ni LJ Saga ng PTV Davao.
6: Dahil sa posibilidad ng mga aftershock at sa patuloy na isinasagawang structural assessment sa mga establishmento, ay pinatutupad muna ang work from home arrangement sa lahat ng mga lokal na tanggapan ng pamahalaan at mga ahensya sa Davao City mula ngayong araw, Hunyo 9. Ito ay kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao at malakas na naramdaman sa Davao City kahapon. Mananadili ring suspendido ang lahat ng face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan habang nagpapatuloy ang mga safety inspection sa mga paaralan. Hinihikayat din ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang mga paaralan na pansamantalang magsagawa ng online o distance learning modalities upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at mga kawani. Samantala, nagpapatuloy ang assessment ng Davao City Social Welfare Development Office o CSWDO sa mga tahanan at pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol na naranasan sa lungsod. Ayon sa CSWDO, mayroon na silang listahan at patuloy ang validation ng mga bahay at individual na naapektuhan ng lindol.
7: Naout sa linog na atay affected na mga pipila lang ka mga balay. Katong isa is abandoned man to siya. Walay tao dito. Katong naa, further mag-assess ang ato ang CSWDO nga in charge ditong area.
6: Ayon sa Davao City Information Office, wala silang naitalang nasawi o sugatan sa lungsod kaugnay ng lindol na yumanig kahapon. Wala rin malaking pinsala sa mahalagang infrastruktura ng lungsod, tulad ng linya ng kuryente at tubig, mga pangunahing tulay, kalsada at iba pang pasilidad ng pamahalaan.
8: Casualty, so no casualty so far related to the earthquake. No major infrastructure damage except for the Bolton Beach one, which we have already closed temporarily na for vehicles because of minor cracks na nakita doon kanina.
6: Nagpaalala naman ang lokal na pamahalaan ng Davao City sa mga may-ari ng mga gusali na agad makipag-ugnayan sa Office of the City Building Official kung may makikitang mga bitak, sira o iba pang pinsala sa kanilang mga istruktura. LJ Sagang, para sa bayan.
5: Kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao, ipinag-utos na rin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pagpatupad ng work from home setup para sa mga empleyado nito sa Ombudsman Mindanao. Ang naturang arrangement ay until further notice. Ay para masiguro ang kaligtasan ng mga empleyado ng Ombudsman. Kasama na rin sa ipinag-utos ang structural integrity ng mga opisina ng Ombudsman sa Matina, Davao City at sa YMCA building sa Cagayan de Oro City. Maaari pa rin makapag-file ng complaint o reklamo sa pamagitan ng email. Inatasan ng Education Department ang mga paralan

0: Na repasuhin ang kanilang mga hakbang sa paghahanda sa lindol. Matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, ng ulat ni JM Thompson.
1: Hindi natinag ang Department of Education at agad na nagpadala ng mga structural engineers mula sa central office para tingnan ang mga apektadong gusali at matiyak ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Batay sa pinakahuling tala ng rapid damage assessment ng ahensya, umabot na sa 62 silidaralan ang naitalang higit na napinsala ng lindol. 73 naman ang may malaking sira sa silidaralan at halos 400 classroom naman ang bahagyang nagkaroon ng sira. Kaugnay nito, iniutos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibigay ang lahat ng tulong na kailangan ng mga apektadong mag-aaral, guro at residente dulot ng lindol. Kaya naman patuloy ang pakikipag-ugnayan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
2: President Bongbong Marcos gave us a directive to ensure that all the schools in Mindanao are safe because of the earthquake that took place. He is also monitoring closely through DSWD, through DepEd, through DPWH, yung safety ng lahat ng mga eskwelahan natin. Inutusan niya si Sec. Sonny Anggara na siguraduhin yung safety ng mga bata at lahat ng mga pamilya na nasa Mindanao.
1: Batay sa pinakahuling tala ng kagawaran, higit 4,000,000 estudyante at 128,000 na mga guro at personnel na ang apektado ng lindol. Tiniyak naman ni DepEd Secretary Sonny Anggara ang tuloy-tuloy na tulong ng ahensya sa mga magulang, guro at mag-aaral. Prioridad din ang kagawaran ng kaligtasan ng bawat isa at sisiguraduhin na ligtas na ang mga paaralan bago bumalik ang klase. Maaari namang gamitin ang mga paaralan ng kanilang maintenance at other operating expenses para sa agarang pagkukumpuni ng mga pasilidad. Inatasan din ni Education Secretary Anggara ang lahat ng mga paaralan na repasuhin at mahigpit na ipatupad ang mga hakbang para mas mapaghandaan ang lindol. Kabilang dito ang evacuation procedure at ang regular na earthquake drills. JM Thompson, para sa Bayan.
0: Makisa't nakiramay ang international community sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Inaulat ni Jana Madrid.
3: Nagpaabot ng pakikiramay at pakikiisa si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa mga biktima at apektado ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao nito lamang Lunes. Sa post ng Japanese leader sa social media platform na X, sinabi nitong labis siyang nalungkot sa malawakang pinsala at pagkawala ng buhay dahil sa lindol. Tiniyak pa ng Japanese Prime Minister na nakahanda ang bansang Japan na magbigay ng karagdagang tulong sa mga biktima ng malakas na pagyanig. Nangako ng agarang suporta ang Japan at ayon kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, handa ang kanilang bansa na magbigay ng posibleng tulong batay sa mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Ipinahayag din ng ilang bansa at international organizations ang kanilang pakikisa at kahanda ang tumulong sa Pilipinas matapos ang nasabing sakuna. Nag-alay naman ng panalangin si Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuya Endo, para sa kaligtasan ng mga residente sa Mindanao, kasabay ng panawagang manatiling alerto ang publiko. Ayon sa US Embassy, patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon at nakahanda silang suportahan ng mga hakbang ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar. Pinuri naman ng United Nations ang mabilis na pagtugon ng pamahalaan at mga local government units sa mga apektadong lugar. Ayon sa UN, patuloy nilang tinataya ang lawak ng epekto ng lindol habang nakahanda rin silang tumulong sa mga response at recovery efforts. Kinilala rin ng UN ang dedikasyon ng mga first responders, medical personnel at mga volunteer na patuloy na tumutulong sa mga biktima ng sakuna. Nagkaloob din ng pakikiramay ang Taiwan Ministry of Foreign Affairs para sa mga pamilyang naulila, mga nasugatan at mga komunidad na matinding naapektuhan ng lindol. Naghatid din ng pakikidalamhati ang Chinese Embassy Manila para sa mga nasawi at sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Ipinarating naman ng France ang pakikiisa nito sa mga Pilipino at mga otoridad na patuloy na tumutugon sa epekto ng lindol. Nagbigay rin ng mensahe ng pakikiisa ang German Embassy Manila para sa mga biktima at mga komunidad na apektado ng lindol habang patuloy ang mga recovery efforts. Nagpahayag din ng pakikiisa ang New Zealand Embassy sa mga taga Mindanao na apektado ng kalamidad. Kasabay nito, patuloy ang mga response at recovery efforts para sa mga residenteng na apektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Jana Madrid, para sa Bayan.
0: Personal na nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa Sarangani Province matapos ang malakas na lindol. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
4: Bukod sa mga negosyo at establishmento, nakapagtala rin ang General Santos City ng mga pagguho ng lupa at pagkasira ng mga kalsada. Dito sa San Jose Tivoli Road, ilang bahagi ang delikadong daanan. Mula sa Jensen proper, sasalubong na agad ang isang lane na lamang na madaraanan dahil natabunan ang bahagi ng kalsada ng mga debris mula sa landslide. Patuloy naman ang Department of Public Works and Highways sa road clearing operation. May ilan ding kalsada na isang linya na lamang dahil gumuho naman ang lupang pinapatungan nito. May ilan din na umangat na ang semento sa kalsada. Isa ang daanan ito sa mga infrastrukturang nasira dahil sa naranasang 7.8 magnitude na lindol. Dahil dito, kanya-kanya ng estratehiya ang mga motorista rito upang makapunta patungong Jensen at makabalik sa Tivoli, South Cotabato. Kaya't ibang-ibang paraan ang ginagawa ng mga motorista, kung saan ang iba sa kanila ay dito na lamang sa gilid dumadaan. Kabilang na rito si Justoni Baral, na naghatid lamang sa kanyang magulang sa South Cotabato. Matapos gumuho ang nasabing kalsada, siya na mismo ang naghatid sa kanyang mga magulang dahil sa pagiging delikado ng lugar. Pahirapan niya ang pagbiyahe.
5: Lisod kayo, ma'am?
6: Ano man, sir?
5: Ay, lahi mangyuno nga kaning hapsay lang gaano. Pag-agi na magbiyahe karon, lisod na kayo.
6: Mm-mm.
5: Guantahon lang namo nga para maabot lang milig to tibuli.
4: Si Greggy naman, problema ito kung paano dadalhin ang kanyang mga produktong gulay sa palengke dahil sa nasirang kalsada. Sa susunod na linggo na siya, mag-aani. Pero hindi niya alam kung saan ito idadaan.
7: Manang pinaka-problema namo, ma'am, kung mag-halbis. May wala man may kanto dito kayo, wala man may agyanan.
6: Mm-hmm.
7: Ma'am na ang kung among kandre ba, kahim kandre.
6: Mm-hmm.
4: Kaninang umaga, personal itong binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon at tiningnan ang sitwasyon. Aminado ang kalihim na hindi na maaaring muling itayo rito ang kalsada at kailangang bilhin ang lupang katabi kung saan itatayo ang bagong kalsada. Mahalagaan niya ang nasabing daan kaya prioridad ito ng gobyerno. Wala rin dapat ipag-alala sa budget dahil may sapat na pondo ang nasabing ahensya.
8: Hindi pa natin masasabi buo, no? Pero magkakayang damage, no? Up to 1.3 billion na so today. So ang aasahan natin gagakit pa yan, pero ang pinaka-importante ang paspasan yung trabaho para ma-restore natin to normal yung sitwasyon, no? Yun ang pinaka-importante. And yung critical roads tugad nitong Jensen, San Jose, Tivoli papuntang South Cotabato, critical na road to, eh. Hindi lang for yung mga kababayan natin, pero pati yung mga goods na dumadaan dito, pagkain, fuel, lahat, no? Dumadaan dito. So, kailangan maayos tayo ng mabigas. Pero hindi biro itong damage na to, no? So, kailangan nga mag-design ng tama and then gawin na. So, magsa-start na tayo ngayon.
4: Sa ngayon, nag-utos din siyang bilisan ang pagsasaayos ng kalsada upang hindi na mahirapan ang mga residente. Mula sa General Santos City, Regine Lanuza, para sa Bayan.
0: May sapat pang resources ang pamahalaan kaugnay ng nagpapatuloy na pagresponde sa mga lugar na apektado ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
9: May mga bansa nang nag-alok ng tulong kaugnay ng nagpapatuloy na pagresponde sa mga lugar na apektado ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., na isinasagawa na ang assessment kung anong tulong ang maaaring ipaabot ng mga bansang nagpahayag ng intensyon. Ayon sa Office of Civil Defense, sapat pa ang ginagamit na resources ngayon ng pamahalaan kung saan 3,693 na rescue personnel ang nakadeploy habang on standby pa ang higit 2,000 tauhan.
10: Marami pong mga counterparts ko na galing sa mga iba't ibang bansa ang tumawag sa akin at nag-offer ng kanilang mga tulong, katulad po ng US, ng Japan, ng Indonesia, and other countries. So yung pong mga ginagawa natin ng mga joint operations with our allies and our partners, this is one concrete example kung saan po tayo talagang nagtutulong-tulong para sa ating mga kababayan.
11: Kahit wala pa pong go signal, we are coordinating with these different countries, no, para mag-ready lang. There are other countries na meron na po silang resources in-country that we can easily tap.
9: Sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense, umakyat na sa 37 ang bilang ng mga naiulat na nasawi dahil sa lindol, kung saan higit sa 400 ang lubhang nasaktan, habang may 4 na individual ang nawawala. Pinakamaraming bilang ng nasawi ay naitala sa Soccsaryen Region, higit sa 32,000 pamilya o 145,000 individual naman ang apektado.
11: Ang sentro pa rin natin are the two regions, regions 11 and 12, no? Specifically General Santos and Sarangani Province.
9: Samantala, walang pasok o suspendido ang mga klase sa Davao Region at Soccsaryen, habang may ilang probinsya rin sa Bangsamoro Region ang nagsuspinde ng klase. Sa pagtataya ng OCD, 3 hanggang 4 na araw pa bago maibalik sa normal ang pasok sa mga paaralan sa mga nasabing rehiyon para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Sa inisyal na tala, 232 milyon pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Tiniyak ng Energy Department na nananatiling stable at sapat ang supply ng langis sa Southern Mindanao matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa kagawaran, patuloy ang normal na operasyon ng mga bulk terminal at depot dahil walang naitalang matinding pinsala. Mahigit 47 estasyon lang ng gasolina ang pansamantalang isinara mula sa libo-libong outlet sa mga apektadong rehiyon.
12: Some buildings might take longer. Some houses might be faster, pero yung availability po ng power, we are working hard na within this week, tapos na po lahat, connection na lang po sa mga bahay.
0: Pinaigting pa ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng family food pack sa mga residenteng apektado ng lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
13: Babang! Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Social Welfare and Development sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng magnitude 7.8 na lindol kahapon ng umaga. Sa pinakauling datos ng kagawaran, aabot sa 163 barangay mula sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soccsaryen ang apektado ng pagyanig, kung saan naabot sa halos 33,000 pamilya o higit 165,000 individual ang naapektuhan. Sa bilang na ito, higit 8,000 pamilya o katumbas ng higit 30,000 individual ngayon ang nananatili sa higit 50 evacuation centers, habang nasa 1,800 pamilya o halos 9,000 individual ang pansamantalang tumutuloy ngayon sa kanilang mga kaanak o kaibigan. Nakapagpabot na rin ang DSWD ng higit 2,000 family food packs at 2,000 ready-to-eat food boxes at non-food items sa mga apektadong lugar.
14: Na-deploy na rin natin ang ating mga specialized disaster response vehicles kagaya ng mobile command center at ang ating mobile kitchen. Nakapamahagi rin tayo ng mobile storage unit at mga modular tents para doon sa mga lugar na kinakailangan nga pong lumikas ang ating mga kababayan.
13: Ang bawat family food pack na ipinamamahagi ng DSWD sa mga apektadong pamilya ay mayroong laman na 6 na kilong bigas, 2 lata ng sardinas, tig-4 na lata ng corned beef at tuna flakes at tig-5 sachet ng instant coffee at instant powdered cereal drink.
15: Dito sa Luzon Disaster Resource Center ng DSWD sa Pasay City, may kakayahan ang kanilang mga mechanized production system o mga automated lines na makapag-produce ng aabot sa 18,000 hanggang 20,000 na mga family food packs kada araw. Bukod dito sa Pasay City, mayroon ding pasilidad ang DSWD sa Mandawi City na may kakayahan namang makapag-produce ng aabot sa 30,000 na mga family food packs kada araw.
13: Personal din na binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Dr. George P. Royega City Hospital at Sarangani Provincial Hospital kung saan nakatanggap ang mga pasyente ng 10,000 pisong financial assistance. Tinitignan rin ng kagawaran ang posibilidad ng pagkakaroon ng emergency cash transfer para matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng lindol.
14: Ito ay ating pong ipapatupad batay na rin sa isinasagawa na rapid damage assessment and disease analysis ng mga local government unit. And then tinitignan natin kung severely or slightly affected itong pong mga kababayan natin na potential na maging beneficiaryo nitong ECT.
13: Gab Humilde Villegas para sa Bayan.
0: Nagkaisa ang bagong majority bloc sa Senado na i-donate ang 1 buwan nilang sweldo para makatulong sa relief efforts sa mga lugar na sinalangta ng lindol sa Mindanao. Sa kanilang joint statement, nagpahayag ng pag-asa ang bagong majority na makikisa sa kanila ang minority bloc para ipakita sa mga Pilipino na kaya nilang magkaisa para sa isang magandang layunin. Ayon sa mga senador, nais silang ipaabot ang mensahe ng kanilang aksyon na hindi pababayaan ng pamahalaan ng mga taga Mindanao. Bukod sa mga miyembro ng minority, nanawagan rin ang mayorya sa buong bansa ay pagdasal ang mga biktima ng indol at tumulong sa abot ng kanilang makakaya. Samantala na mahagi ng pagkain ng mga opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano at Senador Pia Cayetano sa mga apektadong residente ng Davao kasunod ng malakas na lindol at ng sunog tumama sa Davao Convention and Trade Center. Ayon sa kanilang mga opisina, magpapatuloy ang relief operations sa iba pang bahagi ng Davao City at maging sa General Santos City para mabigay ng agarang tulong ang mas marami pang pamilyang naapektuhan. Magbibigay ng calamity assistance ang Cebu Provincial Government para sa lokal na pamahalaan ng General Santos City na isa sa mga lubhang naapektuhan ng nandaang lindol. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
16: Agad nagpadala ng liham si Cebu Governor Pamela Barikuatro sa provincial board members ng lalawigan ng Cebu. Ito'y para maipasa ang resolusyon na magbibigay pahintulot sa Cebu Provincial Government sa pagbigay ng 10 milyong pisong calamity assistance sa LGU ng General Santos City. Agad na mga inaprubahan ng mga miyembro ng Cebu Provincial Board ang nasabing resolusyon. Nag-abiso naman ang Cebu Provincial Government sa mga personnel nito sa PDRRMO na maghanda sa posibilidad ng kanilang deployment papunta sa timog na bahagi ng Mindanao kung saan maaari silang makatulong sa augmentation. Samantala, patuloy naman ang pamamahagi ng Cebu Provincial Government ng Calamity Assistance para sa mga kababayang na biktima rin ng 6.9 magnitude na lindol na yumanig sa norteng bahagi ng Cebu noong September 2025. Nagdulot ito ng malawakang pinsala sa mga estruktura at kumitil ng maraming buhay. Bawat binipisyaryo ay nakatanggap ng tig 10,000 piso mula sa provincial government at tig 10 kilong bigas. Kabilang sa mga nakatanggap na ng tulong pinansyal si Ricardo de la Serna, nakamakailan lang nagkaroon ng stroke. Aniya, malaking tulong ang calamity assistance sa pagpapaayos ng kanilang bahay.
17: Dako kayo po, pasalamat na nakadawad may ikon ng calamity plan. Hato karong guba ka ambay. Mapatrabaho lang mo.
16: Paliwanag ng gobernador, bahagyang naantala ang pamamahagi ng tulong pinansyal dahil sa kinailangan pang dumaan sa proseso at maaprubahan ng provincial board ang pondong ginamit.
18: Ay, better late than ever, no? Malipayon kay ko nga finally nahatag na gyud sa provincial nga nang much awaited ato ang financial assistance.
16: Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa bayan.
0: Nananatiling ligtas sa daanan ang Bukana Bridge sa Davao City matapos ang nangyaring lindol. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
19: Agad na nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Public Works and Highways sa Bukana Bridge o sa Davao River Bridge sa Davao City matapos ang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa malaking bahagi ng Mindanao kahapon. Personal na tinungo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang tulay ngayong araw upang suriin ang kondisyon nito matapos makitaan ng ilang bitak dulot ng malakas na pagyanig. Matatandaan na binuksan lamang ang Bukana Bridge noong December 2025. Kasama ni Secretary Dizon sa inspeksyon ang mga opisyal ng DPWH Region 11 at mga kinatawan ng China Aid Localized Project para sa Davao River Bridge upang matiyak ang maayos na pangangalaga at pagsusuri sa naturang infrastruktura. Sa isinagawang assessment, natukoy ang mga bitak o visible cracks sa ilang bahagi ng konkretong istruktura at pedestrian walkway. May ilang bahagi rin ng tulay kung saan na-expose ang bakal ng bahagi ng istruktura dahil sa lakas ng lindol. Nakita rin ang ilang nasirang railings at mga steel components na natanggal o na-displace habang yumanig ang lupa. Ayon sa DPWH, karamihan sa mga bitak ay nasa expansion joints o seismic gaps ng tulay, mga bahagi na sadyang disenyo upang gumalaw kapag may lindol upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa buong istruktura. Base sa pagsusuri ng mga enhinyero, minor repairs lamang ang kinakailangan at inaasahang matatapos sa loob ng 3 hanggang 5 araw.
8: Very minor lang, kaya napapansin nyo, nadadaanan pa rin natin yung tugay. So safe na safe siya, na-check na rin yung ilagim. Safe, meron ng mga, yung mga tawag nila yung expansion joint lang eh, medyo nagka-problema lang ng konti. Pero within 3 days to 5 days, tapos na lahat to. So minor lang siya, so walang problema yung bridge. So tuloy-tuloy lang tayo dito.
19: Tiniyak ng DPWH na nananatiling ligtas at operational ang Bucana Bridge para sa publiko at maaari pa rin itong gamitin sa lahat ng uri ng sasakyan habang isinasagawa ang mga kinakailangang pagkukumpuni.
8: Wala tayong closure sa Davao City. So open nga tayo. So awa ng Diyos sa wala tayong problema. So ano lang, sa mga kababayan natin, sabi nga ni Pangulo, wala tayong iwanan dito. Tuloy-tuloy tayo sa pagtutulong. Lalo na sa pagdasal din natin yung mga kababayan natin sa kapitbahay natin sa Jensan at sa Sarangani.
19: Ayon sa ahensya, ang inspeksyon ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang tiyakin ang structural integrity ng mga pangunahing infrastruktura at agad na maisagawa ang mga kinakailangang pag-aayos matapos ang lindol. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
0: Inaasahang magkakaroon po tayo ng tinatawag na monsoon break sa susunod na linggo. Ayon po sa PAGASA, tinatayang mas magiging maaliwalas at maaraw ang panahon next week dahil sa panandali ang pagtigil ng habagat o yung tinatawag nga na monsoon break. Dulot ito ng kawalan ng mga sirkulasyon sa silangan at hilagang silangan ng bansa. Sa ngayon, ang habagat ay iiral hanggang sa weekend. Bukas, magdadala ito ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi lamang ng Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands at sa Zambales. Generally fair o good weather naman sa malaking bahagi ng ating bansa, kabilang dito sa Metro Manila, Visayas at sa Mindanao. Pero paalala po muli, sa ating mga mag-aaral ay huwag kalimutang magdala ng kapote o panangga sa ulan dahil may posibilidad pa rin na mga panandali ang pag-ulan sa umaga o sa hapon o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Samantalang konting trivia naman tungkol sa lindol. Ano nga ba ang delikadong sukat ng intensity scale? Iba ito sa tinatawag nating magnitude o yung sukat ng energy na inilalabas ng lindol mula sa focus nito. Ang intensity ay yung sukat ng ramdam na pagyanig sa lugar at ang epekto ng lakas ng pagyanig nito ay naobserbahan sa lugar. Ito ay nakukuha mula sa mga iniulat ng mga nakasaksi o naroon at nasusuri batay sa pinsala. Kaya nakadepende ang intensity scale sa layo ng lugar mo mula sa epicenter o yung pinanggagalingan ng lindol. Ayon sa TVOX, ang intensity scale ay may sukat mula 1 hanggang 10, kung saan ang 10 ang pinakamapinsala. Kapag umabot na sa intensity 5, malakas na ang sukat na ito at nasa kategoryang strong. Sa lagay ng intensity 5, pwede ka nang magising kapag ikaw ay natutulog at ang mga baso sa mesa ay pwede nang mahulog. Sa intensity 6 naman, hindi pa rin na makatatayo ang tao sa lakas ng pagyanig ng lupa. Ang lindol noong June 8 off coast na Sarangani ay umaabot sa intensity 8. Base sa sukat ng FIVOX, ito ay nasa kategoryang very destructive o higit na nakapipinsala, lalo na sa mga gusali, matibay man o hindi. At pwede na rin magdulot ang intensity 8 ng landslide. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
20: At abangan, Senado pinaigting ang seguridad sa kanilang pasilidad kasunod ng umuugong na posibleng banta sa mataas na kapulungan.
0: At Education Department, sinimulan na ang pamamahagi ng storybook sa school supplies sa mga eskwelahan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
21: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna.
2: maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatawag ng special session ng Kongreso. Pero, kondisyon ng Pangulo, mauna munang magkasundo ang mga senador. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente.
1: Sa harap ng tila tug of war sa kung kaninong liderato ng Senado ang lehitimo, nanindigan ng Malacanang na hindi ito dahilan para sabihin na may constitutional crisis sa bansa. Sabi nito, hindi naman kailangang malito.
2: Wala po tayong matatawag ng constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Sabi pa ng palasyo, tanggapin na lang ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na ang liderato ni Senator Gatchalian ang lehitimo at kinikilala. Sagot na umano ni Cayetano sa publiko ang epekto ng tila pagmamatigas nito sa Senate Presidency.
2: Pero kung isang tao ay magmamatigas, sagot na po niya to sa publiko. Sagot na po niya ito sa taong bayan. Dahil dito sa gulong to, marami po nabibinbin na bills, marami nabibinbin na resolutions, marami po nabibinbin na trabaho sa Senado.
1: Nanindigan din ng Malacanang na bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatawag ng special session. Pero mawawalan umano yan ng saysay kung hindi aayos ang mga senador.
2: Sa ngayon po ay pina-finalize pa po, pero ang gusto po ng Pangulo ay mauna ang Senado na magkasundo. Dahil kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi makakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo. Dapat ayusin po nila ang Senado para ito naman ay para sa taong bayan, hindi pang sarili. So unahin muna nilang maayos ang kanilang mga sigalot at ang kanilang mga issue sa Senado.
1: Biniberipika na rin sa ngayon ng mga otoridad ayon sa palasyo ang umano'y tangkang panggugulo sa Senado.
2: It is now being validated and it has been referred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas.
1: Kenneth Paciente para sa Bayan.
0: Nagsampa ng cyber libel at libel case ng isang kongresista laban sa 18 Maleta Boys at kay Atty. Levito Baligot. Matapos siyang idawit sa mga umano'y pinatiran nila ng nakamaletang pera. Samantala, kumbinsido ang ilang ginatawa na may kinalaman sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang pag-ingay ng Maleta Boys. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Hindi mga bayani, kundi mga biktima. Ito ang paniniwala ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na miyembro ng Makabayan Block sa tinuguriang 18 Maleta Boys at mga pabago-bagong testimonya nito hinggil sa paghahatid umano ng mali-maletang pera sa mga kongresista at senador na idinadawit sa maanumalyang flood control projects.
4: May limitations yung magiging testimonya nila. Hindi sila malayang nakapagsasalita, kontrolado, merong direktor, may stage manager. So parang malinaw na ganun ang nangyayari.
3: Ang nakikinabang anya sa palabas na ito, walang iba, kundi ang kampo ni Vice President Sara Duterte at mga kaalyado nito sa Senado.
4: Malinaw na ang nakikinabang dito, una yung kampo ni Vice President Sara Duterte dahil ang pangunahing mga target ay yung directly involved sa impeachment, yung prosecution, yung Makabayan Block, malinaw na target din yung kabilang paksyon sa Senado. No, kaya sinalba yung mga kakampi, tapos dinidiinan yung mga nasa kabila.
3: Sa mga pangalang inilabas kamakailan ng Maleta Boys, makikitang lumutang ang mga karagdagang pangalan at may ilan ding mga nawala. Katulad na lamang ni Senador Loren Legarda na ayon sa kanila, nagkamali lamang sa paglilista. Habang ang mga pinangalanan namang kongresista, karaniwan, mga miyembro ng House Prosecution Panel para sa nakaambang impeachment trial ng BISE.
4: Well, pinapakita talaga na adjustable at negotiable yung listahan nila ng mga tumanggap umano ng maleta. No? Malinaw naman, kasama dito yung mga kakampi ng kampo nina Senator Cayetano, Senator Marcoleta at iba pa. Meron pa bang maniniwala pagka ganun?
3: Hindi sumipot ang kampo ng 18 bagmen sa dapat sana'y pagdinig kasama ang Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo sa ilalim ng liderato ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Pero lumitaw ang mga ito sa isang press con kasama si Senator Robin Padilla. Samantala, si Manila 6th District Representative Benny Abante nagsampa na rin ng cyber libel at libel complaints laban kina Attorney Levito Baligod, 18 Maleta Boys at isang media outlet dahil sa malisyosong pag-uugnay umano sa kanya sa listahan ng mga tumanggap ng maleta ng pera. Kaugnay nito, iginiit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat magsumite ng magkakahiwalay na affidavit sang 18 bagmen dahil sinabi na rin umano ni Attorney Baligod na ilalahad ng kanilang kampo ang lahat ng impormasyon nila sa magiging investigasyon ng Ombudsman. Malabo man at pabago-bago sa ngayon ang mga testimonya ng tinaguriang 18 Maleta Boys ayon sa mga mambabatas. Isa lang ang nananatiling malinaw, malisyoso at pawang mga kasinungalingan lamang anila ang paratang ng mga ito. Mula rito sa Batasang Pambansa, Sheila Natividad para sa Bayan.
0: Samantalang muling binigyan din ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat magsumite ng kanya-kanyang affidavit ang umunay 18 bagmen, dating Ako Bico, Representative Zal Bico. Ang naging pahayag ni Remulla ay kasunod na rin ng naging pahayag ni Attorney Larry Baligod, abogado ng naturang 18, na magte-tell all ang mga ito sa Office of the Ombudsman. Una nang nagsumite ang mga ito ng iisang affidavit sa naturang ahensya. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na ipinatawag na mga ito sa Office of the Ombudsman. Nakatakda ang pagpunta nito sa June 11, 15 at 16 ayon kay Clavano. Bago pa nito ay regular na nilang nakapanayam ang mga ito bilang bahagi ng pag-alam ng katotohanan na nakabase sa ebidensya. Handang makipagtulungan si Batangas 1st District Representative Leandro Liguiste sa Senate Blue Ribbon Committee na pinungunahan ni Senator Erwin Tulfo sa ilalim ng liderato ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Ugnay ito ng investigasyon sa mga umanay irregularidad sa flood control projects. Ayon kay Liguiste, nagpaabot na siya ng liham kay Senador Tulfo noong nakaraang linggo bilang pagpapahayag ng kanyang kahandaang tumulong sa investigasyon. Ipinaabot din anya ang kanyang liham sa mga senador. Katunayan, nakipagpulong na rin anya siya sa mga ito sa mga nagdaang buwan para makipagtulungan sa investigasyon. Init man anya siya dahil may session break sa Kamara ngayon. Mabuti na lang ay tuloy-tuloy ang trabaho ng mga senador at sulit ang ibinabayad ng taong bayan sa kanila.
2: Samantala, muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ngayong araw, isa pang offshore patrol vessel ang kinomisyon para paigtingin ang pagbabantay sa mga teritoryo ng bansa. Inangulat ni Kenneth Pasyente.
1: Sa harap ng patuloy na pagtindig ng Pilipinas sa soberanya ng teritoryo nito, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel na ginagampanan ng Philippine Navy sa pagtugon sa mga umiiral na hamon sa rehiyon. Ginawa yan ng Pangulo sa pagdiriwang ng 128 taong anibersaryo ng Philippine Navy.
5: The seas around us are arenas of competition and of conflict. Global instability, shifting alliances, and emerging threats demand that we maintain a resilient maritime defense posture. In this environment, a credible Philippine Navy is indispensable to regional peace.
1: Kaya naman binigyang diin ng Pangulo na mahalaga ang pagpapalakas sa kakayahan ng hukbong dagat upang mapangalagaan ang interes ng bansa lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Kailangan anyang maging matatag ang maritime defense posture ng bansa sa harap ng mga umiiral na banta.
5: Thus, I have directed the Philippine Navy to further strengthen its capabilities. The DNDAFP was also tasked to further expand and deepen partnerships, exchanges, and interactions with allies and friendly forces.
1: Binigyang diin din ng Presidente ang patuloy na modernisasyon ng hukbong dagat, gayon din ang mga personnel nito sa pamamagitan ng mga pinalakas na pagsasanay. Katunayan, pinangunahan ng Pangulo ang commissioning ng BRP Raja Lacandula, isang hakbang na inilarawan niya bilang bahagi ng pagpapatuloy ng modernisasyon ng Philippine Navy.
5: Truly, This is a pivotal step towards realizing the Navy's vision of a modern and self-reliant force. This vessel enhances our capacity to safeguard our resources and assert our sovereignty. To the crew of the ship, may you sail her with pride and let the world know that the Filipino spirit will never be intimidated.
1: Sabi ng Navy, inaasahang malaking tulong ang maibibigay ng bagong sasakyang pandagat.
3: Offshore patrol vessel is one of the new vessels of the Philippine Navy. It is highly mission capable and definitely it will be deployed not only in the West Philippine Sea but across the archipelago from north to south, from west to east.
1: Samantala, kinilala naman ng punong ehekutibo ang agarang pagtugon ng Philippine Navy matapos ang malakas na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao kahapon.
5: Following the earthquake, Naval Forces Eastern Mindanao immediately activated its disaster response mechanisms and placed its rescue team on heightened alert for emergency response and humanitarian assistance operations.
1: Kenneth Pasyente, para sa bayan.
0: Sa harap ng babala ng National Bureau of Investigation na mayroong banta sa seguridad ng Senado, agad nagpulong ang mga kinaukulang tanggapan para maglatag ng higpit na seguridad. Yan ang ulat ni Bernard Pere.
6: Pinaigding ng Senado ang seguridad sa kanilang pasilidad, lalo na sa mga sasakyang pumapasok sa compound. Patuloy din ang deployment ng mga pulis sa labas ng Senado bilang bahagi ng security measures. Kasunod ito ng impormasyong natanggap ng Senado mula sa National Bureau of Investigation, NBI, kognay ng posibleng banta sa seguridad ng mataas sa kapulungan. Dahil dito, agad nakipagpulong sa Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa Senate Executive Committee at sa Office of the Senate Sergeant-at-Arms para talakayin ang kanilang security adjustments at paghahanda. Ayon kay Gatchalian, pinakamahalaga ang seguridad at kaligtasan ng lahat ng mga senador at mga empleyado ng Senado at titiyakin ng institusyon ang isang ligtas at maayos sa working environment para sa lahat. Magpapatupad naman ng work from home arrangement para sa mga empleyado ng Senate Secretariat at Senate Proper sa Miyerkules, June 10 at Huwebes, June 11 para bigyan daan ng kinakailangang security assessments, inspections at iba pang precautionary measures sa loob ng Senado.
7: To protect yung Senate employees natin, no? If there is really a possible threat, mas maganda na siguro na work from home na lang muna.
6: Nakikipagtulungan ang USAA sa iba pang law enforcement agencies para sa verifikasyon ng nasabing banta sa Senado. Samantala, nagpahayag ng pag-aalala Senator Panfilo Ping Lacson sa umano'y lumalalim na pagkadismaya sa ilang hani ng sandatang lakas na anya'y maaaring pagsamantalahan ng mga grupong may layuning magdulot ng disabilisasyon. Anya, mahigpit na minumonitor ng mga nasa sandatang lakas ang mga pangyayari sa bansa, kabilang mga usaping may kinalaman sa power play sa Senado, mga alegasyon ng anomalya sa flood control projects, inflation rate, at pagtaas ng presyo ng langis. Binigyan din ni Lacson na batid ng mga nasa militar ang mga aral na kasaysayan na nagsasabing walang coup attempt na nagtagumpay ng walang suporta mula sa sibilyan. Dahil dito, sinabi niyang patuloy na inoobserbahan ang ilang miyembro ng armed services na tahimik na nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya sa mga kaganapan sa bansa. Bernard Ferrer, para sa bayan.
0: Nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc pa rin ang umunoy bagong istruktura base sa nagpapatuloy na monitoring ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. May mga nakita namang tao sa sinasabing istruktura. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
8: Madalas ang ginagawang Maritime Domain Awareness o MDA ng mga otoridad sa Scarborough Shoal kaugnay ng namataan na hinihinalang istruktura sa lugar. Kinumpirma naman ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ang mistulang istruktura sa timog na bahagi ng Bajo de Masinloc na nakita sa inilabas sa satellite imagery noong May 28 ng isang maritime security think tank ay kapareho sa bineberipika ng gobyerno. Pero ayon kay Browner, gumalaw na ang istruktura at huling namataan sa loob ng mismong laguna. May sukat umano ito na 6x6 meters at mayroon pang mga tao na nakita.
9: Parang sa tingin natin may antena siya. Tapos dun sa latest na image na nakuha nung ating Philippine Air Force na lumipad over the Bajo de Masinloc, may mga tao sa taas. So may mga tao, may anim na tao dun sa structure na yun. Tuwing maganda yung panahon ay nagpapalipad tayo ng mga eroplano para ma-monitor natin yung nangyayari. May mga ipapadala rin tayo mga barko at mga Coast Guard ships.
8: Dagdag ng AFP Chief, hindi hayaan ng Pilipinas na magkaroon ng panibagong artificial island sa West Philippine Sea kung saan nagpahayag na anya ng pagkabahala ang iba pang mga bansa.
9: Hindi natin papayagan na maulit yung nangyari noon na may tinayo na isang maliit na structure and then later on lumaki pa siya into an artificial island. Hindi tayo papayag dito sa Scarborough Shoal.
8: Sinabi naman ng National Task Force for the West Philippine Sea na nagpapatuloy ang koordinasyon ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa sinasagawang monitoring para magkaroon pa ng dagdag impormasyon sa umano'y istruktura at matukoy ang implikasyon nito sa Bajo de Masinloc. Nagsagawa na rin ang Department of Foreign Affairs ng diplomatikong hakbang at ipinaalam sa China na illegal ang presensya ng naturang floating structure. Noong nakaraang taon nang ideklara ng China bilang nature reserve ang Scarborough Shoal, ang Pilipinas naman dati nang iginiit ang karapatan at soberanya sa naturang bahura na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa at kinikilala ng international law. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Patuloy na nagkukumahog ang Philippine National Police para ma-aresto ang lahat ng most wanted sa bansa. Samantala, nais paimbestigahan ng isang grupo ang Energy Regulatory Commission dahil sa umano'y pagkabigo nitong masolusyonan ang mataas na presyo ng kuryente. Yan at iba pa sa Express Balita ni Ryan Lasigas.
10: Hiniling ng grupong United Filipino Consumers and Commuters sa Office of the Ombudsman na maimbestigahan ang mga opisyal ng Energy Regulatory Commission sa umano'y pagkabigo nito na magpatupad ng mga solusyon para mapababa ang mataas na singil sa kuryente. Nagsumite ng lihamang grupo kung saan iginit nito ang sobra-sobra na sinisingil sa mga consumer na dapat aniyang maibalik kung kikilos daw ang ombudsman sa liham ng grupo at hihingan ang hensya ng komento. Magsusumitian nila sila ng tugon dito. Patuloy na nagkukumahog ang Philippine National Police o PNP para maresto ang lahat ng most wanted sa bansa. Ang tagig PNP na aresto na ang siyam sa 10 most wanted ng lungsod. Kabilang sa kinakaharap na kaso ng mga naaresto ay rape, qualified theft, robbery with violence, falsification of public documents at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon kay Taguig City PNP Chief of Police, Police Colonel Julius Anyunuevo, resulta ito ng mas pinagting na operasyon ng PNP at sa suporta ni Taguig Mayor Lani Cayetano. Nauna nito ay naaresto rin ang top most wanted ng lungsod mula January hanggang April 2026. Sinuportahan ng Filipino Nurses United o FNU ang muling paghahain ng Comprehensive Nursing Bill sa Kamara. Layo ng panukala na palitan ang Philippine Nursing Act of 2002 at kabilang sa mga isinusulong sa panukala ang 50,000 pesos na entry-level salary para sa mga nurse. Pagtatapos ng contractualization, seguridad sa trabaho at mas ligtas na nurse-to-patient ratio. Nanawagan din ang grupo sa Kongreso na agarang ipasa ang panukala at bigyang prioridad ang kapakanan ng mga nurse at ng publikong kanilang pinaglilingkuran. Ryan Lisigas para sa Bayan.
0: Iginit ng Armed Forces of the Philippines na hindi mandato ng militar ang makialam sa politika. Para kay AFP Chief General Romeo Bonner Jr., umiiral ang democratic process sa mga issue ngayon sa bansa, partikular ang korupsyon. Seryoso namang minomonitor ng AFP ang mga banta ng panggugulo kaugnay ng mga inaasang protesta sa June 12.
9: Of course, nakikita namin yung nangyari sa ating bansa. Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. That is not our mandate. And sa nakikita naman po natin, umaandar naman po yung democratic processes. Nagkakaroon ng mga hearing.
0: Namahagi ang Education Department sa iba't ibang paaralan ng school bags at reading materials ngayong araw. Layan ng programang ito na matugunan ang literacy crisis sa mga estudyante habang nasa murang edad pa lamang. Nang ulat ni J.M. Thompson.
11: Naku po! Hinihika si Hermie! Yan ang isa sa mga libro na ibinigay sa mga mag-aaral ng Taytay Elementary School sa Taytay, Rizal. Ngayong araw, sinimulan na ang pamamahagi ng mga storybooks at school bags and supplies sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama sina Department of Education Assistant Secretary Silet Liboroco at Office of the Executive Secretary Yusik Georgina Hernandez Yang, katuwang ang ilang partners na nagdonate ng mga babasahin.
12: I think it's also still part of the whole of government initiative to address the learning poverty, the learning crisis, and ensure that our children, especially those at the early grades, yung mga kinder to grade 3, ay magkaroon ng love for reading.
11: Target ng programa na mabigyan ng mga kinder hanggang grade 3 learners. Sa kasalukuyan, mahigit 6 na milyong estudyante ang enrolled sa Key Stage 1. Sinasabing ito ang critical stage ng mga mag-aaral na magta-transition from learning to read to reading to learn. Isa ito sa mga programa ng pamahalaan para tugunan ang problema pagdating sa pagbabasa ng mga bata.
13: Makakatuloy ito sa ating mga mag-aaral, especially doon sa mga struggling readers. Magkakaroon na po sila ng mga gamit at magkakaroon na din ng mga reference materials or reading materials na magagamit. Ito po ay bilang kanila ding suporta doon sa aral program ng Department of Education.
11: Naniniwala naman ang isang publishing house na isa sa mga katuwang ng pamahalaan na nagbigay ng mga libro na dapat pagtuunan ng pansin ng mga mag-aaral sa murang edad pa lamang para mahasa at malinang ang kanilang kakayahan sa pagbabasa.
14: Dahil alam naman natin na merong literacy crisis ngayon sa ating bansa, kaya napakahalaga na matuto, na makatulong tayo sa mga bata para mas matuto silang magbasa at mas mahalin nila ang pagbasa. So itong pag-donate namin ng storybooks, palagay ko parang maliit na maliit lang to na effort sa amin para makatulong na ma-solve natin ang crisis na ito.
11: Sabay-sabay rin ngayong araw ang distribusyon ng mga school bags at storybooks sa ibang paaralan gaya ng Dawan Central Elementary School sa Makati City at Mandawi City Central School sa Mandawi City. Titiyakin naman ang DepEd na magtutuloy-tuloy ang programang ito para tuloy-tuloy rin ang mas mabilis na pagkatuto ng mga estudyante. JM Thompson, para sa Bayan.
0: Wala pa rin red carpet at long gown para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gaganapin sa Hulyo. Ayon yan kay House Secretary General Chelly Garafin sa isinagawang unang pagpupulong ng interagencies. Dagdag pa nito, ito ay para mapanatiling simple ang magiging pag-araos ng SONA pero nananatiling mayroong dignidad. Samantala, sinisikap naman ng kamera na maging maayos din ang paghahanda para rito.
15: Major event for the administration and for the Filipino people. I hope everyone will also contribute to making this very simple but dignified for the president and for the whole government.
0: Nagpabot ng panalangin at pakikiramay ang ilang sikat na local at international personalities para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Narito ang ulat.
16: Nagpahayag ng pakikiramay at mga panalangin ang ilang mga lokal at international celebrities para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao na tumama nitong Lunes, June 8. Sa pamamagitan ng kani-kanilang mga posts sa social media, kabilang dyan sa Sandaga Park ng 21, Mexican actress na si Thalia at Thai actor na si Tai Tawan. Ibinahagi ni Sandara, "Mindanao holds a special place in my heart and I still remember the love and warmth I received there." Sinabi naman ni Thalia, "Keeping everyone affected in my thoughts and prayers and sending love, strength and light during this difficult time." Samantala, ang comedian actress naman na si Melay Cantiveros Francisco, nagbahagi rin ng ilang mga litrato sa mga naapektuhang lugar sa Gensan at nag-alay din ng prayers para sa mga biktima. Nagbahagi naman ng mga safety tips si Ogie Alcacid sa kanyang social media at isa pang prayer post sa kanyang Instagram. Hindi rin napigilan ni Heart Evangelista na makidalamhati sa mga biktima ng lindol. Nag-offer rin ng fashion icon at actress ng kanyang panalangin sa pamamagitan ng kanyang Instagram stories. Ang aktres naman na si Anne Curtis ay in-repost ang mensahe ng UNICEF Philippines para hikayatin ang mga tagahanga nitong mag-donate. Si Anne ay isa sa mga celebrity advocate ng UNICEF. Samantala, humingi rin ng mga panalangin si Jinky Pacquiao sa kanyang Instagram para sa kanilang mga kababayan sa General Santos City.
0: At yan po ang may init na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
3: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
17: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas. Radyo, Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Relief Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Mag 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Colab. Sa Capital 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
20: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
19: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
21: Kasama po namin si Secretary Henry po.
22: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabot eh.
23: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
19: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila.

0: lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
1: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. It's Tuesday, June 9, 2026. At ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama niyo hanggang 8 PM ng gabi dito lamang sa inyong programa Salam Radio. Siyempre, sa ngalan ni Princess Habiba Sari Paudak, ihatid namin sa inyo ang iba't ibang mga balita, talakayan, issues na pwede niyong pag-usapan na napag-uusapan natin. Siyempre, nandiyan pa rin, panguna-una pa rin at talagang halos ngayon, no, after a day, no, ng almost hindi makapaniwala. Alam niyo po ba, more than 100 plus, no? Or if I'm not mistaken, what's the latest count? No, tingnan natin kung ano yung latest count sa mga namatay dahil nga dun sa paglindol at lumindol din na ulit kanina. Alam na natin yan mamaya yung mga update dyan. So, nasa 6,000 plus na building, no, na school building, no? School building ang nasira. Bunso nito sa lawak ng Jensen, nasa lawak ng Sarangani. Ayan, sa mga kababayan natin yan na talagang kailangan yung technically talagang marami sa ating mga kababayan, no, ang natatakot pa rin, may trauma. Traumatized sa mga nangyari, lalo pa't yung mga kabataan na talagang it happened during a flag ceremony, no? Ngayon nakikita natin, no, almost lahat na ng mga videos, di ba? Yung mga videos na nakikita natin na nagsa-surface, no, sa lawak mismo. From I just had a call from a friend kanina. He's from Davao. Ang sabi niya ay naramdaman talaga yung 7.8 in the areas of Davao, no. Kumbaga, ramdam sa lawak ng Mindanao. I don't know kung may naramdaman sila in some part of Central Mindanao, pero parang so far wala naman. Davao, Jensen, Sarangani, yan. Yan yung mga areas, no. Davao Oriental, no, Davao Occidental, yan, yun yung mga mostly na naramdaman nila yung pagyanig kahapon. Pero tuloy-tuloy pa rin ang ating gobyerno para tumulong sa mga na apektuhan nitong paglindol na ito, no? At nandiyan ang ating pamahalaan para tumulong. Ang importante, ang mahirap lang, no, etong dami ng mga school buildings na talaga naapektuhan, no. Yung pala yung isang school building sa Madanao, yung school building sa Madanao, ang sabi ng NDRRMC and yung pamunuan ng eskwelahan ay hindi na daw pala yun ginagamit, and it's scheduled for sisirain na sana, no, to be demolished. Naunahan lang nga daw nung paglindol. So kaya pala buti na lang wala talagang gumagamit doon sa building na yon dahil it is set to be demolished daw yung building. So far yung dami ng mga namatay sa lindol, no, it's still peaking numbers sa buong area ng Mindanao. Ramdam kanina nga mayroon pa ulit na 5 point something pag lindol kanina. Anyways, tutok lang po kayo dito sa ating programa Salam Radio para sa iba't ibang mga balita. Narito na po ang mga headlines na pakaabangan ninyo dito sa ating programa
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Sa ating mga headlines, Bureau of Corrections iniyak na ligtas ang lahat ng persons deprived of liberty sa Davao Prison and Penal Farm matapos ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Philippine Coast Guard nag-deploy ng search and rescue dogs kasunod ng lindol sa Gensan. Mindanao Solo nananawagan sa kanyang mga kababayan na manatiling kalmado at alerto kasunod na 5.7 na lindol sa Gensan. Dalawang bagong school building sa General Trias binuksan na ngayong pasukan ng klase. Ipil District Jail male and female dormitory nakiisa sa Brigada Eskwela 2026. Pagdiriwang ng Philippine Environment Month, patuloy na pinaiigting ng Senro DNR ngayong Hunyo. Pagtuklas sa malawak na potensyal ng artificial intelligence, ipinagtibay sa AI Road Mapping Workshop sa DOST-9 sa Zamboanga. TESDA mas pinalawak ang mga training program para sa artificial intelligence. BFAR at SAMAPA nagkaloob ng 25,000 bangus fingerlings at mga kagamitan sa fisher folk sa Pangasinan. 726 o 726 na milyong halaga ng farm to market road projects sa Zamboanga Peninsula aprobado na ng Regional Project Advisory Board Region 9.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Yan po ang mga balitang pakaabangan po ninyo dito lamang sa inyong programang Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tuloy-tuloy po tayo hanggang alas 8 ng gabi on a Tuesday dito naman sa Metro Manila. Medyo okay-okay naman ang lagay ng ating panahon. Oo. Alam nyo ba kung ano nakakagulat ngayon, no? Kasi just the other day, no Sunday, syempre nasa bahay tayo lahat, di ba? On Sunday, no? Napansin natin, parang, uy, teka, parang kahit nasa 6:30 na, okay, abot 7 na. Actually, it's 7:10 already. May araw pa rin. Bakit kaya ganun, di ba? Parang, alam mo yun, humahaba ata yung daylight, no? At umiiksi yung gabi. No, ewan ko kung napapansin nyo, pero talagang yun yung napansin ko eh. Kasi usually, the Azan, kasi syempre, Muslims pray somewhere around 6 PM onwards, no? Mga 6:45, mga ganyan. So, usually before 6:30, 6:45, ganyan, you would look outside tapos titingnan mo ko, teka kung gabi na, no? And Azan would in Aisha would be somewhere around 7:38, no, on the next prayer. But on the Maghrib prayer, makikita mo, teka, bakit parang ang liwanag pa rin, no? Kaya naman naging issue ito last Ramadan, na every time you would break your fast, medyo maliwanag pa. Ang ilan sa paniniwala ng ating mga scholars, ng mga Muslims, you can break your fast. Dati, no, ito yung sunusunod nila because walang oras, walang orasan, walang ganyan, no. Once you are not able to see yung buhok mo sa katawan, okay, yung ano, no, yun yung basis nila na pwede nang i-break yung fast because there's no time kung anong numbers ang susundin o kaya time ang susundin. Pero ngayon, talagang kita ang kita mo pa rin, no? At medyo maliwanag pa at 7:40 or rather 6:40 at 6:40. Anyways, marami tayong balita na iahatid sa inyo mamaya. It's now 7:15 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio pagkita nilang paalala.
1: News. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
1: World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
3: Radio Pilipinas.
1: Radio Publico
3: 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
1: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Ako pa rin po yung lingkod Nords, mag-inalaw. Tuloy-tuloy tayo hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa ating mga balita,
4: sa Lam Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ulan sa ating mga balita, Bureau of Corrections tiniyak na ligtas ang lahat ng persons deprived of liberty sa Davao Prison Penal Farm matapos ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Para sa detalye, ihatid sa atin Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Luisa.
5: Walang sinumang saktan o nasugatang persons deprived of liberty o PDL sa Davao Prison and Penal Farm matapos ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao kahapon. Ayon kay Bucor Chief Director General Gregorio Catapang Jr., base sa kanilang initial assessment, lahat ng PDL ay ligtas sa ngayon. Wala rin umanong kahit anong pinsala sa mga establishmento sa loob ng kulungan. Tiniyak naman ang Bureau of Corrections na patuloy ang kanilang preventive measure para maiwasan ang casualties tuwing may lindol. Katunayan, nagsasagawa ang Bucor ng earthquake drill at kasama dito ang PDL at mga personnel ng Bucor. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ayan, maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, Philippine Coast Guard nag-deploy ng search and rescue dogs kasunod ng lindol sa Jensan. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Report. DK.
6: Pinaigting ng Philippine Coast Guard ang search at rescue operation sa General Santos City. Ito ay kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kabilang sa dineploy ng PCG ang 150 responders at 2 karagdagang search and rescue dogs. Sa Gumuho Commercial Building sa Barangay Kalumpang rumusponde ang 3 deployable response group at 2 SAR dogs. Habang ang 2 pang deployable response group at Coast Guard High Speed Response Boat ay dineploy sa Barangay Bawing para hanapin ang 2 nawawalang individual. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Eh, maraming salamat, DK Zarate. Samantala, bilang ng mga napaulat na nasawi sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, umabot na sa 38. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Report. Dayan.
7: Umabot na sa 38 ang bilang ng mga napaulat na nasawi matapos ang nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani batay sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense o OCD. Ayon kay OCD Deputy Administrator for Administration Bernardo Rafaelito Alejandro IV, nasa 4 naman ang naitalang nawawala at 478 ang nasugatan. Kabilang sa mga pinakaapektadong lugar ang General Santos City at mga lalawigan ng Sarangani at South Cotabato dahil sa mga pinsala sa bahay at infrastruktura. Samantala, nakapagtala ang FIVOX ng 1,209 na aftershocks hanggang kaninang alas 3 ng hapon na may lakas na mula magnitude 1.3 hanggang 6.4. Nananatili namang nakatuon ang operasyon ng pamahalaan sa search, rescue and retrieval. Sa kasalukuyan, may 2,784 na personnel mula sa AFP, PNP, PCG at BFP ang nakadeploy sa mga apektadong lugar, habang 25,461 na individual naman ang natulungan sa nagpapatuloy na operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Eh, maraming salamat, Dayan Layar. Tuloy-tuloy tayo sa Mindanao pa naman, Mindanao Solo, na nanawagan sa kanyang mga kababayan na manatiling kalmado at alerto kasunod ng 5.7 na lindol sa Jensan. Para sa detalye, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Report. Danny. Nanawagan si Puwersa ng Pilipinong Pandagat o PPP Party List Representative Harold Duterte sa mga Mindanawan na manatiling kalmado, alerto at handa kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Davao at iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ayon sa mambabatas, dapat unahin ng mga residente ang kaligtasan ng kanilang mga pamilya at mahigpit na sumunod sa mga abiso ng mga lokal na pamahalaan. Babala ni Duterte, posible pa rin makaranas ng mga aftershocks matapos ang lindol. Pinayuhan din niya ang publiko na ihanda ang kanilang mga emergency kit at makinig lamang sa mga opisyal at mapagkakatiwala ang ahensya upang maiwasan ang pagkalat ng fake news. Kasabay nito, nagpaabot ang mambabatas ng panalangin para sa kaligtasan ng mga apektadong komunidad at hinikayat ang lahat na manatiling matatag sa harap ng kalamidad. Binigyan din ni Duterte na ang kahandaan at pagkakaisa ng bawat komunidad ang susi upang mabawasan ang panganib at mapanatili ang kaligtasan ng mamamayan sa panahon ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Eh, maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. 7:22 in the evening, duloy-duloy tayo. Dalawang bagong school buildings. Sa iba namang mga balita, dalawang bagong school buildings sa General Trias, Cavite. Binuksan na ngayong pasukan ng klase. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Report. Ray. Binuksan na ng Department of Education General Trias ang dalawang bagong multi-story school buildings para ngayong school year 2026-2027. Kabilang sa mga ito ang apat na palapag na gusali na may 12 silid-aralan sa Navarro Elementary School sa Barangay Navarro. Ayon sa DepEd, makikinabang dito ang halos 4,000 mag-aaral. Inanunsyo rin ang planong gawing integrated school ang paaralan na magkakaroon ng karagdagang 32 silid-aralan. Isinagawa rin ang turnover ng apat na palapag na gusali na may 16 na silid-aralan sa Luis Y. Ferrer Jr. West National High School sa Barangay Pasong, Kawayan 2, sinabi ni Schools Division Superintendent Dr. Ivan Brian Indoctivo na mahalaga ang mga bagong pasilidad upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng enrollment sa lungsod. Bukod sa mga bagong gusali, nakalikha rin ng 260 teaching positions at nakapamahagi ng school supplies para sa humigit-kumulang 81,000 mag-aaral sa General Trias. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, Ray Ferrer. Sa iba pa mga balita, pagdiriwang ng Philippine Environment Month, patuloy na pinaiikting ng Senro DNR ngayong Hunyo. Para sa detalye mula tayog, alamin natin kay Grace Acuar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Report. Grace.
10: Patuloy na pinapaigting ng Senro DNR ang pagdiriwang ng Environment Month ngayong buwan ng Hunyo 2026. Bilang pagunita sa World Environment Day tuwing Hunyo 5, muling binigyan diin ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos para sa pangalaga ng kalikasan sa gitna ng pagdiriwang ng Environment Month. Sa temang Climate Action, hinihikayat ang publiko na makiisa sa pagtugon sa mga hamong dulot ng polusyon, pagkawala ng biodiversity, pagbabago ng klima, at pagkasira ng mga ecosystem. Pinapaalala rin ng pagdiriwang na ang pangalaga sa kapaligiran ay responsibilidad ng bawat isa sa pamamagitan ng wastong pamamahala ng basura, responsabling pagkonsumo at aktibong pakikilahok sa mga programang pangkalikasan. Alinsunod sa mga proklamasyon na nagtataguyod sa pagdiriwang ng World Environment Day at Philippine Environment Month sa bansa. Alinsunod sa Proclamation No. 237, 1988, idiniklara ang buong buwan ng Hunyo bilang Philippine Environment Month upang mapalawak pa ang national awareness. Ayon kay Sen. Rico Biado ng Sentro DNR Urdaneta, patuloy silang nagsasagaw ng tree planting activity gaya ng pagtatanim ng fruit-bearing trees at iba pang puno gaya ng nara at pagpapaigting ng information and education campaign para sa conservation o pagprotekta sa ating inang kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
0: Mula Tayug, maraming salamat, Grace Aquar. Samantala, dumako naman tayo sa Mindanao, sa Sambuanga, Sibugay, Ipil District Jail, Male and Female Dormitory, nakikiisa sa Eskwela, Brigada Eskwela 2026. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubo, live na live.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Lesti.
11: Yes, sir. Aktibong lumahok male and female dormitory sa Brigada Eskwela 2026 na ginanap sa Ipil Central Elementary School sa Barangay Poblasyon at sa Sanito Elementary School sa Barangay Sanito sa Bayan ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ang pakilahok ng pitan sa distrito ng Ipil ay pinangunahan ni Jail Senior Inspector Charlene Alonso, District Jail Warden ng Ipil District Jail Male Dormitory, kasama sina Jail Senior Inspector Annabel Fernandez, Assistant Warden, Jail Inspector Sheila Padero, Hepe ng Health Service Section, Jail Inspector Alan Bustillo, Hepe ng Community Relations Service Unit, Jail o Senior Jail Officer 4, Cindy Vargas, Jail Warden ng Ipil District Jail Female Dormitory at mga tauhan ng nabanggit na pitan. Pinagsama ng aktibidad ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamalaan, civil society organizations at mga stakeholders sa komunidad sa paghahanda na mga pasilidad ng paralan para sa pagbubukas ng klase bilang pagpapakita ng kanilang edukasyon sa serbisyo publiko at pag-ipagturungan sa pamahinaan kasamang DepEd. Ang Ipil District Jail ay nagbigay ng cleaning at maintenance materials na binubuo ng mga listing ting at puting pintura sa dalawang paralan bilang suporta sa pagsisikap na lubika ng ligtas, balinis at angkop na kapaligiran sa pag-aaral ng mga kabataan. Ang aktibidad ay sumasalamin sa patuloy na dedikasyon ng pitan sa pagtataguyod ng nation building at sa pinipag-ugnayan sa mga komunidad na nagtataguyod ng diwa ng voluntarismo para sa mas maliwanag at kinabukasan ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Ayan, mula sa mga Sibugay, maraming salamat. Lesti Cubo, 728 in the evening. Magbabalik po sa live video pagkaraan nilang paalala.
12: Araw si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakrat at mangingisda. Say aha. A for ani. Hangga't maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaol. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sapana. Hashtag panatag ang mayalak.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:30 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod Nords Maguindanao. Tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang media platform ng Radyo Pilipinas. Una sa lahat, Radyo Pilipinas 738 AM sa Metro and Mega Manila, sa Facebook, sa social media, 1.7 million followers na po ang Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre sa TV, sa Free TV by Joint Corporation ng PTV at ng RP1. Ayan, tayo po ay napapakinggan sa TV Plus Channel 3 at Affordable Channels 45 to 49.
4: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At syempre ba kanina dun sa balita and update, nasa 38 na po ang nadeklarang namatay sa nakaraang sa nangyaring paglindol kahapon. Samantala, nasa 200 plus ang nasugatan at ilang mga individual ang hinahanap. At nasa 22,000 o mahigit 22,000 ang apektado ng nasabing pagyanig.
4: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Samantala, tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga balita. Pagtuklas sa malawak na potensyal ng artificial intelligence, pinagtibay sa AI road mapping workshop ng DOST9 sa Zamboanga. Sa Zamboanga pa rin, alamin natin kay Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Justin.
13: Pinamunuan ng Department of Science and Technology o DOST Region 9 ang limang araw na Zamboanga Peninsula Artificial Intelligence o AI Roadmapping Workshop sa lungsod ng Zamboanga. Nakiluhok sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, academe, technology experts at mga stakeholder, kung saan layunin ng tulang workshop na tuklasin ang malawak na potensyal ng AI at ang papel nito para mapabilis ang inobasyon at pagpapaunlad ng rehiyon. Tinalaki rin ng mga partisipante ang pagtukoy sa mga pangunahing layunin, mga hamon at mga estratehiya na magsisilbing pundasyon ng AI Roadmap ng Zamboanga Peninsula. Pinangasiwaan din sa aktibidad ang pagbuo ng key performance indicators at success indicators na magsisilbing malinaw na pamantayan sa pagmonitor ng progreso at pagsukat sa epekto ng mga programa at intervensyon na nakabatay sa AI. Pinibigyang diin sa naturang workshop ang kahalagahan ng kolaborasyon sa pagitan ng mga ehensya ng pamahalaan, industry partners at iba't ibang stakeholders sa pagbuo ng AI roadmap na sumusuporta sa pagsulong ng teknolohiya at sustainable na pag-unlad ng rehiyon. Para sa Bangko Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Eh, maraming salamat, Justin Bulanon. Samantala, ito, alamin natin na pinaka-latest na update sa sitwasyon sa General Santos City matapos ang 7.8 magnitude na lindol. Kasama natin ang kanilang City Public Information Officer ng LGU GenSan, si Sir Rombel S. Catolico. Sir, magandang gabi po.
14: Good evening po sa inyong tagapanood po.
0: Una po sa lahat, kami po ay nakikiramay sa sitwasyon ninyo dyan po sa GenSan at sa lahat na apektado na mga kababayan natin dyan sa GenSan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan po. Una po sa lahat, kumustahin lang po namin kung kumusta na po ang inyong lugar sa kasalukuyan at kumusta na po ang ating mga kababayan dyan.
14: Of course, okay naman, no, patuloy pa rin ang ating response team, and of course, ngayon po, sa ngayon, ang ating datos po, meron na pong as of 2 p.m., 4,261 na affected families, tapos as to casualties or fatalities, 13, ang ating missing po ay 4, at ang ating injured ay 202.
0: Okay, ulitin lang po natin, nasa 4,000 plus families ang apektado, rather casualties ay 13, tama ba?
14: Opo. 13. Casualties, fatalities, or death po.
0: Oo, casualties ay 13, and missing is 4, and injured is nasa 200 plus. Tama po ba?
14: Opo, opo.
0: So that 4,000 plus families, if i-round off mo yan by individuals, nasa mahigit 20,000.
14: Opo, opo.
0: Sa ngayon po, ano po yung mga pangailangan ng ating mga kababayan dyan?
14: Of course, ang pangangailangan po nating mga kababayan, yung pagkain at tubig po.
0: Bakit wala pong supply ng tubig?
14: Meron naman po, pero yun ang mga immediate needs po.
0: Yung drinking water.
14: Opo, kasi, opo, possible drinking water po.
0: I'm from Mindanao also, usually pag walang ilaw, walang tubig. Tama po ba?
14: Opo, opo, kasi may mga pipe na silang inaayos po.
0: Oo. So far, saan pong nasa evacuation centers etong nasa mahigit 20,000 individual, or are they still in their houses at walang or may identified na evacuation center?
14: Not necessarily po. Opo, opo.
0: Tama, no, walang identified na evacuation center, nasa kanilang mga bahay. Pero apektado itong mahigit 20,000 individuals or 4,000 families.
14: Opo, opo, opo.
0: Okay. Dito po sa Metro Manila, karamihan sa ating mga kababayan ay gustong tumulong. So therefore, if there's no identified evacuation center na pwede nilang puntahan, paano po sila makakatulong?
14: I-course through po nila ito sa City Social Welfare and Development Office at sa ating mga barangay po.
0: So far po, ano po ang initial na ginawa ng lokal na pamahalaan para dito sa mga apektado mga kababayan natin?
14: Of course, sa pamamagitan ng ating City Social Welfare and Development Office, binigyan po sila ng mga, as I've said, pagkain po at ano po, tubig.
0: Okay, so far po, kumusta na po ang linya ng ating kuryente? Meron po ba?
14: As of this time pala, okay naman po, naibalik na ang linya ng ating kuryente po.
0: Okay.
14: And of course, as per the City Disaster Risk Reduction Management Officer, Dr. Bong Dasera, at around 10 p.m. daw, ngayong gabi, ay ma-okay na rin po ang ating kuryente.
0: Ayan, so sana, no? Okay. So, nasa 2,000 plus na aftershocks yung naitala, nasa 100 plus po ang naramdaman. Tama po ba?
14: May nararamdaman? Dito sa Jensen po, opo, opo.
0: Oo, no, may nararamdaman pa rin po ba kayo? Naramdaman niyo din po ba yung bago lang na 5.7?
14: Kababago lang po, opo, opo. Naramdaman po. Nasa DRRMO Office Operation Center po ako.
0: Okay. Paano nyo po mailalarawan or how would you compare itong 7.8 sa 5.7 na bago nyo lang po naramdaman? Talagang malaki po yung pagkakaiba, ano?
14: Opo, opo. Malaki po ang pagkakaiba as experienced yesterday, intensity 6 from a 7.8 magnitude na lindol po.
0: Okay.
14: I experienced in 2023 pero ito talaga ang I think to me ha, para sa akin ang mas malakas.
0: Pwede po pakilarawan sa atin po kung ano po yung naramdaman nyo, nasaan po kayo ng mga oras na yon na pumalo itong 7.8 magnitude na lindol?
14: Around 7:37 p.m. I was about to park my car at one of the parking areas in the local government unit
0: parang magpa-flag ceremony kayo.
14: Na vicinity po, opo.
0: Oo, tapos?
14: Alas 8 ang flag raising, wala pa po yun ang flag raising, so naabutan ako sa parking po.
0: Naramdaman nyo po ba talaga yung parang ika nga gamit ng ating ilang mga kababayan eh, para kayong dinuduyan at binabagsak?
14: Yes, parang dinuduyan po at parang I thought all the while na parang ano, may problema itong gulong po. Pero nung nakita ko na pati ang mga puno ang ano ay gumagalaw, then doon ko na nalaman lindol pala.
0: So you talaga are in motion looking for a place na magpark ka nung naramdaman mo yung paggalaw?
14: Opo, opo.
0: Oh, wow. Okay, so it's a sudden experience. Talagang sana wag mo na ulit maramdaman, no?
14: God forbid na sana wala na po.
0: Okay, sa Jensen po ba yung bumagsak na kilalang fast food chain at local radio station, na may local radio station? Nagtatanong po rin ba sa pala kanina kung paiimbestigahan po yung mga structures upang matiyak daw ang mga na sumunod sa building code itong mga infrastructure na ito. Kasi karamihan sa mga lumalabas na mga nasirang mga gusali ay nasa area ng Jensan.
14: Opo, opo.
0: Okay, sige. With that, ano po ang so papaimbestigahan niyo po itong mga areas na ito?
14: There is no such thing na pronouncement po ang ating lokal na pamahalaan, and then as what I have said, ongoing pa po ang assessment ng ating Office of the Building Official and then ang ating City Engineering Office regarding sa mga structures po na iyon.
0: Okay, dito po sa balikan po natin itong 30 na casualty. Saan po ito mostly nahanap? Yung mostly na naitala po ba na casualties ay dito sa mga gumuho ng mga buildings?
14: Paiba-iba po. Meron pong nasa Water Grand, nasa KCC Mall, meron din sa Philomena Warehouse Kalumpang, meron din sa Silway de Jangas West, meron din sa Save More, merong isa sa Barangay San Jose, sa Labangal Elementary School, meron din sa Baliti, Nara Extension sa Lagaw, at saka sa Jensen Public Market po.
0: So sa magkaiba-ibang area, pala yung nadatnan itong 13 na namatay, no? In the areas naman po ng Jensen, alam natin na ako, I've been there in Jensen, one of the places na ika nga, ang lalawak ng mga kalsada nyo, ang gaganda ng mga kalsada nyo. Itong mga kalsadang binabiyahian natin, passable pa rin po ba?
14: Of course, as to our roadways, no, sa ating mga kalsada, passable naman po ngayon.
0: Oo. And yung mga areas po in the air in the yung mga bridges ay okay pa rin po naman.
14: Okay naman po. Merong napaulat pero sa Sarangani province po yun ng mga bridge.
0: Ito yung bridge connecting Jensen and Sarangani, tama po ba?
14: Opo, opo, opo.
0: So hindi po passable sa ngayon.
14: Opo.
0: Okay, how is the condition naman po ng Jensen International Airport na kung saan malaking ating, bilang?
14: Yes, ang ating Jensen International Airport po sa ngayon ay pinapayagan po na lumapag ang mga pang-humanitarian na mga purposes, mm-hmm, and then yung mga national government agencies, mm-hmm, na pupunta po sa Jensen. But ang commercial flights, wala pa pong pinahihintulutan.
0: So commercial flights, hindi pwede. Saan pwedeng, halimbawa ako'y pupunta sa Jensen, saan pwedeng sumakay? Is it via Davao?
14: Opo, kung commercial flight po.
0: Kung commercial flight, yes, via Davao. Ilang oras po yung Davao to Jensen?
14: Approximately 2 to 3 hours po.
0: Okay, and if I'm mistaken, doon sa bibiyahe going Jensen, I think may naka-ready na bus na bibiyahe going to Jensen. Tama po ba? If you're coming from the airport.
14: Opo, opo, opo. Meron naman pong bus. Opo.
0: Ayan, okay. So kasalukuyan po, wala pa rin po bang pasok sa government and private?
14: Sa government and private, wala pa pong naipalabas na anunsyo na mag-resume na po. Kasi kanina lang po nag-inspection ang ating Office of the Building Official and then ang ating City Engineering Office at ang ibang clearing team po.
0: Okay. Yung pong eskwelahan na Mandanao, sa Jensen po ba yon?
14: Mandanao?
0: Oo. Hindi naman, no? Yung public school?
14: I don't think so. Hindi po ako certain.
0: Okay, sige. Anyways, ano po naman, I mean, buti na lang nangyari itong paglindol.
14: I just want to correct ha, yes, as to the statistic of affected families.
0: Uh-uh.
14: Or parang it's 1,870. Opo, opo.
0: 1,000
14: subject were
0: families.
14: 870. Opo, opo.
0: 1,870
14: families po.
0: 1,870 families. Also, okay, it's not 4,000. It's 1,800 families.
14: Yes, yes, yes. Opo, so opo. If you round it, I stand corrected, but of course, in our future yes, update, iko-correct ko lang din po kung ano talaga ang datos nito.
0: Okay. With that, ano po ang so ilang individuals po yun? If you count into individuals, somewhere around nasa ano yan, nasa 4,000 to 5,000, tama po ba?
14: Yes, opo, rough estimation.
0: Rough estimation nasa 4,000 to 5,000. Anyways, bilang panghuli po, ano po ang paalala natin sa mga kababayan naman natin na may pamilya diyan sa Gensan at nag-aalala sa kanilang mga pamilya?
14: Ipatuloy niyo po ang pagpanalangin sa ating mga kababayan dito sa General Santos City, and para makakuha po kayo ng impormasyon, makinig tayo sa or pwede ninyong tingnan ang LGU Gensan Tatak General na FB page. Mm-hmm. And then kung kumuha man kayo ng impormasyon doon sa mga legit at lehitimo na mga media outlet.
0: Ayan, okay. Kamakailan ay nagbigay din ng mensahe ang ating butihing mayorang Mayora na Mayor Pacquiao. Ano po ang kanyang mensahe para sa mga kababayan natin dyan sa Gensan?
14: Of course na magtulungan at patuloy na pagdarasal dahil sa kabila ng ating mga hinaharap ngayon, malalampasan natin ito sa tulong ng ating Poong Maykapal, dahil tayong mga general ay meron talagang resilience at kakayanan na lumaban sa buhay.
0: Ayan, ika nga ng ating mga kababayan, ingat mga general, sabi nga ng ilan sa yung Facebook page na nababanggit natin. Malaking tulong po yung mga numbers na ibinigay ninyo on the latest datos o data na meron tayo, at makakatulong po ito lalo na sa ating government station dito po sa Presidential Communications Office.
14: And pagbiyat po ha, yung mga naibigay ko, yun ay partial at pwedeng magbago pa po.
0: Yes, and that is as of 2 p.m. Tama po ba?
14: Opo.
0: Okay, sige. Maraming salamat po, our City Public Information Officer ng LGU Gensan, Sir Rombel S. Catolico. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo.
14: Maraming salamat at God bless po.
0: Ayan si ating City Public Information Officer, si Sir Rombel Catolico mula LGU Gensan. 7:47 in the evening, magbibigay-alam mo tayo sa azan para sa Aisha Prayer at ilang mapaalala mula sa ating himpilan.

0: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: 7:52 in the evening, tuloy-tuloy tayo sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod, Nords Maguindanao. Sa ating mga balita, mula naman na mula ulit sa Sambuanga, Sibugay, 726 na milyong halaga ng farm-to-market road project sa Zamboanga Peninsula, aprobado na ng Regional Project Advisory Board Region 9. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti, nagbabalik live na live.
0: Radyo Pilipinas Report.
9: Lesti.
10: Yes, sir. Sir Nord, naprobahan na ng Regional Project Advisory Board 9 o ARPAB 9 ang 726 milyon pisong halaga ng Farm to Market Road o FMR na ipatutupad na sa ibang mga lugar sa Sampunga Peninsula. Ang naturang mga proyekto ay nasa ilalim ng Department of Agriculture, Philippine Development Project o DAPRDP Scale Up. Dalawang FMR projects ang inaprobahan para sa lalawigan ng Zamboanga del Norte. Ang segment 1 ay ang rehabilitasyon at concreting ng kanawan na Tambalang Balakan FMR sa Pinang Sanug na kumukonekta sa Sarawagan Raba sa Bayan ng Gudod. Habang ang segment 2 ay ang rehabilitasyon at concreting ng FMR ng Dipurpura Poblasyon sa Bayan ng Gudod, Zamboanga del Norte. Ang segment 1 at segment 2 ay may habang higit sa 22.6 kilometers na nagkakalaga ng 543 million pesos. Aprobado na rin ang rehabilitasyon at concreting ng higit sa 6 na kilometrong Bato Maligaya FMR sa Bayan ng CI, Zamboanga, Sibugay, na nagkakalaga ng 183 million pesos. Ang pag-aproba ng nabanggit na mga proyekto ay naganap pa sa kasagsagan ng pagpupulong ng ARPAB 9 na pinangunahan ni Regional Project Director Venera Dilig kasama si Deputy Project Director Maria Melba Wi. Nabatid na sa 8 mga ahensya na miyembro ng ARPAB, 6 ang nakadalo via Zoom na kinabilangan ng DLG, NCIP, DNR, DPWS, MINDA at DTI. Para sa Bagong Pilipinas, sa Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
9: Hey, maraming salamat, Leslie Cubol. Samantala sa Mindanao pa rin sa Iligan naman, idinaos na turnover ceremony para sa mga bagong DNR regional officials naging matagumpay. Alamin natin ng detalye kay Dandy Macarambon.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
9: Report. Dandy.
11: May bagong itinalagang Regional Executive Director ng Department of Environment and Natural Resources 10 Northern Mindanao sa katauhan ni Officer in Charge Red Ronald Gadot, dating OIC Assistant Regional Director ng DNR Region 10, na siyang humalili kay Red Henry Adornado na bagong itinalagang Regional Executive Director ng DNR Calabar Zone. Habang sa DNR Environmental Management Bureau o EMB Region 10, bagong itinalagang Regional Director si RD Dennis Celestial na siyang pumalit kay RD Reynaldo de Gamo na siya namang bagong Regional Director ng EMB Region 13, Caraga. Ang naturang balasahan ng mga nabanggit na opisyal ng DNR Regional Offices ay alinsunod sa mga sumusunod na Special Order Numbers 2026-331, 2026-341, at 2026-342, nilagdaan ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna noong Mayo 25, 2026. Subalit naganap ang formal na turnover ceremonies kahapon, Hunyo 8 sa DNR Region 10. Malugod namang tinanggap ng mga nabanggit na regional officials ng DNR ang kanilang mga bagong area of assignment at mga bagong hamon at tungkulin na kanilang gagampanan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Sa iba pa mga balita, BFAR at SAMAPA nagkaloob ng 25,000 bangus fingerlings at mga kagamitan sa fisher folk sa Pangasinan. Mula tayo, galamin natin, nagbabalik Mildred Gakia.
12: Radyo Pilipinas Report.
13: Mildred. Nagpamigay ng paunang 25,000 bangus fingerling sa ang samahan ng magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA sa 10 miyembrong asosasyon bilang bahagi ng kanilang Thanksgiving program. Ayon sa samahan, layunin ng pamamahagi na pasalamatan ng mga kasapi sa patuloy na suporta sa mga programa at adhikain ng organisasyon. Naging posible ang proyekto sa pakikipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 sa pangungunan ni BFAR NFDC Chief Dr. Dennis Tanay at ArmatDec Chief Antonieta Evangelista. Bago ipamahagi, pansamantalang inalagaan at pinalaki ang mga bangus fry sa sariling palaisdaan ng Pangulo ng SAMAPA upang matiyak ang kalidad ng fingerlings. Nagpasalamat din ang pamunuan ng samahan kay BFAR Region 1 Director Remily Lachica para sa suportang ipinagkaloob sa mga mangingisda. Bukod sa 25,000 fingerlings na naipamahagi, nakatanggap din ang SAMAPA ng 80,000 bangus fry, 1,000 siganid fry, 30 banyera, 4 na cooler box at 2 marine engine na inaasahang makatutulong sa pagpapalawak ng operasyon at produksyon ng kanilang mga miyembro sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
9: Maraming salamat, Mildred. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. AFP binabantayang ang mga ulat ng banta. Ayan. AFP binabantayan ng mga ulat ng banta sa seguridad sa araw ng kalayaan ayon kay AFP Chief of Staff Romeo Broner Jr. Para sa detalye, alamin natin kay Dan Lear.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Dan.
14: Inihayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na sineseryoso ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga ulat na posibleng banta sa seguridad kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa June 12. Ayon kay Browner, nakarating sa kanila ang impormasyon higil sa umunoy planong pag-atake sa Malacanang sa Biyernes. Batid din anya ng AFP ang mga social media post na nananawagan ng mga pagkilos kasabay ng Independence Day celebration. Dahil dito, patuloy ang koordinasyon ng AFP sa Philippine National Police at iba pang uniformed services upang matiyak ang seguridad sa mga nakatakdang aktibidad. Nauna nang inilabas ng kolumnistang si Mon Tulfo ang impormasyon tungkol sa amunoy planong pagkilos na mga pro-Sara Duterte religious groups. Gayunman, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyco na wala pang validated intelligence ang PNP hinggil sa naturang banta. Tiniyak naman ng pambansang pulisya na nakahanda ang kanilang contingency plans para sa seguridad ng Malacanang at iba pang mahahalagang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, TESDA mas pinalawak ang mga training program sa artificial intelligence. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
12: Radyo Pilipinas.
9: Luisa.
15: Mas abot kamay na ngayon ang mga Pilipino ang pag-aaral tungkol sa mga makabagong teknolohiya, lalo na sa artificial intelligence, dahil inilunsad ng TESDA katuwang STA College ang AI Readiness Training Program. Inaasahang sa programa magkakaroon ng mga specialized courses sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program ng TESDA, kabilang ang Data Collection and Annotation Level 2, AI Prompting for Automation Level 3, at Data Analytics Level 3 na idinisenyo upang ihanda ang mga mag-aaral para sa mga digital at AI-driven economy. Ang mga programa naman ay makukuha karamihan sa mga campus ng STI sa Aklan, Bacolod, Bataan, Benguet, Bulacan at iba pang probinsya. Ikinatuwa naman ni Presidential Communication Office Undersecretary Mon Ilagan ang improvement ng mga programa ng TESDA na malakian niya ang magiging ambag para sa livelihood program ng mga kababayan at pag-usad ng ekonomiya ng bansa, gayon din ang pagbubukas ng mga bagong trabaho sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: At yan po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming maraming salamat sa lahat at tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site sa home studio. Nakasama natin Engineer Marvin Taledana, Engineer Matet Sigovia at Engineer Orly Lopez. Kasama din natin si sa production side si Isabel Lopez at ang ating executive producer si Ms. Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripauda, ako po yung lingkod Nords Maguindanao na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo bukas on a Wednesday. Dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpina Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Abangan po ang vloggers sa Bagong Pilipinas. Oras 8:02, magandang gabi.
16: Pinalakas, pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publico
18: Radio Pilipinas
19: and Capital 104.3 Colab.
20: Colab.
21: World Service Sports Radio.
22: Ang taginting ng FM
23: at lakas ng AM
24: sa iisang himpilan.
25: Pinagsanib na puwersa
26: para sa mas malawak na
27: serbisyo publiko.
28: Radio Magazine 1278.
29: Sports Radio 918.
30: Radio Pilipinas.
31: Radio Publico
32: 738.
33: At Radio Pilipinas World Service.
34: Mapapakinggan na
35: sa Capital 104.3 FM.
36: Capital 104.3
37: The AM and FM collab.
38: Sa Capital 104.3 FM.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Pilipinas
41: and Capital 104.3 collab.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
42: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
43: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
44: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula
0: Batanes hanggang Tawi-Tawi.
43: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
1: Kasama po namin si Secretary Henry po.
2: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot?
3: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.

0: anumang isda o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: Time check, alas 8 a 7 na po ng gabi.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
6: Magandang gabi po sa ating mga kabagong Pilipinas. Andito na naman po tayo sa isang edisyon ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. At ako po ang inyong lingkod, si Stephen Lee, na tuwing Martes po ng gabi ay nandito upang maghatid po sa inyo ng iba't ibang uri ng mga balita mula sa good news, not so good news, at kung ano pa mga kaganapan sa ating pamahalaan. Pero bago tayo dumako sa ating mga topics for today ay siyempre ipopromote ko lang po muna kung saan po ninyo masusubaybayan ang Radyo Pilipinas. Kami po ay inyong mapapakinggan sa Radyo Publiko 738 kHz sa AM band. Ito po para po sa mga merong transistor radio, modern radio, basta may AM po, dito nyo po kami mapapakinggan. Mapapanood din po kami sa social media, sa FB page at sa lahat ng social media platforms ng Radyo Pilipinas. Sa Facebook po, kami po ay may 1.6 million followers na. Kaya i-follow nyo lang po kami para dumami pa po ang mga makakapagtutok sa Radyo Pilipinas. O ito, kapapasok lang na balita. 1.7 million na po pala. Last week lang kasi, ang alam ko 1.6. So maraming salamat po ha, at marami pa ang nagsosubscribe, nagpa-follow sa Radyo Pilipinas. At syempre, wag rin po natin kalimutan sa Free TV ay sabayan nyo rin pong mapapanood sa TV Plus pag ito pong gamit nyo, Channel 3 at Afford the Box, Channels 45 to 49. Kaya ito na po ay dumako na po tayo sa ating mga topic for tonight. Pero syempre, bago po tayo magpatuloy, hihingi lang po muna sana ako ng ilang minutong katahimikan at ipagdadasal po natin ang ating mga kababayan sa parting Mindanao na alam naman po natin na nianig ng napakalakas na lindol nung isang araw. Tayo po ay manalangin muna, iuko po natin ang ating mga ulo. Andiyan man po kayo sa inyong mga pamamahay, saan man po kayo ngayon, basta kayo nakatutok, iuko po natin ang ating mga ulo at tayo po ay pumikit. Mahal naming Diyos Ama, nandito po kami upang tanggapin po ang inyong kalooban dahil alam po namin na ang nangyaring sakuna ay parte nito. Kami po ay hindi nagtatanong bagkos tumatanggap. Pero kaakibat din po nito ang paghingi po namin sa inyo ng ibayong lakas upang aming harapin ang kasalukuyang kalagayan ng aming bayan. Hinihiling ko rin po na para po sa mga nasawi, ang kanilang pamilya, ay kung hindi man po maghihilom kaagad, tulungan nyo po sila na sa paglipas ng panahon, itong mapait na alaala na ito sa kanilang buhay ay kanilang mapagtagumpayan. Ganito rin po ang aking hinihiling po ngayon sa inyo, mahal naming Ama, na sana alam naman po natin lahat na medyo magulo po ang politika ng aming bansa sa kasalukuyan, pero naway hipuin niyo po ang puso ng aming mga pinuno na sana'y isang tabi muna ang kaguluhan, lalong-lalo na para sa bayan. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso na wala po sila sanang sawang tumulong sa mga naapektuhan, lalong-lalo na po dun sa Sarangani, sa General Santos at marami pa pong lugar sa Mindanao. Malaming Diyos Ama, alam po namin na itong madilim na dako sa aming buhay ay aming malalagpasan. Maraming salamat po. Amen.

0: Oh, ayun na mga kaibigan. Ngayon dumako naman tayo sa isang magandang balita. At ito po ay galing sa Philippine Reclamation Authority. Dahil sila po ay nakibahagi sa King's Day Forum 2026 na inorganisa ng Embahada ng Netherlands sa Maynila bilang pagdiriwang ng ika-75 taon ng ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at Netherlands. So ganyan na po kahaba ang diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at ng Netherlands. Mahaba na, almost 25 years na lang, centenary na, 100 taon na. Pero hindi na rin biro ito, 75 years, 'di ba? In the making ang ugnayan. Nakatuon ang forum sa mga prinsipyo ng environmental, social, and governance o tinatawag ding ESG. So napakaganda po ng napag-usapan ng dalawang bansa na ito po ay patungkol sa kalikasan. Kasi alam nyo po itong PRA, hindi lamang po ito sangay ng pamahalaan na nakatutok sa pag-unlad ng ating bansa. Kaakibat din po nito yung pangangalaga sa kalikasan. Kasi sabi nga ng PRA ay walang anumang pag-unlad ang nararapat sa ating bayan kung masisira naman ang kalikasan. Kaya yun ay isinasabay po nila mga kababayan, no? Hindi pwedeng magiging maunlad lang tayo, masisira ang kalikasan natin. Pero hindi rin naman pwede na ang kalikasan natin ay yun lang inaatupag natin, pero hindi na rin uunlad ang mga mamamayan. It should go hand in hand. So ito po ay na-achieve po ng PRA sa pamumuno po ng kanilang chairman na si Attorney Alex Lopez. Ayan. At ang naturang event ay pinangunahan ni Attorney Joseph Jan M. Literal, Assistant General Manager for Reclamation and Regulation. Ang delegasyon ng PRA at ibinahagi ang mga patakaran, programa at proyekto ng ahensya para sa pangangalaga ng kalikasan. Ayan po, makikita nyo po sa screen. So ibinahagi po ng PRA kung ano po yung kanilang mga programa. Siyempre, pinakita nila sa dayuhan, no? Na tayo mga Pilipino ay kayang makipagsabayan sa ibang bansa pagdating sa kaunlaran at ganoon na rin sa pangangalaga sa ating kalikasan. Ayan, syempre hindi pa huhuli ang galing ng mga Pinoy at ito nga ang pinakita ng PRA sa naturang event. Tinalakay rin ang mga posibleng pagkipagtulungan sa mga proyektong nagsusulong ng sustainability, kabilang ang waste to energy, water treatment, at nature-based solutions. Ayan. So napakaganda po, no, na itong waste to energy ay matututunan natin mga Pilipino. Kasi sa mga ibang bansa po, mga kababayan, meron nga po silang yung tipong halimbawa dahil sa kanilang mga naipong basura, imbis na yun ay magiging gabundok lamang ng basura, pwedeng mangamoy, pwedeng maging sanhi ng sakit ng mga kanilang mga mamamayan, ay ito po ay nako-convert nila into energy. Halimbawa, nagiging kuryente. Sa marami na pong bansa ang merong ganitong uri ng sistema at ito po ay nai-introduce sa ating bansa. Kasama na po ang PRA sa mga tumutuklas po niyan sa pamamagitan nga po nitong pakikipag-ugnayan nila dito sa bansang Netherlands. Andyan din po yung water treatment. Nako, napakahalaga po yan dito sa ating bansa. Dahil lalo na pag summer, alam natin yan, medyo yung ating mga tubig, humihina yung pressure, ganyan, di ba? Kaya importante rin yan na magkakaroon tayo ng mga marami pang sources. Kasi alam nyo po, sa ibang bansa, meron nga po yung mga sources nila ng tubig na yung talagang napakarumi. Kung makikita nyo po, napakarumi. Pero somehow, it will be treated in order for it to become potable water, yung tipong pwede mo mainom. So yan, pag yan po ay nangyari dito sa ating bayan, sa pamamagitan nga po ng pakikipag-ugnayan natin ng ating gobyerno, at ito na rin pong PRA, halimbawa, sila po ang nangunguna dyan, ay magiging malaking bagay po yan. Kasi isipin nyo, maraming mga lugar, kahit may effort tayo ngayon na nililinis natin yung mga katubigan, syempre, iba pa rin yung halimbawa, kahit medyo madumi yung mga sources na yon, kung meron namang treatment na yun ay magagamit natin, not necessarily kung pang-inuman, siguro pwede na rin yung tipong panlaba ng ating mga damit, mga panligo, 'di ba? Syempre, pag madumi ang tubig, hindi rin 'yan makakaganda sa ating balat. Siguro kahit doon man lang umabot sa mga susunod na buwan, taon, malaking bagay po 'yan. 'Di ba? Ito at meron din yung nature-based solutions. Ito naman, ako po i-share ko po sa inyo yung experience ko po. Last week kung inyo pong napansin, wala po ako dito. At ganun din po yung mga partners ko. Kasi kami po ay nagkaroon ng tour sa Vietnam. Ayan, yung nature-based solutions. Ito, mauugnay ko to dun sa nakita ko eh. Siguro, pwede rin natin explore to dito sa ating bansa. Nakita namin na doon, may uri ng higaan na gawa sa latex. No? Yung rubber tree. Na meron din naman sa Mindanao. Although sa kanilang bansa kasi, mas marami talaga yung nabubuhay ng mga rubber tree dahil talagang kinukultivate nung bansa nila para magamit sa produktong yun na nga, latex foam and kung ano-ano pa mga rubber products. Yun pala, ano pala yun? Hypoallergenic na, antibacterial pa, mga kababayan. So, ibig sabihin, yung mga tipong ganong kagamitan, kailangan po natin yun. Kasi ang nakita ko po dun, yun nga, isang sanhi daw kung bakit minsan hindi tayo nakakatulog agad pag nangangati tayo. Dahil pala yun sa mga dust mite. Tapos meron din kami nakita doon, silk naman, hypoallergenic and antibacterial din. May nakita kami doon na yung tipong cobre kama na tinatawag na you'll never have to wash it again. Yes, meron po na umaabot ng mga 20 years. Ganun. Kasi yun na nga, hindi po nababasa. So, hindi po nakukulong yung moisture. Yung moisture po sa ating kaalaman, yan po ay isa sa mga gustong pamahayan po ng mga molde, mga bakterya, at iba-ibang uri pa ng mga allergens. So, yan po. Kapag po yan ay napag-aralan talaga ng ating bansa at tayo po ay sumunod sa kung ano na po ang inaabot ng ibang bansa pagdating sa usapin na yan, talagang mapapatunayan po natin na ang Pilipinas ay hindi na mapahuhuli. So, nakilahok din ang mga kinatawan ng PRA sa pagbuo ng mga rekomendasyon para sa pagsasama ng ESG standards sa infrastruktura ng tubig sa Pilipinas. Bilang pagtatapos ng forum, nakiisa ang PRA sa pangakong suportahan ang PHNL Sustainable Water Infrastructure Network na naglalayong palakasin ang kooperasyon ng Pilipinas at Netherlands para sa mas napapanatili at makakalikasan ang pagpapaunlad ng infrastruktura ng tubig. So, nagkaroon po ng pangako sa isa't isa ang ating bansa at ang Netherlands na magtutulungan po upang matiyak na tayo ay may gagamitin talaga na Sustainable Water Infrastructure Network. So, yan po sa ating problema po ngayon sa kakulangan sa tubig. Yan po ay isa sa mga magiging kasagutan. Kaya tutukan lang po natin kung saan po dadalhin ng PRA itong ating bayan pagdating sa usapin na yan. At sila po ay nangangako na patuloy po nilang iingatan ang ating kalikasan habang pinapaunlad po ang mga infrastruktura ng bansa na nakapaloob po sa kanilang kagawaran. Kaya saludo po tayo no sa PRA. Tayo po ay bago po tayo dumako sa iba nating topic, tayo po muna ay magpapaalala.
1: Mas pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab, World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 AM and FM Colab, sa Capital 104.3 FM,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
4: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Vloggers ng bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Time check, alas 8:26 na ng gabi. Maraming maraming salamat po sa ating mga kabagong Pilipinas na hanggang ngayon ay nakatutok po sa ating programa. At ngayon po ay dumako naman tayo sa ating pangalawang topic for tonight. Pero bago natin ito pag-usapan, nais ko lang po ipabatid sa inyo na anuman po ang mga mabibitawan kong opinyon dito ay hindi po ito ang opinyon ng Radyo Pilipinas, gayon din po ng kabuuan ng vloggers ng Bagong Pilipinas. Ito po ay aking opinyon, kaya kung ako man po ay may mga mabibitawan na mga salitang maaring pagmulan ng kontrobersya, ito po ay hindi po parte ng pamunuan ng Radyo Pilipinas. Pero susubukan ko po na maging balanse, dahil balanse po dapat ang ating maging usapin sa issue na ito. Ito po ay ginawan ko po ng ng write-up at babasahin ko lang po. Ito po ay ang tunay na krisis. Ang pamagat nito ay ang tunay na krisis sa Senado, kapangyarihan ba o paglilingkod? Sa gitna ng lumalalim na sigalot sa Senado, isang mahalagang tanong ang dapat itanong ng sambayanan. Para kanino ba talaga ang laban ng ito? Sa mga nakarang araw, nasaksiyan ng publiko ang hindi pangkaraniwang bangayan sa liderato ng Senado. Ang pagtatalo sa legalidad ng mga sesyon, ang pagpapalit ng mga komite chairmanship, at ang pag-aagawan sa kontrol ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Umabot pa sa puntong na paralisa ang operasyon ng Senado dahil sa kawalan ng quorum at magkakabanggang paksyon sa loob ng kapulungan. Ngunit habang abala ang mga senador sa pagdidebate kung sino ang may lehitimong kapangyarihan, maraming Pilipino ang nahaharap sa mas mabigat na problema. Mataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa trabaho, kahirapan, at mga serbisyong pampubliko na nangangailangan ng agarang aksyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Dr. Jose Antonio Goycha, leader ng mga makabayang grupo, na ang mga halal na opisyal ay dapat manatiling nakatuon sa kapakanan ng mga mamamayan at hindi sa mga tunggalian politikal na nagiging dahilan ng pagkaantala ng mahalagang usaping pambansa. Ang Senado ay itinatag bilang isang institusyong nagbibigay ng katatagan sa ating demokrasya. Hindi ito dapat maging entablado ng personal na ambisyon o politikal na paghihiganti. Kapag ang usapin ng kapangyarihan ang naging sentro ng lahat, naliliis ang atensyon mula sa tunay na tungkulin ng mga halal na opisyal, ang gumawa ng batas at magsilbi sa mamamayan. Ayan mga kababayan, hindi naman po lingid sa atin na itong mga nagdaang linggo o buwan na nga ay itong Senado ay nagmistulang isang produksyon ng isang teleserye. Andyan yung mga maaksyong tagpo, may mga drama din, may mga pinagtawanan din ng ating mga kababayan. Nakakalungkot lang isipin na ang institusyon na minsang naging tahanan ng mga huwarang mambabatas na gumawa ng matinding kasaysayan sa ating bansa, gumawa ng mga batas na hanggang ngayon ay napapakinabangan ng publiko, ay sinasabi ng marami sa ating mga kababayan na naging katawa-tawa na ngayon. Naging sirkus ng araw, sabi ng iba. Naging teleserye. Nakakalungkot na isipin na itong mga leader na nakaupo doon, ito yung mga inaasahan natin na gagawa talaga ng batas upang mabago ang pamumuhay nating mga Pilipino mula sa trabaho, sa ekonomiya, sa kaligtasan, at sa iba't ibang uri pa ng mga parte ng buhay ng ating nating mga Pilipino. Kumbaga, nakakalungkot na sila'y nagiging usap-usapan at madalas pinagtatawanan pa sa social media. Nauunawaan ko naman na parte pa rin ng demokrasya ang pagkakaroon ng iba't ibang opinion ng ating mga senador. Siyempre, hindi naman porket sila'y mga senador, aasahan natin na iisa lang ang kanilang mga patutunguhan o iisa lang ang kanilang magiging direksyon. Sa anumang uri ng institusyon ay nangyayari talaga yung hindi pagkakasundo at hindi na ito bago. Pero sana man lang isinaalang-alang din nila na ang ating bayan ay marami pang hinihintay na pagbabago. 'Di ba? Hindi kasi nagiging maganda na sila mismo ay pasimuno ng kaguluhan o ng kawalan ng seguridad sa ating ekonomiya, sa ating kapayapaan. Parang nagiging ano na lang eh, nagiging tampulan na lang po ng tukso ang Senado. Yun po yung nakikita ko niyan bilang isang vlogger. Yan po ang naobserbahan ko. Marami pong mga kababayan natin ang nagpapakita ng pagkadismaya sa social media. At kahit di lang sa social media, usap-usapan po yan sa bawat barangay, sa barbershop, sa parlor, sa palengke. Kasi yan po ay nagiging parte na ng buhay ng Pilipino eh. Hindi lang teleserye ang pinapanood ng mga Pilipino. Pati yung teleserye na Senado eh pinapanood na nila. Senado serye. Diba? Sana po yung ating mga senador dyan ay sa lalong madaling panahon, magkaroon po kayo ng sapat na malasakit sa ating mga taong bayan, no? Sa ating mga Pilipino. Na isang tabi nyo muna yung inyong mga hindi pagkakaunawaan, yung pagkakaiba ng inyong mga opinion, kung kanino man kayo loyal, wala naman pong problema dyan eh. Pero sana isang tabi nyo, lalo na dumaranas tayo ng iba't ibang uri ng krisis. Krisis sa pandaigdigang pagtaas ng presyo ng langis. Ngayon, krisis sa pagkakaroon ng sakuna doon sa Mindanao. At nandiyan pa rin po yung usapin ng mga korupsyon na tila nagiging, ano na lang, nagkakaroon na lang po ng pinpointing, nagtuturoan na lang po. May mga napapanood po tayo na parang pag ating sinuri, may mga mukhang nagsasabi ng totoo, may mga mukhang nagsisinungaling. Pero sa kabuuan, nalilito po ang mga Pilipino. Hindi na po nila alam kung ano po nangyayari sa ating bayan. Ako rin, ibabalik ko rin yung kanina na nasabi ko na ako yung nakapunta dun sa Vietnam nung nakaraang linggo. Alam nyo po ba, sa husay po ng pamumuno ng kanilang gobyerno, nakita ko na ako bilang isang Pilipino, parang nasabi ko, ang dami palang naipagkakait ng ating pamahalaan. Pero hindi nangangulugan na ang ibig ko sabihin ay ang ating Pangulo. Sa katunayan, ang ating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos Jr., ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang ibangong muli ang ating bansa. Kaya nga dun sa Vietnam, meron akong content, follow nyo lang po ako o panoorin nyo. Naka-display po sa isang supermarket doon, sa isang grocery, ang larawan ng ating Pangulo kasama ang kanilang Prime Minister. So ibig sabihin, sa kanilang bansa, iginagalang ang ating Pangulo. Ginagawa niya po ang lahat ng kanyang makakaya upang matugunan ang suliranin ng ating bayan. Pero ano po ang nakikita natin? Merong mga gumagawa ng mga fake news, mga disinformation, may mga nananawagan ng mga destabilization plot. Diba? Iba't ibang uri ng kasiraan sa ating gobyerno. Doon po sa Vietnam, iba po ang they have a very different case. Kumbaga, ang mga tao doon, sila ay sumusunod sa kanilang pamahalaan. Hindi sila nagsasabi ng masama. Kaya nakikita ko na talagang maunlad din yung bayan nila eh. Kumbaga, sila ay nagpapasakop sa kung sino ang dapat mamuno. Kasi totoo naman yun eh, dapat nagpapasakop tayo sa mga leader na nakikita nating nagtatrabaho, sa mga leader natin nakikita natin na may mga malasakit sa tao. Kasi kung hindi natin sila susuportahan sa gitna nitong mga maraming suliranin na kanilang pinipilit hanapan ng solusyon, eh paano nila magagawa, 'di ba? Paano nila magagawa ang kanilang katungkulan? Kung andiyan ang mga iba nating mga kababayan na patuloy sa paninira sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ako, nalulungkot ako kasi kitang-kita naman po yan sa aking social media accounts. Ilang beses na ako nakasaksi ng mga programa, proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na talagang napapakinabangan po ng tao. Pero sa social media, pagdating po doon, meron pa rin mga nagsasabi, wala daw ginagawa ang Pangulo. Diba? So, sino po ang nagsasabi ng totoo? Kasi meron po tayo mga resibong ipinapakita. Hindi na po nagiging maganda ang takbo ng kwento ng ating bayan dahil sa patuloy na pagsisinungaling ng iilan, sa patuloy na pagiging ganid ng iilan na gustong agawin ang kapangyarihan sa ating presidente. Hindi na po maganda yung ginagawa nyo. Sa totoo lang, wala pong problema kung kayo po ay magpapakakritiko. Tama lang po yun, lalo na kung tama ang inyong criticism yung inyong kritisismo. Dahil yan po ay magiging pamantayan ng pamahalaan upang lalo pang ayusin ang kanilang katungkulan. Pero kung kayo po ay maninira, kung kayo po ay magsisinungaling, aba, ibang usapan na po yan. Dapat itigil nyo na po yan. Dahil ang sinisira nyo po ay ang ating bayan. Ako bilang isang Pilipino, hindi ko na nagugustuhan itong nangyayari. Kasi kitang-kita ko na eh, kitang-kita ko na. Meron tayong mga pinuno na sinusubukan nilang ayusin ang ating bansa. Pero may mga nahalal din na talagang gustong agawin itong kapangyarihan. Hindi na po ako magbabanggit dahil alam na po yan ng mga taong bayan na tumututok talaga at yung mga taong bayan na talaga nag-iisip. Kaya hindi na po ako magbabanggit kung sino-sino po yung mga yan. Ang pakiusap po na lang po sa inyo, sana ay baguhin nyo na po. Baguhin nyo na po yung inyong pamumuno. Hindi po tayo uusad kung ang pamumuno nyo po ay nakaangkla sa paninira ng inyong kapwa, sa paninira ng inyong mga kasama sa pamahalaan. Gawin nyo na lang po kung anong kaya nyong gawin bilang mga naihalal ng ating bayan. Kasi hindi na po tama na hanggang ganito na lang po ang nangyayari sa ating bayan. Nung nandun nga ako sa Vietnam, alam din po nung mga tour guide ko, kinuwento ko na alam nyo ba na ang Vietnam natutuyan sa aming bansa pagdating sa farming, pagdating sa pagtatanim ng palay. At in-acknowledge po nila yon. Nung unang panahon, ganun po, natuto lang po sa atin ng Vietnam. Ibig sabihin, there was a time na mas maunlad tayo sa Vietnam. Mas advanced tayo, mas may alam tayo pagdating sa pagsasaka. Kaya nga sila natuto sa atin. Sana kung ano yung kayamanan ng ating bansa, ay mapakinabangan na natin ng gusto. Tumulong na lang po kayo sa gobyerno. Kung nakikita nyo po tama, tulungan nyo na lang po. Kung may mga mali kayo nakikita, dalhin nyo po sa tamang forum. Diba? Kaso, o kung ano pa yan. Huwag nyo pong dalhin sa trial by publicity. Wala po tayo na-achieve dyan. Wala po tayo na-achieve dyan, mga kababayan. Kung dadalhin nyo lang po sa social media, magwawala po kayo, maniniwala po kayo sa mga kasinungalingan, hindi po ito makakatulong sa ating bayan. Maging kritiko po tayo kung nakikita po natin yung mga yung mga pagkakamali. Yun po ang talagang dapat tingnan natin. Kung may mga pagkakamali naman, pwede po natin yan na bigyan ng wastong kritisismo. Hindi yung tayo gagawa rin ng problema. Kasi ang solusyon sa problema ay solusyon, hindi problema sa problema. Kaya kung gagawa tayo ng panibagong problema, hindi po natin masusolusyonan ang problema. Bagkos, lalo lang dadami ang problema. Kaya ito po, tama po yung sinabi ni Dr. Jose Antonio Goycha, no, na leader ng mga makabayang grupo, na dapat manatiling nakatuon sa kapakanan ng taong bayan. At hindi sa mga tunggaliang politikal itong mga naihalal natin na iba na mga masyado nang caught up sa sa gulo sa politika. Hindi na po kasi maganda 'yon eh. Kumbaga inihalal po namin kayo diyan dahil naniniwala po kami noong simula na kayo po yung mga tamang leader na makakapagbago ng kapalaran ng ating bansa. Sana panindigan niyo po 'yon hanggang sa uli. 'Di ba? Kung kayo po ay talagang may malasakit, mahal nyo po talaga yung ating bayan, sana po tumulong po tayo sa abot ng ating makakaya bilang mga public servant. Kung meron man tayo mga kritisismong nakikita, wala pong problema kung padadaanin natin sa tamang forum yun. Dahil obligasyon nyo rin po yan na sitahin yung mga kasamahan nyo dyan sa pamahalaan na nakikita nyong niloloko ang taong bayan. Obligasyon nyo po yan, responsibilidad. Hindi po namin inaalis sa inyo yan. Ang sinasabi ko lang po, ang opinion ko lang po, at alam kong opinion ng marami rin sa ating mga kababayan, sana wag niyong padaanin sa ingay o kaguluhan sa politika. Dalhin niyo po sa tamang forum. Kung may mga kinakailangang kasuhan niyo po. Magbigay po kayo ng mga karampatang ebidensya upang idiin itong mga gumagawa ng kasalanan sa ating bayan. Hindi yung puro hearsay, hindi yung mga hearsay, mga chismis, 'di ba? Hindi po tama 'yon, or gagawa tayo ng mga fake news, disinformation. Ano po 'yon? Sa totoo lang, illegal po 'yan. Pwede po kayong habulin ng ating batas. Pagkakataon niyo na po na baguhin ang naratibo ng ating bayan na meron tayong magulong politika. pagkakataon nyo po ninyo na baguhin ito dahil nasa inyo pong kamay. Kayo po ang aming mga inihalal, kaya naniniwala rin po kami na kayo po ang makakapag-ayos nito. Hindi naman po namin kayo ilalagay dyan, iluluklok sa inyong pwesto kung hindi namin nakita na kayo ay may kakayanan. Huwag nyo po sanang hayaan na magsisi kami at sabihin namin na kami ay inyong nilinlang noong mga panahon na kayo ay humihingi ng tulong sa amin upang kayo ay mailagay o mailuklok sa pwesto. Your power emanates from the people. Yun po ang lagi nyong tatandaan. Maaring kami po ay mga maliliit na mga mamamayan, kayo po yung nasa taas ng ating pamahalaan, pero tatandaan nyo po, sa amin po nagmumula ang inyong kapangyarihan. Kaya sana, baguhin nyo na po itong sistema na ating gobyerno. Tumulong sa mga nakikita nyo po na talagang ginagawa ang tungkulin upang mapagaan, mapaganda ang pamumuhay ng mga Pilipino. Punahin yung mga nagkakasala sa bayan sa pamamagitan ng korupsyon at kung ano-ano pang mga panluloko. Pero dapat ito ay gagawin sa tamang forum, legal, may mga ebidensya at hindi lang ingay sa social media. Bago po tayo dumako sa ating huling topic, kami po ay may mga ilan lang paalala.
5: Kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami. Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. #panatag ang may alam.

0: Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: World Service
2: Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
9: Radio Magazine 1278.
10: Sports Radio 918.
11: Radio Pilipinas
12: Radio Publico
13: 738.
14: At Radio Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3.
18: The AM and FM collab.
19: Sa Capital 104.3 FM.
20: Radio Pilipinas.
21: Radio Pilipinas
22: and Capital 104.3 collab.
23: Radio Pilipinas is on Viber.
24: Viber.
23: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
24: Receive credible news and information.
23: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
24: Stay on track
23: with Radyo Pilipinas on Viber.
24: Viber.
23: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
25: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Vloggers ng bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
26: Time check, alas 8:45 na po ng gabi. Maraming salamat po sa mga nakatutok pa rin po dito sa vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Malapit na po tayo magtapos, no? At para sa ating huling topic, pag-usapan po natin itong, syempre, balik-skwela na po ang ating mga mag-aaral, di ba? Sino po ba dyan yung mga ano, maaga na rin nagigising ngayon? Yung tipong ano na, parang na-miss nyo ba yung ano, mga araw na bakasyon pa lang, kung kailan kayo gigising, pwede. E ngayon, hindi na po yan pwede. Dahil ang ating mga mag-aaral, syempre, sila ang pag-asa na ating bayan, kaya talagang dapat magsakripisyo tayo mga magulang. Ako po, katulad ko po, ako po yung nag-ahatid sa aking dalawang maliliit na anak ngayon. Minsan tinutulungan din naman po ako ng mga atit kuya nila. Pero ayun na nga, medyo namimiss ko rin talaga ang yung kung anong oras lang ako babangon. Pero syempre, kaakibat ng pagbabalik ng eskwela, ay dapat siguraduhin din po ang seguridad ng ating mga mag-aaral. At para matiyak po yan, ito po, basahin lang po natin itong isang balita mula sa Philippine National Police. Ayan, ito po yung balik eskwela, seguridad hindi problema. Ang unang araw ng klase ay hindi lang pagsusulit para sa mga estudyante. Pagsusulit din ito sa kakayanan ng mga institusyon na tiyaking ligtas ang bawat Pilipinong pumapasok sa paaralan. Sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr., ipinakalat ng PNP ang mahigit 55,000 personnel sa buong bansa para sa offline balik eskwela. Mula sa Police Assistance Desk hanggang sa foot at mobile patrols, malinaw ang layunin, mabigyan ng kapanatagan ang mga magulang at proteksyon ng mga mag-aaral. Hindi nasusukat ang tagumpay ng ganitong operasyon sa dami ng pulis na nakadeploy, kundi sa katahimikan at kaayusang maranasan ng mga pamilya sa pagbubukas ng klase. Kung magiging maayos at ligtas ang unang araw ng pasukan, malaking bahagi nito ay bunga ng maagang paghahanda at koordinasyon ng kapulisan. Sa edukasyon, mahalaga ang magandang simula. Sa seguridad, mahalaga ang presensya. Sa pagkakataong ito, parehong sinubukang tiyakin niya ng PNP. Sa kabuuan po, nakita naman po natin na naging mapayapa, maayos ang pagbubukas ng klase sa buong bansa. Maliban lang po doon, syempre doon sa mga apektadong lugar ng Sakuna, yung nagdaang lindol po. Yun lang po yung nakita natin sa social media na syempre hindi naman po natin yung kagustuhan. Pero pagdating sa kabuuan, naging matagumpay po ang first day of school. Ako po, nakita ko po na dun sa paaralan ng aking mga anak ay may ano po, may mga pulis po na naglalakad para makita po, kasi dun po sa amin sa Pasay, magkakasama po yung mga school, magkakatabi. kung saan yung school nung mga anak ko, may dalawa pang school doon. Kaya nakita ko yung mga PNP mismo na lumalakad doon, tinitiyak na maging maayos. Kasi syempre alam naman natin sa pagbubukas ng klase, talagang napakarami ng mga mag-aaral. At ngayong panahon na mainit pa, syempre, lalong medyo magiging ano yan, di ba? Magiging magulo yan kung walang magsasaayos nito. At buti na lang po at nandito ang ating mga kapulisan upang matiyak na ang seguridad ng mga kabataan ay mapapanatili. Kaya saludo po tayo sa Philippine National Police, sa liderato nga po ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. At hindi lang po yan, no? May magandang balita po tayo sa PNP. Dahil sa katatapos lang na Index of Governance, nakakuha ng score na 78.8% ang ating PNP chief. Ayan. So, napakataas po nito, no? Ibig sabihin, ang publiko ay nagtitiwala sa ating kapulisan. Nagtitiwala sa pamumuno ni PNP Chief Nartatis. Ayan, kasama na po yan ang tagumpay nila dyan sa eskwela sa pagbubukas ng klase na pinanatili nila ang kaligtasan ng ating mga anak, ng ating mga kapatid at ng kung sino-sino pa na mga nag-aaral sa ating buhay. At hindi lang po yan, sa mga darating pa pong itong mga araw na magkakaroon daw ng rally ay nakahanda na rin po ang ating pulisya. I-re-report na lang po namin yan sa social media, no? Itong magiging paghahanda ng ating kapulisan sa darating na Hunyo a 12, kung saan ay may mga grupo na nagpahayag nga na sila ay magsasagawa ng mga demonstrasyon kaugnay pa rin dito sa usapin ng mga korupsyon sa ating bayan. Ang mga ganitong uri naman ng demonstrasyon ay pinapayagan po yan ng ating bayan, ng ating bansa, ng ating pamahalaan, dahil parte po yan ng demokrasya. Pero hindi po yan excuse o dahilan para sila po ay manggulo sa ating pamayanan upang manakit ng kung sino-sinong mga tao na maaring kanilang tinututulan. At lalong-lalo na hindi papayagan ng kapulisan at maging ng kasundaluhan na magkakaroon po ng destabilisasyon sa gaganaping mga demonstrasyon o rally diyan sa nga sa darating na June 12 o Independence Day ng ating bansa, Araw ng Kalayaan. Sa mga makikilahok po diyan, ang pakiusap ko lang po, kung kayo po ay nakakapanood ngayon itong aming programa, wala pong problema na kayo po ay maglabas ng inyong mga hinaing sa ating gobyerno. Karapatan niyo po 'yan bilang mga Pilipino. Yan po ay inyong responsibilidad bilang kayo din po ang nagluklok sa kanila. Pero tatandaan po natin, huwag po tayo magpapagamit dun sa mga iilan na nais pong mag-capitalize o gamitin itong pagkakataon na ito upang itulak ang kanilang mga sariling interes. Lalong-lalo na pagdating sa pagkuha o pang-aagaw ng kapangyarihan. Huwag po tayo magpapagamit dun, mga kababayan. Ang PNP po, ang Philippine Army, ay nakahanda po yan na ipagtanggol ang konstitusyon. Kaya wag po tayo magkakamali na tayo ay lumabag sa batas. Dahil kung hindi, ay mararanasan po natin ang karampatang mga parusa laban sa mga lalabag nito. Kaya tayo po ay mag-demonstrasyon, mag-rally na mapayapa o kung ano lang ang naaayon sa batas. Kung kayo po ay may mga hinaing, kumuha kayo ng mga placards nyo, ganun lang. Pero wag nyo ipapalo sa mga nagrarally sa kabilang panig. At lalong-lalong wag nyo ipapalo sa ating mga kapulisan, ha? Kasi sila ay nagtatrabaho lang po. At upang mapanatili ang seguridad, kaya nandun sila. Para wala po manggugulo, di ba? Kasi kahit kayo po ay nagrarally dyan, hindi nyo po alam kung ano po ang pwede mangyari, di ba? May mga masasamang elemento na maaring gamitin yung pagkakataon na yan upang makapanakit ng mga nagrarally. Diba? So, nandyan po ang kapulisan, andyan din ang mga kasundaluhan para mapanatili po ang kaayusan at kapayapaan. Kami po ay magtatapos na ngayon, kaya ako po muna ibabati sa aking pamilya na nanonood po. Maraming salamat sa pagtutok sa aking mga kamag-anak, sa aking mga kapwa vloggers. Yan, na nakatutok ngayon. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At syempre sa ating mga subscribers, followers sa on all of my social media platforms, maraming maraming salamat po na kayo po yung nakatutok kay Stephen Lee. Kahit tayo hindi naman po magaling na vlogger, maraming maraming salamat po na tinutulungan niyo po ako na maipahatid po sa inyo ang mga nais ko pong sabihin tungkol sa ating kalagayan pagdating sa isyong politikal. At syempre, nagpapasalamat po tayo sa Radyo Pilipinas, sa kanila pong walang sawa na pagsuporta sa atin upang tayo po ay makapagbigay ng kaalaman ng balita dito. Syempre, sa technical team po dito sa aking gilid, maraming maraming salamat po na tinutulungan nyo po kami na maihatid po ito, maitawid po ito ang aming programa. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sa lahat ng mga Pilipino, ang masasabi ko lang po, ipagdasal po natin ang ating bayan na sana itong madilim na yugto ng ating kasaysayan, itong mga kaguluhan sa politika ay mawala na. Dahil naniniwala ako na ang Pilipinas talaga, kung tayo'y magbabago, pare-pareho, tayo'y uunlad, tayo'y aasenso. Maraming maraming salamat po.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
8: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Humayo kayo at mangaral. Mapagpalang araw ng Webes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Bernabe Apostol. Sister Rose, agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 10, Talata 7 hanggang 13.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipahayag ang mensaheng ito sa inyong paglalakbay. Palapit na ang kaharian ng langit. Pagalingin ang may sakit. Buhayin ang patay. Linisin ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Ibigay ninyo ng walang bayad ang tinanggap ninyo ng walang bayad. Huwag magdala ng ginto, pilak o pera sa inyong mga bulsa. Huwag magdala ng balutan o sobrang damit o sandalyas o tungkod, sapagkat nararapat ang manggagawa sa kanyang ikabubuhay. Pagdating ninyo sa isang bayan o baryo, maghanap ng isang taong karapat-dapat at makituloy sa kanya hanggang sa inyong pag-alis. Pagpasok ninyo sa isang tahanan, dasalan ito ng kapayapaan. Kung karapat-dapat ang sambahayang ito, sasa kanila ang kapayapaang dinasal ninyo. Kung hindi naman karapat-dapat, babalik sa inyo ang inyong dasal."
1: Isinulat ni Father Oliver Parr ng Society of St. Paul ang pagninilay. Nang narito pa si Jesus sa mundo, nagpatawad siya ng mga kasalanan, nagpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng mga patay, nagpalayas ng mga demonyo, nagpakain sa mga nagugutom, nagpatigil ng bagyo at ulan, at higit sa lahat, ipinahayag at itinuro ang kalooban ng kanyang Ama. Sa pamamagitan ng mga gawaing ito, ipinunla ni Jesus ang kapayapaan, pag-ibig at katarungan ng Diyos sa mundo. At nang isugo niya ang kanyang mga apostol, ibinigay din niya sa kanila ang kapangyarihan at misyong ipagpatuloy ang kanyang mga gawain. Sa pamamagitan ng ating binyag, tinanggap din natin ang misyong ito na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga apostol. Bilang mga binyagan, tayo rin ay tinatawag na ipagpatuloy ang paghahari ng Diyos sa mundo. Tayo ay inaanyayahang maghasik ng kapayapaan, pag-ibig at katarungan sa bawat pagkakataon. Ngunit sa tuwing tayo ay nagkakasala, kapag sinisira natin ang dangal ng ating kapwa, nililibak at pinahihirapan ng mahihirap, winawasak ang kalikasan, at gumagawa ng mga bagay na sumisira sa nilikha ng Diyos, kinakalaban natin ang gawain at paghahari ng Diyos sa mundo. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, ako ba ay nakikibahagi sa misyon ng Diyos? Ako ba ay nagiging instrumento ng kanyang kapayapaan, pag-ibig at katarungan? Manalangin tayo, Panginoon, gawin mo akong instrumento ng iyong paghahari sa mundo. Nawa sa bawat kong salita at gawa, maipahayag ko ang iyong kapayapaan, pag-ibig at katarungan. Amen.
3: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
4: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asa na si Emes po yata ang nakakabit eh.
9: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñe and NG or Nang.
1: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
6: Balita, balita, balita.
5: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
7: Pangulong Marcos na inaprubahan na wala ang libre niya sa kaya.
5: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang tumadagundong.
2: Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko. Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. 738
2: AM.

0: Mabuhay, mabuhay mga brad! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng siksik sa balita. Samahan nyo kaming Romonda sa mga isyo at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brad, ha? Nang Wednesday, June 10, 2026 mga brad! Midweek na, ha? Parang napakabagal o parang napakaraming nangyayari po ngayong mga araw po na ito. Ano ho? But don't you worry mga brad, dapat kargado ka lang. Oo, ng mga tamang impormasyon, ha? Yung mga impormasyong magagamit mo sa pang-araw-araw. Kaya naman, sama-sama nating alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
1: Ronda, Pilipinas.
0: Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Pagtugon sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, nagpapatuloy. Apektadong pamilya pumalo na po sa mahigit 33,000. Average fuel reserves ng Pilipinas nasa 45 araw na. Ayon po yan sa Department of Energy. PhilHealth, inilalapit naman ang serbisyo ng yaman ng kalusugan sa mga paaralan. Kaalaman ng mga mag-aral sa artificial intelligence, mas pinalalakas. At di umano'y banta sa seguridad ng Senado. Pag-usapan natin yan, maya-maya lamang.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Pilipinas. Ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4.14 ng umaga mga brad. Bago tayo dumako sa mga balitaan, tamang impormasyon muna ha, para po sa ating mga nasasakupan, partikular ng Meralco, partikular dyan po sa may Holy Spirit Quezon City, mula po ngayong araw hanggang bukas alas 11 ng gabi hanggang alas 4 po ng umaga bukas, apektado ang bahagi ng St. Anthony, St. Peter Street at St. Catherine Neighborhood Association Subdivision. Wala ho kayong kuryente, ano ho, ha? Zamboanga del Norte Electric Cooperative o Zaneco, particular dyan po sa La Libertad, Zamboanga del Norte. Mula po yan mamayang alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maghapon ho yan. Apektado ang Purok 2, Sitio Tuwayon, Masuwagon. Para ito sa paglilinis at pagputol ng mga lahalamang malapit po sa linya ng kuryente upang maiwasan ang brownouts, mapanatili ang kaligtasan, mabawasan ang panganib ng sunog at masiguro mga brad ang inaasa o ang maasahang supply ng kuryente. Mahirap naman kasi mga brad kung dahil po dyan yung 8 hours mo mas tatagal po at masahaba. Ano, so, mas maganda mamente na ng maayos, ano ho. Yun dito ho sa Meralco, oo, yun dyan po sa may Holy Spirit, aba magdamag ho yan ho. So kung meron kayong mga rechargeable fans, make sure na kargado ho ng baterehan dahil mula alas 11 ng gabi mamaya hanggang alas 4 po ng umaga, bukas ng umaga po yan. Ano ho? Sa Ronda Pilipinas all time magkakarinigan yan, ha? So kailangan meron po kayong meron po kayong electric fan.

0: At dapat bukas ang inyong mga bintana at wala, unless kaya ng kuryente po ninyo na mag ng mga rechargeable no, na mag aircon na ba? Eh, goods na goods yan ha. Alas 4:16 po na nagmamadaling umaga mga Brad. Umalo na po sa 33,000 na pamilya ang katumbas po ng mahigit 145,000 individuals ang apektado po ng magnitude 7.8 na lindol na tumama po dyan sa Mindanao. Ayon po kay Office of Civil Defense Spokesperson Judy Castillo, mula ang mga apektadong residente sa 163 na mga barangay sa Regions 9, 11 at 12, gayon din sa Barm. Pahayag ni Castillo, pinakamalaki ang naging pinsala sa General Santos City at dyan po sa probinsya ng Sarangani. Samantala, sinabi naman ni spokesperson Castillo na sa mahigit 8,700 ng mga pamilya o mahigit 31,700 ng mga individual ang nanatili pa rin sa 54 na evacuation centers. Aabot naman sa mahigit 1,800 na pamilya o 8,900 ng mga kababayan natin ang nanatili naman sa labas ng mga evacuation centers. Sa ngayon, patuloy po ang pagbabigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na mga pangailangan ng mga evacuees. Aniya, mahigit 2,000 family food packs na, higit 2,700 ready-to-eat foods at higit 300 na non-food items ang naipamahagi ng ahensya sa huling tala na nito kahapon. Sa pinakuling tala po ng OCD, kung di ako nagkakamali na, sa 38 na po yung bilang. Double check natin ha kung ilan na po yung casualties dito po sa nangyaring ano, sa nangyaring lindol mga Brad ha. Pero good thing hindi po yung kumbaga pagsimula nung 30 kahapon eh pumalo na po na 50, 100 po ngayon ano. Magandang kumbaga magandang magandang pangitain yung 38 po na binabanggit natin dahil kumbaga mula kahapon isa pa lang yung nadadagdag eh, no? Either nahihirapan yung ating mga kababayan o yung mga rescue teams na maghagilap or talagang konti lang talaga. So 38 out of the 7.8 38 yung casualties bunsod ng 7.8 na lindol mga Brad. Eh, siguro I know one is too much pero it's better than hundreds of thousands of lives, di ba? So hopefully ay kumbaga maging maayos at hindi na po madagdagan yung casualties na itatala po ng OCD mga Brad. Kaugnay pa rin sa naganap na lindol, walang sinumang nasaktan o nasugatan na person deprived of liberty o PDL sa Davao Prison and Penal Farm matapos po ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Ayon kay Bucor Chief Director General George Gregorio Katapang Jr., base sa kanilang initial assessment, lahat ng PDL ay ligtas sa ngayon. Wala rin umanong kahit anong pinsala sa mga establishmento sa loob ng kulungan. Tiniyak naman ng Bureau of Corrections na patuloy ang kanilang preventive measures para maiwasan na ang casualties tuwing may lindol. Katunayan, nagsagawa ang Bucor ng earthquake drill at kasama dito ang PDL at mga personnel ng kanilang ahensya mga Brad. Alas 4:20 po na nagmamadaling umaga mga Brad. Alas 4:20 na po. Nanawagan naman si Senator Joel Villanueva sa Department of Labor and Employment at DOLE na makipag-ugnayan agad sa mga apektadong lokal na pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng mga manggagawa at mga lugar na trabaho kasunod ng malakas na lindol na tumama sa malaking bahagi ng Mindanao. Nagpahayag rin ng pakikiramay ang senador sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna, lalo na sa mga nawala ng mahal sa buhay. Ayon kay Villanueva, nakikisa siya sa dalamhati ng mga residente sa Mindanao at umaasang mabibigyan ng lakas at pag-asa ang mga biktima habang patuloy silang bumabangon mula sa pinsalang dulot ng kalamidad. Pinuri rin ng senador ang mabilis na pagtugon ng pamahalaan sa pamamagitan ng magkakaugnay na pagkilos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o ng NDRRMC at mga lokal na pamahalaan. Habang unti-unti anyang binabalik sa normal na operasyon ng mga opisina at industriya sa mga apektadong lugar, iginit rin ni Villanueva na ang kahalagahan ng inspeksyon sa mga gusali at pasilidad upang matiyak na ligtas ang mga ito para sa mga empleyado. Binigyan din din ng senador na sa ilalim ng Occupational Safety and Health Standards Law na kanyang isinulong, may karapatan ang bawat manggagawa na magkaroon ng ligtas at maayos sa lugar ng paggawa. Ayon pa kay Villanueva, ang pagtiyak ng kaligtasan o sa kaligtasan ng mga manggagawa at kanilang mga pinagtatrabahuan ay hindi lamang obligasyon na kasaad sa batas kundi isang mahalagang responsibilidad ng pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Alas 4.22 sa nagmamadaling umaga mga brad, pinalawig naman ng Bureau of Internal Revenue hanggang Hunyo 30 ang ilang tax filing payment at document submission ng deadlines para po sa mga taxpayer dyan po sa General Santos City, Sarangani at South Cotabato na apektado po ng malakas na lindol sa claw ng extension. Ang mga deadline na nakatakda mula June 8 hanggang June 29 alinsunod sa Revenue Memorandum Circular Number 62-2026. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, hindi pamumultahin o pagmumultahin o papatawan ng surcharge interest ang mga taxpayer basta't maisumite ang kanilang mga obligasyon sa loob ng pinalawig na panahon. Sinabi ni Mendoza na layo ng hakbang na mabigyan ng dagdag na panahon at kakayahang makabangon ng mga apektadong pamilya, negosyo at lokal na pamahalaan. Tinataas na rin ng BIR ang mga tanggapan nito sa mga apektadong lugar na tiyaking ligtas at maayos ang kanilang mga pasilidad bago muling bumalik sa normal na operasyon. Umabot naman mga brad sa 63 ang kabuang bilang ng mga nakansilang flight sa General Santos City Airport kasunod ng pagtama ng malakas na lindol sa Sarangani. Ayon sa CAAP, sa nasabing bilang ng mga canceled flights ay mula ngayong araw hanggang Huwebes, June 11. Kabilang sa mga biyaheng apektado ay patungo po ng Cebu to Gensan, Manila to Gensan at Gensan to Iloilo. Patuloy namang isinasagawa ang assessment rehabilitation ng CAAP sa nasabing paliparan at hanggang sa ngayon ay tigil operasyon muna ang nasabing airport. Dako naman tayo dito mga brad ha. Sa RP Davao, Eastern Mindanao Command, paigtingin pa ang pagtulong sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. Ramonda sa balitang yan, Armando Fenequito. Radyo Pilipinas.
1: Report. Mas paigtingin ng Eastern Mindanao Command o EastMinCom ang kanilang pagtulong sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa maasim Sarangani Province itong Lunes, Hunyo 8, 2026. Sa isang pahayag nila dito na ipinag-utos na ni EastMinCom Commander Lieutenant General Adonis Ariel Orio sa lahat ng mga unit dito na palakasin ang kanilang sinasagawang search, rescue, retrieval, evacuation at relief efforts upang matiyak na mahatid ang kinakailangang serbisyo at pangangailangan ng mga apektadong individual, kaya ipinakalat alat na ng EastMinCom ang 20 Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR teams na binubuo ng 8 opisyal at 164 na enlisted personnel kasama ang 4 na KM250 trucks at 8 KM450 vehicles. Kasama sa nasabing deployment ang engineering at medical teams, bit-bit din ang communication assets at iba pang specialized disaster response capabilities para tumulong sa nagpapatuloy na government-led relief at emergency operations sa mga apektadong lugar. Sa ngayon, patuloy ang pag-ipag-ugnayan nito sa Office of the Civil Defense, Local Disaster Risk Reduction Management Office at Local Government Unit para matiyak na maging maayos ang isinasagawang operasyon. Bukod dito, magbibigay suporta din ang kasundaluhan sa mga isinasagawang rehabilitasyon para sa mga lugar na lubhang niyanig ng lindol para sa muling pagbangon nito. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Fenequito para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Davao City. Pilipinas.
0: Alas 4.25 na po na nagmamadaling umaga mga brad. Ilang electric cooperatives naman sa Mindanao tumutulong na rin sa pagpapanumbalik ng kuryente sa mga lugar na tinamaan ng malakas na lindol. Ramonda sa balitang yan, Mary Ann Bastasa. Radyo Pilipinas.
2: Report. Nagpadala na ng mga personnel ang 33 electric cooperatives sa Mindanao para mapabilis ang power restoration effort sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa NEA, kabuang 185 na personnel ang ipinadala kabilang mga lead man, line man, operator at clearing crew pati na 42 equipment at utility vehicles. Kasama sa dinututukan, ang mga ito ang sakop ng South Cotabato 2 Electric Co-op. Batay sa pinakauling ulat na higit 300,000 bilang ng consumer ang naapektuhan ng malakas na lindol sa lugar. Tiniyak naman ng NEA na tuloy-tuloy na pinabibilis ang re-energization activities sa paikipag-ugnayan sa iba pang ahensya alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na agarang maibalik ang mga pangunahing serbisyo sa mga lugar na pinadapa ng lindol. Mula sa NEA para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ronda,
0: Pilipinas. Ronda, Pilipinas. 4:26 in the morning, mga brad. Bahagi naman ng tuloy na nag-uugnay sa mga bayan ng Malapatan at Glan sa Sarangani Province. Bumagsak pa rin o bumagsak ko sa Hinang. Siyempre, yung malakas na lindol doon. Promoto sa balitang yan, Marcel Dasalia.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Bagsak ang bahagi ng tulay na nag-uugnay sa bayan ng Malapatan at Glan sa Sarangani Province sa upang di makadaan ang mga sasakyan sa nasabing highway. Kaugnay nito, tumawid ang mga tao sa pamamagitan ng pagsakay ng bangka papunta sa kabilang kalsada. Agad namang sinimula ng DPWH Sarangani ang paghahatid ng construction materials upang masimulan kaagad ang pagkumpuni ng nasabing tulay. Ayon kay Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 12, Director Rodrigo G. Sosmenia sa ginawang press conference sa tanggapan ng Office of Civil Defense kahapon. Inihayag nito na sa kanyang pakikipag-usap sa DPWH 12, inaasahang maisaayos ang mga kalsada patungong Glan sa loob ng isang linggo, subalit wala naman itong sinabi kung kailan matatapos ang repair sa naputol na tulay sa Sapu Masla, Malapatan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang response operation ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa General Santos City at Karatig lugar. Mula rito sa General Santos City, para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: 4:28 in the morning, mga brad. Ang Pangasinan PDRRMO naman mas pinaigting ang emergency response sa isinasagawang crisis hotline training. Ramonda sa balitang yan, Mildred Kokya.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakilahok ang Pangasinan PDRRMO sa komprehensibong pagsasanay sa pagtatatag at operasyon ng crisis hotline. Layunin ng programa na palawakin ng kaalaman, kasanayan at kahandaan ng crisis hotline responders upang makapagbigay ng mabilis, tama at makataong tulong sa mga individual na humihingi ng suporta sa panahon ng krisis. Tinalakay sa pagsasanay ang iba't ibang mahahalagang paksa kabilang ang mental health at mga karaniwang kondisyon nito. Crisis management, basic counseling skills, psychological first aid, suicide support communication, crisis response protocols, tamang paghawak sa iba't ibang uri ng colors at self-care para sa responders. Ayon sa PDRRMO, nakatulong ang mga learning session upang mabigyan ng mga kalahok ng praktikal na kaalaman at epektibong pamamaraan sa paghahatid ng mas maagap at people-centered na hotline services. Inaasahang makakatulong ang pagsasanay sa pagpapalakas ng suporta sa mga individual at komunidad na nangangailangan na agaran tulong sa panahon ng krisis. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Alas 4:29 na po nagmamadaling umaga, mga brad. Wala mo nang bibitiw. Magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
3: Ronda Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Dinigdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
7: Dito kaya? Parang okay yung hangin. Lamig, Grace. Grabe.
8: Ay, Aircon ba ako?
9: Ay, Nay! Bari atas ang kuryente natin, sasalaga pala itong rep natin.
8: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
9: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Ronda Pilipinas. Ang babago sa mukha ng AM radio nyo.
12: Malo na balita.
3: Pero let mako ang datingan. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. With Lawrence Tanoco sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Balita ang bago. Balita ang kakaiba. Balita ang in sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Ronda, Ronda Pilipinas. Alas 4.32 na po ng umaga mga brad. Ronda, Ronda Pilipinas. Nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Dito muna tayo ha. Magsasagawa po ng investigasyon si Senador Paulo Benigno Bam Aquino IV sa mabagal na pagpatupad ng 67 billion pesos worth na pondo para po sa pagpatayo ng 25,000 classrooms sa bansa. Ito ang isa sa mga pangunahing prioridad ni Aquino sa kanyang pagbalik bilang chairperson ng Senate Committee on Basic Education kasabay ng pagtugon sa tinatayang 166,000 classroom backlog sa Pilipinas. Nanawagan din si Aquino sa pamahalaan na pabilisan ang pagpapalabas ng pondo para sa pagpapagkukumpuni ng mahigit 1,000 classrooms na napinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon si Senador, hindi pa rin nagsisimula ang pagpapatayo ng mga silid-aralan sa kabila ng pondong inilaan sa ilalim po ng 1.34 trillion budget para po sa edukasyon ngayong taon. Kabilang din sa mga prioridad ni Aquino ang pagpapasa ng National Feeding Program para po sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3, School Safety Act laban sa mga bullying at School to Employment Program para naman sa mga K-12 graduates. Muli rin niyang isinulong ang pagpasa ng Citizen Access and Disclosure of Expenditure for National Accountability o yung Kadena Blockchain the Budget Bill upang mapalakas ang transparency at mapapananagutan sa pagpasa ng pamahalaan o paggasta ng pamahalaan. Sa ilalim ng Senate Bill number 1506, inaatasan ang lahat ng ahensya ng gobyerno na mag-upload at magpanatili ng mga dokumentong may kaugnayan sa budget at paggasta sa isang digital platform na bukas sa publiko para sa mas madaling pagsubaybay sa paggamit po ng pondo ng bayan. Ayan ang sana maipasa ano, yung blockchain. Ito ho kasi isang klase po ito ng teknolohiya na kumbaga mas madaling ma-monitor ng taong bayan yung mga paggasta o yung gastusan dito po sa gobyerno. Sana ito wag harangin ano ho, dahil wala ako nakitang dahilan para harangin to, lalo na kung ang magiging resulta nito mas transparent na spending ng pamahalaan. Alas 4.34 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Sa 45 araw ang naitalang average fuel reserves rate ng Department of Energy sa buong bansa. Sa inilabas na weekly inventory, nasa 44.81 days ang fuel reserve para po sa gasolina, habang nasa 45.21 days naman ang reserve sa diesel, 143.09 days naman sa kerosene, 73.25 days naman ang reserve sa jet fuel, at ang LPG naman ay may nasa 45.04 days ang reserba. Nasa 41.01 naman ang reserves ng fuel oil. Patuloy naman ang mga isinasagawang pamamaraan ng DOE para mas maparami pa ang fuel reserves ng ating bansa. Alas 4.35 po ng umaga. Tupad tuloy pasada program. Sinimula naman sa lungsod ng Baguio. Romonda sa balitang yan. Jong Munar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Formal nang sinimulan ng Department of Labor and Employment Cordillera ang tupad tuloy pasada program para sa mga public utility jeepney drivers sa lungsod ng Baguio. Ayon kay Doleca Regional Director Imelda Romanillos, nasa 153 jeepney drivers ang first batch ng benepisaryo ng programa sa lungsod at ang ikalawang batch naman ay nasa 800 kabilang na ang mga dispatcher. Anyang bawat benepisaryo makakatanggap ng 505 pisong sahod kada araw. Nabigyan din sila ng personal protective equipment at may accident insurance mula sa Government Service Insurance System. Sa 15 araw na pagtatrabaho ng mga benepisaryo, makakatanggap sila ng 8,072 pesos na sahod. Ang sahod ay magbumula sa dole bawat linggo at maliban pa sa kikitain nila sa kanilang regular na pamamasada. Katuwang ng dole sa programa ang DOTR, LTFRB, Pamahalang Panlunsod ng Baguio, Liga ng Mga Barangay at United Cordillera Transport Federation Incorporated. Inaasang ipatutupad din ang programa para sa mga PUV drivers ng La Trinidad Benguet. Ang tupad tuloy pasada ay espesyal na programa ng dole alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maibsan ang pasanin ng transport sector na apektado ng energy crisis. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
14: Rondanda, Pilipinas. Buksan mo, Rondanda, Pilipinas.
0: Alas 4:37 po ng umaga, mga brad. Gising bangon ha, may pasok po ngayon. Siyempre doon sa mga hindi tinamaan ng lindol ha. Pag tinamaan ng lindol doon po sa Mindanao, siyempre wala pang pasok until further notice, mga brad ha. Relax lang kayo dyan. May mga party po dyan sa Mindanao, yung online classes, but most of them wala pong pasok ha.
14: Ronda, Ronda.
0: Inilapit naman ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang serbisyong hatid ng yaman ng kalusugan program o yung tinatawag na yakap sa mga paaralan. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, inihayag ni PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs Group May Villa na dinala na nila mismo ang yakap sa mga paaralan para maisulong ang prevensyon ng mga sakit. Aniya mahalaga ang yakap na may libreng konsultasyon para maagapan ang anumang uri ng karamdaman sa umpisa pa lamang, lalo na sa mga estudyante na exposed pagdating sa kanilang mga paaralan. Bukod anya sa libreng konsultasyon, kasama rin sa yakap ang libreng mga gamot at laboratorio o diagnostic test, mga brad. Ito yung sabi natin dati pa, no, na better to cure than to ano, prevention is better than cure. Ayun, yun, yun, yun. Eh, kesa po gamutin mo, eh mas magandang ma-check mo na muna at maiwasan, ano ho, kesa sa huli o huli na bago malaman eh malala na pala yung sakit. Kaya mas maganda po yung ganyan na inilalapit po ng PhilHealth yung yakap. Sana hindi lang po sa mga paaralan. Sana pati na rin po doon sa mga opisina na hindi po walang kakayanan na kumbaga pumunta sa opisi sa walang oras para po magpa-check up. Ano ho? Naglabas naman ng bagong kautusan ang PhilHealth kaugnay ng yaman ng kalusugan program o yung yakap. Ito'y ang PhilHealth Circular number 2026-0007 o ang Clinical and Pharmaceutical Standards para po sa yakap. Layunin itong tiyakin ang mga gamot at serbisyong medikal na ibinibigay sa mga miyembro ay sumusunod sa tinakdang kalidad, kaligtasan at wastong paggamit sa mga yakap accredited facilities. Sa ilalim po ng yakap program, may 21 essential medicines na maaaring makuha ng libre sa mga yakap accredited clinics, mga brad. Kabilang dito ang mga gamot para po sa high blood tulad ng amlodipine. Ayan ha, amlodipine, losartan, enalapril, metropolol at hydrochloride o hydrochlorothiazide. Gamot para sa mga diabetes gaya ng metformin at gliclazide. Gamot para sa hika at iba pang sakit sa paghinga tulad ng salbutamol at fluticasone o fluticasone at salmeterol at mga gamot para po sa impeksyon gaya ng amoxicillin, coamociclav, contrimoxazole, nitrofurantoin, ciprofloxacin at clarithromycin. Ang hirap, ang hirap banggitin ha. Sakop din ang programa ang paracetamol, aspirin, simvastatin, prednisone, chlorphenamine at oral rehydration salts o yung ORS. Layunin ng yakap na matulungan ang mga Pinoy na magkaroon ng mas madaling akses sa kinakailangang gamot at serbisyong pangkalusugan para maagapan ang paglala ng anumang sakit. Alas 4:41 nagmamadaling umaga mga Brad. Mas abot kamay na ngayon ang mga Pilipino ang pag-aaral tungkol sa mga makabagong teknolohiya lalo na sa artificial intelligence dahil inunsad po ng TESDA katuwang ang STI College ng AI Readiness Training Program. Inaasahan sa programa na magkakaroon ng mas specialized courses sa ilalim po ng Training for Work Scholarship Program ng TESDA. Kabilang ang Data Collection and Annotation, yung Data Science Artificial Intelligence Level 2, AI Prompting for Automation Level 3, at Data Analytics Level 3 na idinisenyo upang ihanda ang mga mag-aaral para sa mga digital at AI-driven economy. Ang mga programa naman na may makukuha karamihan sa mga campus ng STI sa Aklan, Bacolod, Bataan, Benguet, Bulacan, Camarines Norte, Cebu, General Santos City, Isabela, Manila, Ilocos Norte, La Union, Laguna, Leyte, Las Piñas, Pampanga, Quirino, South Cotabato, Sultan Kudarat at Tarlac. Ikinatuwa naman ni Presidential Communications Office Undersecretary Mon Ilagan ang improvement ng mga programa ng TESDA na malaki na anya ang magiging ambag para sa livelihood program ng mga kababayan at pag-usad ng ekonomiya ng bansa. Alas 4:42 ng umaga mga Brad, balita naman sa Zamboanga, kognay pa rin ang paggamit ng artificial intelligence para naman sa road mapping. Pagtuklas na malawak na potensyal ng AI, pinagtibay po sa AI Road Mapping Workshop ng DOST9 Zamboanga. Pumunta sa balitang yan, Justin Bulano.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Pinamunuan ng Department of Science and Technology o DOST Region 9 ang limang araw na Zamboanga Peninsula Artificial Intelligence o AI Road Mapping Workshop sa lungsod ng Zamboanga. Nakiluhok sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, academe, technology experts at mga stakeholder, kung saan layunin ng tulang workshop na tuklasin ang malawak na potensyal ng AI at ang papel nito para mapabilis ang inobasyon at pagpapaunlad ng rehiyon. Kinalaki rin ng mga partisipante ang pagtukoy sa mga pangunahing layunin, mga hamon at mga estratehiya na magsisilbing pundasyon ng AI roadmap ng Zamboanga Peninsula. Pinangasiwaan din sa aktibidad ang pagbuo ng key performance indicators at success indicators na magsisilbing malinaw na pamantayan sa pagmonitor ng progreso at pagsukat sa epekto ng mga programa at intervensyon na nakabatay sa AI. Pinibigyang diin sa naturang workshop ang kahalagahan ng kolaborasyon sa pagitan ng mga ehensya ng pamahalaan, industry partners at iba't ibang stakeholders sa pagbuo ng AI roadmap na sumusuporta sa pagsulong ng teknolohiya at sustainable na pag-unlad ng rehiyon. Para sa Bangko Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Zamboanga.
15: Ronda Pilipinas.
17: Dame un grr.
15: Ronda.
0: Alas 4:43 na po ng umaga mga Brad. Ibinahagi naman ni Senate President Pro Tempore Acting Senate President Sherwin Gatchalian na nakatanggap sila ng impormasyon na may banta sa seguridad ng Senado. Ngayon pa lang kayo nakatanggap. Ano ba to? Bahagi ba to ng Senate votes? May bagong episode mga brado. Ito, may bagong episode ha. May banta raw sa Senado. Ayon kay Gatchalian, sa naging consultative meeting ng Blue Ribbon Committee, pinalam sa kanila ni NBI Director Melvin Matibag na may potential threat sa Senate building at sa Senate premises. Kognay nito, nakipagpulong po si... Gatchalian sa Senate Executive Committee kabilang ang Senate Sergeant at Arms para makapagsagawa ng kinakailangan security adjustment. Kailangan anyang seryosohin ang lahat ng impormasyon tungkol sa banta dahil pinaladan nila ang proteksyon ng lahat ng 24 na senador at lahat ng nasa 2,000 na mga kawani ng Senado. Kaya naman tiniyak ni Gatchalian na sisiguraduhin nilang ligtas at secured ang work environment sa Senado mga brother.
15: Ronda!
0: Kaugnay nito, naglabas naman ang advisory si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na naguutos ng pagwatupad ng work from home arrangement sa lahat ng opisina ng Senado mula po June 10 ngayong araw hanggang June 11. Ito ay kasunod ng natanggap na impormasyon mula kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na may banta sa seguridad ng mataas na kapulungan. Sa advisory ni Gatchalian, pinaliwanag na ang 2 araw na work from home setup ay para bigyan daan ang kinakailangan security assessment, inspections at iba pang precautionary measures sa loob at paligid ng Senado. Hapon din ng Miyerkules at ay nag-ikot na. O hapon ng Martes mga Brad ay nag-ikot na at nag-inspeksyon si bagong Senate Sergeant Arms Retired Police Major General Alfred Corpus sa paligid ng Senate building. Alas 4.45 po na nagmamadaling umaga mga Brad. Ayon kay Corpo sa kanyang ginawang pag-iikot, kasalukuyan ang nasa heightened alert status ang Senado. Ibig sabihin niya ito ay dagdagan o dadagdagan ang deployment ng security personnel at maghihigpit sa seguridad nito. Sa ngayon ay biniberipika ano nila security threat na binahagi ng NBI, pero habang biniberipika ito o biniberipika ito ay mainam na anyang paghandaan at tugunan nito ng pamunuan ng Senado. Kinwestiyon naman ni Senador Alan Peter Cayetano impormasyon tungkol sa banta sa seguridad ng Senado, impormasyong inilabas ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchaliana. Sa isang pahayag, sinabi ni Cayetano na kung totoo ang naturang impormasyon ay dapat ibahagi ang impormasyon sa lahat ng mga senador, kawanin ng Senado at iba pang nagtatrabaho sa mataas na kapulungan. Kailangan rin anyang masagot kung ano ang pinanggagalingan ng naturang banta. Sino ang nagsuri nito at anong ebidensya ang naging batayan? Pinunto rin ni Cayetano na ang impormasyon tungkol sa banta ay nanggaling sa National Bureau of Investigation na ani ay kamakailan ay nasangkot sa mga insidente sa Senado. Tanong rin ni Senador Alan, ano ang naging papel ng AFP, PNP at National Intelligence Coordinating Agency o yung NICA sa pagtukoy sa bantang ito? Ayon pa sa Senador, sa isang maayos na legislatura, ang impormasyong tungkol sa anumang banta sa institusyon ay dapat ibinabahagi sa buong Senado at hindi lang sa isang grupo o paksyon. Binigyan din na ni Cayetano na hindi dapat ginagamit ang usapin ng seguridad bilang kasangkapan sa politika. Kinwestiyon rin na Senador ang timing ng paglalabas ng naturang impormasyon matapos ang pagdinig ng kailang grupo nitong Webes kaugnay ng flood control anomaly.
14: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4.47 po na nagmamadaling umaga mga brada. Maghahay naman ang resolusyon si Pinoy Workers Party List Representative Carl Legaspi upang himukin ang House Committee on Youth and Sports Development na magsagawa ng investigasyon kaugnay ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes sa isang team building activity sa Aurora. Bilang vice chairperson ng komite na ay si Legaspi na suriin kung sapat ba ang umiiral ng mga panuntunan, safety protocols at accountability mechanism sa mga athletic program at aktibidad na isinasagawa ng mga paaralan. Ayon sa mambabatas, mahalagang matukoy kung may kakulangan sa kasalukuyang sistema upang maiwasan ang kahanin tulad na trahedya sa hinaharap. Kasabay nito, nagpaabot si Legaspi ng pakiramay sa pamilya, mga kaibigan at buong komunidad ng Ateneo sa pagpano ni Divine Adili at ni Rene Clark Baterbonya. Anya, malaking kawalan ang maagang pagyaon ng dalawang atleta, hindi lamang para sa kanilang mga pamilya at paaralan, kundi maging sa sports community. Samantala, nagpahayag din ng pakiramay si Congressman Franz Pumaren sa pamilya, mga kaibigan at komunidad ng Ateneo. Ayon kay Pumaren, isang malaking pagkawala ang pagpano ng dalawang kabataang atleta, nagsilbing huwaran ng sipag, disiplina at kahusayan. Bilang dating student athlete at UAAP coach, tiniyak ni Pumaren na handa magbigay ng kinakailangan tulong ang kanyang tanggapan sa mga naapektuhan ng nasabing trahedya. Alas 4.49 po ng umaga. Nakaisip naman ng magandang paraan ng Bureau of Customs o BOC para maproteksyonan ang sarili laban sa modus na bag tag switching na napabalitang nangyayari po sa mga paliparan sa ibang bansa. Ang bag tag switching mga Brad ay isang frame up at smuggling gamit ang pangalan ng biktima. Ang modus, kukopihin o ililipat na sa ibang bagahe ang bag tag ng biktima at ito ay naglalaman ng illegal na droga at illegal na produkto. Habang ang tunay na bagahe sadyang i-delay upang madala ng biktima ang bag na naglalaman ng kontrabando. Ayon sa BOC, para hindi mauwi sa krimen, ang bakasyon gawin ang mga tips na ito para po maproteksyon ang sarili. Una, picturean ang bag kasama ang bag tag at itago mabuti ang claim stub. Maaari ding lagyan ng tracking device ang bagahe para mas madali mo itong mamonitor. Ang mga simpleng hakbang na ito ay magsisilbing proteksyon at ebidensya laban sa nasabing modus mga brad, ha? Ingat po kayo dyan, ha? Lalo na po sa mga mahiling magbiyahe, yung mga ginagawa po nating selfie-selfie, isama nyo na po yung bag tag nyo. Isang picture, dalawang picture lang. At saka magkano lang itong mga smart tags kung tawagin. Itong smart tags na to mga brad, ito po yung pwede mong i-monitor yung bag mo gamit po yung iyong cellphone. Kumbaga parang may GPS na po yung loob ng iyong bag. Ano ho? So, magkano lang yan for your safety? Eh, hindi po dito sa Pilipinas ginagawa yan sa ibang bansa. Lalo na may mga travel internationally. Eh, sana po. Eh, lalo na sana may yung mga kakaiba yung mga maleta nyo. Lagyan nyo ng mga sticker para personalize. Ano? Diba? Lagyan mo ng pagmumuka mo yung maleta nang sa gayon, eh, sakali mga mapalitan, eh, malinaw. Madaling makilala. Magpalit man ng bag tag, oh, ito pa, pangalan mo to, hindi ko po bagyan. O, oh, baka kinuha yung tag lang ng bag ko yan. Ito ho ang aking bag. Ito lang po, nag-iisa laang ho yan. Hindi ho akin yan. Baka mamaya kasi, pangalan nyo nakalagay dun, droga naman pala yun. O, oh, makulong pa kayo, mga brad, ha? Alas 4.51 na po na nagmamadaling umaga. Eh, dumunga tayo, big job.
17: PJ time na! Lorenz, pa-PJ ka naman. BJ! BJ! BJ! Ayan na! Babayuhin na tayo!
18: Babayuhin?
17: Babayuhin tayo ng mga bonggang jobs. Kaya nga BJ eh. Big job!
19: Job vacancies, job opportunities, office tips, simple business, career techniques. Lahat yan dito sa Big Job! BJ time na!
20: BJ time na! Pero nakagoma, two sprays bago lumabas.
0: Ronda! Ronda! Alas 4.51 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. O, ito ha. Kung ikaw eh medyo sukan-sukan na sa trabaho mo dyan. At hirap na hirap kang bumangon, maligo, mag-almusal. Oo, ito po. Magandang balita para sa mga gusto maging public servant sa ahensya po ng gobyerno. May mga bukas na posisyon ng Bureau of Customs para po sa inyo. Ilan sa mga hinahanap na aplikante ang para po sa mga posisyong administrative aide, administrative assistant, administrative officer, customs operations officer, special agent, security guard, accountant, at legal assistant, mga brada. Para makapag-apply sa mga bakanting posisyon sa BOC, bisitahin ang BOC online application portal, gumawa ng account at kumpletuhin ang online application form. Ihanda at i-upload ang mga kinakailangan dokumento tulad ng personal data sheet o yung PDS, work experience sheet, eligibility o PRC ID kung mayroon man, transcript of records, certificate of employment at iba pang hinihinging requirements. Pagkatapos suriin ang lahat ng impormasyon at isumite ang aplikasyon bago ang deadline na June 13, 2026, mga brad, ha? Yan po yung ating magandang oportunidad kung medyo hirap ka na talaga, eh. Talagang busit ka na sa mukha ng boss mo. Oo. Yung makita mo pa lamang ba, nagngingit-ngit ka na. Magsalita, marinig mo lang, eh, sira na agad ang araw mo. Baka panahon na para ikaw ay ano, ikaw ay lumipat ng trabaho. Eh, ito po, andito po ang Ronda Pilipinas. Bibigyan po namin kayo ng mga trabahong paaring nyo lipat. Make sure na dapat, eh, syempre, kwalipikado ka, ha? Hindi naman po pwedeng lipat ka lang ng trabaho tapos hindi ka naman qualified. Ibang usapan po yun. Oo, eh, baka kaya nagingit-ngit yung boss mo sa iyo dahil, eh, hindi ka naman talaga kwalipikado at nagagaling-galing ang kalaang dyan, ha? Ibang usapan yun, ha? So kung hindi mo kaya itong ino-offer namin, baka next time, ha, may makita si Madam Joy na mas magandang trabaho para sa iyo. Sa ngayon, tiis muna yun sa pagmumuka ng boss mo. Eh, kung ilang taong ka naman, natiis mo na. Ano ba naman yung ilang buwan pa? Ano, ho? Hanap lang, ha? Marami-rami pa. Marami-rami pa tayong ihahatag dyan, ha? Nakarelay tayo kay Madam Joy sa kanyang sa inyong kinabukasan, ha? Alas 4.54 na po na nagmamadaling umaga.
21: Papa Lawrence, ingat ka, ha?
22: Galing mo talaga, Brad.
23: Wala na.
22: Pwede.
0: Oy, maraming salamat po, ha, sa lahat ng nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko, mga Brad. Magkarinigan po tayo bukas. Adios!
24: Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabot eh.
6: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: namin ng isang kaban. 3,000 plus eh.
1: Isang kaban.
0: Laking bagay ito sa amin na dumating ito dito yung tinuliga. Kung natitipid mo, pwede mo pang pambili ng kwang ng mga pangulang, ng araw-araw na gastos. Laking bagay ito.
2: Ang bigas po ngayon, ay lang 25 usang pili. At ang laking bagay ito sa amin, dahil sa aming mga senior, mga kami po, mga asawa na sa aking mga anak, ito ang bigas na ito, napakababang presyo.
3: Ikakita natin yung mainit na pagtanggap ng mga kasama natin dito, lalang-lalaw na sa barangay. Bawat kilo ng bigas na nabibili natin ay may katumbas ng 2 kilong palay na nabibili sa mga saka. Kaya sana ipatuloy natin sa program ng bigas programa ng ating Pangulong BBM at saka ng Secretary Presidente Rito Laura Jr.
4: Ito po nakakataba po ng puso na hindi na ba po sa aming barangay ang 20-20 na bigas ng ating mga minamahal na Pangulo. Napakalaking tulong po lalo pagkakit sa mga mayroon po ng aming barangay na yun po yung halaga po ng 20 pesos ay talaga po napakalaking tulong sa kanila.
5: Onion po ang produkto ng bungabon. Maliban po doon sa rice at saka sa corn. Nakaling po kami sa Kaliwa. Ginrank kami ng BA noon. Bigyan kami ng assistance ng BA through enhanced Kaliwa rank. Nabigyan po ako ng 5 million, ibinili ko po ng sasakyan. Yung sumobra po yun, yun po yung ginagamit namin operation for yung pinaka-revolving capital na.
6: Sa ating mga magsasaka at mangingisda, maraming salamat po. Kayo ang tunay na haligi ng food security at kaunlaran ng ating bansa. Ang inyong sipag, tsaga at sakripisyo ay inspirasyon sa ating lahat. Muli, maraming salamat po at mabuhay ang mga magsasaka at mangingisda ng Pilipinas.
7: We can now see that we will be able to expand all various agri group indexable for export to the world.
8: Yung mundo po na to nang galing sa Zambales. Mga taga Zambales, maraming salamat sa pagpatuloy nyo sa pangmamangga. This is an example of this recognition for your efforts that finally now we have mangoes of economic capabilities headed for Canada.
9: For those of the world, so we mentioned to you sa Philip Gorsh, no monopoly of good intentions. Everyone here is working together, public and private sector, to help our communities.
10: When you say Philippine Airlines, we're representing the Philippines. So anything we carry them in the country. So this is a good opportunity for us as well to work with government.
7: So all of this, working together, will be our safety to the world.
11: Alam mo ba? May tulong pinansyal ang NIA para sa mga aktibong Irrigators Association o IA. Operation Subsidy para sa araw-araw na pagpapatakbo ng irigasyon gaya ng pamamahagi ng tubig at irrigation scheduling. Hanggang 500 pesos kada ektarya bawat season batay sa irrigated at planted area. Maintenance Subsidy para sa paglilinis, pagsasaayos at pangangalaga ng canals. 2,800 pesos kada canal section hanggang 6 na beses kada taon. Resulta, tuloy-tuloy na tubig at masaganang ani. Para makaklaim ng subsidy, ang IA ay dapat rehistrado. May Irrigation Management Transfer Contract sa NIA. Updated ang records, aktibo sa operasyon at maintenance. Tandaan, ang subsidy ay nakabase sa performance at pagsunod sa requirements. Makipag-ugnayan sa inyong SWRFT o IBO o bumisita sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA. Ibahagi ang impormasyong ito sa kapwa magsasaka at miyembro ng IA.
12: Usapang Agrikultura. ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: 7 minutos kabitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Miyerkules ngayon, ika-10 sa buwan ho ng Hunyo 2026. Patuloy pa rin po yung pagbibilang sa mga naapektuhan, sa mga nasawi, sa mga gumuhong gusari, sa mga naapektuhan ng infrastruktura. Isa na ganap pong malakas na paglindol ho sa area po ng Mindanao. Sinasabi sa latest count ng sa 41 na sinasabing mga nangamatay ang po sinasabing lindol na yan. At sa ngayon, marami po mga lugar pinapakita na talagang naapektuhan. Maraming daan, maraming daanan, marami hong mga espektaktura, infrastruktura, maging mga tulay ang naapektuhan po ng malakas na lindol na yan. Gawing pa rin po yung mga retrieval at yung mga rescue operation na sinasagawa ho riyan. At yung pag-alam sa iba pang mga damage. Pagamat sa agrikultura, mukhang sinasabing wala pa namang mga naapektuhan. Pero siyempre, yung mga gulay, yung mga pananim, maapektuhan po din po yan, magkakaroon ng problema sa pagbiyahe nito. Marami hong mga kalsadang naapektuhan, mga sinarhan, at nagkaroon po ng mga bitlak, nagkaroon ng mga damage, magiging problema sa pagbabiyahe po ng mga produktong agrikultura. Samahan niyo po kami sa loob po ng isang oras. Ito pa rin po naman sa Usapang Agrikultura. Good morning po sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Tagusuyan sa kanilang mga mahal sa buhay, kay nanay, kay tatay, kay kuya, kay lolo at lola. Pilitong humahanap pa ng signal sa kanilang tahanan. Tayo mapainggan. Ipinapapainggan sa Radyo Pilipinas 738 dito po sa Metro Manila. Sa loob po ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Radyo Television 104.3 The Capital, Jamon DWCI sa Mipidig Ilocos Norte, DWCJ po naman, lalawigan po naman ng Cagayan. Lahat po ng social media platforms, magkakarinigan, magkakapalitan tayo ng mga tamang impormasyon. Ito sa bilang, sakto sa kwento, ang dagdag wala hong bawas.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: Ito magiging lagi muna ng ating panahon, ayon po sa official na ulat ng DOSD Pag-asa. Ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, ang habagat o yung southwest monsoon na tinatawag, ang pangunahing nakakapekto sa kanlurang bahagi po naman ng Hilagang Luzon. Asahan po ang maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagidlad. Sa Ilocos Region, sama po dyan ang Batanes, Babuyan Island, Zambales. Mantala sa Metro Manila, natitinang bahagi po naman ng bansa ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o bigla ang thunderstorms dahil po naman sa mga localized thunderstorms pa rin. Masadyante natin magdala ho ng payong pananggalang sa ulan. Hindi makakalimutan ng mga estudyante yung unang araw na kanilang klase. Ano na yung mga bagong pasok pa lamang ng mga chikiting? Isang malungkot na karanasan, hindi malilimot na. Kaya bigyan po ng alalay. Usapin yung mga batang niya para sa gano'n naman kahit paano yung maibsan, mabawasan kanilang takot, pangamba, kanilang mga alalahanin.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: Ako pa rin po naman ang iyong manglingkod ka, Hero Ilustre Robregado. Samantala, dyan po naman sa buong Cordillera Administrative Region, ilang po ang benggit at ang bagyo, makararanasan na bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Pulo-pulong pag-ulan, pagkulog po naman at pagkilat. Dulot po yan ang localized thunderstorms. Ang epekto po naman ng habagat dahil sa tag-ulan, mas mataas ang chance na mga biglang pagbuhos ng ulan, lalo na po sa hapon at sa gabi po naman. Baguio City at Benguet, malamig ngunit maulap na may mataas na chance na pag-ulan. Thunderstorm pagsabit po ng hapon. Sinasabi maglalaro po sa mababang antas, 16 degrees Celsius hanggang 24 degrees Celsius. May baba

0: inahagang sa tamtaman, kaya pangkalatang banayad ang ihip doon ng hangin, aliban na lamang kung may paparating na thunderstorms. Ang magdala pa rin ho ng payong pananggalang, tinong mga kababayan, sa atin ho mga estudyante, gising-gising mga estudyante natin ho, pasok sa mga eskwelahan, ingat lang sa paglalakad, gumilid-gilid kayo, o sa mga driver na aantok-antok sa Manimela, pakiusap lang, bawal ang tutulog-tulog sa Manimela, bawal ang pikon sa kalsada, ay si Mamang Chuper, paikalabit lang ho, pupungas-pungas ho yan, iwas aksidente, iwas ako na.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ituloy-tuloy na ho tayo sa ating balitaan ngayong araw na ito. At tamba mo, titignan natin mga kuhatayin ng update na ho. At sa dyan po naman sa Mindanao, ngayon pa rin po naman sa patuloy na sinasagawang pag-alam pa rin sa lawak, laki ng pinsala. Tulad po ng napakalakas na lindol na yan. Marami. May mga silid-aral na talaga mga nasira na ho talaga. Ngayon sa ngayon, suspindi itong maraming klase ng mga estudyante at ilang mga tanggapan, mga opisina sa mga lugar na binabanggit pa rin ho naman. Pantala sa ating mga headliners sa agrikultura.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tanggapan ho ng Department of Agriculture at ng National Irrigation Administration. Patuloy po naman ang assessment sa agri-sector sa Mindanao, mga bodega ng NFA inspeksyon matapos ang malakas na lindol.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: World Health Organization or WHO tiniyak ang kahandaang tumulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol dyan pa rin ho sa Mindanao.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: At rapid damage assessment at monitoring sa mga national roads sa Sultan Kudarat. Patuloy pong sinasagawa ng DPWH matapos ang malakas na pagyanig dyan sa Mindanao pa rin.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kuhan muna natin na ang iba pang karagdagang balita. Kaugnay pa rin po yung El Nino. Sinasabing ramdam na sa Tropical Pacific. Ano sabi ng PAGASA? Paparamdam na yung El Nino. Naku, maghanda tayo pare-pareho. Dami, no? Daming problema. Minati ng mga detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman si Berian Basta sa
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Umiiral na ang El Nino condition sa Tropical Pacific. Ayon yan sa PAGASA. Ayon sa Weather Bureau, naabot ng threshold sa relative sea surface temperature anomaly na isa sa mga pangunahing batayan sa pagdeklara ng El Nino. Sinabi rin ng PAGASA na may mahigit 80% ng posibilidad na tuloy na itong maging ganap na El Nino phenomenon at maaaring magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng 2027. Karaniwang nagdudulot ang El Nino ng mas mababang pag-ulan, dry spell at tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa na maaaring makaapekto sa supply ng tubig, agrikultura at iba pang sektor. Gayon man, nilino ng PAGASA na posible pa rin makaranas ng mas mataas at normal na pag-ulan ang mga lugar sa kalurang bahagi ng bansa dahil naman sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ay samantala, niyirig po ang katubigan malapit sa Balut Island sa Nanggaling Davao Occidental. Andang alas 12:49 po, anang umaga. Ay no, si Bibox, ito ay malakas sa matinding matapos yung lindol, aftershock. Lapos sa nagdaang magnitude ng 7.8 na lindol, dyan pa rin po naman sa Mindanao. No visitor policy sa Senado. Patupad po ang Senado na mahigpit na work from home, set up at pagbabawal sa mga bisita simula ngayong araw. Unni adias hanggang 11 dahil sa mga natatanggapong banta po naman sa seguridad. Congrats muna sa ating kababayan, panalo sa London, Alex Ayala. Madaling dinaig po ng Pinay tennis star ang kanyang unang katunggali sa HSBC Championship sa London. Ito pong madaling araw ho naman. 6 na minuto kapit may magalipas ang alas 5 na madaling araw. Tuloy tayo sa ating balitaan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Galaw-galaw para hindi pumana. Bawal ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Gising-gising bangon. Kilos galaw-galaw. Ay tuloy-tuloy na rin ang monitoring at assessment ng Department of Agriculture sa posibleng epekto ng malakas na lindol sa Salangani sa agri-sector dyan po naman sa Mindanao. Ayon po sa DA, sa ngayon ay wala pang naitatalang pinsala sa sektor ho ng agrikultura. Regions 9, 10, 11, 12 at Caraga region may pa rin po ng lindol. Pero dun sa mga dadaanan ng mga produkto, yun ho yung mga nasaradong lugar. Ilang pagguho, bitak-bitak na kadaan. Maapektuhan, madidelay yung pagdi-deliver ho ng mga agricultural goods, posibleng ikasira ho naman yan. Diba? Yun eh. Inasusuri na rin po ng DA sa mga magsasaka ang kanilang mga sakahan

0: ang may bitak sa lupa at pinsala sa irrigation systems at idokumento ang anumang pinsala sa panganim at infrastruktura. Augnay pa rin yan, inactivate na rin po ng National Irrigation Administration or NIA ang Dam Safety Group. Abang nagsasagawa na rin po ng inspeksyon ng regional office sa Mindanao na kondisyon po ng mga dam dyan sa rehiyon. Sa pag-inspeksyon ng NFA sa ilang presidente nito sa Mindanao, may ilang sako ng bigas at balay na natumba. Abang may bahagi po naman ng bodega na nagtamo ng pinsala dahil po naman sa malakas na pagyanik. Sa kabila ho niyan, tiniyak po naman ng NFA na walang nasugatan sa insidente at nating ligtas at sapat po naman ang kanilang rice tags.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipino.
0: Samantala, set of ceremony para po sa pag-export ng pinya. Sinagawa naman dyan sa Davao City. Amin ho natin ang mga kompletong detalye ng balitang yan. Nakatutok si Marcel Bamontasalia, Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Tabay lang sa report na yan. Nakahanda na rin po ang World Health Organization o WHO na tumulong mga naapektuhan ng malakas na lindol dyan pa rin po naman sa Mindanao. Amin sa ipinalabas po ng WHO Regional Director for the Western Pacific, Dr. Salambao Piocala, na ibinahagi ng Department of Health. Ihayag na naka-standby ang WHO Philippine Country Office sa nakasalukuyan ng ikipag-ugnayan kay DOH Secretary Ted Nervosa para suportahan ang government-led response. Iniyak pa ng WHO officials na nakahanda ang silang tumulong at iba pang United Nations partners at civil society organizations. Nagpaabot na rin po ng pagkarama yung WHO sa gobyerno ng Pilipinas at sa mamamayang Pilipino po naman dahil sa mga nasawi. Trahedya kasunod po ng tumataas pang bilang ho naman ito. Kinasalamatan din po naman ang mga rescue and recovery teams at providers at sa lahat ng walang sawang tumutulong po naman sa mga nangangailangan. 19 na minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para di pumanaw. Natin ang mga report, punta tayo ng Gingoog. At lumpong mga coconut farmers sa Balingasag, Misamis Oriental, nagtapos ng pagsasanay kil po sa Coconut Nursery Management Batch 3. Detalye, nandiyan po naman si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingoog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagkatapos ng pagsasanay hinggil sa Coconut Nursery Management Batch 3, ang 30 ka-coconut farmers mula sa Balingasag, Misamis Oriental sa panguna ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 10. Layunin sa turang pagsasanay ng 3 araw ay ang pagpalakas ng kalaman at kasanayan sa mga magsasaka hinggil sa tamang pamamahala ng coconut nursery upang mapunlad ang produksyon at kalidad ng niyog sa kanilang pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Hingoog. Samantala, dako tayo ng Sambonga, Cebu, Gay. INIA at DSWD nagsagawa ng validasyon para po na sa mga kooperatiba ng mga Irrigators Association dyan po naman sa Sambuanga Sur. Mga detalye, nakatutok dyan si Lassie Gubol, Radyo Pilipinas, Sambuanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Nagsagawa ng validasyon ang National Irrigation Administration Regio 9 o NIA 9, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, para sa dalawang kooperatiba ng mga Irrigators Association na tinutulungan ng NIA sa Labangan, Zamboanga del Sur. Sa klaw ng validasyon, ang Lantian Labangan Irrigators Agriculture Cooperative at ang Labris Division B Irrigators Agriculture Cooperative na katuwang na aktividad sa pagdatasa na ang pagsunod sa mga dokumento ng mga kooperatiba bilang bahagi ng kanilang proseso ng kwalifikasyon upang maging katuwang na tagatustos ng bigas at iba pang produktong agrikultural sa ilalim ng programang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty o IPAP ng DSWD. Magkatuwang na pinangasiwan na mga kinatawan mula sa DSWD at NIA ang validasyon upang matiyak na natutugunan ng mga kooperatiba ang mga kinakailangang rekisito ng programa. ipinapakita ng inisyatiba ang patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagsuporta sa mga samahan ng mga lokal na magsasaka at pagpapalawak ng mga oportunidad para sa mga kooperatibang pang-agrikultura na nakabase sa komunidad. Sa pamamagitan ng mga inisyatiba tulad ng IPAP na bibigyan ang mga kooperatiba na mga magsasaka ng mas malawak na akses sa mga institusyonal na pagtutulungan. Ito'y para sa mas mataas na produksyon o produktibidad, pagpapalago ng kita at pangmatagalang pag-unlad ng agrikultura sa kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Ay samantala, iniulat po ng Philippine Statistics Authority naman at PSA na bumaba ang agricultural trade deficit ng bansa sa 600 na milyong dolyares. Po namang buwan ng Abril, ang pinakamababang antas mula po noong Pebrero 2021. Tiposod na rin po ng masigalang 33% surge sa agriculture exports. Mang bumaba po naman ang 3.7% ang agriculture imports po naman ng bansa. Nag-camp out po naman ang mahigit sa 500 magsasaka mula naman sa iba't ibang lalawigan tulad po ng Mindoro, Negros, Quezon, Nueva Ecija. Labas yun ang tanggapan ng Department of Agrarian Reform gaya sa kasadyan sa Quezon City. Ang kilos protesta ay pinangunahan po naman ng June 10 Land Rights Committee na nagkataon sa 38th anibersaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program or CARB. Bang hilingin po naman kay Darcy Secretary Contrado de Celia III ng agarang pamamahagi ng lupa at pagkapatigil po naman sa land conversion.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Balikan natin ang Davao. Si Ceremony para sa pag-exporto ng pinya. Tawa ho dyan sa Davao City. Diyan na po sa detalye si Marcel Mamonda Salya, Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsagawa ng send off ceremony ang Department of Agriculture 11 para sa pag-export ng sariwang pinya mula Davao City patungong Saudi Arabia. Idinaos ang seremonya sa Unifruity Wharf sa Tibungco, Davao City bilang simbolo ng patuloy na pagpapalawak ng pamilihan para sa mga produktong agrikultura o agrikultural sa rehiyon. Ayon sa DA 11, ipinapakita ng eksportasyon ang mataas na kalidad at kaligtasan ng mga pinyang itinatanim sa Davao habang nagbubukas din ito ng mas maraming oportunidad sa merkado para sa mga magsasaka at mga stakeholder ng agribusiness. Patuloy ding pinalalakas ang ahensya, mga programa at pakikipagtulungan upang higit pang mapaunlad ang pagiging competitive ng mga produktong agrikultural ng Davao sa pandaigdigang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamonda Salya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Maraming salamat Marcel Mamonda Salya, Radyo Pilipinas, Davao. Dako naman tayo sa Tayug, Pangasinan. Phil Rice nagpayo sa mga magsasaka sa paggamit po ng water saving technology laban po naman sa El Nino. Detalye, ito po naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Nanawagan ng Philippine Rice Research Institute sa mga magsasaka sa Science City upon News Nueva Ecija na gumamit ng mga technology na makatitipid sa tubig at simulan ang maagang pagtatanim. Ito ay bahagi ng akma ng pamahalaan na palakasin ang climate resilient agriculture upang maprotektahan ang produksyon ng pala at matiyak ang seguridad sa pagkain laban sa banta ng El Nino. Ayon kay Dr. Christine Pascual, Water Management Specialist ng Phil Rice, ang maagang pagtatanim ay magbibigay daan upang mapakinabangan ang natitirang supply ng tubig bago lumala ang tagtuyo. Nire-recommenda ng ehensya ang iba't ibang mga makabagong pamamaraan. Ginabibilangan ito ng direct seeding methods, water management practices o pagpapatupad ng alternate wetting and drying at ang paggamit ng drought-tolerant rice varieties. Bukod sa pamamahala sa tubig, pinayuhan din ang mga magsasaka na maglagay ng wastong abono, mag-iba ng pananim at panatiling maayos sa mga kanal at pilapil. Nagbabala rin ang field rice sa posibleng pagdami ng mga peste tulad ng rice black bug, rice bug, stembor tungro at mga daga sa dahil sa mainit na panahon. Para sa dagdag na protection sa kabuhayan ni Kayat, ang mga magsasaka na kumuha ng crop insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation. Maaari ding lumapit sa Department of Agriculture at Agricultural Credit Policy Council para sa financial at technical na suporta. Binigyan din ng PhilRice ng maagang paghahanda at technology ang susi upang mapanatili ang produksyon ng pagkain sa kabila ng hamon ng pagbabago ng klima. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, formal nang binabipo naman ng Department of Agriculture ng temporary import bonds sa mga domestic at wild birds, pati na rin sa poultry meat, sisiw at itlog. Nagmumula po naman sa Argentina. Ayon kay DEA Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., idiniklara ng ligtas at malaya sa highly pathogenic avian influenza ang Argentina ng World Organization for Animal Health. Makatutulong ito sa pagkapalawak po naman ng pamagkukunan ng supply ng bansa. Samantala, humiling po naman ng suporta ang Philippine Maize Federation Incorporated upang mapalawak ang mga taniman at mapabuti ang infrastruktura para po naman sa mais. Inusulong kasi ang paggamit ito ng mais bilang karagdagang feedstock para sa bioethanol. Po ng grupo, ang pagpalawak ng produksyon ay kailangan upang masiguro po naman na hindi masasakripisyo ang siguridad sa pagkain at feed sa mga tinutulungan po naman ang pangangailangan sa biofuel.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Kalibigan mo rin, balik tayo. Naman sa 1,000,000 pisong irrigation project sa Albay, ay maagang nakompleto ho ng NIA Bicol. Congratulations sa National Irrigation Administration. Ding-ding kay Engineer Ed Gillian. Mga tropang nakikinig pa rin dyan. Minuhin natin ang mga detalye ng balitang niya. Si Gary Calcarillo, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mas maaga sa itinakdang schedule na nakumpleto ng National Irrigation Administration Albay Catanduanes Irrigation Management Office o NIA ASIMO ang 113.8 milyong proyekto para sa pagkukumpuni at rehabilitasyon ng Agos Santa Cruz Communal Irrigation System sa bayan ng Pulangi, Albay. Ayon sa NIA Bicol, natapos ang proyekto noong March 2026, 5 buwan bago ang target completion date nito. Kabilang sa mga isinagawang infrastruktura, pagtatayo ng 2.1 kilometrong line canal at 248 metrong slope protection works upang mapabuti ang daloy ng tubig at matiyak ang katatagan ng irrigation system. Inaasahang makikinabang sa proyekto ang mahigit 600 magsasaka na may higit 400 hektarya ng sakahan sa Pulangi, Albay sa pamamagitan ng mas maaasahan at epesyenteng supply ng tubig para sa kanilang mga pananim. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang sektor ng agrikultura, mapataas ang produksyon ng pagkain at matiyak ang food security sa pamamagitan ng pagpapalawak at pagpapahusay ng mga proyektong pang-irigasyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Mandala mo lang dyan sa Albay, dako tayo ng naga. Joint Task Force Bantay Karne nagsagawa ng surprise inspection. Mga meat dealers, dyan mo naman sa Kamaligan, Camarines Sur. Mga detalye, nandiyan mo naman si Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsagawa ng surprise inspection sa mga meat dealers ang Joint Task Force Bantay Karne ng Kamaligan LGU at National Meat Inspection Service o NMIS. Sa impormasyong ipinaabot sa Radyo Pilipinas Naga ni NMIS Regional Director Alex Templonuevo, umaabot sa 14 na mga meat dealers ang na-check at 4 na mga meat dealers ang na-issuehan ng Notice of Final Warning. Natukoy ang violation ng mga ito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga karne mula naman sa karatig na slaughterhouse na hindi accredited ng NMIS at ibinibenta sa Kamaligan Public Market. Bagamat final warning ang ini-issue ng NMIS, ang desisyon sa pagpataw ng penalidad ay nasa Municipal Agriculturist at Enforcement Team ng Kamaligan dahil sila ang nag-request ng surprise inspection. Samantala, nabatid mula kay Templonuevo na isasagawa ang Regional Project Advisory Board presentation sa Legal Abatwa Project para paaprubahan ito sa kanilang tanggapan. Dadalo sa aktividad ang mga direktor ng DTI, DPWH, DILG, DNR at Department of Agriculture. Ang NMIS ang tutulong sa Ligaw Project. Ayon kay Templonuevo, kung sakaling maaprubahan ang Ligaw Project, magiging 14 na LGU na ang magiging PRDP assisted sa Bicol kung saan ito na ang pinakamaraming bilang sa buong bansa. Para sa Radyo Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo
0: Pilipinas. Nami salamat, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Kamsun. Ay, good morning. Shout out sa mga nakatutok. Early riser. Yan po sa Pandan, Catanduanes, sa Emerenciana, Ibardola, sa Rabagor, Brigado Family. Gantara Family, mga nakatutok ko rin. Galaw-galaw, gising-gising, bangon. Kailos galaw-galaw na ho tayo. Pabalik po ang palatuntunan. 21 minuto na makalipas ang 5 na madaling araw. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid. Makita. Ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Miyerkules ngayon na inuulit natin na doon sa mga may lakas, sa mga may pupuntahan. Kila brother, kila sister. Araw ng Miyerkules, galaw-galaw para hindi pumanaw. Shoutout lang kay Ganghan Yuji, maging dyan sa Beltran family sa Santa Cruz, Laguna. And then kay Damares Edilio. Ay, good morning. And then kay Nyebesa Goles, magandang umaga po sa inyo riyan. At nakatutok, Ing family dyan sa Hong Kong. Morning, maging sa Radya Ing family dyan sa Jensan. At sa iba pang parte dyan sa Papua New Guinea, dyan sa Africa ng maga. And then kay Mampia Goldsang. And sa Tarlac, ano ho? Reception Tarlac. Yung Red Ink dyan. Okay, good morning, good morning. Antala, nakahanda na rin po naman ang World Health Organization o WHO na tumulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Amin sa aming pinalabas po ni WHO Regional Director for the Western Pacific, Dr. Salamo Piocala. Inahagi po ng Department of Health, inihag na nakistandby ang WHO, Philippines County Office. Sa lukuyan ay pag-ugnayan po ng mga kay DOH Secretary Ted Hermosa para suportahan ang government-led response. Patuloy sinasagawang rapid damage assessment at monitoring ng DPWH sa mga regional o national roads sa Sultan Kudarat. Kasunod po ng pagdama pa rin ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayun po naman sa DPWH, Kudarat 2nd District Engineering Office, na dadaanan na rin ang lahat ng uri ng sasakyan ng national road na Leba, Calamansig, Palimpang, Centro ni Aquino at Esperanza. Patuloy po rin pa rin ng inspeksyon ng DPWH sa mga kalsada para matiyang kaligtasan ng mga motorista at publiko. Mga paglindol-lindol na yan, ha? Tanggapan ng DPWH. Iba, kayong gumagawa ng mga tanggapan ng opisina ng gobyerno, ha? Mga naapektuhan ng lindol, may mga bumigay. Kaya-check lang kung ilan yung mga nangyaring ganun, ho?
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Samantala, before Kadiwa on Wheels, magdadala ho na nga mudkayang sariyong mga isda sa San Nicolas, Pangasinan. Mga detalye, nandiyan mo naman si Grace Aqua, Radyo Pilipinas sa yung, eh.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Maghahain na sariwa at abot kayang bangus para sa mga mamamayan ang BIFAR Kadiwan Wheels bukas Hunyo 11 ng kasalukuyang taon, alas 8 na umaga, sa harap ng Municipal Agriculture Office ng San Nicolas. Layunin ng programa na mabigyan ang mga residente na direktang akses sa dekalidad na isda sa mas mababang presyo kasabay ng pagsuporta sa sektor ng pangisdaan at pagpapalakas ng seguridad sa pagkain sa komunidad. Ang bangus ay mabibili sa halagang 2 pesos kada kilo para sa 2 hanggang 3 piraso bawat kilo, habang isang banyera na may 25 kilo ay nagkakahalaga ng 195 pesos kada kilo. Hinihikayat ang mga mamimili na magpa-reserve ng kanilang order bago ang tinakdang cut-off ngayong Hunyo, Jess, alas 12 ng tanghali upang matiyak ang kanilang mabibiling produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Pero po tayo mga kakasama at makakognayan this morning, ano ang tanggapan ho ng BIFAR, particular po ang National Fisheries Development Center, ano ho? Institute, okay? At sila ay gumagawa at nagpapalagyan na po ng makabagong teknolohiya sa pangisdaan at para palakasin ang industriya ng aquaculture at huli ng isda dito po naman sa Pilipinas. Ayan, pag-usapan ho natin yan. Ano ba yung mga yung tinatawag na freshwater ornamental? Ito ba yung mag-gasos? Paano bang pag-aalaga ho na yan? Ano ba yung dapat nating matutunan sa pating yan? Dahil dyan, sasamahan po tayo ni Sir Frederick Muyot, ang Senior Science Research Specialist ng National Fisheries Research and Development Institute. Lalim po rin po naman ng Department of Agriculture. Sir Frederick Muyot, sir, good morning po sa inyo. Magandang maga, isang maaliwalas na agrikulturang araw sa inyong lahat dyan. Morning, Sir Frederick.
8: Magandang maga rin po sa inyong lahat at sa Radyo Pilipinas sa magkikinig. Thank you po.
6: Salamat. Sir, naabalo ko muna yung Zumba mo tsaka yung breakfast mo, ha? Pintuan tayo sandali, over a cup of coffee. Okay siya. Ang nangyari, nandiyan lang tayo sa bahay mo. Okay po. Saan po? Nasaan kayo ngayon?
8: Sir, nasa Quezon po kami ngayon na may field survey kami sa, ano, sa Quezon.
6: Ano kayo sa Quezon ngayon? Sir, pag-usapan nga ho natin itong pag-aalaga po ng freshwater ornamental fish. Ano ho? po yung mga makukulay na islang pang-aquarium eh. Nabubuhay sa tabang yan. Ito'y ginagawa na rin no, sa mga pang-negosyo, pang-kabuhayan, o kaya naman libangan, o kaya hobby lang at kalusugan. Pwede bang pakidagdagan ho, pakibigyan niya pa kami ng kadagdagang kaalaman o sa freshwater ornamental fish na yan?
8: Thank you po. Yung pong pag-aalaga, ang ornamental fish ay isa sa mga iba't ibang klase po ng mga isda no, na matitingkad ang kulay na meron tayong malaking market dito sa local tsaka sa export din ano po. And ito po ay isa sa mga kabuhayan, livelihood, alternative livelihood na ini-introduce namin sa ano sa mga fisher folks, sa mga maliliit na pamilya na merong interes sa pag-aalaga ng ornamental. Lalo na may mga interes sa pag-aalaga ng ornamental fish, no? Mahilig mag-alaga sa bahay. So ito yung ini-introduce namin na technology na pwedeng pagkakitaan. At the same time, ay hobby mo na siya at naaaliw ka na sa bahay para dito. At meron po tayong ready market para dito. Yung pag-aalaga po ng ornamental fish ay pwede sa maliit lang na bahay, meron maliit na bahay, or pwede mo siyang full-time na negosyo kung meron kang fish fund. So, depende po yan kung ano po yung gusto nyong gawin sa negosyo. Sa either dagdag kabuhayan lang, so backyard lang, or talagang negosyo mo talaga sa meron kang fish fund. So, thank you po.
6: Okay. So, ito yung pwede pagkakitaan, negosyo, livelihood, ano. Sabi nga, mataas daw ang kita nito. Malaki ba yung demand ano sa mga aquarium fish na yan? Ano-ano ba yung klase ho ng mga isda na pinag-uusapan natin din eh? Ano-ano ba yan? Kasi baka itong islang ito, kinakain ba yan? Pwede ba yan sa almusal? Mukhang hindi ganyan na pinag-uusapan natin. Ito yung pang-alaga, pang-aquarium, pang-hobby, pang-alis stress. Yan ang ginagawa eh. Pero ano po ba? May kamahalan ba yung mga yan?
8: Yung sa market po, maganda po ang presyo. Ito po yung mga isda na hindi natin kinakain. No? Oh. Pang display siya. No?
6: Display,
8: so kung familiar po tayo sa mga pet shop, sa iba-ibang bayan, sa Cartimar, yung mga malaking pet shop. So doon po yung makikita natin iba-ibang klase ng isda. Goldfish, yung makikita natin, goldfish, koi, guppy, fighting fish. Yung isda po ito ay merong mura, may mahal. No? So depende, may ang pinakamura niya na ibebenta sa mga pet shop, makikita niyo mga 50 pesos, 30 pesos. Pero meron pong mahal, merong maabot ng 10,000, merong 100,000. So ganoon po kamahal yung isda. So widely varied po yung iba-iba pong species itong mga isda ito. May isang daang klase ng isda ito na pwede natin pagkitaan. Mahal po siya, and then merong madaling alagaan, merong medyo kailangan ng konting kaalaman, mas medyo malalim na kaalaman. So depende
6: ganyan
8: po yun
6: klase
8: sa...
6: ng mga isda, Sir Frederick. Ano ho? Anong klaseng merong isda, meron yung ornamental fish na yan na dito talaga sa Pilipinas nagmula?
8: So lahat po ito, yung mga freshwater ornamental fish po natin na makikita sa mga pet shop, lahat po yan ay hindi sa atin, no? Exotic po yan, no? Na-import natin, tapos na-breed po natin dito sa Pilipinas, and napadami na po natin dito sa atin, no? So, gaya po ng mga koi, molly, goldfish, mga live bearers, fighting fish. Lahat po yan ay galing sa ibang bansa. Nagsimula po tayo niyan mga way back, mga 1980s, no? May mga maliliit na hobbies na nag-start, nag-import, tapos pinadami. Hanggang sa maging popular siya na negosyo sa atin sa Pilipinas. At marami na po tayong mga iba't ibang klaseng isda na nabibreed na po dito sa Pilipinas. Pero lahat po yan ay mga exotic, no?
6: Itong klase ng mga isdang ito, Sir Frederick, pwede mong i-display nga, pwede sa ospital, pwede sa tanggapan. Siguro, padala natin na maraming ganyang klaseng isda ang Senado. Marelax naman sila.
8: Opo, opo. Actually, ano po to, maganda po siyang mga display sa mga opisina. Actually, even po yung mga malalaking parang oceanarium, no? Meron po tayong freshwater na parang Manila Ocean Park. Meron po dati before sa dito sa may Chindisitas, no? May malaki dati diyan. I think meron pa sila diyan na malaking para kusa na rin. Fresh water naman lahat. No?
6: Water. Nako, Sir Frederick, tulungan mo nga ako, gawa natin ang paraan yung Manila Ocean Park. Kit na natin sa dingding ng Senado para ma-relax sila.
8: Oo nga po, para medyo nakakaalis ng stress, no? Oh. Para relax ang isip mo, yung mood.
6: Bakit
8: niya.
6: Nga ba ganun? Bakit ho natin ikinokonek yung ganyang klase ng mga isla, maliban sa pwedeng pagkakitaan, maging negosyo, eh pagdating po sa mga health benefits, sa kalusugan, pagbawas ng stress, pampakalma, ginagamit pang therapy, ginagamit na hobby, paano siyang naikokonek sa ganun?
8: Yung po kasi pag meron po kasing aquarium sa bahay or sa opisina, at like, tinitingnan mo siya, parang nare-relax ang isip mo. May psychological effect kasi siya sa tao. Nakikita mo, parang, kumbaga parang kang nagdadive sa ilalim ng dagat or ilog na nakikita mo yung mga iba-ibang klase ng isda, kung paano nag-i-interact yung mga isda, kung paano siya nabubuhay, minsan paano sila nag-uusap-usap din or nag-i-interact. Maganda siyang, psychological, means para ma-relieve yung stress mo sa
6: Siguro lahat ng kabahayan baka pwede nating turuan na maglagay ng ganyan kasi bawat bahay may kabataan eh. Aking tulong ito sa edukasyon sa kabataan, tuturo ng responsibilidad sa mga bata kung paano mag-alaga ng kalikasan at magpanatili ng ecosystem. Diba, siyempre nandiyan yung water quality, yung pH level at yung filtration. Mapag-aaralan ng mga bata yan. Siguro pag lahat ng bahay may ganyan, yung bata mas disiplinado, no?
8: Opo. Kasi po yung pag-aalaga po ng aquarium sa bahay, parang nagtuturo ka ng responsibilities sa bata, no? Una-una, nabibigyan mo ng natuturuan yung bata kung paano mag-alaga ng isda. At the same time, natututunan ng bata yung basic biology, no? Basic biology ng kung paano yung isda kumakain, paano yung isda nakikipag-interact sa isa't isa, kung paano siya lumalangoy. Yung nagkakaroon ng idea yung bata at yung mga bata na may interest sa biology, may interest sa research, no? Yung mga ganung bagay ay nauumpisahan doon pa lang sa sa bahay kasi nakikita nila yung isda sa aquarium. At the same time, yung responsibility sa pag-aalaga kasi hindi lang basta yun meron kang isda eh, aalagaan mo siya, papalitan mo ng tubig, papakainin mo, aalamin mo kung ano yung maganda para sa isda, sa tubig, sa quality ng isda. So, yung responsibility ay nauumpisahan dun pa lang sa pag-aalaga ng isda. At paglaki nila, nadadala po yan yung ganitong klase ng bale.
6: Yung bang klase ho ng mga alagaing isdang yan na pambahay lang naman, may naaapektuhan po ng kasalukuyang meron tayo na climate change? El Nino na yan, mga nakadikit na issue pa rin, naaapektuhan ba? Yung mga paglindol na yan, yan ba naaapektuhan?
8: Yung po pag nasa aquarium po or yung mga ito mga controlled condition naman po siya, meron kang aerator, meron kang nasa loob ng bahay, hindi mo siya gaano siyang naapektuhan sa ng climate change. So, ang medyo naapektuhan dito kung meron ka pong negosyo na open system gaya na may pero kang fish pond, yun kasi subject to changes sa environment siya, sa temperature, so kung ano man. Yun po ang mayroong epekto. Pero yung sa bahay po ng mga aquarium, controlled condition po siya. Hindi naman siya gaano pong naapektuhan doon.
6: Sabi ho ng mga ilang nakikinig sa atin ngayon na Doc Frederick, anong pinakamadaling uri ng ornamental fish ang pwedeng alagaan sa mga bagito? Yan.
8: Ang pinakamadali po dyan yung live bearers. No? Meron pa tayong guppy, swordtail, molly, platy. Ito po yung maliliit na mga isda lang na live bearers. Sabihin, pag alam mo lang yung lalaki babae, pagsamahin mo lang yung male-female na matured na, tapos manganganak na po siya. So, yun po ang pinakamadali. Actually, pag nagpapatraining kami, bibigay kami ng livelihood training, yun ang ini-introduce namin, yung live bearer, guppy, swordtail, molly, platy, no? Lalagay mo lang sa isang lalagyan na cage na net or sa aquarium or kung ano malalagyan, no? Tapos anak lang siya ng anak, no? Tapos yung anak na yun, ihiwalay mo lang palalakin. Yun ang pinakamadali po, yung mga live bearers po.
6: Ganyang live bearers, halimbawa ako yung inahin, sa buong panahon na ako'y mabubuhay, gano'ng karaming pwede kong maiyanak?
8: Yung isa pong live bearer, isang babae, aanak po siya ng mga 30 to 100. Depende po sa klase ng live bearer at depende po sa variety. Marami pong variety po yan. For example, ang guppy. Ang guppy lang, meron siyang more than 100 na variety. Iba-ibang klase. So, depende po yan. And then, molly, guppy, platy, ay pinakamarami pong mga anak dyan yung mga molly, no? Mga abot siya ng 100. And hanggang mga 100 lang po. Tapos, every month, manganganak po siya ng ganong kadami.
6: Buhay po ba ng ganyan klaseng mga isda? Tumatagal din ho ng ilang taon yan.
8: Yung maliliit po, usually mga pag maliliit pong isda, medyo maikli lang ang buhay. Umabot siya ng mga 2 to 3 years, no? Okay. Pero yung malalaki po na isda natin, like yung mga malalaki, like koi, at yung iba pang mga mas malalaki pang isda, umabot po yan ng mga minimum yan, mga 3 years hanggang, yung iba umabot ng mga 10 years, iba gumagabot ng 20 years, no?
6: Okay. Tama ho ba yung mga tinatawag na betta fish, yung mga fighting fish na yan? Inaho nito, kailangan pa yung mga oxygen pump sa mga aquarium, hindi kagaya ng ibang isda, nalagyan mo talaga ng aquarium filter, oxygen pump, yung aerator, parang kailangan nila yun eh. Pero itong fighting fish, yung betta fish, hindi talaga kailangan?
8: Yung fighting fish po kasi, ano, meron siya special organ, no? Yung labyrinth organ niya. So, kahit po medyo maliit ang lalagyan mo, kahit mababa yung oxygen niya, dissolved oxygen, ay nabubuhay siya.
6: Yan niya.
8: So makikita mo yan, naka-display isa-isa. So makikita nyo, naka-display siya, naka-isa-isa lang. Kasi yung lalaking fighting fish, nag-aaway po yan eh. No? Pero kung marami po kasi kayong isda na nilalagay, kailangan meron pong dissolved oxygen, meron po kayong ini-introduce mga aerator. Malilaman mo lang po pag kailangan mo ang aerator, pag yung isda mo medyo uwaangat sa, ano, sa aquarium, no? Sa aquarium, medyo kulang na po siya ng oxygen. So, kailangan mo mag-introduce. Pero mga betta fish, normally, hindi po nilalagyan po ng oxygen o aerator.
6: Ah, mahilig pala mag-away yan. Iina sa Senado para palang betta fish.
8: Yung lalaki lang po.
6: Lalaki na.
8: Na fighting fish.
6: Pero dito sa mga ilang tanong dito, sir, maaari daw bang gamitin ng tubig gripo direkta sa aquarium gamit yung mga islang yan?
8: Yung po tubig, yung tubig po na, any kind po ng tubig pwede sa kanya, pero yung pong tubig na mataas po yung ano, chlorine, galing sa Manila. Oh. So kailangan mo pasingawin muna siya ng mga ilang oras or even sa ibang area, medyo matapang yung chlorine, mga isang oras mo pasingawin bago mo siya gamitin po.
6: Okay. Ano daw po kadalas dapat makainin ng mga isda? Hindi ba na overfeed diyan?
8: Yan po pinaka-importante kasi ang overfeeding po, pwedeng mamatay ang isda mo. One time na overfeeding, lahat 'yon mamatay. Pero hindi po siya mamamatay kahit magutom siya na o hindi mo siya mapakain ng ilang araw. So basically po ang pagkain po natin ay yung kaya niya lang kainin within mga 1 to 2 minutes. Tapos pwede po siyang minimum ng 2 times a day. Pwede hanggang 5 beses ang araw. So depende po 'yan sa availability niyo. Mas malimit kasi po na kayo magpapakain lalo sa aquarium ay mas maganda. Pero konti-unti lang po ang bigay niyo.
6: Hindi naman totoo yung chismis, Sir Frederick, na pag palagi ka raw nakatitig sa isda sa aquarium, kaya pag talikod mo, para ka na rin isda, nakatingkuso mo nakatulis.
8: Hindi naman po. Pag lagi ka po nakatingin sa isda, ang mangyayari po sa inyo, mas lalo kang magkakaroon ng interest. Mag-iisip ka ng panibago kung ano naman susunod mong ilalagay o ano naman ang next level. Kasi hindi mag-impress ka sa liberal, pupunta ka sa mga higher level hanggang sa nandun ka sa pinakamahal na isda. Mahuhook ka po, parang hobby.
6: So, yung mga estudyante natin, magbigay ng maliliit na aquarium na magagandang isda, regalo natin sa Senado pare-pareho.
8: Usually po, yan, maganda po yun. Pagpapatraining po kami or may mga field trip po kami sa, may mga field trips amin sa, ano, sa opisina, nagbibigay po talaga kami ng mga, yung maliliit na sample lang po.
6: No?
8: At nagkakaroon ng interest yung mga bata, tuwang-tuwa po yung mga, even yung mga magulang, tuwang-tuwa, kasi, yung mga bata, kita mo sa mata nila, nagkakaroon sila ng ano, masaya-masaya po sila.
6: Dapala dito, lagyan nyo kami ng aquarium para wala rin away-away din eh.
8: pwede sir, pwede. Pwede kayo request lang po sa amin sa office, magpapadala tayo ng ano, isla sa inyo.
6: Sir Frederick, sa bandang huli, baka meron po kayong panawagan o dagdag na dapat ipalam sa mga nakikinig po sa atin. Sige po.
8: Okay, magandang, sa lahat po na makikinig ng mga may interest po sa pag-ornamental, no? Kaya ito po isang magandang alternative na kabuhayan, dagdag ka kita. And then pwede nyo pong gawing full-time na negosyo kung meron kami mga fish plant. Sa mga may interest po, pwede po kayong makipag-ugnayan sa National Fisheries Research and Development Institute. I-check nyo lang po ang aming website sa internet, ang nfrdi.da.gov.ph. And then pwede po kayong mag-email lang sa NFRDI kung kailangan nyo ng, ano, ng assistance. Kung meron na po kayo na umpisahan ng negosyo at meron kayong konting tanong, ay pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin sa NFRDI. Maraming salamat po.
6: Sir Frederick Muyot, sir, maraming salamat, sir. Balikan mo na yung Zumba at yung scuba diving mo. Yung breakfast mo, sir. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli. Thanks. Ingat ka, sir. Thank you po. Ingat po.
8: Maraming salamat po. Thank you po.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Sir Frederick Muyot, ang senior science research specialist ng NFRDI ng Department of Agriculture. Kating tutorial. Niyanig po ng lindol ang bansa. Ngunit na pinakamalalim na sugat ay ang mararamdaman sa ating mga hapagkainan. Sa gitna ho na nagpapatuloy na krisis sa supply at mataas sa presyo ng bilihin, ang kalamidad ay isa itong matinding hampas sa mga magsasaka. Ang isda ho natin. At pinit bumabangon mula sa mga nagdaang pagsubok. Hindi lamang ang mga sirang gusali at bitlak na kalsadang iniwan ho ng pagyanig. Ang tunay na trahedya na sa mga nawasak na sistema. Meron man sa irigasyon, buong imbaka ng ibalay at mga natabo na pananim. Kung walang tubig na dadaloy sa mga bukid at walang maayos po naman na kalsada, para ihatid yung mga ani sa merkado. Kahanang lalong pagkaantala sa supply ng pagkain at pagtas ng presyo nito sa mga lungsod. Ang tugon dito ay magkano po ng mabilis at konkretong tulong pinansyal. Pamahagi po ng mga libreng binhi at pautang na walang interes para sa mga lokal na producer. Digit po sa lahat, oras na upang magtayo. Ang infrastrukturang pang-agrikultura na disaster resilient o yung kayang humarap po sa lindol o bagyo naman. Ang siguridad po sa pagkain ng buong bansa ay kinakailangan. Kung hahayaan nating mabaon sa utang at dusang ating mga magsasaka, tapos ang lindol, parang hinayaan na rin po nating magutom ang susunod po namang henerasyon. Na ho nating hintayin pa na mapitakin lupa at na maging bitak sa ating mga hapagkainan. Tingin po natin yung mga natutulog na sistema, siguro. Sagipin yung mga nagpapakain sa bansa dahil ang gutom ng bayan ay walang lakas na bumangon sa anumang sakuna.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Maria, may pagsaludo sa ating mga bayaning magsasakit maingis. Thank you po, thank you, thank you. Alam nila Roger, Rolly, Alvin, Roban. Parin po natin dyan sila Nida, Susan, Gemar, Sam, Marisol, Julius, Camille, Rona. Alam po naman nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Pero ilustre na brigado nag-iiwan. Ang bagay na matindi at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Po isang paraiso. Isang pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag tayo magpalinlang.
5: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit po?
15: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Biyaing General Santos City ngayong araw para bumisita at mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol.
0: Headlines.
3: Bilang na mga namatay dulot ng malakas na lindol sa Sarangani, umabot na sa 41.
0: Headlines.
3: Iba't ibang ahensya ng pamahalaan, patuloy ang pagtugon sa mga lugar na naapektuhan ng lindol, pamamahagi ng cash assistance, food packs, at pagsasayo sa mga transportasyon, puspusang sinasagawa.
0: Headlines.
3: Senado sinailalim sa heightened security dahil sa banta sa seguridad.
0: Headlines.
3: Pilipinas, walang constitutional crisis sa kabila ng sigilot sa hanay ng mga senador ayon sa Malacanang.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling tiniyak ang suporta ng kanyang administrasyon sa modernisasyon at kapakanan ng hukbong dagat sa bansa.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 10, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyahing General Santos City ngayong araw para bumisita at mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. Yan po ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: Report.
5: Biyahing Mindanao si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw para personal na makita at mabisita ang mga lugar na matinding tinamaan ng nagdaang pagyanig. General Santos, ang destinasyon ng Pangulo kung saan ay isang ospital at dalawang paaralan ang pupuntahan ito. Unang sasadya ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital sa Santiago Boulevard National Highway sa General Santos City. Susunod naman pupuntahan ng Presidente ang General Santos City Oval Plaza kung saan ginagawang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhang residente sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situation. Maumula dito ay dediretso ang Pangulo sa Purok kay Hillsot Village para inspeksyonin ang Romana at Charon Central Elementary School at susunod namang i-inspeksyonin ng Pangulo ang General Santos National High School sa Rizal, Kalumpang, General Santos City. Subalit bago ang pagtulak papuntang Mindanao ay pupuntahan muna nito ang San Francisco High School sa Bago Bantay, Quezon City na nagagamit na ngayon ng mga estudyante matapos na masunog ang isang gusali nito noong June 2025. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
3: Tumaas na sa 41 bilang na mga namatay dulot ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa karagatan ng Sarangani noong Lunes ng umaga. Ayon sa Office of Civil Defense, 4 rin ang nananatiling nawawala habang 478 ang iniulat na nasugatan, kabilang sa mga pinakamalubhang na apektong lugar ang General Santos City, Sarangani at South Cotabato na maraming pamilyang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Umabot naman sa 563 million pesos ang alaga ng pinsala sa mga infrastruktura sa Davao Region at Soxargen. Nakaranas din ang aftershocks ang rehiyon. Ayon sa Feebolts, 1,209 ang naitalang aftershocks na may lakas na magnitude 1.3 hanggang 6.4.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang situation briefing sa Malacanang upang tiyakin ang agarang pagtugon sa mga pamilya at komunidad na naapekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Province. Sa briefing, tumanggap ang Pangulo ng mga ulat hinggil sa kalagayan ng mga apektadong lugar, lawak ng pinsala at kung anong mga agarang pangangailangan ng mga residente. Nagbigay rin si Pangulong Marcos sa mga direktiba sa mga national agencies na higit pang palakasin ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at pabilisin ang paghahatid ng tulong sa mga biktima. Dumalo ang sa pagpupulong sa pamamagitan ng video conference sina DSWD Secretary Rex Cachalian, DOST Secretary Renato Solidom Jr., DOH Secretary Ted Herbosa, OCD Undersecretary Harold Cabreros at General Santos City Mayor Laurel Pacquiao.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Mga ahensya ng pamahalaan na may partisipasyon sa pagtugon sa kailangan ng mga biktima ng lindol, pinayuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing motivation sa kanilang pagsisilbi ang kalagayan ng mga apektadong taga Mindanao. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid muli ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kinaalalahanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga opisyal sa pamahalaan na may papel sa pagtugon sa kailangan ng mga biktima ng lindol sa Mindanao na ipagpatuloy ang kailangan pang mga paghahandang dapat gawin upang mabilis na maihatid ang kailangan ng mga itong tulong. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinuri ng Chief Executive ang lahat ng ahensya sa mabilis na aksyon ng mga ito kasunod ng malakas na pagyanig. Ganun pa man, dapat tayong maging tuloy-tuloy pa din ang mga paghahanda at gawing motivation ang kasalukuyang kalalagayan ng mga biktima ng lindol. Dapat tayong maisip ng mga kinuukulan ng mga kababayan nating walang matulugan at walang makain na dinaraanan ngayon ng ilan nating mga kababayan sa Mindanao. Samantala ay may schedule na yan ang pagpunta ng Pangulo sa Mindanao. Subalit, hindi na muna nila ito i-anunsyo. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
6: Laging isipin ang mga biktima ng mga sakuna at gawing motivation sa kanilang pagsisilbi sa bayan ang mga taong walang matulugan at walang makain sa mga oras na sakuna.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Patuloy ang pagtugon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang sa mga nangungunang kumikilos ang DSWD, DepEd, DOH, DPWH, OCD at mga lokal na pamahalaan, nakatutok ang mga ito sa pagbibigay tulong sa mga apektadong pamilya, pasyente, mag-aaral, guro at motorista. Nagpapatuloy din ang pamamahagi ng cash assistance, food packs at serbisyo ng mga mobile kitchen.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Samantala, patuloy na sinasagawang assessment at inspeksyon sa mga ospital at iba pang strukturang napinsala ng lindol. Agad ding inaayos ang mga nasirang national roads at tulay upang may balik ang maayos na daloy ng transportasyon. Ang pinagsalib na aksyon at koordinasyon ng mga ahensya ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilisang paghatid serbisyo sa mga mamamayang naapektuhan ng lindol.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Higit sa 11,000 family food packs na ipamahagi na sa mga apektado ng lindol sa Mindanao ayon sa Department of Social Welfare and Development. Yan pong balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Patuloy ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development.

0: maaan ng lindol. Sa pamamagitan ng mga MSU, magiging mas maayos at organisado ang pag-iimbak at distribusyon ng relief supplies ng DSWD na magbibigay daan naman sa mas mabilis na pag-abot ng tulong sa mga nangangailangang pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Umalo sa halos 33,000 families o katumbas ng mahigit sa 145,000 individuals ang epektado ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD spokesperson Juni Castillo, nagmula ang mga apektadong residente sa 163 barangays sa Region 9, 11, 12 at sa BARMM. Payag pa ni Castillo, pinakamalaki ang naging pinsala sa General Santos City at Sarangani Province.
3: So yung nagsustain nga po ng mga significant na impacts, no, ay itong sa Regions 11 and 12, specifically po, no, itong General Santos City at saka yung Sarangani Province, na meron pong mga naiulat po at nakita nga na may mga severely affected areas.
2: Samantala, sinabi pa ni spokesperson Castillo na nasa mahigit sa 8,700 families o mahigit sa 31,700 individuals ang nananatili sa 54 na evacuation centers. Abot naman sa mahigit sa 1,800 na pamilya o 8,900 individuals ang nananatili naman sa labas ng mga evacuation center. Sa ngayon, patuloy naman ang pagbibigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga pangangailangan ng mga evacuees.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Barko ng Philippine Coast Guard naghatid ng tulong sa mga lalawigan ng Sarangani. Darito ang report ni Lawrence Tan Hoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Nagpadala ang Philippine Coast Guard o PCG ng BRP Panglao o yung FPB 2402 upang maghatid ng mga relief supply para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa lalawigan ng Sarangani. Sakay ng barko ang 1,200 kahon ng relief goods, 57 galon ng malinis na inuming tubig at 106 na tent na mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga residente ng bayan ng Glan. Bahagi ang operasyon ng kampanyang eye care ng PCG at ng patuloy na humanitarian assistance ng pamahalaan para sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Patuloy naman ang koordinasyon ng PCG at iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang agarang paghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tan Hoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Agarang dineploy ng DSWD sa Buanga Peninsula ang kanilang Mobile Command Center habang patuloy na nararanasan ang mga aftershocks sa rehiyon. Magsisilbi itong pangunahing sentro para sa monitoring, komunikasyon at koordinasyon ng mga disaster response operations sa mga apektadong lugar. Sa nasabing pasilidad, mas mabilis na natatanggap at mapoproseso ang mga ulat mula sa mga komunidad na naapekto ng lindol na mahalaga para sa kaagad na pagtugon. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya. Ito'y upang matukoy ang mga pangangailangan ng mga residente at mapabilis ang paghatid ng tulong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: House Speaker Faustino Boji D. III tutulak pa Mindanao upang personal na suriin ang pinsala ng mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Yan pong balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Nakatakdang tumungo sa Mindanao ni House Speaker Faustino Boji D. III upang personal na masuri ang sitwasyon sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Senior Deputy Speaker at South Cotabato 2nd District, Representative Ferdinand Hernandez, patuloy na minomonitor ni Speaker D ang kalagayan ng Region 12 na isa sa mga sentro ng pinsala. Tiniyak din ni Dean na may nakalaang pondo ang kamara upang matulungan ang mga distrito na labis na naapektuhan ng pagyanig. Una lang inihayag ng House Speaker ang kahandaan ng House of Representatives na suportahan ang emergency response at recovery efforts para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Anya, kaisa ng mga biktima ang kamara sa mga kababayan sa Mindanao at handang nga ihatid ang kaukulang tulong.

0: upang sila ay makabangon mula sa sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinaalala ng Department of Trade and Industry o DTI na may papatupad ang price freeze sa General Santos City ng 60 araw matapos ideklarang state of calamity. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, mahigpit na minumonitor ng karilang ahensya ang presyo ng mga bilihin, gayon din ang supply ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Kaugnay nito, inihayag ni Roque na maaring mag-avail ang mga micro, small at medium enterprises na naapekto ng lindol ng Enterprise Rehabilitation Fund. Anya, makakatulong ito sa kanilang pagbangon at pagpapatuloy ng operasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Senado, sinailalim sa heightened security kasunod ng banta sa seguridad sa kapulungan. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naglabas ng memo si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian kahapon kaugnay ng pagpapatupad ng heightened security at preventive safety protocol sa Senado. Nakasaad dito na pinatupad ang heightened security matapos silang makatanggap ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation o NBI na may banta sa seguridad ng mataas sa kapulungan. Sa memo, kabilang sa pinag-utos ang mas malawak na screening at inspection sa mga pumapasok na tao, mga sasakyan at anumang bagay sa loob ng Senado, pagdadagdag ng security personnel na nagbabanday sa loob at labas ng Senado at close coordination sa mga law enforcement, intelligence, military at emergency response agencies. Kasama rin sa protocol ang pagprotekta sa mga dokumento at records ng Senado at ang pagpapatupad ng pansamantalang no visitor policy. Hinikayat rin ang mga opisina ng Senado na magsagawa ng mga meeting virtually kung pwede at ang paggamit ng telephone, email o video conferencing platform. Una na rin naglabas ang advisory si Gatchalian sa lahat ng opisina ng Senado na magpatupad ng work from home arrangement mula ngayong araw, June 10 hanggang sa bukas, June 11. Sinabi ni bagong Senate Sergeant at Arms Retired Major General Alfred Corpus na kasama sa napag-usapan nila ni Gatchalian sa meeting kahapon ang pagpapatupad ng heightened security sa Senado. Bagamat biniberipikapaan niya nila ang security threat sa ngayon ay mas mainam na anyang paghandaan nila ito. Tiniyak naman ni Corpus na walang dapat ikatakot ang mga empleyado ng Senado dahil tinitiyak nila ang seguridad at kaligtasan sa mataas sa kapulungan.
7: Hindi naman dapat kabahan. Kasi different kami sa USAA and the different law enforcement agencies na katulong namin is making sure naman na everything is okay. Dagdagan natin yung ating yung deployment na ating mga tao, no, to make sure that the premises are really securely covered. Okay, so medyo maghihigpit pa tayo ng pag-iinspeksyon.
6: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagsimula ng pagganda o paghahanda para sa ika-5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gaganapin sa Hulyo 27 ng taong ito. Sa sinagawang unang interagency coordination meeting, tinalakay ng mga kinatawan mula sa Kamara, Senado, Malacanang at iba pang mga ahensya ang mga kinakailangang paghanda para sa taunang SONA. Ayon kay House Secretary General Attorney Shaloy Velicaria Garafil, simplicity ang magiging tema ng SONA ngayong taon. Layunin itong bigyan din ang pagiging simple at maayos ng okasyon. Dahil dito, wala nang ilalatag na red carpet at hindi na rin hinihikayat ang pagsusuot ng mga mahahabang gown. Sa halip, pinapayuhan ng mga dadalo na magsuot ng simple ngunit angkop na kasuotan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pilipinas, walang constitutional crisis sa kabila ng sigalot sa hanay ng mga senador. Mula sa Malacanang, narito ang report ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Walang nakikitang constitutional crisis ang Malacanang sa kabila ng nagpapatuloy na sigalot sa hanay ng mga senador. Tugon ito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung posibleng mauwi sa constitutional crisis ang pag-aagawan sa liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso, lalo na sa usapin ng special session at impeachment trial. Ayon sa opisyal, malinaw na ang kinikilala ng ehekutibo ay ang liderato ni Acting Senate President Ming Gatchalian. Dahil dito, hindi na dapat anya nagkakaroon pa ng sigalot sa liderato ng Senado. Dapat anya, tanggapin na ng kabilang panig na hindi na sila kinikilalang majority. Dagdag pa ni Castro, anumang posibleng problema sa pagpapatupad ng mahakbang ng Senado ay usapin na ng mataas na kapulungan ng Kongreso at hindi ng ehekutibo.
9: Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayong matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
8: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang suporta ng kanyang administrasyon sa modernisasyon at kapakanan ng Philippine Navy. Sa pagsasalita ng Pangulo sa 128th Philippine Navy Anniversary, sinabi nito na mahalaga ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng hukbong dagat upang matugunan ang mga hamon sa maritime security at maprotektahan ang teritoryo ng bansa. Binigyan pugay rin ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng mga ito sa pagpapanatili ng seguridad ng bansa. Tampok sa selebrasyon, ang commissioning ng BRP Raja Lacandula, isa sa mga bagong offshore patrol vessel na inaasang magpapalakas sa kakayahan ng Philippine Navy na magpatrolya sa karagatan. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang katapangan at natatanging serbisyo gayon din ang mabilis na pagtugon ng Philippine Navy sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inikayat ni Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Senior Undersecretary Henry Yap ang mga mamamayang Pilipino na mag-avail ng mga programang pabahay ng gobyerno. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Yap na maraming programa na pabahay ang ahensya, depende sa pangangailangan at naisin ng mga benepisyaryo. Anya, maaaring kumonsulta sa pinakamalapit na attached agency ng DSUD gaya ng Pag-ibig, National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation o kaya sa National Home Mortgage Finance Corporation. Paliwanag pa niya, may mga vertical housing, horizontal housing o house and lot na may mga programa rin para sa pag-loan ng lupang pagtatayuan ng bahay.
10: Gusto ko pong anihan yung ating mga Filipino families na wala pang bahay. No? Marami pong programa nakalaan ng Department of Human Settlements and Urban Development. At pwede kayong mag-approach sa any of our attached agencies tulad ng Pag-ibig, ng NHA, ng Social Housing Finance Corporation or the National Home Mortgage Finance Corporation. Handa sila po tumulong sa inyo at pwedeng pag-usapan kung anong klaseng packages ang available para sa inyo.
2: Si DSUD Senior Undersecretary Henry Yap.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inilapit na ng PhilHealth ang serbisyong hatid ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP sa mga paaralan. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, inihayag ni PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs Group, May Villa, na dinala na nila mismong yakap sa mga paaralan para maisulong ang prevention ng mga sakit. Anya, mahalagang yakap na may libreng konsultasyon para magapa ng anumang uri ng karamdaman na sa umpisa pa lang, lalo na sa mga estudyante na exposed pagdating sa kanilang mga paaralan. Bukod na anya, sa libreng konsultasyon, kasama rin sa yakap ang libreng gamot at laboratory o diagnostic tests.
11: Layunin po nito ay mailayo tayo lahat sa sakit. So lalong-lalo na po sa mga learners po natin na mas madali po silang magkasakit, lalo na pag sila po ay nag-aaral at saka naglalaro. So ang PhilHealth po ay nag-accredit na rin ng mga yakap clinics at ito po ang iba po dito ay based mismo sa ating mga DepEd schools. Ayan. At sa yakap din po, makukuha natin ang mga libreng servisyo kagaya po ng libreng konsultasyon, libreng gamot, at of course, yung mga diagnostic procedures po at cancer screening tests.
2: Si PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs Group, May Villa.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG laban sa mga individual na nagpapanggap ng mga pulis at humingi ng pera para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon sa PNP-ACG, ginagamit ng mga online imposter ang kalagayan ng mga naapektuhan ng sakuna upang humingi ng pera sa publiko. Pinaalalahanan ng otoridad ang publiko na maging maingat sa mga natatanggap na mensahe, social media post at online fundraising activities na hindi beripikado. Pinayuhan din ang mga mamamayan na tiyaking lehitimo ang mga organisasyon o individual bago magbigay ng anumang tulong pinansyal upang maiwasang mabiktima ng panlilinlang. Samantala, muling ginit ni PNP Anti-Cybercrime Group Director Police Major General Wilson Casil Asueta ang paalala sa publiko, laging tandaan maging mapanuri at huwag magpaloko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: National Commission of Senior Citizens nagbabala sa illegal na paniningil para sa pagprint ng National Senior Citizen ID mula sa Radyo Magazine. Narito ang report ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Matapos makatanggap ng mga sumbong mula sa ilang senior citizens, nagpaalala ang National Commission of Senior Citizens o NCSC na hindi kinakailangang iprint ang Digital National Senior Citizen ID mula sa eGovPH app at mahigpit na ipinagbabawal ang paniningil ng anumang bayad kaugnay sa Digital NSC ID kabilang na ang alok na pagprint at paglaminate nito. Paliwanag ng NCSC, una na silang naglabas ng abiso upang kilalanin ang digital version o screenshot ng NSC ID bilang lehitimo at opisyal na maaaring gamitin sa mga transaksyon para makatanggap ng benepisyo at serbisyo ang mga senior citizen sa bansa. Paalala pa ng komisyon na hindi rin required ang pagprint ng Registration Reference Number o RRN mula sa NCSC website para sa pagpapasa ng aplikasyon para sa Expanded Centenarians Act sa cash gift. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita naman sa Bayong Dagat, Taiwan, nagsagawa ng malawakang military drill laban sa posibleng pagsalakay ng China. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinaigting ng Taiwan ang kahandaan ng kanilang sandatahang lakas matapos magsagawa ng sabayang live fire military exercise sa walong lokasyon sa baybayin ng Taichung. Layunin ng pagsasanay na gayahin ang pagtugon sa isang posibleng pagsalakay ng pwersang pandagat ng China gamit ang mga rocket launcher, artillery, mortar at anti-tank missiles. Ayon sa mga opisyal ng militar, mas mabilis at mas makatotohanan ang isinagawang operasyon dahil halos isang araw lamang ang inilaang paghahanda ng mga tropa kumpara sa dating isang linggo. Patuloy namang pinagtitibay ng Taiwan ang kanilang depensa habang dumarami ang aktibidad ng mga barko at eroplano ng China sa paligid ng isla. Sa kabila ng pag-angkin ng Beijing sa Taiwan bilang bahagi ng teritoryo nito, iginiit ng pamahalaan ng Taiwan na tanging mamamayan nito lamang ang may karapatang magpasya sa kanilang kinabukasan at patuloy na ilang ipagtatanggol ang kanilang seguridad laban sa anumang banta. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Barangay Hinebra at TNT magtutuo sa Game 4 ng PBA Finals. Samantala, San Antonio Spurs nakaisa kontra sa New York Knicks sa ongoing na NBA Finals. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
14: Ngayong gabi maghaharap muli ang magkaribal na kuponan na TNT Tropang 5G at Barangay Ginebra San Miguel sa ikaapat na laro ng 2026 PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals sa Smart Araneta Coliseum. Nakatakdaan tip-off dakong 7:30 PM. Kasalukuyan lamang sa serye ang Gene Kings 2-1 kontra sa Talk and Text matapos na naging 116-102 win noong game number 3. Samantala, tagumpay naman ang San Antonio Spurs sa game number 3 ng NBA Finals 2026. Kahapon, kontra sa New York Knicks, 115-111, nagginanap sa Madison Square Garden. Dahil sa panalo, 2-1 na ang serye ng Best of 7 Finals na pinangungunahan pa rin ng Knickerbockers. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
19: The public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pinangunahan ang pagsasagawa ng training sa Batanes. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, hatid sa atin ni Maisel Estoy.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Maisel!
20: Kasalukuyang nagsasagawa ang pamunuan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng tatlong araw na Deputy Fish Warden Training dito sa Batanes. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng ilang mga mangingisda at mga law enforcement agencies kagaya ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Layunin ng pagsasanay na mapatibay ang pagtutulungan ng iba't ibang mga stakeholders upang mapalakas ang pagpapatupad ng mga fishery laws sa probinsya. Kabilang sa mga tinalakay sa pagsasanay ang mga tungkulin at pananagutan ng Deputy Fish Warden. kasalukuyang kalagayan ng mga batas pangisda sa bansa at iba pang mga batas na may kinalaman sa pangangalaga sa yamang dagat. Ang hakbang nito ng BFAR ay magpapalakas sa kakayahan ng mga lokal na pamahalaan at law enforcement agencies na maprotektahan at mapangalagaan ang yamang dagat at matiyak na may itataguyod ang sustainable fishery practice sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, May Zelestoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batangas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagpapataas ng literacy rate ng mga mag-aaral sa Dagupan City, prioridad ng LGU at ng Department of Education. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atid sa atin ni Verna Beltran Adaban.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Verna.
19: Hinikayat ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang bawat miyembro ng pamilya na makiisa sa reading practice program ng lungsod na Nanay, Ikaw ang Unang Guro na inilunsad noong June 4 sa pamagitan ng Maaron Ina, katuwang ang Department of Education Schools Division Office ng Dagupan City sa paunguna ni Schools Division Superintendent Officer in Charge Dr. Marciano Soriano Jr. bilang bahagi ng pagsisikap na mapataas ang literacy rate ng syudad. Inilunsad ang programang ito bilang suporta sa bayang bumabasa ng pambansang pamahalaan sa paunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong higit pang mapahusay ang kakayahan sa pagbasa at comprehension skills ng mga kabataan. Sa pagbukas ng klase, muling isinagawa ang reading practice program kasama ang mga batang mag-aral na nagpakita ng malaking pag-unlada matapos sumailalim sa aral program. Ginamit sa aktibidad ang maaklat na ipinagkaloob sa tulong ng DepEd kasama sina Committee on Women and Children Chairperson at Councilor Tala Para sa ang teen center. Tinayak naman ni Vice Mayor Dean Brian Cua na patuloy na kaagapay ng mga kabataan ang sanggunyang panglungsod sa ilalim ng kanyang pamumuno kasama ang mga city councilors sa pagsusulong ng mga programang pang-edukasyon. Sumasalamin anya ang inisyatibang ito sa matibay na dedikasyon ng Dagupan na mapaunlad ang sektor na edukasyon habang patuloy na isinusulong ang adhikaing walang may iwan sa pagunlad ng bawat pamilyang Dagupenyo. Ayon sa alkalde, magbasa kasamang anak, isang pahina araw-araw habang buhay na pag-asa. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga hakbang para matugunan ang mga hamon sa elektrisidad sa Oriental Mindoro, umuusad na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Tom!
21: Umuusad na ang mga hakbang para matugunan ang hamon sa elektrisidad na kinakaharap ng mga residente ng lalawigan ng Oriental Mindoro sa opisyal na pahayag ng Pamalang Nasyonal sa pamamagitan ng Presidential Communications Office o PCO, isang kasunduan ng nilagdaan kasama ang Maharlika Investment Corporation, National Power Corporation at National Electrification Administration para sa rehabilitasyon, gawing makabago at mapabuti ang Mindoro's power transmission infrastructure. Nilalayo nito na mapalakas pa ang energy system ng probinsya at masiguro maaasa ang kuryente para sa mga residente nito. Kaugnay nito ay nagsumite ng project proposal ang National Grid Corporation of the Philippines na nagkakahalaga ng 23.9 billion pesos para sa konstruksyon ng submarine cable system para pagganahin ang power transfer mula Batangas papunta sa Oriental Mindoro. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Isang 150 kalahok sa cyberbayanihan sa Libon, Albay, sumailalim sa Cyber Security Awareness ng DICT Bicol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni J.M. Olarte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: J.M.
22: Matagumpay na sinagawa ng Department of Information and Communications Technology Bicol Region ang programang Cyber Bayanihan na may temang Advancing Connectivity and Digital Inclusion through Cyber Bayanihan para sa 150 kalahok na binubuo ng mga mag-aaral, guro at magulang sa Buga Elementary School at Buga National High School representatives sa West District ng Libon, Albay. Pinangunahan ni DICTV Call, Regional Director Christian Roy Milad at Assistant Regional Director Ms. Annabel C. Odonyo Kalimpong ang aktibidad kasama si Libon West Public Schools District Supervisor Harlet A. Villanueva at Buga Elementary School Principal 1 Michael B. Seba. Ayon kay Director Christian Roy Melad, layunin ng Cybersecurity Forum na turuan ng mga kabataan sa tamang paggamit ng internet, mobile devices at kung paano protektahan ang sarili laban sa mga online scam, panloloko at iba pang bantaan sa digital world upang hindi lamang sila maging connected kundi ganap ding cyber safe. Ipinahayag naman ni Buga Elementary School Principal 1 Michael B. Seba ang kanyang pasasalamat dahil ramdam na ramdam ng kanilang malayong komunidad ang buhay na serbisyo ng gobyerno. Sa pamamagitan ng natanggap ng bayanihan SIM card na may libreng 25GB na internet data kada buwan. Bukod sa pangmatagalang proteksyon, nagtakda ang Buga Elementary School ng mga kaukulang restriction sa paggamit ng mga cellphone sa loob ng klase. Habang isinasagawa naman ng DICTV Call ang isang komprehensibong impact assessment survey upang makuha ang mahalagang feedback ng komunidad. Samantala, sa pagtatapos ng aktibidad, nagkaroon din ng distribusyon ng flyers para sa pagmarket ng eGovPH para sa mga magulang upang magsilbing gabay sa mas madaling pag-access sa iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan gamit ang Digital Super App. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagbubukas ng klase sa Palawan National High School, naging maayos ang balita atin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Darito si Goody Salsagat.
0: Radyo Pilipinas, report.
2: Goody.
4: Naging maayos ang pagbubukas ng klase sa Kabuhan sa Palawan National School dito sa Palawan sa unang araw ng klase ngayong Linggo. Kinumpirma ni PNS Principal Dr. Jabel Anthony Nunyala na handa na ang kanilang paaralan dahil sa tulong-tulong at sama-samang pagkilos ng mga mag-aaral, guro, mga magulang, alumni at ilang mga stakeholders ng PNS sa nakalipas na Brigada Eskwela 2026. Nais nila sa pagpasok ng mga mag-aaral ay maging kaiga-igaya, maayos at malinis ang kanilang mga silid-aralan upang magbigay sigla at hikayat sa pagpasok ng mga bata sa eskwelahan. Minagdag pa ni Nunyala na sapat din ang mga guro at staff na nasa mahigit 400 ngayong school year maging ang mga silid-aralan dahil nagagamit nila ang nasa 21 classroom ng katabing East Central Elementary School. Ano yan, nasolusyonan na rin nila ang problema sa tubig dahil nakausap na nila ang water district na ayusin at lakihan ang mga pipes patungo sa PNS para makarating ang hanggang third floor ang daloy ng tubig na dati-dati ay nirereklamo ng mga mag-aaral. Sa kasalukuyan, buhapalo na sa 10,000 ang bilang ng mga enrollees sa Palawan National School at inaasahan pang tataas dahil patuloy pa rin ang kanilang enrollment hanggang sa katapusan ng buwan ng Hunyo ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Goody Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
23: Oh, eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open sa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Migrant Workers Day, pinagdiwang sa Negros Occidental, OWA na bahagi ng tulong pinansyal. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo sa Chain, narito ang report ni JP Harvas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: JP.
8: Nagtipon ang 250 overseas Filipino workers o OFW sa Negros Occidental upang ipagdiwang ang Migrant Workers Day. Ang pagtiriwang ay isang taunang aktibidad na isinasagawa tuwing buwan ng Hunyo upang kilalanin ang mga sakripisyo at kontribusyon ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Sa naturang aktibidad, namahagi ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng tig 20,000 pesos na livelihood package at financial assistance sa 50 benepisyaryo ng Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program. Sa ilalim naman ng tulong pangkabuhayan sa pag-ulad ng samhang OFW o Puso Program, tumanggap ng paunang livelihood grant na nagkakalaga ng 200,000 pesos ang isang asosasyon ng mga OFW sa Talisay City, habang 500,000 pesos naman ang natanggap ng isang grupo mula sa La Carlota City. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Bahagi ng tulay na nag-uugnay sa mga bayan ng Malapatan at Glang sa Sarangani Province bumagsak sanghi ng malakas na lindol noong Lunes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang balitang atin sa atin ni Marcel Mamon Dasalia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Marcel.
9: Yes, Alan. Bagsak ang bahagi ng tulay na nag-uugnay sa bayan ng Malapatan at Glan sa Sarangani Province. Sanhi upang di makadaan ang mga sasakyan sa nasabing highway. Kaugnay nito, tumawid ang mga tao sa pamamagitan ng pagsakay ng bangka papunta sa kabilang kalsada. Agad namang sinimula ng DPWH Sarangani ang paghahatid ng construction materials upang masimulan kaagad ang pagkumpuni ng nasabing tulay. Ayon naman kay Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 12 Regional Director Rodrigo Sosmeña, sa ginawang press conference sa tanggapan ng Office of Civil Defense, inihayag nito na sa kanyang pakikipag-usap sa DPWH 12, inaasahang maisaayos ang mga kalsada patungong Glan sa loob ng isang linggo, subalit wala naman itong sinabi kung kailan matatapos ang repair sa naputol na tulay sa Sapo Masla Malapatan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang response operation ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa General Santos City at Karatig lugar. Mula rito sa General Santos City, para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Klase sa lahat ng antas ng pampublikong paaralan sa Cagayan de Oro City. Sinimulan na matapos ang sinagawang inspection sa mga gusali. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang balitang hatid ni Ryan Carbon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Ryan.
25: Ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ang pagpapatuloy ng mga klase sa lahat ng antas matapos silang masuspinde dahil sa Intensity 3 na lindol. Sinabi ni Jade Adiser, ang Acting City Information Officer, na ito ay napagdesisyonan matapos irekomenda ng investigating team na ligtas ng gamitin ang lahat ng school facilities ng lungsod. Matapos ang masusing pagsusuri sa mga gusali at pasilidad ng mga paaralan, iniutos ni Mayor Uy ang resumption ng mga klase sa lahat ng antas. Alinsunod dito, inihayag ng alkalde sa pamamagitan ng CIO na ang mga mag-aaral ay maaari nang bumalik sa kanilang mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Apat na paaralan sa Butuan City dineklarang hindi ligtas gamitin matapos magkaroon ng pinsala dulot ng lindol nitong Lunes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Jocelyn Morano.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Jocelyn.
10: Mananatiling suspindido ang pasok sa lahat ng mga antas sa mga paaralang pampubliko at pribado sa Butuan City hanggat nagpapatuloy ang inspeksyon ng intra-audit team ng pamahalang lokal matapos maramdaman ang intensity 3 na lindol nito lang Lunes. Sa initial report kahapon ng intra-audit team, sa 39 na paaralan na kanilang na-inspeksyon, 25 ang ligtas, 10 rito ay nagkitaan ng konting bitak, habang 4 na paaralan ang idineklarang unsafe at hindi na maaaring gamitin. Samantala, nakarating na sa General Santos City ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA team ng Office of the Civil Defense Caraga para sa earthquake response operations na isasagawa sa Region 12. Kasama sa grupo ang Special Rescue Force ng Bureau of Fire Protection Caraga, pinangunahan ni Fire Senior Inspector Abby Coino Jr. Agad nagkortisi ang RDANA team kay OCD Civil Defense Administrator Yusek Harold Cabreros at OCD Region 12 Regional Director Rodrigo Sosmeña. Binigyan ng grupo ng briefing sa kasalukuyang sitwasyon at assessment priorities upang masiguro ang coordinated at timely data gathering sa mga apektadong lugar. Nagpadala rin kahapon ng mga line workers ang Agusan del Norte Electric Cooperative bilang bahagi ng Task Force Kapatid upang tumulong sa Sarangani Province at General Santos City maibalik ang kanilang kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyerkules, June 10, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: maging mga paaralan sa basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit?
16: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami nasa 738 kHz po sa inyong mga AM dials sa Mega Manila, sa Bayan Broadcast sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli, isang magandang umaga Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Wednesday na. June 10, 2026. Welcome po mga kaibigan sa programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang 8 a.m. Ako po si Alan Alanige.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
5: O, pambungad natin ngayong Wednesday morning ang traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
7: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
8: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas po tayo ng moderation. Simula po dito sa may Roosevelt Avenue hanggang dito na rin yan sa may Bansalangin. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Monte Dipidad hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then pagkalagpas po natin yan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Tab Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then dito naman po tayo sa northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may PCL Street hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Tab Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng MRT, pagbaba po ng Magallanes flyover hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. Then pag alagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng traffic hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas sa moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong C5 south ay northbound, dito rin po tayo makakaranas sa moderate traffic simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dyan na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis flyover hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonifacio intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dyan na rin po yan sa may Camaro. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Wednesday. Meron po tayo pinapatupad na number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ako na lang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you. Thank you so much, Roger Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 8.5 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. O, paalala ng MMDA Metro Base, ha? Wednesday ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles ng ending po ng plate number ay 5 or 6. Simula yan kanina ng alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then from 5 p.m. hanggang 8 p.m. mamaya. Huwag lang hong gagawin sa Makati. Sa Makati, kung coding kayo, walang window hours yan. From 7 a.m. to 7 p.m. po, straight sa Makati City ang number coding. Balita muna mula sa Quezon City, dagdag na relief supplies parating na sa Mindanao para po ito sa mga naapektuhan ng lindol. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary!
9: Alan, patuloy ang pagpapadala ng Department of Social Welfare and Development ng karagdagang tulong para nga dito sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa DSWD, agad na nagpadala ang Mindanao Disaster Resource Center ng libu-libong food at non-food items bilang tugon sa augmentation request ng mga lokal na pamahalaan. Mapupunta sa Soxergen ang karagdagang supplies, kabilang dyan ang nasa 20,000 family food packs, 380 water filtration kits, nasa 289 family clothing kits, 450 sleeping kits at 87 family tents. Ito'y para matiyak na may sapat na pagkain, malinis na tubig at iba pang pangunahing pangailangan ng mga pamilya na apektuhan ng lindol. Ayon sa DSWD, patuloy silang nakaantabay para magbigay ng karagdagang suporta, lalo na kung hihilingin ng mga apektadong lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Yan po yung update mula sa Department of Social Welfare and Development. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 7 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, ang update mula naman sa Office of Civil Defense. Ang ating makakausap, ang boses mula po sa OCD, ang spokesperson ng OCD, si Sir Juni Castillo. Yan po ay maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
11: King of the Road.
10: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.

0: Diyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang 8 AM. Ako po si Alan Alyanige. Oy, good morning muna, sir. Good morning, Director Mario Malyari ng DSUD, ha? Oy, ito update mula sa DSUD, ha? Bilang tugon po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mabilisang mobilization ng tulong ng pamahalaan kasunod po ng 7.8 magnitude na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Ano ho? Tumugon ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Ipinagutos po ng DSUD ang implementasyon ng moratorium sa housing amortization payments. Yan. At ang activation din ng kanilang regional shelter clusters. Inatasan po mga kaibigan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang mga key shelter agencies ng DSUD. Kabilang po dyan ang Pag-ibig Fund, ang National Housing Authority, ang Social Housing Finance Corporation at ang National Home Mortgage Finance Corporation na magsagawa ng kinaukulang hakbang para po may patupad ang moratorium sa housing loan amortization para doon sa mga kwalipikadong apektadong beneficiaries. Yung pong mga guidelines ng mga KSAs kaugnay ng implementasyon ng moratorium at ang coverage nito ay i-anunsyo po ng DSUD sa lalong madaling panahon. Ang direktibang ito, mga kaibigan, ay bahagi po ng Whole of Government Response ng Marcos Administration kasunod ng malakas na lindol na tumama diyan po sa Mindanao. Maliban pa sa moratorium sa housing amortization, ang Pag-ibig Fund, mga kaibigan, at ang National Housing Authority ay agad naman na nag-deploy ng mga team para makapagkaloob ng mabilisang tulong sa mga biktima ng lindol. Meron pong dalawang Pag-ibig on Wheels Mobile Branch na pinadala sa General Santos City at sa Dipolog City. Yan po'y para mabilisang makatulong sa mga apektadong miyembro. Sa panig naman, mga kaibigan, ng National Housing Authority, mayroon din sila mga teams na dinispatch para magsagawa naman ng ground assessment para sa processing ng emergency shelter assistance. At sabi nga po, mga kaibigan, ni Secretary Aliling, alinsunod sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., na agarang maghatid ng tulong sa mga kababayang naapekto ng lindol. Inatasan niya ang mga shelter o key shelter agencies na simulan ng pagpapatupad ng moratorium sa housing amortization para po ito sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Binanggit pa ni Secretary Aliling na sa panahon ng sakuna, importanteng mabawasan ang alalahanin ng ating mga kababayan. At Sabi pa ni Secretary Aliling, ang

0: prioridad ay ang kanilang kaligtasan. Oras natin, 18 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: So, antabayanan po natin ang detalye ng moratorium na yan sa pagbabayad ng housing loans. Ano, ha? I-anunsyo ng DSUD as soon as the details are finalized. Ika nga. Ito naman, impormasyon mula sa Department of Education. Sabi po ng DepEd, mga kaibigan, sa isang bansang madalas na tamaan ng kalamidad, mahalagang matiyak na protektado ang mga learners sa tuloy-tuloy ang kanilang education kahit may mga disruption. Ito pong Education and Emergencies Policy o EIE ay nagbibigay naman ng malinaw na gabay kung paano ipagpapatuloy ang pagtuturo at ang pagkatuto bago, habang at pagkatapos ng isang emergency. Ito po, para sa panig ng mga guro, may gabay at suporta sa pagtuturo kahit may disruptions. At kasama rito ang trauma-informed teaching, psychological first aid at mental health support. At para naman sa mga learners o mga estudyante, tuloy-tuloy ang pagkatuto habang inuunawa ang kaligtasan at ang kanilang well-being. Meron pong 4 levels ng learning continuity and emergencies. Ito po, ha? Ayun ito, HIO, continue, in-person classrooms learning. Hinay or ease in. Ito naman ay structured distance learning sa pamamagitan ng mga available modalities. O yung isa pa, hinga or check-in. Check-in at light distance learning. At yung pangapat, hinto or stop. Stop all forms of learning. All forms of learning are suspended. Depende po sa sitwasyon. Ayan, ha? Yan po ay mula sa Department of Education, kaugnay ng tinatawag nila na Education in Emergencies Policy. 21 minutes, makalipas ang alas 7 ng umaga, maya-maya tayo makikipag-ugnayan na sa Office of Civil Defense. Ilan munang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
3: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
4: Mag-ilaw.
3: Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
10: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
10: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
10: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dial sa Mega Manila, sa Bayang Broadcast sa 104.3 the Capital FM. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz, Philippine Standard Time. 25 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado, at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz. Sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, mapapanood naman sa live Facebook streaming po ng Radyo Pilipinas sa Facebook page. Ngayong umaga, makakaugnay natin ang FIVOLC sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang kanilang science research analyst, si Sir Paulo Sawi. Sir Paulo, magandang umaga po. Teka, maya-maya, reconnecting daw. Ayan. O, ngayon, makikibalita tayo dito sa bilang ng mga aftershocks sa simula noong malakas na lindol noong Lunes, ha? Ayan, okay na. Mula sa FIVOLC, ang kanilang science research analyst, si Sir Paulo Sawi. Sir Paulo, good morning, sir.
12: Good morning po sa inyo po. Good morning din po sa lahat ng ating kakapakinig po.
0: Yes, sir. Nako, thank you for joining us this morning. Hingi lang kami ng update una, sir, dito sa mga naitala o mga naramdaman na mga aftershocks kasunod nitong magnitude 7.8 na lindol dyan po sa gawi ng Mindanao, sir, please.
12: Okay po. So, As of 7 a.m. ngayong umaga po, ang total number ng aftershock na recorded po namin natin is 2,023 po. Then 528 po dito is yung plotted po or yung makikita po ninyo sa Feebox website po. Then 47 po dito is felt, meaning may intensity po sila. Then ang magnitude range siya po is from 1.2 to 6.4 po.
0: Ayun. So ibig sabihin, ano na, meron kang binanggit na naramdaman, meron kang nabanggit din na plotted ng mga instrumento, Sir Paulo.
12: Opo. So yung 528 po is plotted po namin siya. Ibig sabihin siya po yung na-locate po namin na mga earthquakes na ang epicenter niya po is along Sarangani or Davao Occidental po. Mga ganun po. Then 47 po dun is yung may intensity po o yung naramdaman po ng tao po.
0: Ayun, 47 yung may intensity naramdaman. Ibig sabihin, ito yung naramdaman, yung paggalaw o pagyanig ng mismo mga nandoon sa lugar, sir.
12: Tama po.
0: Okay, itong mga binabanggit niyo, Sir Paulo, na mga yung mga felt o yung may intensity, yes, ano, differing intensities yan, usually gaano katagal itong mga nararamdaman na ito? Mga seconds, sir?
12: Actually, depende po yan. Kung mga intensity 5 lang po, sabihin natin po mga seconds lang po. Pero yung example po is yung sa main shock po or yung magnitude 7.8 po, intensity 8 po siya. Sabi sa equivalent for 3.9, kulang isang minuto po. So, mas matagal po naramdam. Usually, mas malalakas yung intensity po nun. Tapos, dagdag pa po nun, nasa katubigan yung epicenter po natin. Kasi pag nasa tubig usually, parang mararamdaman mo, nagsisway po kayo.
0: Okay. At ang gumalaw dito is the Cotabato Trench. Cotabato Trench. Okay. Please share with us additional information tungkol dito sa Cotabato Trench, which caused the 7.8 magnitude quake last Monday. Please, sir.
12: Okay po. So yung Cotabato Trench, pag-imagine po natin, kapag umarap po tayo sa isang mapa, tignan po natin yung mandang karagatan ng Pagadian, banda po doon. Tapos yung trace po or yung kinaroonan po ng trench, Cotabato Trench, simula po doon, pababa, papunta ng Sarangani po.
0: Okay.
12: Tapos yung itong Cotabato Trench po na to, siya din po yung naging sandi or lumikha nung Moro Gold earthquake po nung 1976 po. Mm-hmm. So, tapos itong Moro Gold earthquake na to, yung magnitude 8 po, nakapag-produce din po to ng tsunami po na malaki. Based nga po dun sa observation nung time po na yun, halos kasing taas nung puno ng nyug po daw yung height ng tsunami na na-observe po nila. Tapos yung sige po.
0: Yes, okay, sir.
12: Po.
0: Yung halos, nabanggit nyo na halos kasing taas ng puno ng nyug ang tsunami, this was during the
12: 1976 po, Moro Gulf earthquake.
0: 1976 Moro Gulf earthquake na ang magnitude noon ay
12: around 8.0, magnitude 8.0 po.
0: 8.0, emanating from the same Cotabato Trench, sir.
12: Yes po, tama po.
0: Ayun. At ang sumunod na significant na paggalaw ay yun ngang nangyari no Lunes, sir. Ganun po ba?
12: Opo, tama po. Pero aside po na nangyari no Lunes, opo, yung Cotabato Trench, active po talaga yan sa mga malalaking lindol. Example, mga magnitude 5, magnitude 6 po. Meron po talaga, madalas po nangyayari po yun sa Cotabato Trench.
0: Ayun. So, ang isang trench pala ay maide-describe din bilang active trench. Ganun yun, Sir Paulo.
12: Actually, trench. Pag sinabi po natin trench, usually active po talaga yung active po sa mga
0: lindol po. Okay. Oh, sige, sir. Yung kanina binabanggit mo, yung dinidescribe mo, yung Cotabato Trench stretching from point A to point B. In terms of length, ilang kilometro po ang haba nitong trench na ito, Cotabato Trench, Sir Paulo?
12: Actually, hindi po mabibigay yung eksaktong haba. Kilometro po. Haba po. Ang na-imagine lang po is, yun nga po, simula Pagadian City, pababa po ng Sarangani yung trace niya po.
0: Ayun. Okay. At siyempre, isa pang tanong, magmula noong Lunes sa 7:37 AM, yung 7.8 magnitude na lindol, sir, ano? At ngayon, nabanggit nyo, as we speak, bandang alas 7 ng umaga, kani-kanina lang, ay may git 2,000 na ang bilang ng mga aftershocks, magkasama ron yung mga naramdaman at yung plotted iba pa.
8: Apo.
0: Usually, kapag ganitong... Apo. Yes, sir. Usually, sir, dito sa ganito na 7.8 magnitude, pagkatapos emanating from the Cotabato Trench, usually, gaano katagal nagkakaroon ng magkakasunod ng mga aftershocks under similar conditions po, sir?
12: Okay po. So usually yung aftershock po, since ganito siya kalakas, tingin po namin mga months po yan. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa.
0: Please,
12: po na
0: opo.
12: Yung
0: please.
12: Nangyari po nung around October or September pala, kasi September 31 yung Bugo earthquake. Ang
0: Cebu,
12: po
0: yes.
12: 6.8.
0: Opo.
12: Then hanggang ngayon po, nakaka-record pa rin po kami ng aftershock po nun. 6.8 pa lang po yung, what if, eto pa po, 7.8. So ini-expect po namin na medyo mas matagal po talaga siya, yung mga aftershock na mararamdaman po.
0: Ayun, kasi siyempre, yung ibang aftershock, malalakas, umabot ng intensity 5, I understand, Sir Paolo,
12: yes,
0: no?
12: Yes po, tama po. Tapos mga malalaki din po siya, magnitude 6 din po, usually mga aftershock niya na malalaki po eh.
0: Mm-hmm. Ayun, okay. So, ito yung pinag-uusapan natin, yung 7.8 magnitude earthquake diyan sa Mindanao. Okay, ito naman, Sir Paolo, ano? Siyempre, pagka ganyan, may malakas na lindol na ganap sa Mindanao, bumabalik na naman sa isip ng ating mga kababayan, halimbawa, yung narito sa Metro Manila at mga karatig lugar sa Luzon, yung ano... Yung the big one na tinatawag na pag gumalaw itong, anong tawag naman dito? West Valley
12: West
0: Fault.
12: Valley Fault.
0: Opo. Itong West Valley Fault, kindly give us more details dito. Ito yung sinasabing pag gumalaw ay may malaking posibilidad na malakas din ang lindol na
12: yes.
0: Na iko-cause nito, sir.
12: Opo, tama po yan. Based po sa study, around magnitude 7.2. Then, ang parang pinaka magiging problema po nito is tatama po siya dito kasi sa Metro Manila, which is, una po, madaming buildings, then madaming tao. So, yung magiging effect niya po is medyo malawak po. Kumpara po, pag tumama siya sa mga, sabihin natin sa mga karagatan or mga konti yung population na tao po. Parang mas malaki po yung epekto po nito.
0: Okay, at itong West Valley Fault, ito'y nasa western side ng Metro Manila. Nandun sa halos gilid ng Laguna de Bay o Laguna Lake. Tama ba yun, sir?
12: Tama po, sir. Tapos umaabot siya hanggang Marikina. Malaki po yung sakop na po. Halos nadadaanan niya po yung Metro Manila po. Na west side nga po, east side po tama, malapit sa Laguna de Bay po.
0: Yan. At siyempre, itong pag-uusap natin na ito ay to clarify na ganun ang mga possibility na mangyari because of the West Valley Fault. Gaya rin ang palaging pinapaalala ng FIVOX at ng iba pang ahensya. Pero wala pa ring teknolohiya, Sir Paolo, na makakapag-predict na aktwal na magkakaroon ng isang pagyanig, sir.
12: Yes po, tama po. Wala pa rin technology na nakapag-predict. Kahit sa ibang bansa po, wala pa rin po sila.
0: Mm-hmm.
12: Nakakayahan po.
0: Kaya ito, ni-emphasize palagi pagkausap namin ng FIVOLS, kayo, ang OCD at ang DOST. Mahalaga na kapag meron tinatawag na mga earthquake drill, ay makibahagi tayo para top of mind, nakaredy lahat kung sakasakali, sir, di ba?
12: Po para maging, ang mangyari po is maging automatic response or reflex na po natin siya in case na may mangyari din doon po.
0: Mm-hmm. Ayun. Okay. Nako, Sir Paolo, bago tayo tuluyang magtapos sa panayam, baka meron po kayong mensahe o paalala sa ating mga kababayan. Siyempre, gaya ng binabagin ko, top of mind palagi, dapat nakahanda. Please go ahead, Sir Paolo.
12: Okay po. In case na makaramdam po kayo ng lindol po, mas maigi po na gawin po natin yung duck over and hold po. So, maglo-lower po tayo ng body, Then, hanap po tayo ng masisinungan na kayang pumrotekta sa ating ulo. Example, mga tingol po, ayun po. Mag-stay po tayo dun hanggang sa tumigil po yung pagyanig po. Tapos, once na tumigil na po yung pagyanig, saka po tayo lumipat or maglakad papunta sa ligtas na lugar at open space. Siguraduhin po natin yung open po na yun is hindi po tayo mag...
0: Yes, sir. Nag-choppy. Sayang, nag-choppy. Okay. O, sige. O, okay na yun. Okay na siguro yun, ano? O, baka mobile si Sir ha, Paolo. Okay. Nandiyan, naka-recover ba ang linya? Negative? Oh, sige, naputol na. Okay. But we'd like to thank si Sir Paolo Sawi. Siya po ay Science Research Analyst mismo dyan sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang ating nakausap. Oh, so, paalala niya, top of mind, dapat palagi tayong nakahanda. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 39 minutes na makalipas ang 7 a.m. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
8: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m. Mas pinalakas, pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang tagintig ng FM.
8: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak.
8: Mas maraming mararating.
10: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
8: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
14: Trending issue. Na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
17: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
18: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
8: Sports Radio. 918.
10: Radyo Magazine. 1278.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
15: Radyo Pilipinas World Service.
8: Sports Radio.
16: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
8: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
13: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 43 minutes na makalipas pong 7 AM. Good morning, good morning! Hanggang 8 o'clock po tayo magkakasama-sama sa impapawid dito pa rin sa programang Boses. sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong AM dial sa Baga, Manila. At syempre tayo po isabay na papakinggan sa 104.3 The Capital FM sa Sports Radio 918 kHz. At syempre sa Radyo Magazine 1278 kHz. Patuloy pong lumalawak, mga kaibigan, patuloy na dumadami ang mga gasoline stations na nagkakaloob ng fuel discount sa mga public utility vehicles. Kung maalala po ninyo a few weeks back, ano, ay dito sa National Capital Region. Pero nationwide na ho, paunti-unti ha. At may gitna sa 5,000 gasoline stations all over the country ang nagkakaloob po, mga kaibigan, ng 10 pisong fuel discount para sa mga kwalipikadong jeepney o sa mga PUV drivers. Take note, ha? Dapat kwalipikado. So, ibig sabihin, paano kwalipikado? Ang mga ito dapat may prangkisa. Hindi kasama rito yung mga nangungulorum, di ba? May prangkisa kasi yung pong mga gasoline stations, meron silang app na ginagamit na ma-check ika nga yung plate number ng sasakyan na pakakargahan ng diesel. Okay, so lalabas yun. Halimbawa, pipila ka sa gasolinahan para ka maka-avail ng fuel discount. 10 piso per litro yan eh. Ma-check. Oh. Ay, oo, kasama nga ito. Ito yung plate number niya. Oh, lumabas kasama. So kakargahan ka ng diesel, meron kang diskwento. 10 pesos kada litro. Maximum niyan eh up to 1,500 ang per week na diskwento. Malaking bagay ho yan, lalo na sa pagkakaloob ng tulong sa mga kababayan natin sa transport sector. Kahapon eh, tumaas na naman ang presyo ng diesel. Malaking bagay po, mga kaibigan, na mayroong diskwento para sa mga pampublikong sasakyan. Oh, yun hong mga ano ha, yung mga qualified, ongoing po yan, syempre. Ngayon, yung talagang mga hindi kwalipikado, kagaya halimbawa ng mga hindi naman nakarehistro o wala namang prangkisa na mga sasakyan ng pinapasada, ibig sabihin, kolorum ang mga ito, eh natural lamang po na hindi kayo kasama dun sa listahan pag binerify. Ano ho? Mga kaibigan, meron tayong 46 minutes na makalipas pong 7 a.m. Ah, sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
18: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. Singin mo na lang ako. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa una. May OPM na rock. Oh, hey! Pinoy ako. May OPM na rap. Guess what you know last night? Yo, it was the best. May OPM na mabagal.
21: Agad magaganda ang mga Pinay.
20: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
21: Ang himig natin.
20: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
19: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
18: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
22: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Patuloy po, mga kaibigan, ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Weather update muna, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
2: Rancho Pilipinas. Weather!
0: Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning!
3: Magandang umaga po, Sir Alan, at ganun din sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas. Update po, no? Ang nakaka-apekto sa northwestern part ng Luzon ay itong hanging habagat. Kaya dito sa Ilocos Region, ganun din sa Babayan Islands at sa Batanes ay makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan at nandiyan yung chance ng mga pag-ulan. Samantala dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay magiging maaliwalas ang ating panahon, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorms o yung mga panandaliang pag-ulan na dala ng mga isolated na mga kaulapan. At sa mga susunod na araw, magpapatuloy po itong ganitong weather. So, yung kababayan natin dito sa Ilocos Region in particular ay mananatiling makakaranas ng maulap na kalangitan. At sa kasalukuyan, wala naman po tayong minomonitor na anumang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero heads up na din po, base sa ating TC threat potential o yung forecast natin sa susunod na dalawang linggo, kung may mamumuba, may posibilidad po dito sa eastern part ng Mindanao ay may mamuong low pressure area or bagyo. Pero sa kasalukuyan, good news, ay mababa pa rin yung chance nito. At yan po yung ating update mula dito sa DOST PAGASA.
0: John?
3: Yes po?
0: Nabanggit mo na may posibilidad na mabuo ang isang low pressure area east of Mindanao.
3: Yes po.
0: Kailan ito, more or less?
3: Ito po ay posible by June 15 to 21.
0: Mm-hmm. At itong posibleng mabuong low pressure area, ano naman ang chances na lumakas ito at umabot sa tropical depression level?
3: Sa kasalukuyan po, yung pagkabuo pa lang ng low pressure area ay mababa naman po yung chance. Ha?
0: Mm-hmm.
3: So mas mababa din po yung probability na ito ay mas maging malakas pa o maging ganap na bagyo.
0: Ayun. Okay. At sa ngayon, ang PAGASA, kumbaga wala nang pinapalabas na mga updates on heat index, di ba?
3: Yes po.
0: Mm-hmm. Okay. Sige, salamat na marami, John. Thank you very much.
3: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
0: Thank you. Si John Manalo, direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong AM dial sa Mega Manila. Ito pa rin ang programang Boses dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oh, ulitin lang natin yung mga paalala, ha? Paalala ng FIVOX kanina, dapat palaging handa, okay. Walang anumang instrumento na makakapag-predict na magkakalindol. Ayan, ha? Wala. Baka, kaya ganito, pagka halimbawa, yun, may nagkaroon ng malakas na lindol sa Mindanao, ay, yung iba naman, wag ho kayo magpapakalat ng mga fake news. Ha? Wag kayo magpapakalat ng mga fake news. At yung mga kababayan natin na madalas naman na mag-surf sa net, kinakailangan naman maging mapanuri tayo. Mapanuri. Wag ho yung basta-basta may makita kayo kung ano, isishare nyo kaagad o kaya ay ipapakalat nyo kaagad. Let us be very mindful, ika nga. Maging maingat, maging mapanuri. Huwag basta-basta mag-share o maniniwala sa mga fake news. Oy, happy birthday muna, ha? Happy birthday, galing ito kay Ja ng Public Affairs, ha? Ja David na nga pala yun, ano? Happy birthday to Kagawa Dave David of Malpitik, San Fernando, Pampanga. From Loven and Ja. Ayan, happy birthday Kagawa Dave David ng Malpitik, San Fernando, Pampanga. Mga kaibigan, bye-bye time na kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayon pong umaga ng Wednesday. Ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Balilin, Rolly Bumatayo, Jo Marie Refarial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
24: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
23: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
25: Kasama po namin si Secretary Henry po.
26: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabit.
27: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
23: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
28: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
29: Radyo

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 1 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
3: Sa pong magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Ngayon pong palatuntunang bangon na bayang mahal ay sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpu. Samahan niyo po ako sa mga balitang tatanggapin natin sa umagang ito. Ngunit higit sa lahat, ang patuloy nating pagbabantay sa mga kaganapan sa may bahagi po ng Mindanao matapos ang sunod-sunod na malalakas na aftershocks kahapon. Yan po ay matapos na makaranas ng 7.8 magnitude na lindol ang bahagi po ng Sarangani at ang mga karatig bayan nito. Ang amusta tayo sa iba't ibang munisipalidad sa bahagi po na yan ng Mindanao. Antabayanan po natin sa ilang mga saglit ang ama po ng munisipalidad ng Pulumolok sa South Cotabato. Kamustahin natin ang kalagayan ng ating mga kababayan doon, hindi lamang po ng mga kababayan natin na mga manggagawa roon, but primarily mga kababayan dahil nagsimula na po ang klase ng mga mag-aaral. Kamustahin din natin yung kalagayan ng ating mga kabataan at yung mga guro. Kasi kung napapanood yung mga kababayan, yung mga Facebook posts, na mga videos na nagva-viral sa social media, makikita nyo talagang nakakatakot yung pagyanig ng lupa. Talagang yung mga tao,